0: se na tla patela na le tafula o se kwa matu ka mono breads na ho west ga ke mona mo ditse ga tshoke ke na rwana ke tla ile tsebe we sho tango
1: le ke le tjaji le a fa sebula
2: sonta reng sona se khole ke le tjaji go bona le nna a fa sebula ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
3: go mme ene o tla ba ari go wine tsuga o tshwele pele ka mophilo
4: o ka tsuga gape o ka tsuga tinta marole o ya pele
3: kwini nyalo laka Bishop Jonas Masuta ka ba abulela ka ba gwera gore ba gwera ba go makai mo lenyalong
5: ba gwera lenyalong na ba gwera ba thoma kai ba go makai mo manyalong a rena
1: le ke le tjaji Sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
6: ya eya wa dibusha DJ Oka wa dibusha wa bana ka mogodi bushang ka gona gore o professor ya mino bona

0: ga nnete go isa morao nya le ba a tsana we a be tane mamara ne ke sai sala le ni bono ya we tsaka go ya ka mai ke tsana na boko ma botshimi ke gae ke mo lo reng ya video ya ona re ya gigeng ko motseng o mongwe ka go bolela ka lebitso ke thabela ana kwa gae kwa tibo ya uwe ya mawilisi a ibetlekile modi ya manthata ke le ko yetla kwa koko ya ke mo bereke ta hone ana go tsana tsela this time a one man di be tsare le ga ire robetse re na le DJ Oga muruga tshe bitso ri Salem
1: tsamela tsela DJ Oga ka mo khashu DJ Oga wa tsama tsena sa hube sa swara banna fela se swara banna le basadi ka mokana ga banna ke bona se ba swara kare ei ke mathata o ka tsama mo furugwa humana o sepela mthumo o ya mmerekong ka bo mantaga o humana basadi ba le mo le strateng sa hube se ba swere koro bona motho gona mona re o ene sala tsa a sepela mabane go gona ya ga ene a ke tsilo rena ke ena mang ya lo sa hube sa majia se swara banna le basadi ka moka sa sa kgetha nne le le mulepo ke le ka mamang khaile ga mona poka go shimela la
2: ga re na re go di ka fona re re rogela metete ba di o ba re se le ka metete ba le a re bina ka mapaini re bina mapaini ba la go robala jalo e bo a khuru go potsa go

0: Oka. Go tafula ya motswako.
1: Tsika mushate, motswela FA. Ke la morena le, la botsime peditsela go dinya mosaga manye. Mangwe wa ke tipedi masime peditsela. Re go tshisetsa tshe.
2: Kolo se sa ntjimuta primary school. Sa re ile ga re bona sekolo se se fetjeng wa ge masume a matlhano. Ra fetja re bona gore hawa this golden jubilee. Re dai kitika.
3: Kolo sa rena sa ntjimuta primary school. Ke sa mathomo, mo motse magae. Sa go ba le di bus. Ye engwa di le gore ntjimuta poe.
1: Sehlaelo ke boipsino ka 22 ya histori le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa Ntimothapo primary school ga kgoši ka dimorama dimothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a o a tlhabologana pele e ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantswe a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletseng tsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re gone ere ba boiteng
1: tse ka botlalo di kgatlhampana go thoma ka metsesometlhano go itlela go ebia bosupa bosego gona ka mo thobela fa mošate mo tsebo le boithabiso
0: re le thobela fm ga re dule fase sontageng se sa 26 July re lebile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry ka tlase ga boetapele bja Bridget Hawkins nomorong ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane e gomema go tloketika le phuthego ya bona mengwaga ya 20 ya kereke lenano la re tumiše morena ka rone lesudi lesudi la ranong le tla gašwa thwi go tswa

0: I give it a lisilo. Ha ke na tlitlibo. Ha go khathale le go le bothata. Go bana ke tsepile Jehova. A ke khathale le go le bothata. Go bana ke tsiba, ke tsiba mo pholishi wa ka. Ha ke na tlitlibo ke makarang sedia mo yoro ba le ka khutjo. Etseba gore ga se bothata ba gago. Ha se kgetho ya gago go bele go lapeng la go tlhoka. Botlhoki ba batswadi ba gago ga bo bolele selo ka wena. Wena o ka fetola maemo a seemo sa lapa la geno. Ba bangwe rile ge re gola ra fenywa ke mantšu a o rileng ra botswa gona. Ra botswa gore re tswa malapeng a go dila. Ba bangwe ra botswa gore re ba malapa a rena ke a ba heteng. Fela gabele re tsogile re a phela re fetutse maemo re fetutse seemo sa malapa a rena ka mokgwa le fase le ba le re a tlhotse ka gona. Ba bangwe ga se re fetoge selo gobane mantšu a re be re botse ona a ileng a re fenya. Ke ba ba kae bana ba ba paletseng ke gotsa thuto gobane ba be ba botswa ke ba rutiše gore be malapeng a bona a sanka go aba le wa go rutega go ka se thome ka bona. Ke ba kae ba ba boditsweng gore ba ka se tsoge ba bile selo mo bophelong. E tswe le gore Modimo ba ba file bohlale e fela ka baka la go tšhaba le go tšhaba batho le go tšhaba barutiši ba fetuile mafela. Ao ifela Modimo ore o ka fetola maemo thinta marole ke ba bakae ba ba thomileng e le di petrol attendant gona be le ke di lawyer ba bangwe ba thomile le ma security gona be a le ke di lawyer ke di advocate ke di ngaka thobela FM dumela
1: mor ke se bona le kae
0: re bona le kae sesi
1: marona Nelly ke mogama le pakare.
0: Tobela sesineli.
1: Le boga thutule.
0: Ya.
1: Oscar wa oela saruri. Tsoga o kitin temro.
0: Yes.
1: Sesine ya gago ke sesine le re mhlomo e se ke modimo ke teko.
0: Yes.
1: Wa rena o tla re go bona ma oela saruri na.
0: Ya.
1: O wa ibila sona sa la go phela.
0: Mm.
1: O na le challenge ya go phela mo.
0: Re ya wa ratsoga.
1: Ratso ara ke thinta.
0: Mhm.
1: Ye mo saka se se sentse re se tsisi ke tle ke tshabela go sepela kwa stara di ke re go mama ba tla re bo mang.
0: Bo mang.
1: Na ke reng nna.
0: Ke ka fa o ke reng ga swena mathomo o la tlhagelwa ke moshomo. Ga swena mathomo wa go hlalwa go ba go hlala.
1: Go la hlala ke moshomo go hlalwa se masella bophelo.
0: Mhm.
1: Ke ba thoba ka bana re ba feletse ke moshomo ka thoba ka le re wa tlhadile mara ba tlhapa ba ba botse ba sepela ba tsaba go sepela.
0: Mhm.
1: Ba ya kereke ba rapela yo godimo dimo.
0: Bona batho ba ba okwerang ba na le mathata a bona a o feta a gago.
1: Ke fela ke re gona ya a go nwa a se le gona ka morago le bate a gona a go. O mongwe le mongwe ne mathata a gage a ba imela mara ba ka se tlo ba re a na tla ka shitse ka shitse. O nna le bolela go dia se fapana.
0: Ke a leboga se sene.
1: Ke le mathata ka mo ke ka le ba mo ke se bona.
0: Okay. Tobela fam ire a ke na tlitlibo a ke bilaeli. Ke tsepile go latela Jehova le go rwala sefapano sa gagwe. Thobela FM o reng ka thuto ya tšatšila le kgone re ke tšewa mafelelo o ne mpotsa gore nae ka bame ke eng thuto ya tšatšila le kgone re imetswe ge re phela e fela re emelela ra tshwara sefapano o wele le sona Jesu sefapano e fela a se rwala mina thokore sefapano sa gago ke tla sejara le ge se ka nkimela dumela o ntlatse le o siteng haka thobela FM dumela moshate o mogolo ehe moshate
2: lentsita modimo le re yelela go tlhala tsa mmufo wa ka.
0: Mm.
2: Ke ga ba ka nyaka, ba re nyaka, ba nyaka go phela ba ka gae ni.
0: Mm.
2: Modimo ka o kuka.
0: Mm.
2: O ta o kuka o dia so le nsona. Gore tsiela so se nyaka mmufo.
0: Mm.
2: O ta bona ke di botse fela di ta o la tsela.
0: Ke ya le bo ngwana sho. Ke lo ka mo ka di molelemeng la motho. Ah, then re wena ka ke putsha re ke ya dila, o tla bona o dila. Ge o ka ke putsha re ha ke na selo, o tla bona o sena selo. Ke ba ba kae ba ir leng kgwedi thoma. He, salary tsene le gone e be e fele. O ke putsha gore kgwedi ye. A ke tsore ke tla e fetsa bjang. O makale kgwedi fedile. Go bala dilo ka bana faole Bishop Jonas Masuta a re botsa ka magomo a ba gwera mo lenyalong. Ba bangwe manyalo a rena a phatlaletse ka baka la ba gwera. Le ke le chachi. Kaya mthethwa igama lakho.

0: E komanele Samsung A06 ka go tloga go 224 ranta ka kgwedi. E botlagala ga Ackermans go na le dipeelano.
1: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
2: Aowa, ke sa shomisa SASSA Gold Card. Lebaka?
1: Letšatši la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo, Gold Card ga e sa šoma.
2: Awii, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
1: Aowa mma, o e dira gona jwale pele go tlala. O fetola ke mahala.
2: Ke hloka eng?
1: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
2: Go lokile. O tshwanetse go nthusa go gwetsa lefelo la gausi.
1: Go bonolo. Letsetsa *120*355#. Na o sa shumisa SASSA Gold Card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
3: Kifikale railway finishes kadi ntwela ka chain ikweleje noctura heritage queen base set fela ka 5999 ubo khete mpo mahala uka kholeje le paela umbalo kuba comfort set kuba mphefacha bedroom ya gago ka matsela 2 piece bedroom suit fela ka 6999 ubo khwete matsela chest of drawer mahala harina mashokojo hanne tshoko tshaka thuko ore fani khwete masumo pedinne etela le bengela gausu le wena le khono
4: railway finishes the price you see is the price you pay.
5: Lekele na nona le sambana le Prudence mo le kwa mahongwa ipsine
6: ipsa mana ba te ona
7: tshwele fe mo shato wa tsebo le boithabisho
8: tshwele fe mo shato wa tsebo le boithabisho o re molao wa mathomo o re tlhompha mao le tatago gore o phele ga lele le fasing le ka sona se bopego se ke gona gere tsene mo lenaneong la le sambana gona mo go tshwele fe mo ya le gotlagashola Afrika Borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso Sontaga se ke se botsebotsebotsebotse Sontaga sa ditšhegofatso lena ka gore yalo ditebogo ka moka re lebisa godimo magodimo dimong lefatsheng go be le khutso gomme kgatlhiso e ye bathong a re thomeng ka go leboga gaso ya ditaba lena go tswa ka kua kantorong ya tsona Stempisa Maebela aowa o re fitlhišeditse tsona ngwana kgoši re lebe kantorong ya tlhokwalatsela mo motho a sebela go ke wa gabo morao ga fao re re go morana tsebola re a leboga tlhe ka lenaneo la gago le le bosebosebosebosebosebose lenaneo la le ke letšatši re tsene ka mang re tsene ka Maria le Maria a re o tla ntseba na ngwanaka metsotso ke le sempedi fela go tswa e reng ya bosupa gomme nako ye ke nako ya gore mo go eranyana a re bolele lenaneo ka thapelo o gona ka mophapošing gaso yena ke tshegofatso rabothe tshegofatso tumela tlhe wena a ge nna ke boletse ka re wena o tlo re rapelela e le ge o re bulela lenaneo ka thapelo tse dintšhi re tla di bona ka nako ya tsona tshego sebaka ke sa gago
9: Modimo wa ka papa ka lebitsele le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareth go shego le papa re a leboga modimo o kgonne gore tsosa modimo re a tseba gore go tsela ke tlhago mara go tswa ke mahao wa modimo re sa ile thoma lenaneo la lesang bana modimo ke re thushe papa in Jesus name I pray amen
8: amen re a moleboga mogweranyana wa rena o mo botse botse botse botse botse yena ke tshegofatso rabothe re leboga go ka maditšhaba lena tau ya leloko la Juda ke Alpha and Omega o re tsentšhitše ka gare ga lenaneo leele le bosebose la lesambana ebile re a dumela gore o tlo o sepela le rena go fitlha e reng ya seswai mo e lego gore re tlo ba re kgaogana gona rena re tlo gagaba mmogo ka kwešišo le tsebe ye tee botee bo re aparetše gomme re tlo re ge re kgaogana ka iri ya seswai ya ba re le bathwego moruti rone le sudi la ranong ba le ka kua Greenside kerekeng ya House of Worship International ka fase ga moruti hoki Kings ka gore ya lore na re tsene ba go eranyana ba ka nnela ka lena ke Money Pro ke fitlile tsebeng ya gago o dutule gare o itukisetsa go ya sekolong sa la morena o mongwe shule ke ya mona o itukisetsa go boela morago kwa dula go gona morago ga maikhutso a mafelelo a beke re ya leboga tlhe metsotso ke le semenne fela go tswa e reng ya bosupa se sontaga ke sontaga sa mafelelo felelo felelo sa kgwedi ya matswalo wa tata madiba ke sontaga sa la masomepeditshela ga e le kgwedi yona ke ya mosegamanye go mmešedi ya rena bagweranyana ba ka le kgono le e le tšatši la lefase la batswadi ke mošedi ya rena e le go go gona lengwalo la letšatši le lona le gona re tlo lebala go tšwa pukung ya diema kgaolo ya pele mme temana e le ya seswai ge nna ke le mane pru ke e bala temana ye e re ngwanaka o eletše tatago a go ruta go tsona tlhoko o se tlhokomologe tšeo o di rutwago ke mmago halleluya re a le leboga lengwalo le le botse lengwalo la go bolela le nna le wena lengwalo la kago dipelong tša rena lengwalo le e le go gore le bolela le rena re le bana gore re agele lešaka dithuto tšeo batswadi ba rena ba re rutago tsona go di fašedi go di tlhokomela ka lebaka la gore ke tsona tšeo di re tlišetšago bophelo ge re ka di latela ka nnete re tlo phela ge re ka di latela ka nnete re tlo phepa melabeng ge re ka di latela ka nnete re tlo kwešiša le go tseba gore na tšeo di ka tlhagago ge re dira se le se e tlo ba e le eng ele ge bagweranyana ba ka o mongwe so gore mane pru ke ya o ka wa bolela o bolela ka letšatši la lefase la batswadi na letšatši le botsebotse le ketekwaneng mane pru ke thoma go lekwa o seke wa tshwenyega letšatši le mogweranyana wa ka le ketekwa ngwaga ka ngwaga kgweding yona ye ya mosegamanye ka sontaga sa mafelelo felelo felelo sa kgwedi go etša sona se eng maikemišetšo kgolo e le gore re leboga batswadi ka lerato leo ba lefago ba re fago lona re le bana re leboga batswadi ka tlhokomelo yeo ba re fago yona ka boikgafo bo e le gore ba re fa kgodišong ye botse ya rena re le bana ee re a bona metlha e fetogile bagweranyana ba ka bana ba rata gore ba tsebe le go šomiša ditokelo tša bona eotša nnete ke gore motswadi e tlo dula e le motswadi mola ngwana yena a tlo no dula e le ngwana a tlhoka lerato la motswadi a tlhoka tlhatlho ya motswadi le polelo ye botse ya gešo ya tlhatsela e reng ngwana a golele motswadi wa gagwe kore le ge a ka gola bjang kapa bjang a tseba eng kapa eng go tlala seatla eotša motswadi wa gagwe e tlo no dula e le motswadi a sa motlhoka bophelong bja gagwe go ya go ile tabakgolo ya bophelo ke gore a re theletšeng batsadi ba rena ge ba re kobolola moo gopamego gona ge ba re kgala re ba theletše re be re tswele pele gore re ba lepebele go re thuša gore e re tlhatlhe tseleng ya rena ya bophelo mpotše bagweranyana ba ka na o gona motswadi o e lego gore ga a rate le ngwana wa gagwe tše di botse o gona mma goba papa yo a ka lebelela go ngwana gagwe a etswa tseleng ruri a tshwara ke boroko bošigo a robala a se tshwenye ke selo a o gona motswadi ruri o e lego gore o a kgatlhega ge ngwana gagwe a tswile tseleng aowa gape seo se tlabe se tlhalosa tše dintšhi ka yena motswadi ka lebaka la gore bana ba bontšha tšeo ba di rutwago ka gae ge ngwana a tswile tseleng re lebelela motswadi wa gagwe ge ngwana a dira tša go loka re ipotiša ka kgolo ya gagwe le go reta motswadi wa gagwe gore yo motswadi yo o šoma gabotse gape galo ke sešupo se se botse sa go bontšha lerato ka tsela yeo a re tlhompheng batsadi ba rena a re rateng batsadi ba rena re ba leboge letšatši ka letšatši go ba gona maphelong a rena ba bangwe ba gona bagweranyana ba ka ba e lego gore batsadi ba bona ba fetile lefaseng la kakeno ba duma tlhelena gore nkabe ba le gona ba ikgantšha ka bona ba duma gore nkabe ba le gona ba ba theeletša eotša ka lebaka la gore nakong ya ge batsadi ba ba sa phela bana ba be ba ba theeletša ba sa tswela pele go phela tseleng ye botse ya bophelo o a gopola mogweranyana tšatši le lengwe ge a dira se sengwe gore mma le papa se ba be ba ka se se rate ge ke se dira letswalo la gagwe le ya mogala gore o tswile tseleng bana ba ka ba ba botsana a re šetšeng dithuto tša batswadi ba rena a re sepileng motlhaleng wa dithuto tša batswadi le kgalo ya bona gape ebile le dinyakišišo di tloga di bontšha ga botse gore bana ba e lego gore ba na le kamano ye botse le batswadi ba bona ba kgona go ba le dikamano tše dingwe tše di botsebotse bjalo ka segwera le tše dingwe o no mmona gore ngwana o ka nnete o tswa ka lapeng le e le gore o a tseba gore mma ke mma o a tseba gore papa ke papa o tlo tswela ka kua ntle a bontšha ka mediro ya gagwe ye mebotse gore nna ke tswa ka lapeng le ke tseba go batswadi ba ka ebile ke ba tlhompha ebile ke ba rata le bona ba nrata o modimo tliša kamano magareng ga batswadi le bana a re ye mabenkeleng tlhelena
10: It's a short break, baby. Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize ditheko tsa ditholetwa tsa motheo. Ka dintlola ka tshepelo ka di 400 gram di fa go ba di feature pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 rand. Le 10 kg ya Speckle Long Grain Pub World White Rice ka 139.99 fela. Dintlola ka tshe di go tshegala go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
11: Yo puleletsa o ya pele ke re filo ka mosepela mo botse o ya le phurusa le botela le baneng nalo o fetolisa dikoloja ga ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a skala fa dikoloja tse ntshi ka mo le ka mo biale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokojo ga le fa ditefelo tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go bona sekoloto sa gago se o kgolefa yang o fa tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo dilete go lefa ga ntshi go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tso Sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya. Go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitana wa semolao.
12: Re le tšobele FM ga re dule fase. Sontag en se sa masome pedi tsela July re libile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry. Ka tlase ga boetapele bya Bridget Hawkins, nomoro ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenya na ga Polokwane. E go mema go tloketika le phuthego ya bona mengwaga ya masome pedi ya kereke. Lenano la re tumisha morena ka rone le sudi la ranong le tla ga shwa twi go jwa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira bo soswa mo mesong ba ga tshi ba thobela FM le bana lokipa mathlakung ba tla be ba le gona e tla re ketike mmogo
13: thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho Prudence Molekwa Marongwa
14: go le salvana
13: fela mo go thobela FM
14: mo shetse go tsebole boithabisho
13: Prudence Molekwa Marongwa
8: ka nnete la ka leina ke Prudence Molekwa Marongwa nne ke mmane ya bana ke ragadi ya bana ebile ke mogwera wa bagweranyana ke le boditse ka re ge ke emelela fa moruti rone le sudi la ranong o tlabe a tšea marapo a le ka kua Greenside kerekeng ya House of Worship International ka fase ga tlhatlho ya moruti Hawkins le tlo ba le ipsina bagweranyana ba ka le ba thieletse ka moka ka mananeo a thobela FM ka go latelelana ga ona sontagense gomme nna le wena tshela pele mo gweranyana waka metsisi le masome pedi pedi fela go tswa ereng ya boshupa go pala gore re tlo sepela mmogo re ipsina re bolela ka eng re bolela ka letjatji la lefase la batswadi mo ile go gore re re ga o be le khotlelelano magareng ga batswadi le bana ga o be le lerato magareng ga batswadi le bana ga o be le khutjo le phedishano e botse magareng ga batswadi le bana bana a re rateng batsadi ba rena re ba tlhompheng batsadi re a le rata ebile re a le leboga ke a bona bagweranyana ba ka ba fela pelo ba re mane pro re go kwele re na batsadi ba rena re a ba rata ebile re a ba tlhompha ebile re rata gore re ba keteke letšatšing la lehono fele ge ke nako ya gore wena o letse mogweranyana waka ke nako ya gore wena o letse e le ge o re balela lengwalo la letšatši gopola gore le gono le ke sontaga sela sa mafelelo felelo felelo sa kgwedi mo e le go gore re ba le mofenyi ka mophapošeng gašo o gona le sontaga se yena ke Blessings Tšhegofatšo Rabothe ke tšhaba gore nna ke rothiše madi bagweranyana baka o gona ka mophapošeng gašo o tlo re botsa tšotlhe re tlo ba re ipsina le yena e upša gabjale ke nako ya gore wena o letse o re balele lengwalo la letšatši gopola nomoro ya rena ke 086 000 2452 engwale fase 086 000 2452 ke mo e lego gore nna le wena re tlo ba re bala lengwalo la letšatši mogwerenyana waka gabjale e re ke tšee Mpumalanga Praise ba re ke ngwana hao. Wow.

0: Mpumalanga, praise. Bariki ngwana hao. Ke a go rata, ke a go tlhoka. Hallelujah. Metsotso ke masomepedi supa fela go tswa ereng ya bosupa. Lenaneo ke la gago la mmamoratwa wa la lesambana. Gona mo go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa. Re gare ga tlhogopoledišano ya rena e le letšatši la lefase la batswadi. Ke nako ya gore o letse mogweranyana. Nna ke boletse le wena ka re nomoro ya rena ke 086 000 2452 086 000 2452 ke mo ile go gore wena o tloletsa o re balela lengwalo la rena la letjaji e le go diema wa pele re tsiya temana ila ya seswai ke mona sho mo gweranya no wa tlhola watswa o re mani pro ke rata gore ke be wa mathomo letjajing la lehono tumela tle wena mo gwera waka ke bolela le mangkae. Hello mo gwera wa mani pro le nna no ke la lesambana o timetse.
1: Hello.
0: Ah, ke bolela le mang kae le khono le?
1: O la le bona ma ka fana go tsa sa ku ke na nna ga re tsene ha.
0: A tsena bonolo, a re mani pro ke rata gore ke be wa mathomo le tsatsing la le khono. Nna ke tlo bala lengwalo la letjaji. Re balele tle bonolo.
1: Mama ka, ke tsa tao ya tata o tsenya jo kitse ya mma.
0: Ya tswa taelo gore ngwana we thetsa tata go le mmago ke le mpotse gore rena ka gore re keteka letjatji le la lehono la batswadi wena lengwalo le o le kwešiša bjang ebile o reng bonolo ge o lenyalantšha le letjatji le la lehono gono
1: nna ke o kwešiša ka gore ba re keletse seo
0: wena kwešišo ya gago e re theletša ditaelo ka moka tšeo di tswa go batswading ba gago ka go lekana ke seo ratago go se bolela ya bonolo wa tla wa bolela taba ye kgolokgolo gore ke a le kwa lengwaloshile le a bolela le re theletša se tatago a go botšago sona o bo o tswele pele go tlhokomela taelo ya mmago hei mpotsa gore wena lekgono le batswadi ba gago o tlo ba direla eng ka gore re ya baketeka tlhe re leboga lerato la bona re leboga tlhokomelo ya bona re leboga boikgafo bja bona godišong ya bana
1: ke tlo ba reala tea ke fetsa mo ka sera ka ngakong ka tlhatsa le metwana
0: nna ke go lemogile wena bonolo gore wena o motho le tee mma le papa bonolo ke yo o le kgone wa letshepiša ore ke tlo le direla tee so e re ke go leboge mogweranyana wa ka ke go botsa gore ke go rata gore aga dumela o mongwe lenaneong la lesambana leina la gagomang mogwera wa ka metlha o mongwe mpotse gore wena o tlo direla eng batswadi ba gago le gono a ke re ba keteka wa ba rata babotse ba theleditse sea le moyeng gore ba tsebe gore wena wa ba rata bolela le bona
1: ke tlo ba reela ke tlo ba fa boroto
0: wena o re ge se se bonolo a tliša tee nna ke tlo tla le borotho batswadi ba ka e le sešupo sa go bontšha gore ke a le rata ke a le leboga ke re mani pro o go rata kudu wena
1: ke a ba rata
0: aga a re mani pro nna ke a ba rata batswadi ba ka le re go lebjalo rena re tswela pele metsotso ke e masomepedi senyane fela go ya e reng ya seswai asho mogwera wa ka lena e reng ke motšeetlhe tumela mogwera wa mani pro ke bolela le mang kae hello mogwera wa mani pro leina la gago mang
2: hello
0: age ke bolela le mang
2: ke nna bathabiletefkedilokalaletowa
0: ba thabile tefo ke dumela gore o tsogile gabotse le gono a kere
2: tsogile gabotse
0: aga re balele lengwalo la letšatši mogwera wa ka
2: ke tlo balega go diema wa mathomo ke manaboseswai e balega ka tsela ngwanaka thietsa tayo ya tatago o senyetse thuto ya mmago
0: halleluja kwa lebala thwi mo ile go gore motho wa ka sire ba thabile ga ka mokwa ba thabile ga ke mokushishi pele wena mong o lukushisha byang lengwalo le
2: ke tshe gore re tshele tshe melao e lo re bo papa rena ba re fa yona re skerenyetsa melao e lo re bo mma ba ruta yona
0: haleluya sa wena o sibulela go ke gore bo papa ba re fa melao e upja le dithuto tse bo mma go rena ba re fa go re sekera dinyatsa go ara gore re tsiya ka letlhakore le ra tsiya ka letlhakore le go mera bopa go tee rena ra phela a ke re bathabile
2: eh
0: ke le wena ba gago batswadi o tlo ba direla eng le gona
2: ke tlo ba diela di je tsa breakfast
0: di fitlulo o tlo ba baishetsa di fitlulo ka kwa a boro ba lelong a ke re
2: e
0: le mogwa go bathabisa le go ba leboga jo nna ke go rata bya bona bathabile
2: ke ba le ke rata go leboga ka gore ba nthega ka se ke se rata o o tsena le mo dipapading ke ralo ka papadi ya rugby bang thega go yona
0: yo basadi ba bathabile wa ga tefo le nna ke a le leboga tswelang pele go thega ngwana tlhe bathabile mane pro o go rata kudu wena
2: nna ke a go rata
0: aga e re ke go leboge ke bathabile wa ga tefo a re mane pro nna batsadi ba ka ke a ba leboga ka lebaka la gore ba tloga ba nthega mo dipapading tse ke di ratago bjalo ka rugby re tswele pele re na re tšea o mongwe mogweranyana wa rena a re balele lengwalo la letšatši tlhe tumela mogwera wa ka nna ke mane pro wena o mang hello
3: ke nna kotoropoiation seko sa ke gare sene seconda school marketera wa maprimary school
0: tumela go tsotlhe wena misong ya le gono
3: ee ra loje
0: o tsogile gabotse
3: ee
0: ke a bona re balele lengwalo la letšatši ge
3: lengwalo la rona la letšatši le gwetsa le mo diema gaola mathomo temana bosa yone ba laka tselae ngwanaka thetsa tsao ya tatago o senyetse thuto ya mmago
0: o le kwešiša bjang wena kgotso lengwalo le o le badile ka tsela e
3: nna lengwalo le ke ke le kwešiša ka gore rena bana re tshwanetse go tlhompha batswadi ba rena re se ka ba ranyaka le batswadi ba rena re tšheletše dilo tseo ba re botsang tsona cause di ka se re latlhetse
0: halleluja tšheletšang batswadi le se sengwe seo ba le rutago sona ka lebaka la gore ga gone gore motswadi wa gago o tla go latlhetsa ke le mpotse gore na wena go o lebeletše bjale ka ge re tseba gore tše di botse di sepela le tše dimpe nna bana ba e lego gore ba šitwa go theletša batswadi ba bona e ka ba bothata bo le kae kgotso
3: nna bana ba e leng goreng ba šitwa go theletša batswadi ba bona maybe e ka ba e le gore ba tšheletša bakgotsi ba bona go fitlhela batswadi ba bona maybe ka ba le gore batswadi ba bona a ba kwešiše bana ba bona a ba na kamano e botse le bana ba bona
0: ruri ngwana a theletša bagwera nna bagwera ba tla tseba eng nna bagwera ba tla go phološa kgotso ape bagwera ba tla go latlhetša mogweranyana wa ka ke leboga molaetsa wa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa gore bagwera we emišang ka go theletša bagwera ba lena le lebelele batswadi ba lena ke bona ba e lego gore ba tla lebotša seo se tlo go lephedisa e re ke go leboge tlhegotso
3: nna bomma ka banthege ka dilo tse dintšhi tse ke di dirang
0: halala aema a re nna bomma banthega ka tse dintšhi tseo e lego gore ke a di dira ke legotso o mmotse mmaago gore mane pro le bagweranyana ka moka mo go lesang bana ba tloga ba moleboga ka thego e botse ya go fa go yona ke re
3: ee nna nka rata o dišanne le tšhosi ngwaneso wa ola mamotlha ke ra golagole mo aleng gone
0: papapapo neliwe o gole mogweranyana wa ka o mongwe o itsene ka letšatši la gago e re ke go lebogetlhegotso
3: bye
0: aga ke kgotso a re mane pro nna ke rata gore ke go dišenele ke o mongwe wa bagweranyana ba rena gona mo go thabela fm lesang bana o tlo letsa kgotsontse a re mane pro o mongwe šo o mongwe šo he
4: tšheka mošate mo go thabela fm ke la morena le la masomepeditshela kgweding ya mosegamanye ngwaga wa ketepedi masomepeditshela re go tlišetša tše
5: sekolo se santse motho primary school sa re ile ge re bona sekolo se se fetša mengwaga e masome a matlhano ra fetša re bona gore aowa this golden jubilee re tla iketeka
6: sekolo sa rena sa ntse motho primary school ke sa mathomo mo motse magaeng sa go ba le di bus ye engwa di le gore ntse motho poe
4: se hlaelo ke boipsino ka 22 ya history le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa ntse motho primary school ga go shika di morama di motho
7: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
8: bana ba gadi le lokela bana mantšu a go senya kele e ba fitse sekolo ba tswa le dintsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re go ye re ba buitse
4: tsheka botlalo di khatla mpa go thoma ka metse me tlhano go itlela go ile go tshupa bosego gona ka mo thoma fa we shate what you want to be tabi sho
9: go go dikana ga lo tsa le sambana Tobela FM Mushate wa tsebo le boithabiso.
0: Ka nete re mo go le sambana ya le gotlagaso la Afrika Borwa. Likwile. Ba re le lokela bana mantšu a ile go gore a se ona. Bana we teletšang basadi ba lena ke bona ba tlo lefago galo ye botse ke bona ba tlo lefago tlhatlho ye botse batswadi tswelang pele go ruta bana mekgwa ye mebotse gore ngwana ga e tswa ka gae ka nnete le wena o tloge o ikgantšha ka gore o ka botsa batho gore wola ke ngwanaka le mmona wola o godišitswe ke nna o ba o godišwa ke nna ka lebaka la mekgwa ya gagwe e mebotse metsotso ke 20 fela go ya e reng ya seswai lenanookela lesambana gona mo go thobela FM ya lego tla gashola Afrika Borwa go metlo go pledishano ya rena ke le tjatjila le fase la batswadi batswadi re a le rata batswadi re a le ketika batswadi re a le leboga e bile re tlo tswela pele go le leboga le go le rata ka lebaka la gore ke lena le re fa go thuto ya mathomothomo ya bophelo se sengwe le se sengwe se thoma ka go motswadi wa gago se sengwe le se sengwe se thoma go tswa ka gae Se se botse se re se bona go ngwana re a tseba gore o se rutulwe ke batswadi ba gagwe ga go ne gore ngwana a ka tsiya molao tseleng wena motswadi o le gona ka lebaka la gore ke wena o tla lebana go le yena bophelo ka moka e tla ba gwara go ba ya bakenywa ye botse ye o ikgantšha go ka yona bophelo ka moka ka lebaka la tseo o mmontšha go tsona ka lebaka la seo o mo ruta go sona letšatši ka letšatši nna le lena ba goranyana ba ka re tlo tswela pele e le re rekete ka batswadi
10: mmawe nna o shetse fetoletse go post bank black card
11: au ke sa shomisha sa gold card libaka
10: le tjatila mafelelo ke 31 august 2026 ka morago ga mo gold card ga isa shuma
11: awi ke be ke nagana gore nako e sa le gona
10: au mma o e dira gona joale pele go tlala go fetola ke mahala
11: ke shoka eng
10: id ya ga go fela gomme o ye le filong la gausi la go fetola dikarata tsa post bank
11: go lokile o sanetse go nthusa o gwetse le filo la gausi
10: go bonolo le tjatja *120*355# na o sa shumisha sasa gold card fetola la go post bank black card pele ga 31 august 2026 post bank e ka se o gopele pin go ba otp ya gago post bank ke mo abi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego go na le melawana le dipeelano
12: Chabu kwari barago, bieloka sape, lispa. Poche 80% off, kadi shumishwa cha NutriFresh Kitchen Essentials. Raura kadi chwele cha chako swanale, 120 gram Simba potato chips. Tifo kubadi ifiche pedi ka 34 rand, obuluka 10 rand. Kuba 1 kg stock country spread tub ka 44.99, obuluka 15 rand. Titakoche, diwecha kala ufiche di 10 August. Resto kwa sasa logona, raspa fela, kukwene lidi pielo.
9: Tsanin le fasile me botu le miedi ga mmogo le muwa rona
13: haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba epong ya gago ya SABC plus tabela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
0: tabela fm mo shati wa tsebo le boithabiso nna le wena re tswela pele ke boletse le lena ba go ranyana ba ka ka lesebela kare rena le mofenye le gono ka mo meago nya gaso yena ke tshego fatso blessings ra bothe tshego dumela mo go ranyana wa rena e bile re go amogela lena neong la lesang bana re botse ka botlalo gore wena o mangi o na le mengwaga e mekae o dula kae sekolo le kereke o tsena kae
14: ke a le dumedisa ka moka ka leina la morena jesu nna leina la ka ke nna rabothetšhe go fatso blessing ke na le mengwaga ye 12 ke dula botlokwa sefene ke tsena sekolo sa gwadi primary school ke dira mphato wa bosupa ke tsena kereke ya the rock of ages ministry ka fase ga apostle ramaotswa nh
0: halleluya mpopinyana wa maniprule na o ka re le ka mmona ga re ke a bolela tshego nna ke boditse ba gweranyana gore wena o mofenyi wa rena mogweding ye ya mosegamane pele re botse gore o mofenyi ga o dirileng
14: ke gona go dira direto ka lentswe la modimo ke gona le gore re ka lentswe la modimo
0: a re nna ke gona go dira direto ka lentswe la modimo e bile ke ya rera Haleluya rena rena le bo moruti tshego le khono le re tloga re se go faditse ke a lebotsa pele ke a tseba gore motho mong lo mong o na le mo a thoma go itemoga gona na wena belo ka tshego fatso o re buditse gore o khona go reta e bile wena o khona go rera na bogone bjo ba ga go wena o itemogile neng tshego
14: ke thomile go itemoga ka 2024 ka ge re fela re fiwa sebaka sa go dira di shooting le direct
0: Oh, ka 2024 wena ke moelo go gore o thomile go itemoga gona wa itseba gore ah nna ke gona se le se pele ka gore ke ya bona shifa o sa le mogotsenyana wa rena o monyenyane wa mengwa ga fela ye le somepedi na tlotlheletso ye ka tshego wena o itse ka
14: Fifeletso ye ke tsea kerekeng ya rena ka ge ba ruta go ka lentswe la modimo le go bala Bible.
0: Oh, o hwetsa tlotlholetso go tswa kwa wa kerekeng ya lena mo ile go gore ba le ruta go bala Bible e bile ba le ruta lentswe la modimo. Ke le re botse wena mogweranyana wa ka gore mengwaga e mebedi e meraro e tla go o ipona o le kae?
14: Ka mengwaga e tla o kenya ka go ke pona ke le doc.
0: Haleluya rena rena le bo moruti tshego rena le bo ngaka tshego ka mo meagong ya gaso ka nnete go tloga go bontsha gore wena ha o tlo re rapelela fela a o tlo re ratela fela ka modimo o tlo re fodisa le mebele ya rena wa re fodisa malwetseng tshego fatso ke le mpotse gore ka gore ba gweranyana ke a tseba o mongwe le ena o theleditse kua gae o re yo wa tseba o ka reng kabe ke tshwana le tshego ke a duma gore le nna ke be gape ke ithute go theletsa batswadi ba ka bjalo ka tshego gape ga se fela gore wena le kgono e baneng o fa ke ka lebaka la tlhatlho e nngwe gape e kgolo go tswa batswading ba gago ke ka lebaka la lerato le thego go tswa go bona bjalo o eletsa bjang mogweranyana yo bjale yo a dumago go tshwana le wena
14: ka eletsa mogweranyana yo a duma go tshwana le nna gore a tlhomphe batswadi ba gago a tsene le sekolo le ka ge lentswe la modimo mo ba Efesos 6 verse 1 le re tlhompha mmao le papa ore o kgone go atlega bophelong
0: le akwa bagweranyana baka ba re tlhomphang batswadi tlhompho go batsadi ba lena ke yone e le go gore e tlo lefatse dibotse maphelong a lena le tlo o tshwana le botshego ke ra moruti tshego ke le bana go le yena le khono mbopinyana o mo botse wa money pro e bile le tlotsweletsa ditumo tsa lena le ditoro tsa lena pele ka lebaka la gore ba to ba ba lethega batswadi ba lena yo metsotso ke le seme tlhano fela go ya ereng ya siswai ke dumela gore o gona mogweranyana yo mongwe le go gore o re money pro ke a swa nna ke a swa money pro ke rata gore ke bolele le tshego ka sebele motlhomong tshego o tla mpha tse pedi tse tharo tse e le go gore ke tlo ditopa ka kgona go phela le nna nomoro ke 086-000-2452 o bolele le mofenyi wa rena twi go tswa ka mo meagong ya gaso letsang bagwera letsang le tseng maele letsang le tseng motlhala o mobotse o e le gore tshego o tlile fa go tlo re bontsha gona gore go a kgonagala nomoro ya rena ke 086-000-2452
9: maleme a o fapana-fapana Sechaba le na haiti. Toro ya tata Madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM e kitika go di ya tata Madiba. Tobele FM mushato wa tsebo le boithabisho.
0: Ka nnete re tloga re igaritlhela kgwedi ya matsalo a tata Madiba senatla tokologong ya Afrika Borwa. Nomoro ya rena ke 086-000-2452. O boledišana le tshego. Dumela tlhe mogweranyana wa ka, nna ke Money Pro, wena o mang?
15: Hello.
0: Age, ke bolela le mang le kgono le? Le daba madikgomo a re Money Pro, ke a sa nna ke a sa ke rata gore ke bolele le tshego. Bolela le tshego ke yo.
15: Hello, tshego.
14: Hello.
15: Okay.
14: Ke sharp wena.
15: Ke nna ke sharp. Ke ke le rata fela gore o tshwela pele ka seo o se dirago. Ke kgantsha nna ke kgantsha ka wena, mora nyana wa ka. ka lebaka la gore o mphile le matla gore le nna ke tswele pele ke re re kwa kerekeng. Ke be ke setse ke setse ke nyama ka lebaka la gore ke be ke ikwa o kare ke nna ke nnosi ngwa mo e leng gore o latela Modimo o mo rata ka mokgwa o mo ratang ka gona, e fela ka lebaka la gore le wena o mpontšhitše ka gonne o bolela fela gore le wena wa rera kerekeng ya gago, wa mpha maatla gore le nna ke tswele pele ke rere, ke se ka baka ba le taba gore motho mo o reng. Sete ke a go leboga, ke re tswela pele, Modimo a tswele pele a go kelekeleka ketse ya bophelo, ebile a tswele pele a go šahle ka se o se dirang.
14: Ke a leboga le lentsi la Modimo le re lesang bana batle go nna le se ka ba thibela gobane mmoši wa Modimo kwa ba babjale.
15: Amen.
0: Halleluja. E re ke lebogeng Madikgomo lena o sele a se dudušege a re nna ke a tsena ke rata gore ke bolele le mofenyi wa rena. Re tswela pele re tšea o mongwe mogweranyana o e le go gore yena o rata gore a bolele le Tšhego. Tumela tlhe mogweranyana wa Maniprue le Tšhego.
16: Hello, Maniprue.
0: Ke bolela le manka ena le gono le.
16: Ke nna Felicia Shika.
0: Ah, Felicia wa ga Shika. Bolela le Tšhego mogwera wa ka.
16: Hello, Tšhego.
14: Hello.
16: Hobja.
14: Ke sharp wena.
16: Ke sharp. Nana ke rata gore o tswele pele ka mošomo o o dirago. Modimo a o tsweletse matsatsi a o phele le matlhatsi le matlhanoro.
14: Ke leboga.
0: Aga, Felicia e re ke go leboge tlhe mogweranyana wa ka o mo botse-botse.
16: Bye bye.
0: Aga, ke Felicia wa ga Shika a re Tšhego we. Ke re matlhatsi le matlhogonolo Modimo a tswele pele go go dira ka go loka. Yo! Bagweranyana ba ka re ne ra itsena le gono re na le mofenyi nna ke mmona ka matlho a ka a mabedi. Nomoro ya rena ke 086-000-2452 ke mo e le go gore rena re tswela pele go boledišana le mofenyi wa rena le gono le ke tšegofatso o botse bjang lena ke tšobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ga o atimela le sa konopie o sea le moyeng sa gago ka lebaka la gore ge o ka šutiša fela o tla tlhaelwa ke Tšhego mofenyi wa rena a re ye mabenkeleng morago ga fa o re tswela pele.
17: A o ikwa o gateletswe monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
18: Swipe o hwetše tše di okeditšwego go birthday ya Boxer. Reka Rama Original Brick 500 gram tše nne ka 99 rand. Brooks Oros 2 liter tše tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig Boxer com data mahala kua Boxer.

0: ngwa na hao ke a go tlhoka ke a go rata metsotso ke e tshela fela go ya ereng ya seswai re na re tswela pele ke tlo boledišana le bagwera ba babedibedibedi fela e le ge ba tlo ba ba bolela letšhego mofenyi wa rena letšatšing la lekgono ebile re tswalela kgwedi ye ya matswalo a tata ke ba tšea hello mogwera wa money pro ke bolela le mangkae hello mogwera wa money pro ke bolela le mangkae
1: Hello, Anzani
0: wa Money Pro. O tsogile ga botse?
1: Ke tsogile ga botse lena.
0: Oh, nna ke tloga ke thabile ke re ke na le tshego ka mo phaposing gaso. Bolela le yena.
1: Hello, tshego.
2: Hello.
1: Go ya.
2: Ke sharp wena.
1: Le nna ke sharp. Nka rata go la ka le tsama hlatse le mahlogono le ke gore modimo a go ya tsela pele a go shireletse gare ga neng le kone mathata le fatse ka moka o bone le tsedi la ga go tsena
2: ke a leboga amen
0: haleluya
1: ke rata le ga di la tsere mo tsho o di dira
2: ke a leboga
0: ra go leboga Antsane mogoranyana wa ka o mo botse a re tshimwe
1: Oh, ke rata ratirai.
0: Ei, le nne ke go rata ke sa tlo ye. Makir. Aga ke Anzani, a re tshego mathletse le matlhogono lo tlhe wena. Metsitse ke tlhano fela go tswa ere go ikela ereng ya seswai, ereng ke tsheng wa mafelelo, felelo, felelo. Tumela wa mafelelo, felelo. Lena la ga go mang?
3: Ke nna le tsana.
0: Letlhonolo, wena letlhonolo o wa ga mang? O dula kae?
3: Wa Ngwepe.
0: Oh, letlhonolo Ngwepe. O dula kae mogwera wa ka?
3: Metsane.
0: Oh, oh, bolela letshego sho o go theleditse.
3: Mema ka ke baloi.
0: Oh, memo wa gago ke baloi. Memba loi. Ai ra go leboga. A sho o tsene letlhonolo. Bolela letshego.
3: Hello tia.
0: Ke tshego.
3: Hello, Chiu.
2: Hello, Lishogonolo.
3: Kaurata.
2: Lina kaurata.
0: Oh, batungi. Lishogonolo unolita mwere waka. Arata uri ena fitishe chile rato huyo chiku fato. Lishogonolo. Mani pru uro waka kudu kudu kudu kudu kudu. Ibile kia ulevu urakere. Aha, a re tse ding tshina mani pro ga ke na tsona saka ke go fitisa moya wa lerato tshego ba go rata mogoranyana wa ka wena o ka reng go ba gweranyana ka moka
2: le nna ke ba rata kudu kudu kudu kudu
0: a re le nna ke le rata kudu kudu kudu kudu kudu metsotso ke e tharo fela go ya e ring ya seswai o mongoro ke miraro mani pro ya go iri ya seswai ke le ge tshego rena le ba gweranyana mo go lesang bana re kgopela gore o re tswalelele lenaneo semmušo ka thapelo pele ga ge rena re tla ya gašong ya ditaba ka iri ya seswai mme morago ga fao re iša marapo ka moka ka kua Greenside kerekeng ya House of Worship International ka fase ga moruti Hawkins re rapelele mogwera wa ka
2: modimo wa ka papa ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta kgošigolo re a rapela modimo re a leboa ge wena kgoši o kgonne go thoma le rena lenaneo le modimo re a leboa kgoši ka lebaka la gore a se ka baka la mogao wa rena o ba botlhale bja rena ka baka la mogao wa le botlhale bjago re sa ya magaeng a rena modimo ke re šireletše kgoši le bona ba e sa sala mo modimo o ba šireletše o ba okeletše matšitši a bophelo in Jesus Christ name I pray amen
0: Amen, bagoranyana ba ka o re tswaleletse lenaneo ka thapelo mofenyi wa rena kgweding ye ebile re tswalela kgwedi ya matsalo a madiba re re matlhatse le matlhogonolo wena tshegofatso a modimo wa rena a go feliseditse tseleng ya gago ya bophelo a go dire ka go loka go tsotlhe tse wena o di ratago ebile re tloga re leboga kudu-kudu-kudu-kudu ge o tlile ka mo meagong ya gaso gore wena o tlo tlhatlha bagoranyana ba rena o ba bontshe gore go a kgonega le ge o ka ba ka fase ga mengwaga e le somepedi le re o ka ba ka fase ga mengwaga e senyane morero wa modimo ka bophelo bja gago o tlo no tswelela ka sebopego se rena re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena la lesambana bagweranyana baka ke re nna le lena re tlo kopana sontaga seo se latelago e le ge re tla be re tsena kgweding e ntshwa ge e le ya madiba yona ra e garitlhela le gono ge ba wena bo se okete ke matsalo wa madiba le gono ke letšatši la gore awa o reke kuku o ngwale sereto goba motlho o mongwe o bontšhe se sengwe se se botse se o ka se direlago mogwera wa gago goba ba lelapa la gago e le ge o tlabe o dira toka ketekong ya letšatši kgwedi ya matsalo a madiba ebile re tlabe re tswalela lenkwele a kere ge le mane pru yena o tloga a le rata ratirati tšego a re tataiše bagwera ba rena re tla kopana le bona nakong yeo e tlago bye bye a ga ke le bathui kgašong ya ditaba motsotso ke o tetete fela go ya e reng ya seswai morago ga fao moruti lesudi o tla be a ditšea ka kua green side

0: Asumeti la metsotso go ya irinye ya senyane go tshobela FM le go tlhagatsho la Africa Borwa busi sibia arialo are lokisha taba ya gago le Jesu e sale gona byale ke molotsana mo busana o ile go renge re ipsinne ka gona na le wena re na marifeta mabenkeleng go memorwa ga mabenkele re boledishana le modula stulo wa kereke ye ya House of Worship International e ba go ntate tshokwe gona fa lena neng la rena a rena meridie byale Debson
1: re mahlatse pudu ka gore tshedimoso e menwane nya rena e bile rena le kgetho ya go fetola naga ya rena go ba mo re dula go gona
2: a wa wena byang byalo
1: go bona le kudu e ngwadisetse go vota ka di 1 le ka di 2 August 2026 o ka register le online
2: a wa gona re go tsebisa ba gora baka ka lebaka la gore bo ke ngwaga wa rena baswa
1: eya ka di 1 le di 2 August ke rena bao get up show up vote
3: le nana ole le tla go wena ka thego ya IEC le SABC education
4: SABC education enrich your mind enrich your life
5: Re le tobele FM ga re dule fase. Sontagen se sa masome pedi tsela July re libile kereke ya House of Worship International and Hospital Ministry. Ka tla sega boetapele bya Bridget Hawkins, nomoro ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane. E go mema go tloketika le phuthego ya bona mengwa ga masome pedi ya kereke. Lenano la ritumisha morena ka rone le sudi la ranong le tla ga shwa thwi go jwa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira bo mo mesong ba ga tshi ba thobela FM le baraluki ba mathlakung ba tla be ba le gona e tla re ketike mmogo
6: thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho
5: a re tumishe morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumisho
6: thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho
0: aga ere na mere le boge re leboga kudukudu metsotso ya senyane go ya ireng ya senyane go tshobela FM le go tlhagatsola Africa Borwa re gona ka mono kerekeng House of Worship International Ministries ere ke nameke go botse gore ge ile gore o sale ka gae o gona fa di 70s gore di 70 tse ka moka sebaka se sa le gona sa gore o tle o bele rena sebaka se sa le gona sa gore o tle o tumise modimo mmago le rena makaka se re ke le botseng le tshatshile le leng ka mo le tshule ga botse go thoma go ruthela a go swane le mesong ke re be re tsena fa go be go na le lekgwana le lala go laetsa gore a wa mariga bya le o ka re a laela ka rena empa se se leng gona ke gore ga bya le go burutho maemo a boso ke o khatlisha batho ba o ke bone go batsena ka fa le bona ba bontsha ba thabile go tsena batho ba bagolo go tsena baswa go tsena bana gore ka mogwa wa go fapana fapana mo ile ngore nge nete ka mogelo ke ya se shate ka mogelo ke ya botsikudukudukudu ile ngore ga o tsena ka fa wa o ikwa o amogelegile o sale mileng o kusha gore a bya le gona ditogile re ke nama ke ri yalo ke re ka ona sebaka se ke amogela modula stulo wa ka mo kerekeng ye House of Worship International Ministries tate tshokwe monga ka re leta misha mesweme botse aga a re tsienye fa rena me re dire byale le ishe mola molomong e gone go kwagala ga botse le lena le gone go kwagala ga botse aga
7: re ke tshe sebaka se le nna mo ga shikudu me dishe ke dumedishe batho ka moka ba theletse go le le gauswi ka e setse ba boletse ke yena modula stulo morena tshokwe NA wa kereke ya House of Worship International and Hospital Ministry mo 44 gauswi le toropogolo ya Polokwane
0: aga
7: be ke rata gore peleng ka tsena ditabeng ba ntleletse go sae nngwe ya morena Tumi Mokokstate re Jesu wetwa
0: a dumedise tshe moralo ke le mongaka ka lebaka la nako re tsena tweedi tabeng cha mmino re tla di bona ka kwa gare
7: okay ba re nako setse jile ke magotlo ba re sho re nke thome ka o amoela batho ka moka ba ba leng gona ka mo kerekeng ke thome ka leadership ya kereke ke a moele the special guest ba eng ba botlhokwa ke a moele members of the church ke a moele the founders of this church le baba ngwe baba soba elong re ka mosoba ka taba ya ba baba le rena ka mo kerekeng le khono we celebrate re keteka mengwa e le some
0: pedi
7: ya kereke ya rena ye setse ke file lena la yona ka swa ba re we celebrate 20 years of God's grace re keteka mengwa ye 20 ye mogau modimo wa modimo a re file mogau ra gona tse re di gonneng ra fitlha mo re fitlhileng gona le yona tumelo ye re bile le yona so fa e dirileng gore re be gona mo o fitlha mo re leboa le community ya mo 44 ka moka e leng gore ke bona di maleloko a mantšhi mo kerekeng and-e re lebeletse gore kereke e ntse nako e ya e be le bokamoso bo bokaone e gole e fete mo e phale mo
0: aga motlhomongwe ka boripana mongaka tsate tshokwe go ya ka tebelelo ya lena le ge le ka sebele dipalopalo ja thui e ka ba e le gore kereke ye e na le maloko a makae
7: ya kereke e ke lebele le e le goreng ka sebele dipalopalo re ka ba re na le more than 100 anamolao 150 legolo le masome a matlhano
0: aga gomme se segolo se e le gore le lebeletse go se iša setšhabeng sa mo le setšhabeng sa Limpopo ka bophara e ka ba molaetse o mogolo ke eng go bona ka kereke ya House of Worship
7: molaetse o mogolo ke gore a batho ba tshepe morena ba dumele ba be le tumelo ba tshepe gore ntse ngwe le ngwe ba nyakang go e gona ba nyaka go e dira ka baka la maatla a modimo ya kgoneya so le ka bona re thomile re tsena ka fase ya metlhare ra ba le tente gone jwale šimo re na le mogao wa go parara so ke ka baka la maatla a modimo ke ka baka la mogao wa modimo a se ka baka la maatla a rena a re tshepeng morena dilo ka moka di tla loka
0: a re tshepe morena dilo ka moka di tla loka re ke nama ke tshe sebaka se ke le leboge mongaka metsetso ya rena ke emene go ya iring ya senyane ge o na le se sengwe se re nyakang go se tseba re tlo le gwatha gape
7: ga ona bothata
0: age boti jabza ka mowe meagong ya kgaso nna le wena le motheletši wa thobela fm re a namela bjale re tšea a madodana a se wesele monghadi mesia e ba re ya ditsebeng tša iri ya senyane

0: go ntekane modimo re ratile go ratwa ke yena re a gotsofala go ratwa ke yena re reta modimo re re Ebenezer modimo a tshola pele go ba gona ka gare ga kereke ya lekho ya House of Worship International go pula Salomo moro wa Dafita o ile a re ge a direla morena tempele ya gagwe modimo a ba mo fa tshepiso a re matlhoaka a tlodula a lebeletseng mo tsebetsaka di tla kwa dithapelo tsa lefelo le gomme ke yone tsela ya o re leboga Dr. Winnie Mashaba ka koso ya gagwe ye bosebose pele ga fao re thomile ka sekati le Cornelia Mola ba re Jesu ka sebelebele nna le wena gabjale re ya mabenkeleng ka morago ga mabenkele re boledišana le moruti Bridget Hawkins.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Kitikale Railway Finishers ka dintwela ka chain. Ikholeje Nocturna Heritage Queen Base Set. Fela ka 5999. O bo khetha mpho mahala. O ka kholeje le paela umbalo. Ho ba comfort set. Ho ba mphefatsa bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6999. Ho bo khwetse matsela chest of drawer mahala. Ga rena mashokojo. Ga rena tshokotsa ka thuko. O le fane khwetse masumo pedinne. Etela le bengela ga o sule wena le gone.
3: Railway Finishers. The price you see is the price you pay.
4: Re le tshobele FM ga re dule fase. Sontag en se sa masome pedi tshela July re lebile kerekeng ya House of Worship International and Hospital Ministry. Ka tlase ga boetapele bja Bridget Hawkins, nomoro ya 433 extension 40 Greenside ka ntlenyana ga Polokwane. E go mema go tlhoketi ka lephuthego ya bona mengwaga ya masome pedi ya kereke. Lenaneo la re tumiše morena ka rone lesudi, lesudi la ranong le tla gašwa twi go tswa House of Worship International and Hospital Ministry mo Greenside go thoma ka ira boseswai mo mesong. Bagaši ba Thobela FM le baraloki ba Matlhakung ba tla be ba le gona. E tla re keteke mmogo.
5: Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Aha re na mare le bogametso se masume pedi pedi go tswa iringe ya senyane go thobela FM ya le gotla gashola Africa borwa re tloga re le bogamaga ga show e bile re reta e re ke nameke go botse gore ge o lebelela mola bukeng ya pele ya Samuel kgaolo ya bosupa tmane le sume pedi e bile la mantšwa a mabotse a ke a rata go are ka morao ga mo Samuel a tshia le tlapa a le tsema gare ga metsepa le shene me are morena o re thušitse go fitla fa gomme a re a leina la felo fao letlapa la thušo Ebenezer morena thušo ya rena modimo thušo ya rena e re ke name ke go botse motsheletse gore ka mogare ka mokagare ya kereke hei ke a kwa le nna mo ke ntse mo gore go a fisa ke bona mogao maredi wa tseba wa hemelana o be a bina e kere he o re ke binela ditheto wa tseba le o shala morao ke khuna di the host gore a wa bana ntse le TV mo ruti ke nyaka o bona ka gare
6: o thata
0: ke nyaka o bona ka gare ka gore hey ai tshwete wile nke kgolo mo ruti le tswile ga botse
6: morana re tlokometse papa
0: re a leboga le fase ka makaga lona le theleditse ge rena le lena re bolela kerekeng ya House of Worship International.
6: Hallelujah.
0: Ke nna ka re botse motheletsi wa Thobela FM gore na Bodiredi Bio House of Worship International mogo le Hospital Ministry di thomile byang kae ponoki.
6: Batheletsi ba Thobela FM e re ke tseng se baka se ke le lo tseng ka moka mogo tle mo leng kwa go gona ka lebitso la morena Jesu. Ke thoma ka Hospital Ministry. hospital ministry bele go ka 2006 yeah ke ka fa o le bona re ke tse ka mengwa go e masoma mabedi le gono and a se a thoma bonolo ne that's re pitswa e tla re a e tshabela nna ke tshabile kudu ka gana kudu modimo a re ka re modimo e manyana nna ke ta ke thatswa di toilet modimo a re na se ke re di toilet ke re boruti ka re modimo e manyana nna ke ta ruta bana ba Sunday school go fitlhelela nama e kwa botlhoko ape tsedi re fetola ena mai kwa botlhoko ba tsheletse ka bajwa ka bajwa kudu kudu kudu ka thoma kana dipilisi kgwedi ka kgwedi ba re pelo e rurugile pelo e diang pelo e ke fetse gore e ke amogela pitso ya modimo le gore go ruruga gona go feletse kae pelo e le feletse kae nka sa go botsa le pilisi tsela ke be ke dinwa kgwedi ka kgwedi ya le ba bantsi ba rena re nyaka go kwa ka letlalo pele e re kare e ya ba go belegwa ga hospital ministry ra tsena dipetlele ra rapela ra tsena di clinic ra rapela re ya di home based care se re ya rapela re ya le ka kwa bana ba le ba dithethefatse re ya rapela le bona mo gotlhe mo ba fela ba re morutwe no bona molwetse gore o kwa ntweng e ke bona molwetse ke nyaka mo tsa ditaba tse di molemo ka bakala gore le nna ke ba jitswe ke ile ka kwa botlhoko kudu go fitlhelela ke re tama
0: so ya ye ke taba ye kgolo ye ile gore nge nete motho o gona o kushisha le bakala bo di radio hospital ministry gore e thomile mo
6: itomile mo
0: ao moruti
6: ke fela ke ba botshele ka kereke gore le abajwa ka moka that's why le hospital ministry mara go ba jwa go go nya ka go nya ke di panado go nya ka bo mareka le bo mateo aga go nya ke ga bo mareka le bo mateo le bo dipesalema gore botlhoko bo boye fase
0: amen viale house of worship ministry
6: hospital ministry re be re kereka ka kwa spetlele sa polokwane ba re fa holo ka kwa spetlele re kereka ka kwa hospital ministry le ya gola ka kwa ka dina go tsa matena ba go bereka ka spetlele ba tla tirelong ka kwa and then kana kwa go bona balwetse re ya tsena ka di warding ra bona balwetse ga tla na kwele ya COVID-19 e COVID-19 ele tla bya le a re sakreya monyetla go ya ka spetlele dilo di a emishwa ke mo le go thoma go belegwa house of worship ka bakala hore ka kwa ntle ga spetlele re ka se re hospital ministry mare ma tsona ka moka ke hospital ministry
0: moruti ile gore ge le thoma house of worship le thomile kae la kopana le eng go fitla le gone
6: re ke thomile ka spetlele sa polokwane ke feleseditse mothomong o ke be ke bereka ka sepodiseng sa polokwane ke bereka ka batho ba go kusiwa botlhoko ke feleseditse mma o mongwe a phailwe thetho kana ka kua e ke sa eme ka kwa ka kwa monna o mongwe a le kare ga ambulance a gaspa a ke se gore o gaspa ka spedi le tarke mare a hemelana e kare ebile o felelwa ke moya moya o mokgetho a yore o ka se dule nne ke ka emelela ka batamela monnola e ke fetsa o boledisa monnola a feta lefaseng ka kwa botlhoko kudu ka boela morago matolong ka re modimo lebele re ke ba rapelle ba fole o ba lebele re ke rapelle ba togena moyo mogetho wa nkgomotsa re ba bang nna ke nna mofi wa bophelo bangwe ba tlo fola la ba bona bangwe ba tlo fola ba tlagae ka one mogomo nna o fodile ka ba le khutso ka tjolla pele ka leeto le a sanga la ba bonolo go ba gona go bile le meedi go bile le diphefo go bile le dipolelo go bile le masebo le manyatso mara tswella pele re eme ka tsela re emeng ka yona
0: re bolela ga biale re le mo extension 40
6: aga
0: ye leng gore lena le 44 le ga wantshwa ke tsela
6: aga
0: batho ba batlang kerekeng ye ke batho ba mohutamang
6: batho ba batlang kerekeng ye ke batho ka moka ba o ka bana gana ka moka na bona ba bamba le ba mabetelwana ba itlela kereke nna ke nna moruti wa batho ka moka ba ba ba dipesalema ba ta kerekeng ba bangwe ba feta moka tsela ba ta ke a re kgetholle motho ka gore bolela ka lerato la modimo bibele ya ka ere o re retle go yana ka tsela re beng ka yona re se ra ke titivate ra ke botse fatsa ra kgona re tla bya le kamo go tla motho mang le mang ene go tla batho ba go tswa gole le gausi
0: ke ile ka kwa o mongwa ntshebela re gape moruti o ile a re ra tshesile lengwe ya ba monna o tsene a tshwere le botlelo mokokoto
6: e ke nnete a le bile be se monna be motho a mma
0: o ntse le mma
6: a tshwere le petelo bile a tshwere le thegwana a re bale ba le ba go ya ba ba bia ga botsedi a shara ba re tshola ka nte ka re eh mo lese a dulemo a dulemo ya a dula mo la bia mo la ke bise ka thero mo ruti a re bele ka re biro ya ka e kwa ofisha ka re soramma a sor a bia fase a re bele ka re ke nya ka o ta fola ka re ta
0: eh
6: a fetse mo la re a bo di e o fetse o ton tapelene ka re fetse ke to rapelene a wa ka mo rapelene
0: eh a o batho
6: ke yone fangedi re tshwereng ya go senya tshe motho ya go senye fole motho ya go se lebelele motho fase ya go tseba gore batho ba ka moka ke ba modimo
0: so mawaka re tloga re leboga motho wa ka re re abele pono vision house of worship cha spetler di kwile
6: house of worship pono ya rena yo ba thetho re yo rata modimo le godimo la theo ga ra wa ralla mio kwa thakana le mare ra kwa re le bose ra tsana le ntshunla modimo ra baga botse mare taba taba pono ya rena ke gore he o reta modimo wa go lokisetsa he o reta modimo wa go phagamisa he o reta modimo wa go fodisa bjale a o tlhoke go ngwala list hore ke gopela tshe ka gopela tshe ka ba ka gopela le bo papa ba batelele ba go ya makama o tae wena o yo reta modimo yena go fatshe ka mokatshe pelo ga go dikganyogang
0: amen di takento
6: di toilet by the six pack
0: modimo tla di lokisa tshe uwe ngwaneso bjale moruti a re lebelele gore ke batho ba go tswa kae le kae le kae ba o ile maloko a kereke
6: maloko a kereke ke batho ba go tswa mo 40 ba go tswa mo 44 ba go tswa kwa moletsi ba go tswa Burgersfort ba go tswa ga mama bolo ba go tswa mashashane chebeng sesego ba bana bile Westernberg Ivy Park Bendo Thornhill ba yona ba ka mokana ga bona papa
0: amen biela arena mere lebelele gore gona le dilotseo batho ba kopanang le tsona bomme ke di go ma bona gona le tseo ba kopanang le tsona batlang ba go fa tsona gore moruti ka gae go biela le biale ka mehla ge ba snogola ba boe gae ba llela go wena o ba thusa jo
6: ya mathomo ntumeleng ke bolele mantswa gore maemo a le kaone mogong e re ke thome kae batho ka moka ba re rapelang le bona ke tsheya matsapa go tseba mo badulang gona ka ba ka tseba le batho ka moka ba badulang le bona bjale e gona le bothata bo bojwale go ba le bonnolo gore ke kgone go kithwala mo ke e ka gae ke fitlhe ke theletse mafapa ka moka mabedi ka gore tsatsi le leng go kwa lefapha le le tewa fetsa ditaba go ne bothata o kitima o tlhotsa gantse taba tsa gona a se tsona ke theletsa ka mo ka letsetsa ka kwa ka ya ka dula fatshe ka dikopanya ra gwetsa tharollo tsona ditlhotlho di gona mara modimo wa re thusa
0: amen a re namere lebelele gore na kereke ya House of Worship International ishumishana vyang le setšhaba sa mo kudu ka go tlosa bana mebileng le twantsho ya tshimiso ya diokobatši
6: bana ba bantši okay bana ba mo ka moka o ka lebeleleng ka tsena ka motorong ka tsama ka theo ga so ka moka ba go elela moruti moruti mo re ke emisa koloi ba banka ba phumula le dinkotse ya re tlhotlheletsa bana gore ba ralokele ka ngwakong wa morena re ba tlhotlheletsa ka ngwaga o thoma ra ba fa dimpho tsa bo dieta tsa sekolo ba tlisa dibuka ra reka dikhavara bjale ka sekolo ra ke kgafa ra bjale ka kereke ra ba khavarela dibuka tsela le bona e bana le ditlhotlho kwa gae ke fela ke ba botsa ke re le bo malome ba sale le belle ga botse le tle le mpotse ke ba late ke ba betse ka kiri bjale re ya thusana kudu le setšhaba ka mokana ga rena gona le mahu re ya tsena bjale ka kereke re ya thusa e go ba le tlhoko mo re kgonang go thusa gona re ya ra ba fithelela
0: so modimo le so fast
6: amen le bo mma ba tla ba itshirulla ka mokerekeng di aerobics re a bula kereke ra re etlang le thube mekhaba le sanelweng
0: amen so moruti wa tsiba re a leboga ge kereke ile ya setšhaba e se ya ga Hawkins
6: a se a Hawkins
0: tshati le lengwe go ba re ape moruti a go o se pitile khie
6: ya le re go botsa moruti ka mo ke yo toga ka se ba botsa gore ke ya toga ke yo toga ka taga moruti le sudi ba mpona ke le live Facebook ke re ratwe ba nke metse mara kereke to tsena a kereke ba rutile
0: amen
6: awa ke baruti
0: haleluya e ka ba ile gore moruti ba baruti ba o le tshetseng lena le bona gona le ba ile gore le ya ba hlatla go ba gona le ba tshetseng ba tlhomamisitse
6: e ona le ba re ba tlatlang le ba re ba tlhomamisitseng re tlhomamisitse baruti ba babedi moruti maloka ke ntate le mme moruti rasela lo me ke mme mogotsi ya go khomotso le yana ke ngwana wa ka gae e rakhadi re misa rakhadi ka moka ke moruti fina le yana ke mongwa borena so le babang moruti musima malope the list is endless le our worshipers ba ka mokanare ka mo re ya rera papa
0: amen
6: ka mo re ya rera re ya jilo ka moka go thoma ka ngwana Sunday school go fella ka kokwa le tlotlo before ke rera ba mpa di verse ka one mogoko e tlhakampana jwale
0: ke kwile ka kwa bana ba tshomile ke kwile go mmese o setloga se thabisha
6: and then ka mokana re na rena le Bible study
0: eh
6: re re tshola pele ka tsona re fana le di certificate re le mogilo ke ba bang ba re tabeli dianye ke yona rena rena le accreditation ba ruteng di manual shitse e ba feditse re tlotla ra ba tlhomamisa
0: amen so
6: amen
0: ke bona mogotsi ya ka shule
6: mogotsi a ola ke ngwana a bomma
0: wa trenda kudu ka ubina
6: ka monno ubina kudu to re binela
0: a gona taba metsotso ye ba sume pedi tlhano go ya ireng ya le sume go thobela FM ya le go tlhagatsa na Afrika borwa ke nya ka go hlola se sengwe fa gore pele o re tlotleletsa ka gore re ka so le se o le fela moruti Hawkins re nyaka gore le wena o re tlotleletse re be le se o re ka yang le sona gae
6: amen
0: biele ka mehla mo ile gore nge motheletsi re ape ba tshwanetse ba fe moruti le yena ba le timana go mme pele ga re tlobala timana pele ga re tlobala timana moruti Bridget ke a bona bana beso wa tseba ba theletsi o ka reng ke be le bona mo keleng gona makeleng gona mo go ga botse botse botse botse botse gona le se se breadwin mo nyamane gona le bana ba Sunday school ba tshwanelwa girl of faith ke rata molaetsa ola ka morao ga skipper sa ga
6: bae
0: gomme ke banana ba ba botsana ba watse ba phadi mama khura ba tlotse ba ga botse ai moruti re ya leboga ke bona batho ba baso ba nna we ai ene gore ba bang ba re ba le teaching ka gare ga tirelo ye ke boma
6: ke bana bana ba ne ba fetamba le di colleague tsa ka tshile tsa kwa Gateway FM
0: yo moruti ho ke a hona taba ge se ba le di ka fa o ngwane sho se bala a re na me re fitse ka mabenkeleng morago ga mabenkele nna le wena re tlo boledišana le moruti Hawkins ka mantšhwe a gore tlotleletša gomme ye kgolo ye re ka e dirang gana bjale ke go goga koša a re goge koša Doc Tebzen gomme ge ke sa rialo ke sa bolela le Doc Tebzen moriana gare o re dumela
6: mosadi a modimo re ya leboga mosadi o mo botse botse
0: a re namele ngwaneso

0: Tinga mushate motivela FM ke lo morena le la ba sumpedi tshela go dinya mosega manye ngwana wa ke tupedi ma sumpedi tshela re go tlisetsa tshe
1: kolo se sa ntse motho primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mengwaga e masome a matlhano ra feja re bona gore hawa this golden jubilee re da ikitika
2: kolo sa rena sa ntse motho primary school ke sa mathomo mo motse magaeng sa go ba le di bus ye engwa dilo re ntse motho we
0: Sehlaelo ke boipsino ya 22 ya history le moketeko wa mengwaga e masome hlano ya sekolo sa Ntimothapo Primary School ga kgoši ga dimorama

0: netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ntsha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa. Hwetsa phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišo tša ka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le 6-pack ya di 1-liter spa long life full cream, low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela goba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela e tee. O boloka 20 rand go thoma di 22 July go fitlha di 10 August ge stoko sa le gona ga spa fela. Go na le dipeelo.
2: Seke siya le moya se inoshi sa go thabisha le jati ka le jati. Thobela FM, mošate wa sebo le boithabišo. O theleditše a re tumiše morena le lesudi la ranong motho a sehlako o sephadimathabeng.

0: kopantwe ke morena Jesu konyana ya modimo na lady e botse ye khanyang ya masa ke le tlomela langwa ko wa Davita ke yena ile ngore le tshetsa le khono re kopane fa ka le bakala gagwe ngwa ko ngwa thapelo ka gare ga kereke ya House of Worship International na le wena re tshwana pele ka ona se bopego se motheletse re leboga ntsiye ka go ya gagwe ye botse botse ye bo ile gore o fepile mnyoya ya rena ka gona gabe le metsotso ke le some tharo go tswa e ring ya le some tobela FM le go tlhagisa Africa borwa ke bona bo botse gona le batho ba bang ba goma pelo yaka batho ba goma pelo yaka ke bana ba ba le go fa ba o ba tlile go ngwa ko ngwa morena ba jole ka mopisalo me ge are ke thabetse ba go nthera ba re a re ngwa ko ngwa morena ke mantsu a se fil a sa Davita ge a bolela tabeng ya botlhokwa bja go ya ngwakong wa morena kreste ka sebele a re lesang bana ba tle go nna le seke la ba thibela ao modimo wa lerato a modimo wa bana ba nke o kare ka ba godisa ba tseba mo ba tswang gona le mo ba yang gona le mo modimo wa ba isang gona ka ona tsela ye re nama re amogela moruti maloka gona ka mo House of Worship International ke yo mongwe wa baruti ba ngwako wo wa thapelo moruti wa ka re a le tamisa ka leina la Jesu
1: amen re a le dumedisa re a leboga madume ka thobela FM ka bo moruti
0: age ye re nyakang go etseba mo go lena re nyaka gore re le re boledise gore na lena le tswa kae le bodiredi bjo go ba mošomo wa modimo le moruti Bridget.
1: Ya na le mo moruti Bridget re kopane ka 2013. Ka 2013 ke mo bentse ba re kopane ke bereka ka sepetlele sa Polokwane. Bantse ba etla ba tlo re fa ditirelo tsana tsa thuto ya modimo. Nka bolela mantsho re bo moruti Bridget ba agile ngwako wa bona ka lengwalo la Nehemia 4. Ne ba sa aga fela. Ba agile ka masika a o latlhwa thogorogong. Ba re khumane ba o tsana le rena ba re khumane re latlhile thogorogong ya matlakala. Hallelujah. Lentse la motimo le ya re botsa gore Nehemia ge ba fitla kwa ba ile o agangwa ko ba o tsosolosa a se ba tsosolose ka ditena tsa dikhona ka moka moruti. Ba tsosolositse ka marathana. Le nna ke le jalo ba ntopile ka ra thogorogo. Ba nkhumane ka ra thogorogo ba ya ba thomangwa ko ra o tsosolosa. Ra o tsosolosa go se bonolo moruti. Ra o tsosolosa ba le gona bo Thobia le bo Sanballat. Ba re ba bona ka re ba tla ya kae na. Ba bona ka re ba tla fitla kae na. Tsa ba gona di phefa tsa tshutla. Ba tsela pele ba re ngwana ka re ya pele. Kana go e ke be ke se tshuki ba moruti. Ke be ke sa no ba fela motho. Wa tsopile nka ra thogorogo. Ba nkhumane ke le motho lo re kana go nke be tshiki lutsitse le taba ya self confidence ne ka tsobele le lena so ka le bakala gore ke la tlile ka ra thogorogo ya matlakala ka ba le sika la go swa mang le mang a mpona yo bona he wena mara bona ga ba fitla ba ntira somebody ba ntira gore ke ikhumane gape
0: amen
1: hallelujah
0: so biale ege le eto le tshela pele le biale kereke ina le di khoro go ba department tsa go tsona le tsa baswa le tsa bomme tshumisano ya lena bja le ka baruti bao ba tlhomamisitswego ke yena moruti Bridget Hawkins le bomme ba ngwako wa thapelo ke ya mokhutama
1: so tshumisano ke bana ba motho
0: amen
1: everybody is somebody ka mogare ga kereke ya rena ya House of Worship basadi ka moka re tshwarana jwa le ka mosadi o motee ga re le go bona mosadi o mong Allah ka moka ge monga kwa botlhoko ka moka re kwa botlhoko le yena re ithutile go kopana ra bana ma ete e ka lebaka la gore re godise ke mmao mo tee wa re fang lerato la go lekana mmao lo re a kgetholle motho mongwe ka moka ga rena re ikwela jwale ka bana ba gage ka moka ane ka magare ga House of Worship re na le nako ya gore re a kopana re le bomma re ile rapella kereke re na le nako ya gore re a tshwarisana ge o mongwe a rena ga kare ke na le problem re a kgona go tsena re jwale re kona di jori ya morapelela ke se ri rutileng ka mo ene ka mogare ga ditshumisano ka mo ka rutile verse moruti
0: amen
1: ka mo le bana ba rena ba Sunday School Foundation ke verse
0: haleluya
1: ba ri rutile gore ngwana o rutiwa lentjula motimo e sale o monyane le morao ga go tlhopa go tlhoma mishagaka mudimo ile ba dira moruti Bridget ba ile ba khona go launcheta ministry kara ministry re tshomile ka bana ba Sunday school ka moka bana le bana ba tswa re go diriwa diverse gore ngwana e tswale tswale fela gore Mateo
0: amen
1: ngwana e tswale tswale fela gore Luka
0: ke kwele o mongwe mo wa mengwa ge mebedi wa go kukiwa
1: ya
0: le yena o tseba hallelujah
1: amen
0: ei se o se khomile pelo ya ka moruti
1: amen
0: gomme re tloga re leboga molaetsa o mogolo o ile ngore le go isa sechabeng ka go thusa bomma ka garangwa kwa modimo bia le gere feleletsa ke nya ka re bolela le mma wo a sina nkholofelo o a reng ke likile dilo ka moka nna e bile le ka gare ga lenyalo le a ke sa dula bana ba gore monna wo o ntapishitse bana ba le bona ba ntlhakantsha tlhogo a re bolela le mma wo
1: nna nka bolela le mma o a latlhegelang ke tshepo gore ga re go mele morago tintse dilo gona ke sa boletse ka Nehemia 4 bantse ba tlhakana le mathata re aga re ya pele
0: amen
1: le ge go ntse go be go ina le mantsu a ba bang ba humana ga sa ka ba le sao aga ga sa ka ba latlhegela ke tshepo ya gore modimo e sa le modimo ba tshwetse pele ba aga bantse ba rogiwa ba tshwetse pele ba roba aga bantse ba ba nyenyefatswa le monna go ba mosadi o a nya go ngola tlhala pala gagwe nna ke re lebella morago o tsebe gore modimo ga le kopantsha ka phoso
0: hallelujah
1: amen
0: modimo a le kopantsha ka phoso le kopantsha ke morena Jesu metsotso ye le sume senyane go tswa iringe le some modimo moruti maloka re le leboga modimo le thuse modimo le tshofatse gabya le re ya mabenkele morago fawe re bua ka legala la mmino wa sedumedi
2: Ma Afrika borwa, ingwarisha go vota online mahala. Ga o hlokege le data di networking ka moka ka Afrika borwa. Ingwarisha go modulisetsedimso ya gago go website ya www.registertovote.org.za. Na go ife go ba ife. 24/7. Gopola, ingwarisha go ya ka lefelo la gago la bodulo. Gomme o vote mo ingwarisha go gona. Sedika dike, o ingwarisha ka lebelo. Dikgetho tsa selegae tsa 2026. Dikala nne November 2026. Remember, you register where you ordinarily live and vote where you are registered. Get up, show up and vote.
3: Swai ba hoetse tse yo ke di go go birthday ya boxer reka Kellogg's instant noodles multipack 5 di pakete tse pedi ka 56 rand cool baked beans 400 grams tse le la ka 84 rand reka ka 1500 rand o hoetse 3 gig boxer com data mahala kwa boxer
4: Hoodspring, Mautung Aditabacharin.

0: batho ke nnete o rata ba mo rapelang. Mary opela o re leina le la gagwe la opela le tlisitswe ke ge Dr. Winnie a re Mary opela ya nama ya ba leina opela ye ya a gona taba metsotso le semeseswa ye go ya e renyane semete thobela FM le go tlhagatso la Afrika Borwa ke na fa le yo mongwe wa baswa ba kereke ye leina la gagwe ke Tlhalefang. Tlhalefang re a lotsha le tswile ga botse
1: re tsogile re ka bušana
0: le nna re gona le thagetse
1: re thabile kudu.
0: Re a leboga le thabišwa ke eng kgaitsedi yaka?
1: Re thabišwa ke gore jalo ka baswa le gono re mo re tlo keteka mengwaga e 20 ya moruti wa rena a le mo tabeng e botse ya Modimo.
0: Amen. Bjale ke nyaka re bolele ka wena bjale ka motho o moswa gore na kereke ye House of Worship ego thusitse kae yo khumane le o le kae ya go thusa bjalo.
1: Nna jwale ka moswa wa phela go metleng ya bofelo nka bolela jwalo go tla ka mo thuko ya Polokwane ke tlisitse ke tsa mošomo ke be ke nyakana le kereke ke ile go tsa go fapafapana mara gare ge ke bona e ka bona e ngwadile gore ke House of Worship and Healing Ministries Hospital ka bona gore ke mo nka fola go gona jwale ka baswa re a bajwa re swere nka re ke le phera re itsentshe ka gare ga diokobatši re itsentshe ka gare ga majwala re itsentshe ka dilo tse di šišago o tswa gae jwale ka moswa o re o tlile sekolong goba gona mošomong go o fitlha ka mo wa fetoga motho o mongwe jwale ka moswa wa letšatši la legono ke re ke nthutse gore ke tsebe Modimo ke kgaogane le tša lefase Solomon bukeng ya gage ye nngwe ya mmoledi o bolela mantšwa gore ipsine jwale ka boswa jwa gago tlhankela Modimo o sa le yo moswa mara o tsebe gore o mogolo le o monnyane o tlo wa tlhoa.
0: Halleluja ngwaneso lefelo le re leng mo go lona le lena le dula mo go lona ba re go bose beke ka beke felo mo kore se duma ka mo sa duma ka kwa sa duma ka kwa le gana bjale ke metsotso le sometshena go ya e reng ya lesometee o mongwe o sale a sepela ka labotlhano sale a sepela ka labotlhano a e ya go ipsina a ipsina ka labotlhano bosego a ipsina maabane motshegare le bosego le gana bjale o sa ipsina motho ka gae a ba tsebe gore o kae o reng go yena ka gore gana bjale yena o a go kwa ge o bolela bjale o a go kwa o gare o tsileng mara o a go kwa o reng go yena.
1: Ke re go yena ke re a boele morago a se ka re ke sa le moswa ke ipsina ka boswa jwa ka a gopole kgoši Tafita o itse ne taba ye sa le o monnyane a itšea a ya pelong ya gagwe lentšo la Modimo le re o le apare bo ka pheta molaleng.
0: Amen.
1: Re sa le ba bannyane re tlhankele Modimo. Moswa ofe kapa ofe mo a leng gona a theleditše e no ba gore se sengwe le se sengwe se re se dirago se na le ditlamorago le gona re theletše batswadi ba rena o ka no tsamaya weekend ka moka mara o tsebe gore ntho ngwe le ngwe o e dirago jwale ka moswa e na le moputso le gona e tlo o boa go wena.
0: Aga ngwaneso Tlhalefo Tlhalefo
1: Tlhalefang
0: ngwaneso re a leboga Modimo o šofatše Modimo a o dire ka go loka tswela pele go phelela Modimo le go thuša ba bangwe go phelela Modimo.
1: O leboga nne Modimo a le šofatše.
0: Amen. Re a leboga e lesome nne fela metsotso go ya e reng ya lesometee Modimo ge a tsamaile le wena leeto la bophelo ge a tsamaile le wena ka gare ga lefase le o botlhokwa go boela go yena wa fitlha wa re morena ke a leboga a re ye ngwaneso Dr. Tebzen Soli Matlangu Apostle Siyabonga Jesu.

Gospel. Uthobela FM. Mushade what's up with my show?

0: le ne ke thabile kudu go ba mo lehono me so nkirile ge ke tsoga ka khotsa motho Facebook a gopela gore ke ba felentjula modimo le le tlo ba swarang beke ka moka ka re tsebang gore a sena motho wa mangwalo a ke tsebe mangwalo ke bone bana ba le ba mphala mara taba tsa modimo ke a di rata ke a di shala morago ke a di kwešiša ka botsa batho gore tsebang gore nako ya modimo e gona modimo gona o seke wa re ge dilo tsa gago di sa sa pele ga botse ka nako ye wena o nyakago ka gona wa bona o kare modimo gago
1: aga aga re a leboga yo a bolelago gabjale ke Hunadi the host o itsebiša go kereke pele ga gagwe ebile diphofa Augustine ke morwa mogašwa ke monoka monna yo nna ke mmitša wara gomme ge o le ke yona tsela yeo magagešo re a e fologa mo re e fologang ke rata go leboga le go ne go botša gore sefalengfale go na le molaodi wa mananeo mme Florina Sebola go na le batsweletši ba mananeo batsweletši bagolo re bolela ka Rosetta Sebapu mmago le Isaac Mashila re na gape le Mokoka Kgomotso ke ba ile gore ba dira gore re kgone go bonala mafaratlhatlheng gape re na le mang se yena Lerato Phoofolo re na le mang gape ge se yena Bradwin Monyamane re na gape le Tshepong Kadimengwe e le gore pele ga dipolelo tsa bona o ile a gopela sefela se monate se ile goreng e nnete se ile sa chicken ya lefelo le re le mo go lona ye e leng goreng ka se lebale ke gore ke na le batsweletši bao ba ntsweletšang metšhineng fale ke Silone Ntlhekwa gape le Rorisang Satege re ba leboga kudu-kudu-kudu-kudu makagešo re leboga gape le wena Tebogo Tebzen Doc Tebzen ka fao meagong ya kgašo ge nka be se ka wena batheletši ka ba sa rekwe re a leboga ngwanešo modimo ao seo fatshe e re ke le botseng gore ge nna ke e fologa fa go latela ditheba ka iri ya lesometee ka setambiswa maebela morago ga fauwe o gona ngwanešo ka melodi ya boiketlo ke Man of the Match Sunday le Dikgare ka yona tsela ye nna ke e fologile lesudi la ranong motho wa setlhako sephadimathabeng re kopana mantšheboa

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re wola wola go wena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66
2: a o ikao gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya

0: rata o lebiša moya wa lerato o bitšhine ya rammutla kere sese ipsine ka letšatši la gago wa re o ipsine ke kwena maboya mo moletše magalo santile o sa sa ke a ola
1: thobela santile a ke lebiše molaetša wa lerato go batho ba ba latelago ke makabe mašhipa ba basadi ba babedi ka ga manyaka ke mokgonyana ka ke Tebogo Maseti mokgonyana ka ke Tshepo Mašaba ke sa lebale ditlogolo tšaka ke re neile le Motheo le Mosa ke ba ga maphanka ba gana ka mo Lotus ka moe ke a leboga ke re molaetša wa lerato ko go lena thank
2: you.

0: Molwela Tukologo. Mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Tshika moshate, mo Thobela FM. Ke la morena le, la basomepedi tshela kgweding ya mosegamanye. Ngwana wa 2020 tshela, re go tlisetsa tshe.
2: Sekolo se sa ntse mo primary school. Sa re ile ge re bona sekolo se se feja mengwaga e masome a matlhano. Ra feja re bona gore aowa, this golden jubilee, re tla iketeka.
3: Sekolo sa rena sa ntse mo tha primary school ke sa mathomo mo motsemagaeng sa goba le di-bus ye e ngwadile gore ntse mo thapo we.
1: Sehlaelo ke boipsino jwa tshwantse tutumo ya histori le moketeko wa mengwaga e masometlhano ya sekolo sa ntse mo thapo primary school ga kgošega dimoramadi mo thapo.
4: Ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kgo. Kho ke mo ka ya ba re swiri re aba diela re a frola a wa tlhabologana pele ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantšwa go senyakele e ba fika sekolo ba tswa le dintsebe aba sa thebetsa teacher ka baka la re go ne re ba buditse
1: tse ka botlalo di khatla mpana go thoma ka metse metlhano go itlela go iria bo tshupa bo shego gona ka mo thobela fa mo shate mo tsebo le mo tabisho
6: Letile ke nako e fitlile ke jazz yo impilago le Miss Pro gona bjale.

0: Bona wa tsebo le boithabiso e fela seo nka ratang go botsa sona ke gore ntho nngwe le nngwe e na le nako nako yaka e ka se tsogile le gatete ya ba nako ya gago e ka se tsogile le gatete ya ba nako yaka ya gago nako ke ya gago yaka nako ke yaka ka lebaka la gore nna le wena re tlile lefatsheng ka dinako tse fapanago re tlile ka morero wo o fapanago mme morero wa rena o phethagatša ke modimo ge modimo a re wa gago ya gago nako ke yona e go era gore dilo ka moka tse e leng gore go lakatša ka ba le tsona di ka gona ebile go a kgonega go na le kgonagalo e ntsi ya gore dilo tseo ka moka di diragale se segolo ke go tshepa tumelong ya gago o ipotse gore bona nako ya ka e ka se tsogile ya ba nako ya mamang nako ya mamang e ka se tsogile ya ba nako yaka nke re tlogeleng gannyane fela mane gotetse rwetsa morwalo o mogolo magetleng a rena go na le dilo tse dingwe tse e leng gore re tshwanetse go ne go ithuta go di tlosa magetleng a rena re imela ke dilo tse dintšhi tse e leng gore ga re kgone ebile a rena kore ga re kgone a rena go kgona go rarabolola dilo tseo ka moka re imela ke dilo tse dintšhi tse e leng gore re ka se tsogile re kgonne go di rarabolola re imela ke dilo tse dintšhi tse e leng gore re a lakatša gore re ka kgona e fela go apana re a lebala gore mmelo etse dilo ka moka tse e leng gore ka nnete re di bea godimo ga rena ke dilo tse e leng gore di dula godimo ga mmelo o tee mmelo e leng gore o na le sebaka se tee sa go phela fela ga gona gore ba re ge dilo tsela di go imetse di go imetse o tla di tlhotlhola wa di bea morago wa buša wa tlhokofala wa tsoga gape wa tla wa kgona go bea dilo ga botse ka nako tse dingwe ke re tlhokomeleng mebele ya rena re tlhokomeleng maphelo a rena ka lebaka la gore nnete ke gore re phela ga teng dilo ka moka re tlo di šia mo lefatsheng ba re nna ke tlile ke le fela ke tlo sepela ke le fela le mpole sepanako sa ka gannete se mpontšha gore metsotso ke lesometshelang re tswele gona fela e reng ya bobedi ke thobelo ya fm mosate a ke wa tsebole boithabiso jazz e phelago le the jazz lady ba re magala go tshwana le ao ka kwa kae wena thobela fm re ya netefatsa gore bona diopeditša rena di a tsebelega re ya netefatsa gore mmino wa bona wa kwagala di a le moyeng a ke ka fao jazz e phelago e ka se tsogile le gateng ya gwa goba ya swana le di-jazz je dingwe tse e leng gore o tholagoe mo re netefatsa gore mmino wa batho ba o a raloka mo re netefatsa gore diopedi tsa rena di fiwa sebaka mo re netefatsa gore bona le a tsheba ka diopedi tsa rena a ke ona mmino wa rena e le gore o tlono phela o phela ke le somešupa fela re tšhela e kgona kare eringela ya bobedi go thobela fm le ona mošate wa tsebole boithabiso www.thobelafm.co.za re gopola bo mama gloria bosman re gopola bo mama sbongile khumano re gopola bo abdul ibrahim re gopola bo jonas kwangwa re ba šia jang bo mama mariam makeba obrahio masikela dika ka pa tshe le gore ditso tshepelo go tshamisa ka mmino mmino wa go fola mmino wa go sepela le maikutlo a mmelo wa gago mmino wa go sepela le seemo sefe ka fatsheng a ke ka mogolo gore re dire ka gona nna le wena re a ipsina ke na le bonnete ba gore nna le wena re a ipsina re tlhono tshola pele go ipsina go bona gore re tshatshile le hono nna le wena re go gaogana ka metsotso e le some fela ema some pedi fela pele ga ke re la boraro se ke ka lebaka la papadi ka gore go lenaneo la mabaleng a dipapadi leo le tlisiwago ke wena ke Dr. HOD Sama ana le motsweletši ke Nicole Maimela mme ditaba tsa rena tša iri ya boraro mme mabitsela o tlo di tliša fa ka metsotso e lesome fela pele ga iri ela ya boraro a ke moša ba re go sa re šate wa duma ba re go sa re šate wena wa duma go sa re šate wena o na le mona go sa re šate o duma tša batho a re tsweleng pele go ipsina ba gagešo go mošate ke yo tsebole boithabiso ge le gore wena o fetsa go bulela sealemoya sa gago dumela
1: router tša pelo ya gago marigeng a ka thekofase tša rena mo go ladimo hardware kgwetša 6 meters reaching raw top ka 189.90 2500 liters ya africa water tank ka 2399.90 le lars icon 12,000 BTU ka 4,999 fela o tlhoka mokitlana kgwetša go fitlha go 750,000 rand le capitec re botšiše capitec ke moabi wa mokitlana yo dumeletsweng go le FSP go na le melao le dipeelo latuma where you save and score
2: a o ikaogateletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse jwa sukiri, arthritis, mtsikele le sehuba. Itemogele lerumo, se tlhokisa madi, se tiisa masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotsagala ga Dischem, Clicks le di-pharmacies tse tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Erike le anegele ka fa go renta smartphone ga phone yam go fetisitse life yam. Go na le nako mo bophelong mo ke beng ke na le ditakatso tse digolo le phone ye nnyane. Bjale, ke na le smartphone se segolo, ke gona le go shoota content yam, ka ikgokaganya le client yam, ka romela invoice yam, ka thusa le koko kwala kwatsa kgwebo ya gago ya on the go-go scones go social media yam. Wa tseba, ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga Ackermans, PEP, goba phoneum.co.za, go na le dipeelano le wena applya, because everything good becomes AM with phoneum.
4: Phoneum.

0: Motsobela FM lona mo sate ke wa tsobela bo itabisho chama band batle go ena ba re dikeledi tso go hleka mo ka ditloloka ya gona le batho ba bantsi ba ile gore batla go botsa le bona bana le editori tse dintsi tse ile gore ba ka gona go botsa ka maphelo a bona gore bona mwana e shuka no ba lla go njwa tse o ipotsa gore bona ha wa o lile wa tseba o kole botlhoko go shitse botlhoko wa ba botsa ditori ka moka ka bophelo ba gago gore o kole botlhoko go fitla kae ya re ge bona ba dula biale le sebaka sa bona sa re ba go tlhalosetse tse ene gore ba fitile ka gore go tsona maphelong a bona ya ba o ka re tsaga go a ja dira selo wa feleletsa le wena o ba kwela botlhoko biale mola wena o bona ga gore ba tla kwela wena botlhoko gore wa kwatsa bona ditaba di fetse di feta tsela tsa gago ke tshwene gore ka nnete ne ke e bolela fa ke bontsha taba ya gore ka dinako tse dingwe bannang dilo tse dingwe ge di tla bophelong ba gago wa tseba di ya go lokisa di ya go prepara ya kore di go lokisetsa tsela tsa di lokisa ditsela tsa gago ka dinako tse dingwe o tla iputsa gore ke ka lebaka la eng ke phela le bagwera bagwera ba ue ga ba sa le gona bophelong ba ka ka dinako tse dingwe o ka iputsa gore ana batho ba le ne ke phela le bona ba kae e fela ga o sanela go lebala gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di tshwanetse gore di loke bophelong ba gago gomme gore di loke go na le se sengwe se e leng gore o tshwanetse gore o se lobe mo bophelong ba gago e ka ba kamano le molekadi wa gago e ka ba bagwera ba gago e ka ba mošomo wo o ratago mara mafelong a letšatši go na le se sengwe se e leng gore modimo o tle go lobiša tsona sona goba go lobiša tsona e le ga go nyaka o le tee fela gore a kgone go phurulla dilo tsa go ka moka ka lebaka la gore yena o a kgona go bona gore batho ba bantuketši ba o a kgona go ba kwa batipabora ba gago ba go seba le ba bangwe o a kgona go kwakua mošomong ba o botsa gore wena o bona a tshwanela ke mošomo o a kgona go kwa dilo tse dintšhi tse e leng gore rena ga re kgone go di kwa gomme o ipotsa gore ge nako e lokile ka nako e fitlhile ke tshwanetse gore ke lokise bophelo ba ngwana e fela gore ke lokise a ke tseye se ke se tlosemo a ke tseye se ke se tlosemo a ke tseye se ke se tlosemo ke ka fao ka dinako tse dingwe re llang e fela sello sello se a fela bagagešu dikeledi di a phumulega wa tseba gore motho a boela thaba le thabo le lengwe
1: tsane lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa bona
2: Haribe yebo tsi ya go ikhantsha go 89.5 go ba eponya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: ya ke yona Thobela FM ke mo shati wa tsebo le boithabiso se shupana go saka semponsa ga botsi tswi gore ke metsotso e masometharo fela re tshela gona fa le iringela ya bobedi ke tsaba gore ka nako tse dingwe le humane sebaka na ba re ka le humane sebaka le boga manyelo ya lena ge le humane sebaka fela le ge ka ba metsotso bebedi le boga manyelo ya gago ke a lebaka la gore ba kgona go pholosa ba o phemole wa tseba gore ba o efoshe dilong tse dingwe tse dintšintši tse e leng gore wena o di bone ba re le ka go le botlhoko ga kakane fela bona ba na le morero ka bophelo ba gago malatsi

ke yona Thobela FM le ona Moshate ke wa tsebo le boithabiso re ya go laela bjale re kokotile re wa mogetsi ka gagago re ya mogetsi ka re go sefatana ga sa gago tseleng kae ka pakae mo ile gore wena o ka ba ole gona o thile DJ Thobela FM le gona ra ipsina le wena go aba monate ra go fa magala monate nate go jazz e pelago wa kwa dilo ka moka tsheno gore ka nnete di theositse moyo wa gago le tsatsina le gona le gona go lukisetsa wena le tsatsila mo shopolo Tammy Julie.

0: Yeah, ga ke sa le dile Frankie Frankie. Ke na me ke re go yena mo tlelechi wa tsela FM ke re ke ikwa gore na e ka ba ile gore. Yeah, re ke na me ke ikwa gore na e ka ba ile gore. O bona o ka re ka bona nke se chips ra hore e ka phurulla ra bona hi. Gore e swereng a ke tsebe re sa ba le dile ba isa ba gesho gore batle ba re botse nya ka ona gore ke no ba ke sa bolela le wena gona fa temaneng ke no go gore na wena o na le tshepo e ka kang gore ao le khale le kwa e bile ba bolela ka Kaizer Chiefs le nya ga le tlaetse ba ga botse ya tshobela FM Jumela we be le fase ka mola tuko chela we be le fase ya har bona rena go tla diragala eng filo fao. Oh, ke be ke sa re ke tsa motheletsi yo mongwe fa e fela a go na le ka bothata re ga re ya lokisa gore re kgone go fitlha ka kwa go la Royal Bafokeng Stadium re tle re kgone go gašetsa papadi ka go tlologa motheletsi wa Tsebela FM ke re le ra gore Kaizer Chiefs e ka re makatsa e ka re makatsa Tsebela FM Tumela.
1: Hello.
0: A re loche
1: a re Bafokeng ka madume a matlhwana a re madume tseo ka tlhopheng sa makgotsi a le badi ba sa tafoga ka moka
0: re tla bona gore na ba swere jwa.
1: Kere ba nalo kono wana tanga Royal Bafokeng ke le bone ngwela maoto ye Chiefs le bi ja gore ke aka matoroki
0: ye bana hengwa go ka re o tla ba bose ka Africa bor
1: awwa go tlogela khale ngwa go le mo bose ka mo tlhopeng sa ma kosi ba gore e be le sane mathatanya
0: o ngwa go le a lokisitse
1: e a go tswa ngwa go le a lokisitse go bone gore ngwa go re ile number 3
0: mm
1: e
0: le thomile be mathomo ma
1: yare re thomile ke re go bo bitse bo operation fata ale
0: ke le go ile ba bagolo ke le bo ga ke le bo
1: ke le ka mamme lo di ga ga masemo
0: e se mo rena ta tiri ya ke le bo ga Frankie Frankie Frankie aba to ba FM Jumela
1: to ba la
0: arlo che
1: le ka e Dr. Holi
0: re go na re ka ra lena ba tlhomphege
1: Kasamola jai monnadi wa borola ka mafeto masung.
0: Dumela Kasamola monaga jo ke khale re sa bolela.
1: E ke khale re sa bolela ho di. Ke re di club a di bula mengwaga e metswa monna ka 16 north.
0: Eh
1: a pete ke tsi tsikwe di.
0: A to ke bone ma marandrang nga mangwe gore go ina le 16 north ka no re lo tsa tsa marandrang ka re ke se ka di tsala morago kudu.
1: A wa di bula e buti kla se saka se pirin noto a wa re ta bona gore na mo tlo mongwe di tla di tlhoka di tla di wela
0: ra se mo khomo botswa go bula le batila ngwa go mo swana
1: o ho mo dile o tsama
2: le ke se le mo se no o shi sa go thabisha le jati ka le jati tobele fe mo shata wa sebole bo ithabisho
0: Mkhopodi le o tshaba le motlwa. Ke go kwela ka tsamola ke le moga. Ke direng ke tlhole bo Frankie ka Frankie. Ke ba di tsene ka lapatlelo mo theletse bo ya lo bo Frankie ka fa. A ke ba khwetse. Tsela tsa ga ka mo ka di bulegile ke tse rena ba re ha ba gona. Ba tla tla ge ba lokile. Motlhe mo theletse mo ka fa. Tsebela FM Jumela.
1: Yeah. Aba tlo go mosa a tle go tsara ba tlhoka ga ba thome ba fakela ga ba sa fakela mo tlo bona se ba sa ba bona go pa
0: ke go kwela ya le bo ga ba ra bo le tlo no bona tsena se le tlhale le se bona a gona ntwe le kang go e bona tobela FM Jumela
3: re ngwana mkhala
0: ko no
3: le ga
0: re gona re ka re lena tle
3: a wa ke mane fela wa ga mokonyane fa nsulti ka ga re tlo ga mabusela
0: a ge malsela ke go amogela monagesho
3: ke khopela o founa rena fela makhosi ya kere ke a khopela ba bo ba emenyana ke
0: yola ke re nka se ba fefere mona ke mongwe le mongwe o ntsha maikutlo ga mane felo le lenaneo le rena le gaso eno ba gore mongwe le mongwe ne maikutlo
3: a wa ke khopela o utlwa ka re no a so le khosi na po mo dropa ke a se le ditlabeng ngwana mo khalane
0: a re go malase
3: eh a wa re di tabe ngwana mogalabi nna ke a botsa o bone last season di chopatse na number 1 and 2 there were tile ka only 15 points is only 5 games ya bontsha re lekile kudu ngwana mogalabi jwale ngwa go re lokishitse mola le mola re tsantse fa lo lokisha wena o o ba lebelele magoshi a kere o ba lebelele ngwana mogalabi ke o fa bona kere re tla bolela e chaya
0: le tlo lokishaneng gore le sa tlo lokisha le tsedingwa gape nna ke tsiya gore le be lokisha
3: ape re lokishitse mo lo reng be o tsinegile gona ke re ba le mma motlhale ke mathomo mayo
0: o
3: nna ka o bona re na dipiakanyo tsa rena di mo nnete nna
0: ke go kwela
3: ne after game ya mma motla ke a o botsa na pile o tlo utlwa botse ka tsa game ya ke
0: go kwela malesela ke le bo ga monagisha ke kwa se sengwe se a tsena mo ditsebeng tšhaka bo Frankie o ka re taba tša bona di lokile bjalo gona Frankie
4: metša wa leso
0: e lejile ke eng no
4: e monna re sa ja tša mogopo wa sejana sa lefase
0: oya kgale ke lephopola ke lenyaka ke sa lekhumane ke thabela mafelelong ge le tlile ke a bona ditlhopha di ka lepatlelong ke nyaka go lefa sebaka dumelang molatelo le yena a dumele le wena o dumela ka mo Franki
2: e sekasekwa ke molatelo magatho go thobele fem mošhato wa tsebale bointabišo babadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi molematšhimo a sa fetše go thobele fem
4: mo manthopameng a letšatši la lekgono letšatši la masomepeditshela kgodi ya mosegamanyengwa gagwa 2020 go thobela FM ya lekgotlagaša la Afrika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo papadi go mo tsebeng ya gago ke papadi ya Toyota Cup papadi e le papadi magareng ga sona setlhopha sa Kaizer Chiefs le setlhopha sa Scotland FC setlhopha sa go tswa ka kwa nageng ya Zimbabwe mothelete wa thobela FM gona go tswa ka lepatelong lona la Royal Mafokeng gona ka provinceng ya North West mowe e leng gore ke bolela le wena mothelete wa thobela FM e le gore ditlhopha di tsene ka bobedi ga tsona di tsene ka mogare ga lebala ke bolela ka sona setlhopha sa Kaizer Chiefs le sona setlhopha sa Scotland FC mowe e leng gore o ka gopora mothelete wa thobela FM gore papadi tše ke tša boraro tša phadišano yona ya Toyota Cup ntle le go ralla solo ke go sebele ka boripana gore ana ditlhopha ka bobedi ga tsona di panne ka lemanoga le lefeng ke thoma ka setlhopha sa Kaizer Chiefs ka mo dinong ba na le Brandon Peterson ka tšhirisi ya pele ke mokapitene wa setlhopha kwa morago ba na le Thabiso Monyane ka tšhirisi ya bobedi Inacio Miguel ka tšhirisi ya masomesesai 4 Rive Frost la ka tšhirisi ya masometharo Senyane Brickley Cross ona ka tšhirisi ya masome4 sesai gomme bogareng ba lebala ba na le Asanele Velipai ka tšhirisi ya bolesomešupa Lebogang Mabuye ka tšhirisi ya botshelela Adolf Mtasingwa ka tšhirisi ya masomepedipedi Ethan Chislett ka tšhirisi ya masomepeditharo kwa pele Mfundo Vidakazi ka tšhirisi ya masomepedisesai gammogo le Flavio da Silva ka tšhirisi ya masomešupa ke setlhopha sa motlhatlhi Fernando da Cruz monna mengwaga e masometlhano taro ge e le setlhopha sa Scotland FC go tswa ka nageng ya Zimbabwe ka dinong ba na le Talbot Shumba ka tšhirisi ya pele kwa morago Mohammed Isaka ka tšhirisi ya masomepedišupa Nixon Nyasula ka tšhirisi ya masometharotharo Almin Teyan ka tšhirisi ya masomepeditshela le yena gona Albert Manenji ka tšhirisi ya bo lesomehlano gomme bogareng ba lebala ba na le Stoffel Whitbin ka tšhirisi ya masometharopedi Anderson Dicombo ka tšhirisi ya masomesenyane šupa Abubaka Mofat ka tšhirisi ya bo lesome 4 ke mokapitene wa setlhopha Emmanuel Ziocha le yena ona ka tšhirisi ya bosesai kwa pele ba na le Kingsley Mureremba ka tšhirisi ya bošupa Timon Machope le yena ona ka tšhirisi ya masome4 šupa mothelete wa thobela FM ke setlhopha sa motlhatlhi Norman Mapesa
5: ke leboa Frankie ke o dumediše monaeše ke dumedise le batheletše ba thobela FM ke nnete Frankie ke papadi ya ona mogopolo wa Toyota Cup setse o boletse gore ke ngwaga wa boraro ona mogopo o tšea karolo go ta gopola gore setlhopha sa yona Kaizer Chiefs mola o thoma ona mogopo a sa ka baka nnete ba bao latswela ga tee
4: ya gomme motheletša thobela fm ro ya motsetsong wa setu jala ke go ntšha serope sa kgaka ka mo ganong motsetso wa setu ke ka moraga gore setlhopha sele sa Highlanders FC ba latlhegelwe ke maloko a bona a setlhopha. Ebele motsetso wa setu moraga ge setlhopha sa go tswa ka kwanageng ya Zimbabwe Highlanders FC ba latlhegelwa ke mong setlhopha Ken Mhlophe ga mmogo le mothuša modulasetulo wa setlhopha Fiso Seziva ga mmogo le mosara ditšhelete Nkone Khoza e le bakwe le gore ba re latlhegetswe lefaseng la ka keno morago go amega kotseng ya sefatanaga go akaretswa gape le molatedi wa sona setlhopha sa Highlanders FC go tswa ka kwa nageng ya Zimbabwe o bo sa leka go tšhela molora mo godimo ga mabele molatelo magato.
5: Ke nnete be ke sa bolela ke botsa gore ka nnete mogopo o tla gopola gore o tšea karolo legalaboraro mongwe wa gongwe o tla gopola gore o thomile ka ona ngwaga o la 2024 mola setlhopha sa ebile o thopa ke setlhopha sa o tswa ka kwa go la Tanzania ka kwa setlhopha sa yone sa Young Africans o tla gopola gore ngwageng o fetileng le gona setlhopha sa yona goba kere ona mogopo lo ona o feleletse o tšea ke setlhopha sa e le gore se tswa ka kwa gona kana setlhopha sa Asante Kotoko se o bontšha gore ka nnete mogopo ka nnete setlhopha sa Kaizer Chiefs ke mogopo le gore le bona ka nnete ba tloga ba e le gore ba o nyaka le ge e le gore ke motlho mongwe motho a ka re ke mathomo a setlha goba ba itukisetsa go tlo thoma setlha eupa o tsebe gore le ona mothopo ke mothopo e le gore ba tla tloga ba o nyaka re bona gore bo re na le motlhatlhi o moso wa setlhopha sa yona Kaizer Chiefs monna o tswa ka kwa go la foraka kwa Fernando da Cruz ke tla ba motlhatlhi wa setlhopha o moso wa setlhopha sa yona sa Kaizer Chiefs bjale re tlo re letete ko o bona gore ka nnete yena o tlaka tse dife go na bolela nnete o kgona go bona gore lenano la thomeleng ka lona ke lenano la setlhopha sa Kaizer Chiefs la maitemogelo e lebeletse moraloki o moso e le gore ba tloga ba mongwadisitse wa setlhopha sa yona sa Kaizer Chiefs o e le gore le ena o thoma le papadi mo maemong a botshelela go tla gopela Adolf Mutanga Sikwa letshwana la o tswa ka kua go
4: la
5: o tswa ka kua nageng ya Tanzania
4: gomme Kaizer Chiefs ka mebala ya bona ya Gauta le boso ba tloga boroba ya Leboa Scotland FC ka mebala ya bona ya le rata dimo ba tloga Leboa ba ya borwa thule ka tlhogo mosara dino wa Kaizer Chiefs Brandon Peterson bile ba re lebelele ka motsetšeng le na ba Scotland FC molala papadi Buhlen Ntawo Jobela a thišana le tsholofelo Dikole ga mmogo le boitshelo Bukela re le mo motsetsong wa pele wa karolo ya pele ya papadi ba tlile ka bontši balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs maemong a bosupa belibai monyane ba tšea kgolewe retelloga gapagape ka lesegona la ga Machobe kwa morago ba retelloga ka yanaga bonolo fela Mohamed Isaka ba re kerela ka lemogausedi yena Kaizer Chiefs da Silva retelloga ka yona Bilakas ramela maemong a bosupa monyane ka gore godimo ras tabiso monyane koso šhireletša felela diatlentša mosaradino monna yo ga Talbot Chumba
5: ke nagana gore motlhomo o e feleditse sebaka lesegana la Thabiso monyane gone bolelang te ke nagana motlhomo gona mo ke nagana gore ke mo a tshwanetse o ba ralokile crosso o feleletsa e le gore a napa a iša pele o feleletsa a ke tswalela segoba sa gore motlhomo a kgone go raloka crosso e botse lesegana la monyane
4: lefela Kaizer Chiefs lefela Scotland FC Scotland FC for our football club.
5: Tapa sa tsoka go bola Zimbabwe ka go.
4: Ya.
5: Na ga ba isha.
4: Papa di ye ya Toyota Cup. Kaizer Chiefs ba itukisha cha. Pula mandi go ya setla. Mafelo a beke we itla go. Mm. Ka tsana ne tsapa sa Kruger United ka go gola Mpompela. Tsapa sa Scotland FC. Ba ga re ba khatlampana. Zimbabwe Premier League Crosso Scotland FC ba re bona Kaizer Chiefs kwa morago ba gona ba latola ratelelo ga bona lopela le bohamma boye o re loka le Belibai Belibai nya ka tsela khubungwa le bala ra loka le magosi le yena ba nya ka tsela makhosi ba romela maemong a boswai ah Bilakas maemong a boshupa ka lotola nyele o e boitsa morago ratelelo ga ka makhosi Chislet Hartley Cross. Raloka le chisle to gapa gape. Ba buchao cross gapa gape. Re frosla. Ba tshe ba tshogora maemong. Ba bona somethe amakosi. Cross! Thula ka tlhogo kwa morago. Ba re bona cross ships ka mapatla. Ka re ka rapelela. Beli pai ba itsham mo pele ga maoto a gagwe. Re ke loga gape. Ka mo re ramba. Na ga tsela romela maemong. Ba bo se swai. Ba go nyaka tsela Scotland FC. Ka tshe re sa masomo senyane shupa. Ga re ke nyaka tsela. Ba bo tsho isaka gape. Ba lokela magosi le yena. Ba le sekona ga dikambo. Ba rapela gape gape. Mo motseng wa bone ka rlo nya pele ba padi. Le fela Kaizer Chiefs. Le fela Scotland FC. Toyota Cup. Ba romela ba mongwe bo somme. Tamashimong. A tlhopha sa Scotland FC. Jamba ka mol le patelong na Royal Mafokeng. Ai, ke la maemo a godimo.
5: Ke la maemo a godimo ka nnete go nobelela nnete. Ebile o ka re motlhomo ke le batlelo le gore le tloga le šomišwa gantsinyana mo le re tse gore ae ga lenape le gore le a šomišiwa gantsinyana le tlhopha lepatlelo la yona la Royal Mafokeng. E raro ka nnete ba tloga ba le tlhokometse ga botse lepatlelo le.
4: Sho, o ka gopela gore mo setlheng sa go feta go ile go ba boima gore setlhopha sele sa Obit College ba feleletse ba šomiša lona lepatlelo la Royal Mafokeng. Ya gore telloga gape-gape ga bonolo fela khubong wa lebala ba itša ba e rapelela kwa morago ba reloka le amen tejane tejane wa itša o reloka le gona maemong a boseswai ba ya go nyaka tsela ba itša gona ka rodie dinras fela Brandon Peterson swara goleo ga bonolo fela o e swara ga bonolo ba reloka le velipi maemong a boraro Bradley Cross o iša go moswara dino Brandon Peterson Peterson o nyaka tsela
5: a ke tsere motlhomo wa Frankie e ke lebeletse lenaneo la setlhopha sa yona Scotland FC ka dibapadi tse e le gore ba tle go ba thomile ka tsona o setse o boletse gore o tla go bola gore ka kua go la Zimbabwe setlha se mo gare go ne bolela nnete se a gatlhampana ba mo Aforika re tse gore ke praisesen o ba ke gona dibapadi tsa o itukisetsa setlha ke ka mokgwa o bona motlhomo ba sena ba ba thoma ka dibapadi tsa bone tse e le gore ba tlwaetse go thoma ka tsona dibapadi tsa maemo a odimo tse e le gore ba thomile ka tsona go la bankeng motlhomong ba lebeletse gore

0: show ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: a o ikao gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
2: Hey, hi GD. What's my game if you really? How about a quiver walk on a gora ka FNB speed point?
3: How? Can you come to what's ill rude? Could you go to a quiver?
2: Kiaboja, Uka Hueja rapidly sell as a commission over 1.8%, Satawala Fasil walk fit up 0.6%, Rehobia Rawil Rari Ruda.
3: Hey, Linakilaga Ronokalas of a sister winner.
4: Senamo gaming Yadi Tefen, Kapanka ye puts a Hokaboya Rehula Kateo. FNB, Tusho, if fetolo dilo tsohle FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao gona le dipeelano
5: Isa le lefela Skapa sa Kaizer Chiefs lefela sa Skapa sa Scotland FC ba humane free kick bo tsebotse go tšoka le bo bo tlhaba Skapa sa Amakhosi ka ntle go di 18 areas le sona la ga bile ka sa ibe ka mo mothalong wa ntle ga dilane ra lokalle bo hamba boye di tloga fa se le smetseng le bo hamba boye ga re ke le ka go nosha go lewe ba ithule ka tlhogo ka gara ga 18 areas
6: ka nete be itloga ile free kick ile re mothlong we ke o gona bona gore ke ile re ba tloga ba ira loka ge ba di ba itshidulla gona ka kwa mapatlelo ga bona e upi ke nagana re ntwe le re ba dirile ye le re mothlomo ga ba dira ga botse ke gona bona mphuno vila ga se ka mogantsi je go lewe ka bona e ba le gole thabiso monyane ba le gole ke nagana gore mothlomong ka ba e beile gausi gausi le mothaladi wa di 18 area just top sa yona Scotland FC mothlomong ka ba o bodile sengwenyana ke bonana gore ka mogo e le gore o e ralokeletse morago ka gona ke ka mogo o kgonne o bona gole e le ba kgona o itshireletsa ga bonolo fela o ke ke sa bolele ka stop sa yona Scotland FC ke re mothlomong dibapadi tsa bona tse e le gore gantsinyana ke ba thoma le papadi le gone re kgona o bona ba thoma pankeng ka baka la gore nna le wena re setse re boletse gore ka kwa Zimbabwe ka kwa ba gare ga setlha ebile ke nagana gore motlhatlhi le yena mothlomongwe e re ke tsekana pa ke ba tsentšha mothlomo ke re le ka o foga di kgobaletse di ka ba gona opia ke ya nagana gore mothlomo mo karolong ya bobedi ya papadi re ka feleletsa re ba bona o tla gopela gore setlhopha sana Scotland FC Frankie le bathelete ke bona ba dinkgwetse jaaka kwa Zimbabwe Premier League ka kwa ngwagong ola wa o feta ebile o kgona go bona ka mokgo bangwe dišhao di bapadi ka gona setlhopha sana Scotland FC kgona go bona gore ka nnete ba tloga ba le ka o aga setlhopha se se maatla bolaodi ba setlhopha se sana Scotland FC
5: o tlogetse taba ya panka o sa e tlhapiša dithoko ka lebaka la gore o tshwanetse gore bo bolele gape gore mo pankeng knowledge mo sona baraloki ba ile gore ke ba tlwaelo ke moralo ka pele wa bana ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ka mapidi a dilena gona mo pankeng re ka bolela gape le
6: kabobothabanzukamanja o tsukamanja ba gona ka kua tshwana la o tshwana le bo panache motamba yoka le bona ba gona ka kwa bo o thamo sona le yena ngwana wa wena knowledge mo sona ba gona ka ko ntle ko bankeng se se bontsha gore ka nnete ke setlhopha se se maatla Frankie le bathelete
5: le fela Kaizer Chiefs le fela Scotland FC re le mo motsong wa bolosomete e karolong ya pele bapadi ba re bone mofat le ka go retelewa ka yona o re lokela magausi le yena go Witpen Staffel Witpen ba tšea go lewe ba romela ka ntle setlhopha sa Kaizer Chiefs mo karolong ya pele bapadi parishano ya boraro ya Toyota Cup ga e sale go tlhogeng ngwageng wa 2024 ngwageng wa 2024 le mo ngwageng wa go feta wa 2025 Kaizer Chiefs ga sa nka ba latswa mogopuo e fela sa go gatlhisa ke sone sa gore balatedi ba setlhopha sa Makhosi ba tlile ka bontšhi mo manthapameng a letšhitšhile lehono ka mafatlha ba e rapalela mofat wa etša relokela maemong a bolesome ka mašomong a setlhopha sa Scotland FC ba etša ba e relokela gona go lesegon la ga Isaka Mohammed Isaka wa kokota ka re ka gaka o relokela magosi le yena o relokela dicombo dicombo o nyaka tsela maemong a boswai ba mogogogana ka yalela kgatlhanone le bohamma boye mona la bapadi a re nekeso ogogoga lesegone la ga dicombo wana le tsogana la lebohamma boye
6: wa bile le tlhase se botse go nobelela nete tlhase se fitile yena le tsogana la mabogwe le lo re o fitile

0: tsena mo gare o tla o fitleng a gare o gona o bona stopa sa Kaizer Chiefs ka ona fala go no bolela nnete
1: bile le madima ba gore sefofane sa go ya mo gopong wa sejana sa lefatshe se moshie ha re bona ba tsa manda ma mmia pass ka rodi itineras ona le papa dira nnekes a ka re ka jole ka magaba ora le sona la Isaka wa stopa sa Scotland ha re bona mo fat shoto ka go di mo ga dino ka lotlangwe le fela Kaizer Chiefs le fela Scotland FC ba tsene le morago le stopa sa Kaizer Chiefs ka morago ga tsebe
0: ke nagana gore ba bogetse mogopo wa ola wa papadi tsa lefatshe malokwane botlhe bo ntaa bo jobela ka mogo a sa rekeng ka gona a re ae monna monneng ka boka la re o gopela ga botse gore ae nakana e be e salele ka kwa kudukudu bana diphoswana tse e le gore motlho mo ba bona gore ae tse ke banna ba garametsana bo malokwane ka nnete ba tloga ba e le gore ae tseo tsona ba re ae monna monneng tiya monna
1: Thabiso Monyane o ditse mo pase bontsha goga ka kgara e tla ba ditaba tsa go kusa botlhoko ka morago ga ge e le gore pase ka mmako le ena maloba mo re ba le boitšhidilong o ile a palelwa bobedi ba bona ke ba ralo ka morago ba maloba setlhopha sa Orlando Pirates balatedi ba Kaizer Chiefs ba na le dihutso la go kaka legonono gore mo mantha ba meng a lešhire legono ah ba tlo o tla le mogopo ba tlile ka bontšhi le tletse wa go falala le tlhoka go tshela le mare le patelo la Royal Bafokeng le lengwe la mampatlelo ao e le gore le ile la sara dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefase
0: ke nnete
1: nka se lebale no e ileng yanoswa ke Frank Lampard wa naga ya England ka nako ewe go be go satse go e ba le morara video assistant referee ya betha kota ka mo pase ka mo go le ewe ya betha ka gare ga mothalo o mosaradino ya boa ka gare ba re nnekese a senno
0: ke lebeletse ka mo go setlhopha sa Kaizer Chiefs ba thomileng ka gona Frank le ba thiletse gona o bona ka motlho mongwe tlhomongwe ka mogo e le goreum motlhatlhe Fernando da Cruz ke ka mogo a lekang go raloka ka gona gona bona ka mogo ba yang pele ba ya ka lebelo ka mafolofolo omfino villakase ge ba ya ko pele le bogamago bo ya mo gare ke na motlho mongwe a letsa o katara gona bona gore motlho mongwe ke ka mogo e le gore motlhatlhe ke ka mogo a nyakang ba raloka ka gona o nyaka ba tlhasela ka mafolofolo ka lebelo motlho mongwe ke ntho e le gore re ka tla re e bona setlheng re se thoma semmuso mo setlhopheng sa yona Kaizer Chiefs
1: ba tshile ka tlhogo ya gore telo ka mofat mofateng ka tsela ka ntle ga sedikologo sa lebala ka lotolangele o re lokela magosi le yena re le mo motseng wa bolo se metlhano karolong ya pele bapadi le fela Kaizer Chiefs le fela Scotland FC ba re lokela mosara dino kwa morago shumba wa itse wa gapagapa kgole wa shumba nna ka tsela gore tla tsha go le ka shumba le se gona nameng ga masome tharotsela shumba mosara dino wa setlhopha sa Scotland FC a re lokela kwa maemong a boraro ba retelelogo ka ena ga bonelo fela ke le segonela ga mureremba ba re bona mmopat ra lokela mogaosi le ena ba e bitsa gona maemong a boswai ba re lokela Isaac Mohammed Isaac ka kereso masomepedi supa wa e kgamelela kgolegwe ra lokela mogaosi le ena ba re bona Scotland FC ba itsa ba ena matsethaba ya motsenela ke le segonela kerese ya bosupa mureremba fela re bone ba tla e swarana ba nyaka tsela ba bareki ba thakrosa Kaizer Chiefs ba retelelogo ka yona ya go retelelo ka chislet retelelogo ka ena ga bonelo fela chislet o ra lokela ga bonelo fela le monyane a ga mothibela tsela maka yalla go tswa maemong a boswai wa gana manenje Albert manenje wa epela echa monna yo se tshwa bontshi ka rata se rlwana go kholiela ya free kick ya go palela setlhopha sa Kaizer Chiefs sona la mengwe ga masome pedi tsela go tsana ga nyana mepia ba se lo bale gore SAPC sport
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana
4: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
5: Hyperland re dumela go thekotsa fa se ka mehla ikholetse khombe ye 1 kg fettuccine and monis macaroni 1 kg ace quick cook sam 750 grams croissant blackwell mayonnaise le 470 grams mrs ball chutney tshohletse ka 99.99 10 kg testic rice 129.99 3 quarter bags 100 29.99 re gona go lokwane gausile city center taxi rank mokopane plaza le lephalele marula mile hyperland the best Price guaranteed in your land.
1: One Kaizer Chiefs, Lefela Scotland FC. Listen on the Rampundo Bidagazi. Mutilate Trouble FM, Holebo Tekakoro, Otakoro Nera Chislet. Yadula, Mapatang Alison Lara Bidagazi. Bidagasa Chiahulewe, Tamapata Ibia Pilamotorare. A go go bisha mo pase wa ka letse go nna go ja la mosara di notal pack tshumba ya ba selemo ke ngwa gola mo motsetsong wa bo le semishupa
0: a ba selemo ke ngwa gola ka nete Frankie nna le wena re setse re le boeletse ka mo go stopa sa Kaizer Chiefs ba thomileng ka lebelo ka gona ke makala ebile ka nete ba setse ba tsheka ka tapelo go no bona ka nete ka mo go yena le sogana la Villa Gas ka mo go ya tsireng a no ebe ya ga botsana fela ka gona o bontsha gore ka nete o lebeletse gore na mo tshwara dino wa stopa sa wena Scotland FC o go kae ka bakala o no etse Aisha bona ka kua kotengela ile ka mo letsogong la go ja ya dikota tsa stopa sa wena Scotland FC ke nagana re ba sentse ba dirile bokaone nyana yena mo tshwara ni os ka basa Scotland FC kono bolela nete eupia ka mogwele re vila ka se ba ebe ile ga botse ka gona ke ka mogwele re a fele tse ile re a gone o e gobelela tselaela o tla ebe le motsamao o mo botse wa stopa ka Kaizer Chiefs no e botse ka stopa sa Kaizer Chiefs
1: dumela ka la penna gago spatana gen sa botle sellata ken sa gago spatana gen sa gago mushumong wa gago kae ka pakai mo bo ka bogolo gona mo le tshina la morena nna le wena le molatelo makgatho re monona le lenala ka lebaka la phadišano ya Toyota Cup yeo e leng gore Kaizer Chiefs ba itukisitša pulamadiboga ya setlha se seswa ba re bone Kaizer Chiefs kwa morago ba tla iphatlha ka lefego la gaka pele ba širiletša belipae ba itšeka mafatlha ba ganang ba re bone mobadisak ba motšhela yona ke chislet ya go retelloga gape ka belipae ra lekala kgausi le yena a ka serete ba gana kwa morago ba širiletša Scotland FC ba re lokala mosara dino wa bona šumpa wa setso go potilwe ke noete
0: monna Talbot
1: ya Nelson Chadaya o ile gore ke motshepiwa ka go ba mosara dino wa pele mo stopeng sa Scotland FC o mo pankeng a re bone chislet wa kokota ka re ka gaka o ya maemong a bolesome ba mmitša belipai ra lokala kwa morago maemong a bolesome ba rapelela gape a makgosi Bradley Cross ra lokala Inashe Mikwel o nyaka tsela ra lokala magosi le ena ba rapelela gape Kaizer Chiefs Adolf Ntasingwa ba romela gona maemong a bosupa ba re bone ba nyaka tsela fela ba gana ba latola ko morago ke lesegona la ga Dijan ba re wa kgorometsa wena Inashe Mikwel ka mašemong a sena setlhopha sa Scotland FC o kgoromeditše Timon Machope makgosi ba tseba gore go raloka le setlhopha sa go tsona ga baagišane Zimbabwe e le Scotland FC seo se ba fa monyetla gore ba itukišetše tikologo ya mathomo ya go fetela dipapaneng tša Total Energies Cup Confederations Cup ba ya go tšea karolo setlha sa bobedi ka tatelano setlhopha sa makgosi ka gopola mo setlheng sa go feta bantšheditso ka ntle papading ya mafelelo ya legoro ba la tlhagola ba la gole le ga ya ka dinetse pedi go tee go tsa go le go rala bone kgatlano ne tlhopa sa Zamalek FC moe ama khosi ba pedi tse maimong a boraro ka di ntlha tse le some maimong a bobedi le tlhopa sa Almasri ka di ntlha tse le some maimong a pele le tlhopa sa Zamalek ka di ntlha tse le some tee
0: ibile re bolela ka tlhopa sa tswa tsene ba botla go pala re tlhopa sa Kaizer Chiefs go no bolela nnete bana le kamane e botse ke di bapadi tse o tswa ka kwa go la nageng ya Zimbabwe botla go pala re bile di bapadi tse dintsinyana tsa o tswa ka kwa ona go la kwa Zimbabwe ba ile re mothumba ke le ba ra lokela tlhopa sa yona sa Kaizer Chiefs botlhomwa go le re go pala bona ba international go mase Frankie bo Willard Katsande Frankie le re go pala bo Khama Billiard yo le re ona le khono we le na go pala ra class ra lokela sona tlhopa sa Kaizer Chiefs ke ba bangwa di bapadi tse le re ka nnete ba go tse tlhopa sa Kaizer Chiefs wa tswa ona ka kwa nageng ya boagishane di tsona di bapadi tseo e le go gopola ga botse bo bona bo Pasera
1: Onisimo
0: Pasera
1: Edmo Chirambandare
0: Knowledge Musana Mutine Chadebe bona ba di bapadi tse dingwe tsa di bapadi tse e le gore ba rera loketse tlhopa sa Kaizer Chiefs wa tswa ona ka kwa nageng ya boagishane nageng ya Zimbabwe
1: letletse wa go tlhoka go tshala mare le patelo la Royal Mafokeng
0: wa batseba ba thegile ba latedi ba setlhopa sa Kaizer Chiefs mo yang ba ya le yona setlhopa sa Kaizer Chiefs
1: ba bana mabolaya pudi tona ya dipapadi bogabo le setso ka mo Aforika Borwa ge go be go se re tirelo ya poloko ya mohu Jaden Adams ntate Keaton McKenzie o ile a bontšha motlhala o mo botse ka balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs gore le ge go le boima go le thata ba sa kgone go thopa megopo balatedi ba bona ga ba feleletse ba ba tshela ka dihuba ba ba thega ka metlha le mabaka e le ge a ba dira boipiletse gore ka mo ka balatedi ba kgole maoto ka nageng ya Aforika Borwa re beng le setso le moya wa khutso le lerato go tlhotlheletsana go tlhotlheletsa ditlhopha tsa rena le ba raluke gobane ba dula ba re tlhoka ka metlha le mabaka
0: ba fana bo kuthula notlola
1: a makgosi a matlha
0: ba nna we
1: jale re boela ka gare ga papadi semmušo ba epotse ka mogare le bala Scotland FC ba nyakana le matšhope rapalela mo phasa ba itsea golewe ke monešanno Punto Bilakas a re bone Chislet wa e fetiša Belipai maemong a bosenyane Belipai a na le lebelo ka gore ke ras wa e kwala Belipai ba mmetsa sebaka mamogaso Belipai a o ithaga ditsebe kgolego felela diatlhang tsa mosaradino šumpa
0: a thomile ga botse go no bolela nnete valibae ntho e le gore ke bone o ka re phoso ya le gore a dirile a iša matlha ya godimo ka baka la gore e ba lebeletse a kitumela ka mo le tlhakoreng la gae ke ra gore o mo lebeletse yona Franki o tla gona gore o lebeletse fase o lebeletse gona kwa yang fela enkele le gore o iše matlhwa ya godimo ka gonne o bona gore silver o gona kwa o mmoletse o gona o bona ebile o phuthulola matsaa ga ena ta silver ore wa mpona valibae gore ke gona ke botse eopea ga a salela motlhomong a le ka go entšha kgoleo ga ba e le gore ba setse ba ešireleditse setlhopha sa yona Scotland FC
1: go thobela FML go tlagaso la Aforika Borwa ba nyakile go neiša setlhopha sa Zimbabwe ka lesegone la ga timon matšhope a humane sebaka se se botsebotse mo mophile kgwele ka gare gore edin areas go tswa ka borwa bodikela Bradley Cross tlhatlhamolela kgolewe ka ntle bobedi a kere boraro ba bona go akaretswa le mosaradino moraga gore matšhope a wale mosaradino Brandon Peterson ba ditse mo pase e sale one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC ba ya go fiwa thuso ya pele ka gare go di 18 areas o se lebala gore mo bankeng Kaizer Chiefs ba na le mosaradino o moswa go tswa setlhopheng sa Sekhukhune United
0: ke nnete o e le gore o tlile mo
1: setlhopheng leina la gage gape ka lebaka la gore
0: Ronaldo Lena
1: ya
0: ebile a shuo ke nagana gore shuo ka re setsae tukisetsa elo ba ile gore motlhomongwe le segana la Peterson a ka tla palela ko tswela pele ka papadi o ke ke lebeletse yena Bradley Cross ka baka la gore le ena ke bone o ka re o dutse fase ke ipuša gore ka nnete eopia ke bone o ka re o emeletse le segana la Bradley Cross le bontšha o ka re le enaum motshwaradino Brandon Peterson o bontšha o ka re o tla tswela pele ka papadi
1: ya o thobela FM le go tlagaso la Aforika Borwa o se lebala gore SABC Sport le thobela FM ba tla go tlisetša dipapadi tša WAFCON 2026 di papadi tseo di swaretse go ka kwa nageng ya Morocco go thoma letsatsing la ka moswana khutla mathomo ya papadi ba ikuka Scotland FC sebako o ba ithile ka tlhogo kwa morago ba gana kwa morago Kaizer Chiefs Nation Mikuelo o e tlatsa loto mofate o ithile ka tlhogo Chiefs Latelna o ithile ka tlhogo ya go retologa ka Scotland FC Mohamed Isaac wa tsarela ka lamagausi le yena dikampo o ya go nyaka tsela dikampo ka lotela nnyele wa tshwenya re tla go ditaba go thobela pemele go tlagatsela Afrika Borwa a re bone Isaac wa tsarela ka lamagausi le yena ba itse ba rapella Scotland FC gore ba tla itse go le kae go thobela pemele go tlagatsela Afrika Borwa Abubakar Mufad ba itse wa e bitse gape ba re lokela gautsi le gautsi maemong a bosai gona go tsaka borwa bodikela ba itse ba rapella ke dikampo dikampo nyaka tsela gore tla itse go le kae o re lokela magaupi le yena o re lokela Mufad mafate nyaka tsela o re lokela Isaac wa re ka le dikamp yo yo ke bona go tsema tlhomola wa gana Brendan Peterson rapalla mo pasika go leo
0: bona bona ka mogale ba lao papa dika gona le tsana la yona Brendan Peterson e bile re sa le ba le re ka nnete setlhense sa o feta ka mogara le kuleng botse ka gona le tsana la yona Brendan Peterson e bile re ba bantsi ba nagana le motho mongwe re ka feletsa ile re o khwetsa sebaka sa o ya ka kwa gona mo gopong wa World Cup motho mongwe yena motlhathi Hugo Bros a ka ba mmiditse ka baka la fomo e bile re ka nnete e ba le mo go yona le tsana la yona Brendan Peterson bile a ke makale ka mogo gona o a ba la papa dika gona gona bona ka mogo a tshuleng ka pela gore ka baka la gore a gone o bona gore o ka re kotsi e tla ka mo a gona o itshireletsa ga botse kgolela
1: one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC go thabela FM ya le go tlagatsela Afrika Borwa moshate whatsapp le boithabiso Kaizer Chiefs punto bile ga se pela ba tshireletsa ga tlhano nena shumba o ipe ka tsa gatello Romela kwa maemong a boraro gaupi dikhutla ka lebo botlhaba ba rapella gape ba re lerara kwa papadi e mokgwakgwa lena banna ba setlhopha sa Kaizer Chiefs lesegona le laga Anderson Dikambo wa go tsheka nageng ya Brazil ba bantši re go felelela baraloki bale e bego le ba batlhwatlha ba ba saena go tsoka ba bangwadise go tsoka nageng ya Zimbabwe, Willard Katsante, Tinashe Nongomash, o thoma go etla bo Etmo Chirampandare, ba thoma ba epa setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ba tlogele mokgwa wa go reka moraloko monti wa go tsa baraloki ba babedi. Bjale, ke bolela seo e leng gore lesegona le lela ga Anderson Dikambo. O tlo nkgopola.
0: O raya gore ke o gopola eng?
1: Ba bangwe ba ditlhopha tsa go tsoga ka mahube ba lebeletse talente ya gage ebile go bapetswa le gore o tswa ka nageng ya Brazil sewe e ba monyetla o mogolo ba re bone sebaka Scotland FC Karol Dindas mamagaswa ba re bone Kaizer Chiefs kwa morago o bonola mabodi wa gona ra sepenale ba retelogo ka yona gape maemong ba bone semete o ya go nyaka tsela Ziocha o re lokela magosi le yena Baraloka 1-1 Scotland FC Bacha Baraloka la maimong Abule Sumiti Ziocha Ya unyaka tila gape Kalato la nyele Beta Kroso Ya upokoka Bagana kwa mrago Kitabisa wanyane Ya urete loga gape Ka Scotland FC Kaizer Chiefs Kwa mrago wakana Punde Vinegasi Kalato la nyele Baraloka la khausilena Baicha ba rapella Baicha la mrago Kala mrena Brickley Cross Ya unyaka tila Uyaraloka gape nano pela Neri Frosla Wai Kuala Frosla 1 Kaizer Chiefs Lefela Scotland FC Otabela FM Ya le khotla gashila Afrika Borwa Odi mga mitu tse siripa sa iri Ba rapella mkubungo lebala Ba raloka 1-1 latlhegelwa ke go ele Scotland FC
0: a ke tsore le segana la re Frostla e ba le ka o dirang kudu-kudu ka baka la gore bo o sena le kgwele mo gausi le ena e ope malokwane ke nagana gore ke ona o kare motkoetse botlhoko gona bolela nnete ka baka la gore mo koditseng gona ke gone o ka rora lekile segana la setlhopha sa yona Scotland FC ba gogwa e kgwele e se gona le mo gausi le ena
1: ge o borela ka gore o kare o modietse mogao ke la morena gape ge re ka rele ka tempeleng bara re sore mogau mogau wa chaba bara re sore ntapelo thapelo wa chaba
0: nonga tsheba ka nnete ara o ri le le khone ke la morena wena re frostla re gno fa kno khalat e fela tshepo ile ro ka saibusheletse
1: dikambo Mohamed Isaac ba bonga bo soi Scotland FC ba isinya go lewe re teloga ka makhosi Banagatse, Mabui, Baitabo, Mamarasu, Pilagas, Pilagas, Pilagas, oh! Tokoradino, Bilibare, Lamapello, Humilu, and Akulio.
0: Novella net, what's the worry? Tomumutagar, first touch Yara and Avilagas, United Toga Lorum Tomu, Toga Munyamisi, Novella net, Cavalar, Ivaliti, Onamu, Asansunova, Vilifas, Rabu, Cavalar, Ivasna, Ivaska Fasa Hatalol, yes, Lori Rona, El Swana La Vilagas, what's the worry? Ivasansuva di Reu Pitrian, Talbot Shumbalena, Capellana, Ivasajamu Lemulor, El Swana La Vilagas, Ulagai Udirang, Afeleja Loro Canit, Wahona, we share alleged Opia. Enka khona o bia fa se ga botse mo mathomo nga ba dirile sengonyana se bona la vila gas
1: ke matseno a hora la ka kgole ya maoti ke sekwele gore se bušeditse ka kelo ya gagwe mo fase ka moragagele gore la mathomo ga kgole ge e pitla molotong la gagwe a o bile le menagano e mebedi menagano wa mathomo gore a e gagwe gone le gore a e raloke le semetsing e pitla molotong la gagwe ka lebaka la gore ka kwaletse go nna go ja la ga šumpa ke mo o ele gore be go na le sebaka Retelo rap rap ka Scotland FC Isaac by mongabo shupa wa kwala kholewe ra kala magosi lena yo yo mamogasho mafat shoto ka thuko gatino
0: ai likile go no bolela nete se gona la mafat lo tla o ngele ra loka a gona o bona gore ka nete le tswana la Brendan Peterson o kae ke ka mo go nang go bona a le ka go etsa a isha go tengele gore mothomwe le tswana la Peterson e ba se gausi le yona o no wa e fitse ga nyane nyane ke ke ba mothomwe a gona o itlisa ka mo gare ga nyane fela mothomwe ke be re bolela se sengwe except gore le tswana la Peterson nka ba e bone go lela
1: a ra loka le tsika ka le tsogo nna go ja la Brendan Peterson one amakosi le fela Scotland FC Nana mralo ke di tshifase. Sona la le bohamba boye. Ke tla saga ga sa bobedi mo me ba lenye tsapa sa amakhosi le bohang ba boye. Mralo ke leng gore. Ona le di khatse dingchi a le mo tsopeng sa amakhosi. Ke di khatse le some e bile mo pankeng ke le sona la ga. Brisbane. Mabuye bontsha go ka khara witsore sefatlego sa gagwe mo leitlhong witsore mo leitlhong la gagwe mafatlhile ge ba ba ka kgwele le lesegona le la tšerese ya bosupa moreremba kinsley moreremba Wana makosi le fela Scotland FC. Tsapasa Scotland FC ba o le bona. Ba tshe go papadie. Jela ka Carlo ya gore ge ba re lokale tsapase go le gore ke gale se le gona mo kgoleng ya maoto. E bile se go tsaba thusha ge ba tla itukisetsa lagato la mathomo la go fetela di papadi tsa CAF Champions League. Go bana ka go pola ga botse gore naga ya Zimbabwe. Bana le lagato le bana le se go ba setego di papadi tsa Total Energies CAF Champions League ke se tlhopa se tee sewe se sona tse gore se ba emele se tlhopa seo ke dinkgwete tsa leake dinkgwete tsa leake se tlhen sa go feta ke se tlhopa sa Scotland FC mowe e leng gore ka gopola ga botsebotse gore ba se re rekote sa setlhopa sa Scotland FC roba rekote ya setlhopa sa Black Rhinos yang wa gola se mosenyana ma se mosetswai nne ya go ba ding khotela mathomo stentsa mathomo ba tshe karlo di papa ding tsa Zimbabwean Premier League bjale di papa ri tshewe tsa la gato la mathomo di ha go tsa karlo mo khodi nyale wedi le khodi ya diphalane go ya go tlhata gore ke mang a ka go le ba di papa ding tsa mang
2: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
6: Motop details rekit ka matsolo a mengwaga le somesinyana ka ditjwele ka etsa go maka tsa ditheko tseo di sina go thata ka tsheniko white hotel combo se go mare route di tlaba ka loka mokaka 93995 equal to double pack ya di packet tsa pente ya tap PVA ka 69995 reka ka 2500 go ba go feta we tshupela airtime tsa tshika charge 19000 cash ba ka gabeke go ba 18 chef tsa le ga etsa le somi ditjwele ka etsa di thoma ka 17 July go fitla ka 31 August ba ka a ba ilwego top details motop ka ngwe e le go fase
1: one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC le bohamo a ka re se gona ga re Frosla ba mmontshitse ka rata sir lona mara ga go raloka le se gona naga singela ga botse Stoffel Witpin bona go tsoka borwa budikela free kick e kotse kotse sa mo tlhapa sa Scotland FC ka gare go di 18 areas ba nyakile go le ka ntsha dino ba tlhoka mahlatse ha gore ba noise kholiegwe ya felela ya kentsa bo soradino Brandon Peterson rele makarlong ya pele ya papadi mutheletsi wa thobela FM ba thile ka tlhogo Rip Frosla gona go tswa ka borobo dikela ya gore tello ga gapa gape ka khaza ses ba rela ralo ka papadi e mokgwa rele mo motseng wa masome tharo se sa ikarlong ya pele papadi nala papadi yopela arwana manna wemishiche lotula go boshaidi Flavio da Silva Flavio da Silva tsatsa ga sa bobedi ka gara ga mebala tsapa sa Kaizer Chiefs le segora la mengwe ma some amararo ya hore tlo ga ile call kick ya Masaradino Brandon Peterson white shot in a show Miguel where lo ka le prickly cross mai mong abrar bai bo tsaga pa go Masaradino Brandon Peterson mo karolo nya pele ba padi ba re lo ka ga pa pele Inacio Miguel one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC banyaka tsela mai mong abobedi ba ina metse thaba ya ntse le tau banyaka na di Chiefsland gona mai mong abo shupa ka le bua bo tlhaba nyaka tsela Chiefsland o re lo ka la khosi le na Pundo Bilakasi nyaka tsela Bilakasi ka lo tla nyele 1-1 ah ba gana ko mrago flaga ya mele ba re le bile ka motsetsing le na bana ba tsapa sa Kaizer Chiefs
0: ibe ke dikina gana hore ka nnete ba tsentse ba kina gana re ba ile o emisha flaga ka mogolo re ba le pele ka gona le sogana la yena Ethan Chislett o bebe e tloga ile motsama wa mo botse gona bolela nnete o ile o rutile ka sephapa sa yena sa Kaizer Chiefs o gona go bona kgokagana go ba mo magano ya le sogana la Chislett le yena sogana la Mfundo Vilakazi gona gona rwa ga khausu re khausu o mongwa le mo o mongwe phela le khausu o mongwa le ga ya pelenyana o mo o sala ka morao ba phela ba le khausu re khausu ka bogala gore ba gona o kwana ba gona o neeletsana ga botse di bapa di tshetse pedije
1: Toyota Cup 2026 Retlo rape ka mopat wa tsherela ka lona go le segonla ga mureremba ba gana Kaizer Chiefs ke Tselwa kwa maemong ba bo seswai ba isinya khole West Cape sa makosi tshela ka ntle go thabela pemela go tlhagashe la Africa borwa mashate wa tsebona bo ithabisho mopat nyaka tsela gore tla tshegole kae mo captain wa Scotland FC Abubakar Mopat ga re ke romala maemong a bo senyano retlo ga yona Brandon Peterson we re le ka go bona lo pela le Bradley Cross ba itse ba se gona maemong a bo lesome ya gore tlo ga bonolo ka makosi ba rapella re tlo ga le bo hama boye wa itse wa ipodisha go lewe we re le ka go bona lo pela mo ga pele ga opile ne ke atat ndasingwa ndasingwa ba itse ba re le ka kwa morago re tlo ga ka makosi gape Bradley Cross cross o nya ka tsela gore ka tshelo kae o ina metse thaba ntse le tau maemong a bo lesome te ba itile ka tlhogo ke Mohammed Isaac ba gana kwa morago ba itile ka tlhogo ya gore tlo ga ka mopet wa itse ka mapatla wa rapella o itse la mogau ka lo ngele ba itse ba re tlo ga yona a re bone Scotland FC wa thalaganya ga bona lo pela ke Witpin ba itse ba tla tlotlo ba nna metse thaba ya motsenela maemong a bo shupa ba ya go nya ka tsela gore ba tla itse go le kae ba tshika tshika ka yona kholewe time ona machope fela rapalla mo pase naka yalla khatano ne tsapa sa Kaizer Chiefs naka yalla khatano ne tsapa sa makosi ya meleji koko na ke panka mo tlhatlho wa maloba wa tsapa sa Chipa United monna wa selanga tlhatlha di papa di tsa go ka balla go tsema seme amabedi go tloga ka letsila pele go dinya diphalane wa rengwa ke dipedi le seme senyane go pitla ka letsila tharo go dinya khakola wa rengwa ke dipedi maseme amabedi ke bolla ka monna yo ga nomene mapesa free kick ye kotse rape rape go tsoka borobo dikela ya sana tsapa sa Scotland FC Dikambo Anderson Dikambo we emeletse go lewe le se gona le la tere sa masome senyane shupa Anderson barra le ka go lewe ke molala papa wa itse wa ya go pokoga le bakeng le ba shireletse Kaizer Chiefs Dikambo wa itse wa rapella nyaka tsela o gamola monna ga bonolo fela jola ka pupu shota ya go pokoga ka thoko ga dino
0: a re lugile ga botse ena o go nobelela ndete Anderson Dikambo e o pekana na re be se se thata sa maleba sa ile lo ntumo o se tsere ga balaro o ra lugile le kile go ira le kwa sa le gole ke nana bo thomwe e ba tsontse a le kile o botse ya gato e nngwe tse pedi go ba tse tharo ka bakala go lebela mo fadi mo captain ya ga ile ena o mmule jo gona mo go senyana le ena e o pekana ga na re ena ka bakala gore e ba setse motho mong a tsere ke maikutlo a gore ka bakala gore ba setse a fitile le tsogana le tsa stopa sa Kaizer Chiefs ke nana re motho mong ya feletse le rara a e re no ke le no le ka shot e upia o wa tseba le ena mo abeng gore be se tete sa malese
1: pelipai baro o ka motsetsing wana pelipai molaudi wa tlhapa sa Scotland FC ke Peter Ntlo we ile ngore o ile a shuma o ile a raloka la tlhapa sa Mamelodi Sundowns ibile ka morago gore a be ma tege fase a ba shuma ka di kantorong tsa Mamelodi Sundowns Peter Ntlo bjale tlhapa sa Scotland FC go tsoka nageng ya Zimbabwe se bitswa gore ke Mamelodi Sundowns ya ka Zimbabwe a o makatse le ga teng ge o bona ebile ba kgonne go ba le leitlho la gore ba feleletse ba ya ka nageng ya Brazil ba nyaka gauta ya go tshwana le Anderson Dikambo
0: ke nnete o ka ra lebelela ka mokgwa e le gore o ba tloga e le gore ba leka o aga setlhopha ka gona ke se se ya bontšha gore ka nnete ba tloga e le gore ba nyako feleletsa e le gore e ba dinkgwetse tsa motho mongwe mogopo wa Premier League ya ka kwa Zimbabwe ke nagana gore ba sa nyako le ka go samentela maemo a bona bona ka kwa gola Zimbabwe motho mongwe wa fetsa ba leke go tsea o tsea karolo ba kgone go raloka gabotse mo dipapading tsa continente tsa go tshwana le bona CAF Champions League ke ka mokgwa o bonang ba re leka o tsea dibapadi tsa go tswa dinaga ntse dingwe o setse boletse ka yena Anderson Dikambo a tlile mo go tlo matlafatsa setlhopha se se be gona wa ratse ba renuele jimo sona le ena o gona mo setlhopheng se ke sothala le ena o gona mo setlhopheng se se se o bontsha gore ka nnete ba tloga e le gore ka nnete ba lega o aga setlhopha se se maatla-maatla setlhopha sa yona Scotland FC Peter Ntlovu go ne o bolela nnete ba tsere maitemogelo a gage ba tseba gore ke maitemogelo le gore ba tlotla a tlatlo ba thusa mo setlhopheng se ka baka la gore mabile Sundowns se e le gore ka nnete ba tloga ba na le katlego e kgolo-kgolo-kgolo that yona winning mentality ba tlhoba ba bolela ka yona ka baka la gore wa tseba e be e karolo ya setlhopha sa yona bo mampodi setlhopha sa Sundowns yena Peter Ntlovu ebile ke nagana maitemogelo a gage ke e le gore motlhomo o tla leka o a tlisa mo setlhopheng sa yona Scotland FC
1: wa moraletse ka ntle ka lepara le segona la ga Bradley Cross o bontšha a tlopalela ka go tswela pele ka bapadi moraga kgobalo yeo e leng gore o e human one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC re godimo ga motsetso wa masomenne tlhano mo karolong ya pele ya bapadi monyane Peterson kwa morago monyane gape-gape o emiša letsogo la gage gore na le nyaka go dia phetogona kerise masomepedi tlhano o itikositša go tsena ka mo go setlhapa sa Kaizer Chiefs Given Msimango le segona ga Bradley Cross o be a sarelo ke mo maemong a boraro ba moralosa mo maemong ba moralokiša mo maemong a bone maemong a boraro e le re frosla
0: ke nnete o tla gopola gore pelenyana ena le segana le yona Bradley Cross o bile motlho mo ka nako ele ke nagana gore a feleletsa e le gore o thulana le yena le segana le setlhopha sa yona Scotland FC o bile a dula fase ke nagana gore gane bjale motlho mo e ka ba gobala e le gore motlho mo e tswela pele pelenyana mole a feleletsa e le gore a gobala a dula fase ke bele Mosimango o feleletsa e le gore o kgwetsa monyetla le yena wa o leka gore motlho mongwe o itshupa go ne bolela nnete o tla gopola gore ko o buile setlhopheng
1: bilakatse punto shoto ba shireletse go leo e tswela ka ntle ka lebopo dikela
0: ke sa bolela ka yena Given Msimango ke re o buile motlhomo gare a setlha a leka o boela gape mo setlhopheng tla gopela gore a kile a feleletsa le gore le ena o kgwetsa kgobalo e le gore motlhomo e kile a meya ka letlhakoreng sebaka se se telenyana le segwane la Msimango
1: sure one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC arabon ya re tloga ka mona le fela ka Scotland FC ba re ka le di combo Anderson romela mai monga bolo some ya re tloga ka bona le fela ba re bolo ka motse jingwa na time on ma chope go ka re tshe ka metse me ra ra mothele tsa thabela FM
0: go gara ke thoma o ile mo tremane o lelang ka yona re le sogana la Anderson di combo o tata o mpotsa o gara ga nyana nyana ke ya bona tremane o lelang ka yona e
7: o nya gore go rapalele gore o thome go tshepa ga botse gore ga ile ka la morena ke morudi ga ise ka la morena ke nang ka dingala a re bone pundo bile ga se wa itsela tsela mai monga bo shupa sebaka da silva garden dress mama ga sho wa isinya da silva tate lo gape ka makhosi monyane o re le ka gape le da silva mai monga bo shupa ba mmitsa ke monyane wa mmona mai monga bo shupa cross mama ga sho bile ga se sinya nako gape gape a reds sepeto sa gaga sa mathomo ge kgwele e pitlala mathomo mo lotong la gage ke phoso wa e dira bonyane 1-1 sebaka Kaizer Chiefs ka gore din ras ba sireletsa kwa morago felela diatleng tša masaradina masaradina shumba manenje o ditse mo pass wa menekang
0: sena tlasa monna
7: ya
0: e boboletse ka yona mofundo vile ka se ke nagana gore ke ntho e le gore motlhomongwe o tshwanetse a tla itsetsinkelele yona taba ya gore motlhomongwe kgole e tla mo yena ya mathomothomo ya e le gore le ka kgwebe ya fatshe ke yona feleletsa e le gore motlhomongwe e tloga e monyamiša go ne bolela lene
7: ro
0: o kgwetsa dibaka tse di botse eupea kgole ya tshwanetse a no e tšea gabotse a no e beya fase gabotse ke kgole e le gore ga le ka o e beya fase o feleletsa e e tswa mo yena wa feleletsa e le gore e dumelela setlhopha sa yona Scotland FC ba kgone o mo aparela ka pejanyana ke ntho e le gore tshwanetse a e le mo go ne bolela nnete ka bala gore a ka lokisa eo a kgwatlhisa mo eo ka nnete tlata e leoba e le gore motlhomongwe re a tseba talente ya gae o ne bolela nnete re no ra gore a lokise tse nyanenyana tse e le gore di setse gona tsa go feleletsa le gore motlhomongwe di tlatsa le modia sebapadi sa maemo ao dino
1: bokgoni ba gage ga bo bapetswe le selo ge e se fela gore ge kgwele fitlha molotong la gage e ba tšhatšha madukulo ga sebešo re godimo ga motsetsa wa boraro go emere re gokeditseng ka yona ga re bone mmopat abubaka mmopat wa kokota ka re ka gaka ka ntle ga sedikodiko sa lebala o re le kala makgaotsi le yena go le segon la ga manenje ba ya go nyaka tsela Scotland FC maemong a bolosometee ka borobotlhaba one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC Toyota Cup 2026 crosso ka mmopat fela ba gana Kaizer Chiefs kwa morago Adolf Ntasingwa wa sireletsa ya go retelloga gape-gape ka Scotland FC abubaka mmopat ba e bja mokhubong wa lebala ba rapelela gape-gape Whitbin wa jaralekela kwa morago ya go retelloga gape ba relekela Isaac Mohamed Isaac maemong a boswai gona karolong ya pele ya bapadi o a furelela ba mmitse kwa morago o relekela Shumba Masaradino wa Scotland FC mona la bapadi Jobela a re ke bone go lokile go lekane mo karolong ya pele ya bapadi awa re na le sebego sa pudi ya leleme le letala motseng wa bolosomešupa karolong ya pele ya bapadi mpunto bilakasi a mešhanno ya Kaizer Chiefs khutla ete ya sena setlhopha sa Scotland FC ka re tatse serelwana ka mole ka mo prosla le ka bo go Kaizer Chiefs manenje ka mo setlhopheng sa Scotland FC phetogo ya gapeletso cross a ya ka ntle mosimango a tsena ka mogara lebala
0: e sa le mole setlhopha sa Kaizer Chiefs ba nwešhang no go ne bolela nnete ga ba se obele dibaka tse di botsepotse tse e le gore ba di tlhola go ne bolela nnete dibaka tse dintsi di feleletsa di wela mo lesoganeng la yena mpunto bilakasi re boletse ka yena gore ka no lokisa phosona tse e le gore wa dira kgole e tla mo wena la mathomo motlhomongwe a ka feleletsa e le gore o bja setlhopha sa yona sa Kaizer Chiefs ga botse setlhopha sa yona Scotland FC se leka go boya papading ganyane ganyane kgona bona gore o ba raloka ka mokgwa ba raloka mo captain Mofat ke ena le gore o tloga a raloka kgona bona gore dicampo re sete re boletse ka yena ba mo wa masogana ba e le gore ka nnete ba tloga ba bontšha bokgoni mo papading
1: Toyota Cup 2026 go tswa lepatelong la Royal Bafokeng one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC a re kopane karolong ya bobedi ya papadi moshate wa tsebole boithabiso
8: papadi ye e sekasekwa ke molatelo magatho go tshobele FM moshate wa tsebole boithabiso papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi mone matšhimo a sa fetse go tshobele FM tsanin lefase la mebuto le meedi ga mmogo le mmuwa rona
9: Haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso Hoodspring mautung a ditaba tsa re

0: Lalela FM. Mushati watsebole boithabiso.
1: Tsika mushate Motovela FM. Ke lo morena le la ba tsumepedi tsela go dinya mosega manye. Ngwana wa ke tpedi masumepedi tsela. Re go tlisetsa tshe.
2: Kolo se sa Njimutha Primary School. Sa ri le ga re bona sekolo se se feje mengwa ga masumi a matlhano. Ka feje re bona gore hawa this golden jubilee. Re ikitika.
3: Kolo sa rena sa Njimutha Primary School. Ke sa mathomo mo motse magae. Sa go ba le di bus. Ye engwa dilo re Njimutha poe.
1: Sehlaelo ke boipsino ya 22 mo ya history le moketeko wa mengwaga e masome hlano ya sekolo sa Ntimothapo Primary School ga kgošhika dimorama dimothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola a oa tlhabologana pele e ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantsi a go senyakele e ba fitha sekolo ba tswaletseng tsebe a ba sa challenge teacher ka baka la re go ne e re ba boditse
1: tsei ka botlalo di kgatlhampana go thoma ka metsesometlhano go itlela go iria bosupa bosego gona ka mo thobela fa mošate wo tsebole boithabiso.

0: Of retraction on Gabatem because you have done a bit of our whispers in the tape, Stimela. The top while a carlong yavia, papa in a gongyos fetch pill, motility words, bala FM, re quilaca for carlo yapele, papa is a pitcher of caron. I get to Babu Samara by Savava Kaiser Chiefs, releva lecola lecola, Babu Samara, guarded Lodisa Toma. Eh o kano ba go swa no tla go kopana ga botse fela le bona ba e bo sena motlhomong re ba tshee ka mo we Nicole go 086 000 2452 086 000 2452 tobela FM Jimela
1: Dr. Hicholi
0: Jimmy ke matabata Samson
1: ke matabata Dr. Sala ka tela monna re shuru ka re ba bo sema
0: ba bontsha ba etla ba bose ke bona o ka re ba seng go sa no ba le mole mola
1: doctor mon mogalajwa re shunga ga langwa ga ba thoma kana mogone na tsire ba se ba doctor mara wa kwa pele hawa o tere bele bon kete ke bon phare
0: go gwe
1: se ba ta go
0: ya go ka bra semi a re je mo tele je mo ga fatse ba FM jime
2: go bona
0: le kae
2: re bona le kae ngwana mma
0: hawa gona le ka botata ke le bala
2: ke
0: bona o ka re ya ke tsebe bona ba e bose ba isa ba go ba jo kopana ga botse go ba di sa thoma na
2: tlhopa sa kefa se sera ke se lebeletse ba tlo ba ga botse kwa pele ntho ba santse gore ba e lokise mo gare ga bo mo bo gare ga lepatlelo ba ne go gotsa ba lahlegela ke dikgwele and o tsebe ge tlhopa se bapala gare ga lepatlelo se sa rie dikgwele tsa go bonagala le kwa pele mo marumong ga le santse o ne tloga ba loutsa marumo a bona and-e gape le motsheletse o mongwe a fetilego a boletse gore go foune machiefs fela aowa monne wa geisi wa re nomotsa gore thobel f m ke ya setšhaba ka moka go founa ma le mang ka gere ke rejo ya setšhaba ke kone se mantsi a mabotse marao wa re mofareitsang kere maikutlo ona o ka no bolela selo a se lemoge gore no se tlo o baka mogomo go ba
0: bangwe
2: e sale ka pela bona ba tlo ba gabotse ka gore ke lebeletse mo petelineng ya bona ba zama go ka thiba mara gagolo ba santse o ne tloga ba tiisa mo bogare jwa lepatlelo le kwa go loutseng yantane le mosimane wa gabila kase a seka ba fela pelo motlhasi a kgone go ka bolela le ena gabotsebotse ba toloka ba ya kwa pele ntate tsamago ke a leboga
0: go leboga nna lebala monnageso go leboga nna re tloga re leboga ka nnete metso e le metlhano fela re e tswela e reng ya bone re tlo boela karolong ya bedi ya papadi nakong ya go se fetse pele ke nnete batheleje radio ke ya batho ka moka malesela ke tse gore baum ke gopola o kare ke yana malesela o ba kgopisitse keng a re go letse makgosi fela o se le kgosi ke nameka go kgaolawa re ka se šome jalo maikutlo ke maikutlo a batho le ga a fapane re a leboga ba bangwe ge lešetse le e kgonne go moswarela lena o tseba gore ago maikutlo e no ba maikutlo a re tše motheletse o mongwe ka fa Nicole thobela FM dumela
3: Dr. HOD
0: Pere
3: a re boleleng nnete Kaizer Chiefs e tla gabotse e monate e a itaetša gore re sa tlo bone legolo mo go yona
0: urialo
3: ke kole monne mongwe a bolela pele lengwe e botse ena Dr. HOD jaji lengwe mona o bebe restricting o fore ga le gore go raga Kaizer Chiefs gore go gopela machisa ka ba ba fo tsena ba tisha go nyefola le mahloema
0: agrialo sealemoya se ke sa batho ka
3: mo wa ke ga ne gore mo kole monne ya ratharatha ene ya ratharatha gore ba bangwe ba bolela gore mo kole monne mo tshile ya di bolela ke le mafuti mo ya re tshatse re tshwara le maroko re fatse gore ka reng ka ene
0: ka se ga ne le yana o na le re mo fa se ba ka rano kwa ke ra re nyake a re nyake o kwa jere di nyake a re nyake o kwa fela tsha gore thagatsa ba bangwe ra ba tima se ba ka e fela re no re
3: a ke ga re tshe mara ke re wa mo gore monne ya le tshe ya bolela go le yana a sa shumisha gore bana la tsha se se ke tsha tshe mo go fola la di meto fa kwa bona le ene mo kwa gore ka mogwanye fela ka gona e bile go tshebile sa tso gore na re ka reng ka ene ke se chiefs ga ndi bale ba tsara re ka re ka ireta ga nna ka re bo ma ela hla go nna ba thoma na re go pela re ka bona ke botse ga re thegeng ke se chiefs re tsile gore ke se chiefs e buile ka mogore tsela ka gona ga go le go Dr. Mona ke re thagatsa go bula ke team ya hlapi data
0: le bo ga pere o le chiefs na
3: ha o le le go le Dr. o tlile mo ke ga mo ke go ga se se o ntse le tsama so
0: ke ga o ga pere ke le bo ai ya wa tswa ki ya hey chiefs ya fisherman ya taba chiefs ga se go e fedile ge Hey, ga thoma. E fela gona le ka molato ke nyaka go kwa gore na e ka ba ile gore molatelo le Frankie ba emishwa.
4: Baba di iseka sekwa ke molatelo magatho go tshobele FM. Shata botse ba re tsamae show. Baba di ga go ya mmamoratwa ka bogoni ga Frank Sichabi. Mole machimo sa feji go tshobele FM.
0: Hello mo ke be ke sere botata jwa go shisha monna o ile a le jare ke ya magele ma khosi fela ga o se le khosi go torope jwalo ba ba mara wa re bolele jwalo re no ntse maikutlo jwalo bang ba ra ba re nyefola e be ma khosi bona ke sa tsiba ke sore ka mo go fishang e ya tlhole ba gana jwale ya tlhola ka la goreng
5: metse wa leso re molaudi wa tsa kgwebo le molaudi wa mananego mo go thobela FM ba ile ba shupa wena gore a wa gomo tsa ka mokibelo la kala morena mo mabaleng a dipapadi a di kiri tlhokomelo ko wena a sa nka ba dia phosho le ga tee gomme kahlolo ya gona ke yona ya gore o mongwe le mongwe o na le sebaka sa go tsena mo moyeng a ntsha maikutlo a gage wena jala ka modisha ya ba fela go hlahla gore e se ke ya ba gore se nna jala ka motheletse ke se bolelago ya ba polelo ye le gore ga se ya tlhapa ditoko ka gare
0: ge go sena maroga motlho mongwe le manyefolo a na wa go tloga a tswele aowa re no kwa maikutlo a gago a siamane felo le lenaneo le rena bjalo ka bagaši le batsweletse jaanong ba gore ao ke ka mokgwa o ikwang ka gona monna gešo ke bona chiefs ke chiefs e tlo shuta ngwago e ba apara ba apere jersey engwe ba be ba apere engwe ka karolo ya pele ya papadi ba apara engwe karolo ya bobedi ya papadi a ke tsebe motho mongwe le tlogela le putšišo ya gore kudu molatelo gore a lebelele gore re ka re setlhopha se sa Kaizer Chiefs namile se a bontšha re se tlo ba bose mo setlheng se goba e no ba gore di sa thoma re se kana mariri yalo ka gore ba bangwe ba re ba latlha dikgwele ga bonolo a ba name ba bona la go ka re ba bose jwalo-jwalo e fela ke nyaka molatelo a re tlhathe gona fao ge re tsena karolong ya bedi ya papadi la teng
6: ka lebela gore ke dibapadi tsona tsela e be di raloka setlheng sa go feta doko ke le gantsinyana ge motlhatlhi o moso a e tla o kgona go bona le dibapadi ntlho mo di thoma o isa dikausu di ise a godimo ba bangwe ka baka la gore o mongwe le mongwe o leka go itshupa o mongwe le mongwe o leka gore a Fernando da Cruz ke gopola o

0: setsa di bapadi gape tse dingwe tse tharo tse nne kudu-kudu moralo ka pele le raloka ka mo matlhakoreng gore motlhomongwe a feleletse le gore o mmatlafatsa setlhopha se ke ka o fitlha ka mogoe le gore motlhomongwe o tloga a senyaka ka gona eopia o fitlha ka sebaka se re se bonang se tloga e le gore ka nnete um se na le motlhomongwe mo barating ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ke nagana gore ba tloba ba se thabela se ba se bonang ka o fitlha ka se sebaka doka.
1: Go thobela FM le go tlagasela Afrika Borwa moshate wa tsebolo le boithabiso re tsena semmuso mo karolong ya bobedi ya bapadi setlhopha sa Scotland FC ebile bona o kare ba diile diphetogo ka moka ka mogare ga lebala ke bone Knowledge Musona ke bone Kama Billiard Walter Musona le ena gona re tlabe re ntse re le gare re tlhapeditse gore ke bomang ba bangwe ba baraloki ba kole gore ba tsene ka mogare ga lebala go tswa ka mo setlhopheng sa Scotland FC ka mo go Kaizer Chiefs le segona la ga Ethios Ecuadora le ena o tsene ka mogare ga lebala ke bolela le wena setlhopha sa Kaizer Chiefs ba fetositse jeresi ba apere jeresi ya mmala wa gauta le boso ba tloga le boa ba ya borwa Scotland FC ba apere jeresi ya mmala o mosweu ba tloga borwa ba ya le boa go thobela femele go tlagasola Aforika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso monyane fosta go leo ka mogare ga lebala Kiven Msimango wa tsara la kala masaradino wa stapa sa Amakhosi Brandon Peterson wa tsana ma tsaba ma tsana la kholewe ka mafatla ba rapalla ke ikotoro ba itse mo motong a gagwe re tlo loga ga bonolo pela ka kirisi ya botlhano le segore la ga Moses Shidolo le na o tsene ka magara la bala kwa mrago re tlo loga ga bonolo pela ka Scotland FC bale ka go ya ga lesa go lewe ba nyaka tsela Kama Billiard ha re ke re mana maemong a bo lesome e tswela ka ntla go lewe ha le ka gore o ira loka le lesegona la Jeresi ya bo lesome Walter Musana ba ya go efatshe ka magara lebala e le one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC o emeletse ka maoto monna yo ga Fernando da Cruz monna mengwaga ya masome tlhano tharo go tswanageng ya fora ka gopola motlhatlhi Paul Dolaisa yo mongwe wa batlhatlhe ba ile gore ba itswanageng ya fora ba tlhatlha setlhopha sa Kaizer Chiefs o ile a thopa megopo e mebedi ka tatelano Rothmans Cup ngwageng wa lesome senyane masome senyane supa le ngwaga wa lesome senyane masome senyane seswai Paul Dolaisa re tlologa ka Walter Musona ba nyaka tsela gape ba itswa ba rela ka go bonolo fela le tserisa masome supa tlhano le segona la ga kwa Kethwala
2: kwa kwe twala
1: ya ngaro wa tsikinyega e bile re ke bolala ka kwa kwe twala
0: nga re stopa sana Scotland FC le bona ba fetu sitse
1: cherisi ke se ke fetsa ngo se bolala ga re tsena mo karolanya bobedi ba padi gore ba ka cherisi ya mmala o mosweu ba tloga borwa ba ya le bo pele ke la ka Kaizer Chiefs ka cherisi ya mmala o moso lo ga uta ba tloga le bo ba ya borwa
0: ibile ntwe lo rena pa ile re e gona re tswa re mo ena papa dinge ibile ga bana pe ba o buela mthumo palo ya di bapadi tse lo re mthumo ka feletse re wa di o ka feletse o di tsentsha go rato ka tsentsha di bapadi tse tshela tse shupa re tla mo bona mo gopong
1: sho ka lebaka la gore go bolla nnete ke papadi ya segwera magareng ga di tlhopa ka bobedi ga tsona re mo motsong wa boraro karolong ya bobedi ya papadi one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC Frasla ina shemi kwa kwa mra go ba rela ka mo saradino Peterson naga tsela gore tsa go le kae my mong a bo se swai parichana ya Toyota Cup re tlo loga gape gape kwa kwe twala a mi just stopa sona le la ga kwa kwe twala wa go tsoka kwa nageng ya Eswatini le segona la mengwaga masomepedi nne re tlologa gape-gape ka kwakgwe thwala nyaka tsela gore tlatshego le kae ka lotolangele re lokela mogaotsi le ena ba re tlologa ka ena ga bonolo fela Scotland FC ba tlile ka setlhopha seo e le gore se ralo ka dipapadi tsa league ka kwa go la Zimbabwean Premier League ke ka moo e leng gore ba dutse godimo ga kgwele bjale a re bone Kaizer Chiefs ba re tlologa ka yona ba re lokela mosaradino kwa morago Peterson wa itse ona metsetlhaba ya metsenela go lewe re le mo motseng wa botlhano karolong ya bobedi ya bapadi ya gore tlologa gape-gape Walter Musona o e kgatha direthe

0: etloga ka Kaizer Chiefs ikatora taranya ka tsela o re tlatsa go le kae ra le ka le monyane maimong a botswai ba ba mkhubungwa le bala ba nya ka tsela makhosi ba ra le ka 1-1 ga bona lo fela maimong a bo le somete a re bone na ba tla betha crosso Kaizer Chiefs sebaka tanture din ras ga re ka betha crosso ba shireletsa retloga gape gape ka Scotland FC ba ra le ka le knowledge mosona tela ba itse go le Kaizer Chiefs ba re a makhosi na ra le ke ba di e ba khwa khwa
1: ka ngwa di ba patie le hore ke nagana di ba rati le ba thegi ba tlhoba sa Kaizer Chiefs ba ka tsoga ba mo le ba la ena le sogana la knowledge musona
0: tipe MTN 8 ngwa ngwa ke tipe se swai Telkom knock out ngwa ngwa ke tipe le some ale se tlhopensa ama khosi knowledge musona ga bia lona nna mingwa ga ma smetha ratsela the smiling assassin rakel lo ga rapa gape ka Scotland FC ba ya go nyaka tsela kama pirat Arbon, why is your Romela Mamong? Abolusumeti, Crosser, Quaque. Velabarana Kaizer Chiefs, Pundo Villagas, Kislet, Wadia Dia, Ralokalagamapuri, Ralokalagamapuri, Robotsubotsi. Kalashakin, let's stop us at Kaizer Chiefs. Salawana Makosi, Lefayalas, and stop us at Scotland FC. Toyota Cup, 2026. Rilemumutsungo Basalela. Karolong yana ya bobedi ya bapadi Thabiso Manyane maemong a bososai wa e kwala go lewe ra lokela mo gausi le yena ba ya go retelloga ka yana setlhopha sa amakhosi wantile duba le yena o tsene ka mogare lebala ka tšhirise masomenne supa ke bene mosimango o tsene mo karolong ya pele ya bapadi le phetogo ya gapeletso ba ntšhetsa ka ntle le segone la ga Bradley Cross Leboga Maboye ra lokela go ya maemong a boraro Rip Frosler ra lokela mo gausi le yena go Inashe Mikwel Arbonne le sogana la ga Given Msimango o ira lokela kwa mora go le mosaradino Brandon Peterson Peterson wa iketla ka golewe o e tla tsalo tokolo tolangele na meje thaba ya motsenela ba ithile ka tlhogo ya gore tloga gape ka Leboga Maboye wa itse re lokela maemong a bo le some Arbonne mpundo bidagasi re mala maemong a bo le some te ba nya ka tsela ba re ke nya kana le ikathora ba mu humana Arbonne o na le maka ka gore dinos ke bona go tse pelo ba shirile tsa ba tsa golewe ba romela khutle
1: ba tlile yona ga botse o ne o bolela nnete motsamaya wa mobotse wa setlhopha sa yona Kaizer Chiefs eupia ke nagana motlhomongwe e fitlhele segwana la Chiefsland ke bona kare ba seja setse melelwane eupia ba kgona go ešireletsa ga botse setlhopha sa yona Scotland FC ya ba khutla setlhopha sa yona sa Kaizer Chiefs
0: ya mathomo ya amakhosi e le bobedi ya bapadi ya pele ya Kaizer Chiefs e le bobedi ya bapadi Kislet Kislet o emeletse go lewe bona go tsaka borwa botlhapa wa ikuka kgole kotse kotse re bona wa tsara ga bonolo mo saradino bile ba re le mothibetse tsela le thibetse monna yo ga Nelson Chadaya lena ke mo wa karlo ya diphetogo tsa setlhopha sa Scotland FC bile ba bontshi tshe mo re le go setlhopha sa Kaizer Chiefs karata se re lwana ina she Mikwel Raga tibetse tsela masaradino monna yo wa ga Nelson Chadaya Nelson Chadaya ba re lokela go mora go gape re tlo ga Scotland FC Toyota Cup 2026 ba ga na Kaizer Chiefs ba shireletsa ka re ke biki mo karolong ya pele ba padi ke sa bolla ka dipapadi tsa Total Energies Wapcon 2026 a di thome go sasa mo boshigong jalo holo mamoletse o tla ba le gona a re begela gore go diega eng a go diegeng ke mowe SAPC Sport le thobela FM ba tla be go ba eme gaufi le tsebe ya gago banyana banyana ba mogolo goro la bobedi padi ya bona ya pula madiboro kgatlhanong le naga ya Tanzania mo letsheng la ka bosana taba ke le mo papa ding yo retlo ga gape ka Scotland FC kwa mo robara la ka mo saradino Nelson wa tshe go kutisa mo pase go lewe ba gana Kaizer Chiefs ba re bone mamagashwa a makhosi sebaka a palla go ibia tseleng ya ga le segona la ga silver le segona le la ga palla go ibia tseleng ya ga ikataro le segona la ga bidagas
1: ka morago wa mphiwa fela wa utswa setlhopheng sa yona Scotland FC gore bolelela nnete ba tshwanetse go ba ba rilekile go e berekisa ga botse go leela Mfundo Vilakazi e ba tshwanetse go ba dirira bokaone ka nnete ke nagana gore motlho mongwe o ntshitse go leela a sa dira bonnete ore ka nnete ke e tlatsa loto e ya sebapadimmogo le sona o fikele beletse papadi ya legono o tla gopela gore megopo e mebedi e setse e fetile yona Toyota Cup setlhopha sa Kaizer Chiefs e be se saka sa nweša motho mongwe ba tla ba re open play o tla gopela gore mo ka ke tepedi masomepedi nne kgatlhalele setlhopha sa ela sa yona sa go tswa kwa go la Tanzania Young Africans setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tlhagetswe ka nnotse nne go lefela ba bua gape ba ralo ka maleka lefela lefela kgatlhalele setlhopha sa ela sa Asante Kotoko sa go tswa kwa Ghana mo setlheng se ba setse ba nositse nnwetse motlho mo e ka tla feletsa le gore ae e ka tla e ba motlho mo mogopo o ka feletsa go šala ka mo Aforika borwa ka mo
0: lee go tlhola matlhatso le katlego ya setlha sa ketepedi masomepedi tshela ketepedi masomepedi supa
1: e be ke tšhaba o rialo
0: nkano tšhaba o bolela ka tsela eo a wa tshwanela gore o tšhogele ga teng
1: modiaboya kua bedway ka kua modiaboya ka kua oskar ka re o thupile Toyota Cup wa rae motlho mo o se ke setlha sa ka se ka kgwadiaboya ba ba emetse ka kua
0: e fela go na le MTN 8 go na le Cali Knockout go na le Netbank Cup retelelo ra rape ka Scotland FC ba ebe ya mokhubung wa lebala re motsetsong wa bolesome karolong ya bobedi ya bopadi wana makhosi lefela Scotland FC re le phadišanong ya Toyota Cup e le papadi ya segwera magareng ga ditlhopha ka bobedi ga tsona setlhopha sa Scotland FC go tsona geng ya Zimbabwe setlhopha sa Kaizer Chiefs go tsona geng ya Aforika Borwa ba etsa ba rapalela kwakhe thala maemong a bolesome wa etšea o e ralokela magausi le ena ba yega lesa gape-gape ba e beka khubung wa lebala ba e rapelela ga bonolo pele ba e raloka letšere sa botlhano Moses Shidolo ba etša ba raloka gape kwa morago ba retelelogo ka yena kwa kgethwala thala nyaka tsela le segona la go tsena geng ya Esotini wa etša go e rapelela kgoleo gore ba nna le mo kae wa etse ke tletse go e forotla o e ralokela kwa maemong a bone ka mašomong a tsena setlhopha sa Scotland FC ba raloka ga bonolo pela ba etša ba raloka le Kevin Moyo ba etša ba raloka gape-gape letšere sa bobedi le segona la ga Jalai Emmanuel Jalai o raloka le Kevin Moyo moyo le ena o tsena mo karolong ya bobedi ya bapadi ba etša ba raloka ga bonolo pela le segona la jeresi ya masomepedi nne Kevin Moyo ba etša ba rapelela gape-gape ba nyaka tsela ba raloka ga bonolo pela Emmanuel Jalai ba go nyaka tsela gore ba tlatša go le kae a re bone wa e bitša ga bonolo pela ba ralokela maemong a boswai ba nyaka tsela Scotland FC ba romela maemong a bosupa yo tsela peketla noletse mosona crosso panana diatlhentsa mosaradino Brendan Peterson
1: ke raya gore motlho mongwe ka mokgwe le gore ena knowledge mosona go leele a kgonne o e crossa ga botsana ka ona ke raya gore motlho mongwe nkebe e feleletse le gore motlho mongwe e ba nno ke lebetse motlho mongwe motho ga retouches dineeletsano tse e le gore ba setse ba di dirile pele e fitlha leswane la yona knowledge mosana tse dintsi tse e le gore ba dira ga botse setlhopha sa yona Scotland FC ke gore ba neeletsana ga botse ebile ga ba tshoge ba tsere gole gannyanenyana ba kgone go neeletsana ga botse wa bontsha gore ka nnete ke setlhopha se se maatla ebile o samaka le ka nnete gore ae ka mokgwe le motlho mongwe ba bona ba le ko ntlhoreng ya yona leake ya kakwa go la nageng e le a kakwa Zimbabwe ebile re sa lebale gore ka nnete ke bašhireletse ba ona mogopo wa leake wa kakwa Zimbabwe ka kua ke le se se ya bontsha gore ka nnete ke setlhopha se se maatla setlhopha sa yona Scotland FC
0: maemong apele ka dintlha tse masometlhano pedi ka morago ga dipapadi tse masomepedi nne sona setlhopha sa Scotland FC go leake eo e le gore bopša ke ditlhopha tse lesome seswai makhosi ba nyaka go fedisa tlala lenyora la go se thopeng leake ya Betway Premiership padi ya bona pula madigogo ka letšhila pele godi ya phato ile godi ya bomma ka kwa lephatlhelong nampompela kgatlhanong le setlhopha sa Kruger United ka kwatara go tswa go iri ya boswai bosigo ba etla tsa loto ba nyakana le gole Thomasona fela ke bene mosimango o ebeya maotong a kamapiliad kamapiliad retelelogo ka yona ba re bone kamapiliad ka rutin ras ke bona kotsi ya motlhomola ba gana kwa morago Kaizer Chiefs ba šireletša ke leboga maboye o raloka le Mpundo Vilakazi maemong a bolesome chislet chislet o nyaka tsela gore o tlatša go le kae o raloka le Mpundo Vilakazi maemong a boraro ba e fodiša go ya maemong a bone ba e rapelela maboye ba tša ralokela maemong a bobedi ke bene mosimango Kaizer Chiefs wa raloka ga bonolo pela le wandile duba duba o nyaka tsela o raloka le ke bene mosimango ke bene o nyaka tsela gore o tlatša go le kae Rilemo, Motsunga Masumetano Sosai, One Kaza Chiefs, Lefela Scotland FC, Toyota Cup, 2026, Ochakala Patalong, La Royale Bafokeng, Baichaba Rapella, Amakosi Amatle, Kumungwalabala, Arabone, Adolf Dasingwa, Baichaba Ibam Kumungwalabala, Tuba, oh, Wisha Maimong, Abolosumeti, Chislat, Wahapelet, Chislat, Gardinus, Mama Rosso, oh, Bashirle Chamotunga, Ikataro, Yaretolo Rape, Amono Lapela, Kanolis, Musona, Ocha Maimong Abubeti, Wea Maimong Abuswai, Bam Micha Amono Lapela, Orota Shakolakai, Waretolo Kayona, ah, Bamuchi Monoke, Baraloka Rape, Ramon Lopela, Yaretolo, Ramonolo, Kalasola Moses Sidolo, Baita Baraloka Rape, Quake Twala, Talanya Gazilla, Vera Lakala Mohausiliana, Baratel Logana, Ramon Lopela, Baraloka Ramon Lopela, Lilisona, Lawal Thomasona, Vera Lakala Twala, Maimunga Bolisome, Kamashimunga Scotland, FC, Baraloka Ramon Lopela, Yaretolo Ramonolo, Kalasona Lamsebe, Tokosizem Sebe, Sebe Nyakatsela, Orota Shagolekai, Wajarakala Mohausiliana, Bai Keta, Bananya, Jalakaluvu, Eoretolo Rape, Kamsebe, Moses, Orota Shagolekai, Bamicha, Kwaka Twala, Arbone, Maimong, Abu Sumiti, Waikwala, Kalatangel, Twala, Nyakatsela, Bamutual, Fellow of Rilla, Wajarakala Hosiliana, Arbone, Moses, Crosso, Bachilakaro, Kwamra Wamakutsi, Mabuye, Wai Rapella, Wai Podisha, Maimong Abubedi, Arbone Wandile, Duba, where local Ikataro, Daro Nyagatsela, Orota Shagolekai, Bayo Nyagatsela, Maimong Abuswai, Baichia, Baiketa Kulewe, Omashate, Watsibo, Lewe Tabish. Barle Marloga Padia Mokwa, Lesogana Lara Lebuham Mabue, Rilemo Mesutunya Iri, Emma Sumiatsela. Chidin Wachana did Hapachi over Katopola, Tanaganya Zimbabwe. Caps United. Chilingwe chere tlhopatse o ile gore dimena ga no nya ba bantsi. Bo Dynamos FC. One Kaizer Chiefs. Lefela Scotland FC. Toyota Cup 2026. Ocha kala patelo na Royal Mafokeng.
1: Bo Highlanders.
0: Yeah. Highlanders FC. Tlhopa se ileng gore mo shonja la bone ba latlhegetswe ke modulasetulo wa setlhopha sa bona la motlatla modulasetulo ga mmogo le mosara ditšhelete o akaretswa le molatedi wa setlhopha sa Highlanders FC kotsing ya sefatanaga ya go šiša dinabana tša mmele a moya ya bona e robala ka khutso ntate Ken Mhlophe Piso Siziba Nkani Khoza le molatedi wa setlhopha e le mme e le motho wa mme le wena motheletso thobela FM o e leng gore latlhegetswe ke magageno kotsing ya sefatanaga go motšega o seke wa botšhediputšho tše dintši ka gore o tlo tlaiša monagano wa gago morago ga ge o ka se wetse karabo yeo e le gore bo e golofela o e khomotse ka la gore o phethegile o phethegile go lokile go lokile mopo wa legodimo le lefase o tsebile gore gobaneng a tsene ka lapeng leno o tsebile gore gobaneng a tsene ka gare ga bophelo ba gago
1: o jeamalapa ka moa ke lebeletse ka mokgwa motlhatlhi motlhomongwe wa setlhopha sa Kaizer Chiefs ka mokgwa e le gore motlhomongwe o napa a tseya nako motlhomongwe go o dira diphetho se se napa se ntaye ja Frank le bathiletse gore motlhomongwe o leka go ke setlhopha sa gage se se ke nagana gore motlhomo o tlo o tsena ka mosona mo setlheng se se latelago ke ka mokgwa ke bona kare motlhomongwe o boa tsaya nako e ntsinyana ka nnete gore motlhomongwe a kgona go bona momagano ya bona a kgona go bona ka mokgwa e le gore ba raro ka mmogo ka gona le ka mokgwa a thomileng ka lenaneo la gae ka ona gore bolela nnete o kgonne go bona gore o thomile ka lenaneo le le maatla gore bolela nnete tsena bile sentla e tsa gore ka nnete mothomowe ke lenaneo la re le a le bona re le lona ke lenaneo la ka la mathomo ke ka mokgwa o kgona go bona o fitlhaa ka se sebaka um diphetogo tse e le gore dibile gona o lebelela sebana kiben semangwe ebile phetogo ya gapeletse gone o bolela nnete seya bontšha ka mokgwa ke bolelang kere ke nagana gore le ke lenaneo se ke setlhopha se e le gore mothomowe re tlo o bona tsena ka sona mo setlheng se setswa re se thoma ka mokgwa ba kgona o ba fanako ka gona ka baka la gore mothomowe ge nke ba e sa nyaka go bona gore mang ke mang ke nagana gore mothomowe mo karolong ya bobedi ya papadi ebe re tla bona setsa dire diphetogo tse dintsi se se ya bontšha gore ka nnete ka mokgwa koleletseng ka gona gore aeum mothomowe ke lenanao la gage le e le gore tlata re bona a napa e le gore o kitima ka lona setlhae se thoma
0: Paul Thomson nna metse thoba ya motsenang la golewe felela maotong a masaradino Brandon Peterson re motsetsong wa masometshelatlhano karolong ya pele ya papadi ye ke thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa Toyota Cup 2026 go tswa ka lepatelong la royala Bafokeng ba re bone Kevin Msimango ba e tšarela ka lewantile tuba golewe tswa mo maotong a gage o e botsa morago gape go lesegona la ga Msimango ba mmitša ke mosaradino Brandon Peterson o e tlatsa lotho tla le godimo golewe ba ithula ka tlhogo ke ikataro fela e retelloga gape ga monolo fela ka Scotland FC ba itšea golewe tswela ka ntle ya go petso ka mogare lebala ke setlhopha sa Kaizer Chiefs re garitlela godi ya tata go ditlhatlha Nelson Mandela ya gore ana o dira go lokile go tshwanetse gore re kopantšhe le go šomela bawe e leng gore ga bana mahlatse a go tshwana le ya gago ka lebaka la gore wena o na le mahlatse a go ba lesela lesela
1: ke nnete le kgwedi ya
0: Puntobilakas maemong a bone someteng ya mošia kgole
1: o nyaditseng Puntobilakas ka nnete ka boka la gore e ba tshwantse ba kitimile e ke nagana motlhomo gore ka bona ebile a kitima a ntšha ka tshwene ba feleletsa e le gore o kgona go tshwara yone kgole eo eupe ke nagana gore ka nnete ba tshwantse ba dirile bokaone o sa bolela ka yone kgwedi yane Franky kgwedi ya ka nnete ya tata Nelson Mandela kgwedi ya jona July motlhomo e re ke no gore gape ke kgwedi yaka le yona ne ke kgwedi yaka le nna ke beleile ka yona kgwedi ke no raya gore ke kgwedi e le a bagale Franky ke no ko bolela ke feta a se o raya gore ke reng nne ke no raya gore ke kgwedi ya bagale ke no bolela ke feta fela ke sa reng ke feta ka kwa letlhakoreng
0: wa tseba motheletše ka ba tseba gore o rata maemo ebile o rata tše botse ka gona
1: a ona ke no bolela fela gore nna ke ra gore ke kgwedi ya rena yonale
0: o nyaka gore ke ba botse se sengwe sa diphiri tša gago gore ka re sepela ka N1 ya re sepako magatho o ntlhatsitse mogolo mo manthapameng a letšhile le gone molatelo mahlatse le matlhogonolo ebile re akela ka moka bao e leng gore ba kete ka letšhi la matswalo mo kgweding ya gatata ka nnete o bolela nnete le bagale high five
1: sure
0: ba romana maemong a bone someteng Kaizer Chiefs phela ya gore tolloga ga bonolo fela kwa morago ba raloka ga bonolo le lesegona la Jeresy e botlhano Shitolo Moses wa tšarela ka le Kevin Moyo go ya maemong a boraro go karolong ya bobedi ya bopadi Thwala nna ka tsela maemong a boraro wa tša wa e rapelela o e raloka ga bonolo fela mo gausi bjana ba gapagapa jalo ka motlhape wa dinku o ya go nyaka tsela gore o tlaišagole kae Kevin Moyo ba ralokela gona maemong a boseswai seswa ka setlhopha sa Scotland FC Khama Pilliard o ya go nyaka tsela maemong a bosupa Khama Pilliard le ka go gapeletša fela ba modišitše ba re bone ba tla betha crosso ba re ke betha crosso ba šireletša bara gabekhutla ya Scotland FC e le bobedi ya Scotland FC ya boraro ya papadi ba nyaka go lekelela ka papadi Scotland FC
1: ba tla batlile go ne bolela nnete mo karolong ya bobedi ya papadi diphetogo tse e le gore di dirile ke ena Norman Mapetsa motlhatlhi wa setlhopha sana sa Scotland FC ka nnete di tloga e le gore di thoma mmuela bjela ka mokgwa o bona nna ba tsentšhitse kgatelelo ka one mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs
0: sure baraloki ba maloba ba Kaizer Chiefs ba gona ka mo lepatlelong la royala Bafokeng gobane ke bona ba ile mabula dikgoro ba ikuka kgole go e tla le godimo ba ithula ka tlhogo kwa morago Kaizer Chiefs retelloga kana wandile tuba yoyo banna ba babedi kgatlhana le banna ba babedi ba re bone tuba tlhoka go ba le sebopego re a rapa kgoleo
1: ka baka la re o sna mo ba ga bo a ile re ka nnete tloga a ile gona le ka go motho go bolela nnete
0: a re bone Scotland FC cross ya go pokoga pele re ya kentsha Masaradino Brendan Peterson ke ke be ke bolla ka ba ga le ba Kaizer Chiefs ba maloba ba ra lokile gatlhanong le ba ga le ba gole maoto ba ka ga uteng ile papadi ya go gorela ditsela papadi mohlahli wa Kaizer Chiefs wa maloba monna yo a go petsa setlha ka ditse mo setulong ke a go sebela Cedric Kase o thipile mogopo mabane le sekhukhune United ka mo lepatlelong la sešego pharišano ya ditlhopha tše nne Makezi FC Polokwane City Venter Football Academy gomme a feleletša thopa mogopo wa go itukišitša setlha
1: napa ebe o tlhotlholetse nako ngwe o kane gore o lebeletse gore motlho mongwe ga e nape e na le boleng eupia e dira se segolo ka mo menaganong ya dibapadi ka nnete ka baka la gore o tsena setlheng ka mafolofolo gore ae ke setse ke latsitse ke na le ke thupile sengwenyana ka re nka tšea maikutlo a ke nang le ona ka tšea ka tsweletsa pele mo megopeng e
0: tapele
1: o ka senapa o enana gore motlho mongwe ke megope e le gore motlho mongwe o ka napa o e tselaganyana ka baka la gore e tle ga e dira se segolo mo menaganong ya baraloki bolaudi le barati le batheke
0: re se phela gore sewe se ka tsa fetogela go ba mollo wa dipampiri go ba mollo wa dikwata tsa mohole re tip ba ipotse ka magara le bala no le tsimo sana ipotse go gausi le yena ba ya go nyaka tsela thola ba mmitsa thola ka lotola nyele wa ya gapa gapa o le ka go batla cross wa go kota ka re ke gaka thola ba motlogela maimonga bolo smete cross ba romela khutleng ke le sona Adolf Dasingwa monna o tsena ka Tanzania Adolf Dasingwa khanyisa mayo simusha jana ka moraloki wa setlhopha sa Kaizer Chiefs ga a sala setlhopheng sa Amakhosi ka Academy Show o tsa setlhopheng sa RC Ballistat CR Ballistat a re bone khutla boraro ena ga ya setlhopha sa Scotland FC ba ikuka kgolewe ba thula ka tlhogo kwa morago Kaizer Chiefs ka mafatlha ba rapelela a ba ebea tseleng a re bone ba nyaka tsela gore ba tlaisego le kae ba romela maemong a bolesome Mpundo Bilakase wa e rapelela ka lotola nyele ba mmitsa crosso e botsebotse maemong a bosupa o na o tla swara wa e swara Rip Prasla maemong a bosupa wa e o maometsa kgolewe ka lotola nyele bete crosso ka tlhogo ka thogo ga dino Etios Ikodaro
1: a ile itse go bolela nnete Rick Frostler e kana ra mo thumo go le ka ba ile ra ka sa gona o ira le ka mphumo cross o bi ratse gore a e ntle lo re gona o dira go ra le ka maoto ma bedi le tsana yona Rick Frostler o ikodaro ka nnete go bolela nnete ka mo go e fufetseng ka gona e be ke sana a no re mphumo ka feletse lo re wae o gona o ithula ka tlhogo yena go le o pa o tloga e likila a tshumile yena se gona la o ikodaro
0: Luke Partman o tsenela Chislet. O tsenela Chislet, Dylan Solomons ka tshirisa bolo tsomo tsai. Lena tsenela Thabiso Monyane. Luke Partman ka tshirisa bolo tsomo tsai. Ke petego tsa setlhopha sa Amakhosi.
1: Il papa di ebo tsono bala nete Ethan Chislet na na o rutu gara ra lukile ga botse di ba sa na pe ya bona la ga kudimo ka rnya we di wa papa di o pe
0: ya ya ya
1: matuma papa di gona kudikudi ka ba kala mo magano o ba gokagano ya ga ene tsana le la yena mfuno vila ka se kira gana go tlogara lukile ga botse
0: sho Kevin Moyo one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC re mo motseng wa masome supapedi karolong ya bobedi ya bopadi re šhalelwa ke metsotso e lesomeseswai gore bapadi fitlhe mafelelong Toyota Cup 2026 go tswa ka lepatlelong la Royal Bafokeng ba rola ka lethwala thwala o rola ka le Kevin Moyo Moyo o nyaka tsela ka lotola nyele go tswa maemong a bolesome ka mašimong a sena setlhopha sa Scotland FC ba rola ka le Moses Shidolo ba tswarela ka le ka ntle ka sedikodiko sa lebala ba ya go nyaka tsela gape maemong a boseswai ba bitsana jalo ka bana ba kgwale Scotland FC ba rola ka le kwa morago ba tswa ba ikukutiša mo fase ba rola ka ga bona lopela Kevin Moyo ka lotola nyele o inametsa thoba ya motsenela maemong a bolesome tee a re bone kwakhe thala ba gana kwa morago ke kibene mosimango tšagole o romela ka ntle ka le boa bodikela kwa kgethwala push ka lebelo ka magara le bala go lewe chamara pa tlhogo Fernando da Cruz matlhatlhi wa sona setlhopha sa Kaizer Chiefs Shidolo wa e tseo beka ntle ga sedikoriko sa lebala ba rapelela gape ba bitsana jala ka bana makgwale Scotland FC ba rapelela gape gape ba tshegona maemong a boswai ka tserese masome a mararo ke msebe ba e tse ba raloka gape ka masimong a sona setlhopha sa Scotland FC Kevin Moyo Moyo nyaka tsela gore o tla tshego le kae le tshegona la ga Moyo ba e gapagapa kgolewe Scotland FC ba bitsana ka melodi jwale ka bana makgwale fela ba tsena ko entšhi ba ralokela ka mokarolong ya bona ba bitsana gapagape maemong a bolesome ba raloka ga bona lopela kwa kgethwala thala ralokela gausi le ena go le tshegona la ga Moyo Moyo nyaka tsela gore o tla tshego le kae Kevin Moyo ba e tsa ba e gapagapa gapagape motheletši ba thobola FM maemong a boseswai ka mašimong a amakgosi ba nyaka go lekelela ka papadie crosso ya go tlale mo pase Musona 1-1 ba re boitse wena noletše Musona lebakeng le mogolwane wa Walter Musona le ena ka mogara lebala ke mokaptaine wa sona setlhopha sa Scotland FC ba re bone noletše Musona wa e pitiša 1-1 ga ba bale bukaete ya bašhetsela ka ntle
1: ga ba bala bukaete eupia ka mokgwa ba thomile ona morale ko o ka nnete ke boletse ka mokgwa e le gore ba kgona go neeletsana ga botse ka gona setlhopha sa yona Scotland FC o kgona go bona gore ka nnete ke setlhopha se se maatla ka mokgwa ba neeletsang ka gona le o tshoga ba tshoge nako e ntsi ka nnete ba e ralokela ba le ka mokarolong ya bona eupia ba kgona go tswa ga botse fela ba emela monyetla o mo botse ore motlho mongwe ba kgona go tswa ka mokarolong ya setlhokofa sa Kaizer Chiefs e ba se bone phatlha ore motlho mongwe ga feleletsa ba fetela ka kwa gantsi yena kgona go bona ba e ralokela ka mokarolong ya bona o fitlhela ba fetsa lesoba la ore motlho mongwe ba ka feleletsa ba tsena ka mokarolong ya setlhokofa sa Kaizer Chiefs
0: inashomekwa re shalla ke metsele semetlhano gore papa di fitlhe mafelelong one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC Luke Bartman ka tshere sa bolosometse ga re kisha maimanga bolosome ba tsiya go le ba shireletsa e tshela ka ntle ya o potsa magara le bala ke tlhopa sa amakhosi tlhopa sa Kaizer Chiefs sa makarolo nya bo video ba padi a e a sa kopang ga se na di tlhase re se bapetswa le se go le gore se thomile le papadi o ipotse ka magara lebala frosla kwa morago yo retelogo ka mosoradino nelson chadaya alokala kevin moyo naka tsela gore tlatshego le kae moyo ba e bosa wena gape-gape maemong a bone ba mmitša ke nnoletse mosona wa retelloga ka tšere sa bolesomešupa the smiling assassin tala ba gana ka mafatlha frosla re lakela mo gausi le ena pundo bilagas amakhosi ba e pitiša ga ba ba le bukaete retelloga gape ka scotland fc ba nyaka tsela ba romela maemong a bosenyane wa gana kiven smango wa etša re lakela maemong a bobedi dylan solomons wa etša romela maemong a boseswai luke bartman ga re ke e beetseleng bile ga betse mmethile ba šireletša go lewe e tswela ka ntla re e sepela godimo ga tsela ya lesegona la ga wandile duba retelloga gape-gape ka Shidolo Shidolo nyaka tsela Moses ba ralokala Kevin Moyo ba ralokala Twala ka mašimong a Kaizer Chiefs maemong a bolesome o ya maemong a bolesome te lesegona la go tswa Esotini a re bone ba ralokala gausi le gausi ka mapiliat ralokala maemong a bolesome Kevin Moyo ba e tsaya ba gamelela go lewe ba retelogo kana ke Shidolo Shidolo e bja mokhubung wa lebala ba retelogo kana gape-gape Scotland FC ba rapelela Kevin Moyo ba godimo ga kgwele knowledge Musona ba re ke romela maemong a bolesometeng ba e botsago Musona gape-gape wa retelloga Musona wa furialela o e raloka le Kevin Moyo Moyo nyaka tsela o ralokela mo gausi le ena ba e bja mokhubung wa lebala ba rapelela gape ba raloka 1-1 Scotland FC ba bitsana ka melodi jala ka bana makgwale Shidolo wa e bitša maemong a bosupa ka leboa botlhaba ba šireletsa kgatlhanong le enanaka yalela kgatlhanong le Kaizer Chiefs ba re wena nkunto bile ka se o raloke dipapadi e makgwakgwa o emeledišitše leoto la gago mmone gabotse
1: mone gabotse o ne o bolela nnete setlhopha sa Kaizer Chiefs ba fa setlhopha sa yona Scotland FC se kgoba go ne o bolela nnete ga babeum motlho mongwe a babe kgausi-kgausi le yone ga bafenape ba ba tsantšha ka fa sa kgatelelo ba sedumelela ba ne o raloka ka mokgwa o ba raloka o kgona go bona knowledge mo sona ka mokgwa a kitima o lepatlelole ka gona go ntšha gore ka nnete wa itaola kama biliat le ena o kitima lepatlelole ka moka o kgona o e bontšha gore le ena o kgona o itaola ka bokabaka la go setlhopha sa Kaizer Chiefs se ba fa monyetla se ba fa sekgoba sa gore ba feleletse e le gore ba kgona go neeletsana ga botse setlhopha sa Scotland FC ya o bolela nnete mo ka rolong wa bobedi wa papadi ke bona ba ile gore ba tloga ba bolaetsa gore ka nnete motlhomongwe ba lenyo ko bua morago mo papading
0: ba na le tokologo Scotland FC ana ba tla rala ka magetla e tla ba seberebere sa sedietšane knowledge mosona gape re khutle ka lebobotlhaba wa ikuka kgole ba ithula ka tlhogo kwa morago Kaizer Chiefs ya go retelologa gape-gape ka Scotland FC ba ya go nyaka tsela Emmanuel Jalai Jalai na a tla betha cross wa ikuka kgolewe wa e rothetse ka gare go tilane ba ithula ka tlhogo ke ya makgosi yoyo kgwele ya matshela motse mabuye Luke Partman maemong a bolesomete kgwele ya matshela motse Bundo Bilagas crosso Gardinras ah mamagaso tuba ah onyaka
1: go bola ya mosaradi go re tlhumolla dikota le tsogana la duwa o no bolela ka nnete ka bogala gore ba tsonse ba ira lokile ka bogare ba ba yona mothomwe seta sa ga sa ora loka go bolela nnete ke no yena o nyoka go tlhumolla dikota tsa stopa sa yona Scotland FC wa tsiba le nore ra go rona mo e bana le dipeto tse pedi o le ka go no ira loka ka bogare ba le yona seta sa ga sa ora loka go ba e buseletse ka morao ka bogala gore bona le dipuba pa tse pedi tse tharo tse le gore di gona di boemetse Luke Partman o gona ba boemetse gore motlhomongwe ane o busa kgole ka bogare ba boe maemong a bo botse a ora loka bo o sena go raka nosa ka mokgwa e ralokileng ka gona le tshware la duba
0: monagano wa gage a se wa tlhatswega a re bone sebaka Scotland FC maemong a bosupa cross ya go pokoga ba ithile ka tlhogo kwa morago ke amakgosi a tontasengwa a re bone Bilagas Luke Partman maemong a bolesome ka tsere sa bolesome teng ikataro taro nyaka tsela o remela maemong a boswai peta ka godimo ga tlhogo ya 1-2 Kaizer Chiefs ge ba raloka dikgwele tse ditelele ga ba kopane ga ba bonane ge ba raloka dikgwele tsa gausi le gausi ke mowe ba kgona go hwetsa
1: ke nnete
0: re shaloke metsetso e senyane gore papadi e fitlhe mafelelong 1-1 le fela Scotland FC papadi ya segwera yeo e le gore ka gare go na le mogopo o e le gore wa ralokelwa e le Toyota Cup 2026 Kevin Moyo a ba nkgopotsa Peter Moyo setlhopha sa The Warriors of Zimbabwe sa 2014 dipapading tsa CHAN ka mo nageng ya Aforika Borwa ba raloka bala ka mo lepatlelong la Mpompela morago ga ge lepatlelo le boleile la swara dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefase le dipapadi tsa 2013 tsa AFCON go na le bosimpa sethole Peter Moyo baraloki ba swana le bona bo Walt Thompson retelloga gape-gape ka Scotland FC kwa morago Kevin Moyo ka ntle ga sedikodiko sa lebala ka loto la nyele Kama Billiard knowledge mosona Kama Billiard rela ka gare wa maloba wa setlhopha sa Ajax Cape Town Mamelodi Sundowns le Kaizer Chiefs kwa Khethwala Shitolo ba hwetsa tokologo bjale ka mašimong a amakgosi Jalai Emmanuel romela maemong a bosupa ba e bosetsa go Jalai Emmanuel Jalai ba e rapelela gape Kevin Moyo o ka mašimong a Kaizer Chiefs ka ntle ga sedikodiko sa lebala Kevin Moyo ka loto la ngele o romela maemong a bosenyane ba ithile ka tlhogo mamogatshwa Scotland FC kotsi ya matlhomolo a ba gana ke Luke Partman wa šireletsa ba re ga ebe goal kick ya mosaradino Brendan Peterson
1: ba tloga ba kokota ka nnete setlhopha sa yona Scotland FC kgona go bona ka nnete velo ore ka nnete o tloga e le gore maitemogo a bela a beng gona kgona go bona ka mone dikgole tse e le gore diralokela ke ena ena knowledge mosona ka mokgwa e le gore o diraloka ka gona o a tseba gore kgole a e tshwanetse a isa odimo o a tseba gore tshwanetse odimo ga e tshwanetse o raloka cross ya fase o raloka cross ya fase
0: sebongi sene mothata ka tsere sa botlhano o tsenetse Leboga Mabuye tsere sa masometharo seswai Kabelong Khwaesa o tsenela Riv Prosla mo gongwe yo mongwe o be a lebeletse gore motlho mongwe Ronaldo Lena o be a tlapiwa sebaka
1: ke nnete go no bolela ntle ke nana re Ronaldo lena lena ka feletse le gore o fiwa sebaka bo mo wena papading e opia o tla gopola gore ka nnete motlho mongwe o lebeletse gore motho na Fernando da Cruz motho mongwe le ene o nyako ithupela bogopo go no bolela nnete wa gae wa mathomo wa stopper sa Kaizer Chiefs ka mokgwa o kgona go bona gore le diphetogo ja gae ga se phetogo e nngwe le nngwe le gore motho mongwe ya gore ke dira phetogo ka baka la gore ke nyako fa sebapadi sebaka ke phetogo tse e le gore ka nnete o kgona go bona gore ka baka la gore o lebeletse mothetho ka baka la gore wa kgona go bona gore bo gare wona o batho le o dutla stopa sa yona sa Kaizer Chiefs ba nyaka
0: ka moshate re tsena ka motsetsa kama pilet gardenres wa dia ka ntle go tilane a re bone walter mosana o re lekela gausi diana moses shoto a thoko ga dino
1: motho mo o dira diphoso stopa sa Kaizer Chiefs batho mo ono neeletsa stopa sa yona Scotland FC kgwele ga bonolo fela
0: a be a re lokela kgwele kwa morago ya wala tseleng ya kama pilet fela ba paletse ko go šomiša ga botse Scotland FC barati bathege ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ge ba go na le moraloke e le gore ba ka senyake ba re ge be khutla sona setlhopha sa Scotland FC ge ba go na le moraloke e leng gore ba ka setle ba nyaka etswe ka mo lepatlelong a sa tswa e tlamo go bona knowledge mosana kwa mathong wa bobedi ke kama pilet ka go tseba gore knowledge mosana e be e le segateledi sa setlhopha sa manaba a bona Orlando Pirates a farafarelwe ke sethambise ngopo a semane le mangwe e le gore a ka lebala magalagang a godia manthole ngwageng wa 2010 ka morago ga dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefase ngopo le mosana bosigo ba tseneletse Orlando Pirates khutla ya bone ya Scotland FC ka lebo wa bodikela thwala re lokela mo gausi le ena walter mosana kwa kgethwala mamogašwa yoyo ba gana ko morago luke partman retelogana a wynaman ba re gana manaman Kaizer Chiefs ba retelogana sebongisene mothetho ba emong a bosetshwae Bunde Villegas ba mmitse mo gausi le ena Bunde Villegas o reka nako ya gagwe gausi le ena wantile tuba Villegas romela maemong a bo lesometlen sebongisene mothetho wa etšea go leo re salela ke metsotso e mene gore papa di fitlhe mafelelong mthetho wa e rapelela kala morena khubung wa lebala e na šomi kwa given msimango ba mmitse maemong a bosetshwae nkgwesa kabelo nyaka tselo gape a makgosi wa e nametsa thaba le a mo tsenela o maemong a bolesometeng Bunde Villegas wa e tshwara go lengwe o re ba nna le mo kae ba mmitsa kwa maemong a bolesome ba rapelela gape sebongisene mothetho thetho nyaka tshela ba e podiša Adolf Ntasingwa Ntasingwa ra lokela mo gausi le ena ba rapelela given msimango o itšela morago ka mašimong a makgosi Inacio Miguel ba reka nako ya papadi ba re lokela maemong a boraro KB wa etša wa rapelela nkgwesa o re loka go bonolo le sebongisene mothetho nkgwesa gape-gape kabelo re lokela maemong a bolesome Luke Partman ba etša go le mo maothong a gage ya go retelelogo ka šitolo šitolo o nyaka tsela gore o tlaša go le kae wa rapa-rapa Scotland FC lefela one Kaizer Chiefs Luke Partman wala mopasa ba tšea kgwele maemong a bosupa Scotland FC ba betha crosso ba gana ko morago ke Inacio Miguel ya go retelelogo gape ka Scotland FC ba go fetša kgwele ka mogara lebala ke lesegona la Emmanuel Jalai ba buka-buka setlhopha sa amakgosi ditse mo fase Bunde Villegas bontšha ba ya go morwalela ka ntle ka lepara one Kaizer Chiefs lefela Scotland FC
1: mongwadi wa padi tse e le gore le ena ka nnete o tloga emisitse letsogo papading ya lekgolo o tloga a ralokile ga botse o se kgona le ena mofundo Villegas ebile ke phapang magareng a ditopa tse pedi tla gopola gore nno ya gae ke yone e le gore mafutlhaka se seba ke yene a dirang phaloganyo gare ga magareng a disetlhopha sa yona Kaizer Chiefs le setlhopha sa Scotland FC
0: Kaizer Chiefs ba ya go bona kanana bjale tlala lenyora phadišanong ya Toyota Cup goba ke re phadišanong ya Toyota Cup ge ba ka kgona go ba lešedi bjale ka gare šalelwa ke metsetso e mebedi gore papadi e re kwatla mo metsetsong e masome a senyane ke sa ba le metsetso ya nako ya kokeletso yeo e ka bago e meraro le go feta šitolo o e romela maemong a bosupa go le etelele tswela ka ntle go lengwe
1: sa raloka ga botse šitolo ebile o sena motho a be kgausi le ena ke tse dingwe tse e le gore diphoso tse e le gore ka nnete ga dinyakeng ka baka la gore ga ona motho a beng kgausi wena ga ona motho a o bakišang kgwele ke wena ore o raloka kgwele o feleta e le gore o e raloka bosadi e feleta e le gore tswela kwa montle mo e le le gore wena le sebaka se se botse sa o leka ka baka la gore ba tshwere kgwele leka ore tlhasela setlhopha sa Kaizer Chiefs yena a tseya kgwele a efa setlhopha sa Kaizer Chiefs
0: maemong a boswai ba tlhaka yana go lewe Emmanuel Jalai wa e rapa-rapa go lewe ba re bone Scotland FC ba romela maemong a bosupa ba bitsana ka melodi bjale ka bona makgwale ba ya go nyaka tsela gape šidolo wa e thoga ka lotolangele wa e rela ka le knowledge mosona ba e rela ka le Kevin Moyo Moyo wa mmitša ke knowledge mosona mosona wa nyaka tsela knowledge gore tlatse gole kae ba mmitša wa e kuka ya go pokoga ba šireletša makgosi retelelo ga gape ika daro daro nya ka tsela wa romela maemong a boraro Luke Partman ba mmitša wa e raloka a o raloka ka mollo a Kaizer Chiefs a wa retelloga ka bokgeleke o a tantnta sengwa a retelloga jale ka mogale ka golewe banna ba bararo ba tšea kgole mo mothong a gage retelloga gape Dylan Solomons betha monna samanthakodi ba mmitša Dylan crosso ye botse mo mogaswa wa dile tuba o llela o malokwane o palotse ko go tša monyetla ka kgole go fitlhile go mo leotong la gage
1: kgwele ka nnete e fitlhele leotong la gage a ke tse gore nkane a llela malokwane ka baka la gore ke yena mtlhomo a santse ba lekile go e raloka ka leoto la gae ka baka la gore ya montšhitše ga botse le segana la yona Solomons ope ka nnete ga nnyane fela segana la setlhopha sa yona Scotland ke yena mtlhomo a montšhitšeo mo tseleng ya gore mtlhomo a kgona go e raloka ga botse ka baka la gore o kgona bona gore o dile a re wa e raloka ke ka mo garametša ga nnyane se senapa se mošitiša gore a kgona go e raloka ga botse le segana la duba ke ka mokgwa o bona ebile a re malokwane a fa wampona na
0: re robo go nang le video assistant referee ebe ya go ba penal go okaditse ka metsego ka balelago e metlhano motheletso ya Thobela FM o ya go e tlosa go lewe Brandon Peterson o ka reng ka balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ka tsela jeo e leng gore ba tlabitse lepatlalo la Royal Bafokeng ba fetogile go ba dintšhi godimo ga moswang
1: sa makatse go no balela nnete re ba tseba bathegi le baratho ba setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ka nnete ba tloga
0: baseemanokeng
1: setlhopha sa yona sa Kaizer Chiefs nkane le ntsho leo lentšwa ka moganong Franki ba tloga ba seemanokeng go no balela nnete setlhopha sa Kaizer Chiefs gotlhegotlhe mo setlhopha sa Kaizer Chiefs bo ya seyang gona ba gona e ka ba province ya KwaZulu-Natal ka ba province ya Western Cape ka ba province ya Limpopo gotlhe motlhe mo setlhopha sa Kaizer Chiefs ba yang gona dibarate le bathegi ba setlhopha seo ba no phela ba ba eme nokeng
0: one amakhosi le fela Scotland FC mathomo mayo a leeto la Fernando da Cruz ba etša ba e tlatša lotho Scotland FC ba ithule ka tlhogo kwa morago Kaizer Chiefs ba re sa le kgole ya lena Scotland FC ba re bone noletse mosona free kick dimetara tše masome pedi seswai go tsa mothelong wa mosaradino Brandon Peterson ke seo ba bago ba se nyaka Scotland FC monyetla le sebaka sona se le segona le ga sebonkisane mothetho a ralo ka papadi e mokgwakgwa noletse mosona mengwaga e masometharo tshela ana ba ka roba batho dipelo ya ba gore pele tseo di robegile go di ya kae e kotse-kotse free kick noletse mosona yena le moratho wage ba tseba go ralo ka magala a dikgwele fela lebakeng le ke noletse mosona le kwakhe thwala kgwele ye kotse-kotse motheletše wa Thobela FM lebota la mosaradino la banna ba bane kgato fela ka gare go di-18 areas le eme kgato ka gare go di-18 areas la mosaradino Brandon Peterson kwakhe thwala o na le knowledge mosona re godimo ga motsetso wa boraro go e metlhano go keditsweng ka yona ba thoma ka thapelo ya tate o shoma godimong balatedi ba Kaizer Chiefs. Mosona na le kwa ke thwala thwala re bone waya wa tshibela mosona o yeme ba re bone mosona waya godimo ga kgwele mosona soto ka godimo ga dino molanoiši o beaka seketeke
1: bea
0: tlo kgopela tshwarelo ka lebaka la gore le sebegelong sa boraditaba le bommaditaba o ile a bolela gore Kaizer Chiefs ke bona ba mo dileng se e le go sona letšatšing na le gona ka gore ke setlhopha sa mathomo se e neng a se ralokela ka ntle ga naga ya Zimbabwe.
1: Ke nnete ka fa boletse gore le barati le bathego ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ke ba bangwe ba dibapadi tse e le gore ntlhogwe ga ba tso ka mo nageng ya Aforika Borwa ba e le gore ba ka seo ba se lebetse gore o bolela nnete ebe ba tlo go ba morata e tloga e le mamoratwa mo barating le bathegi ba setlhopha sana sa Kaizer Chiefs the smiling assassin
0: kabelengkgwesa tšego le go e romela ka ntle re šalelwa ke metsetsana e masome ya mararo ba e kwetse ka mogara lebala Scotland FC ba ya Roberta Cross Emmanuel Chalai o e nametša thoba ya motsana la kgole o e swara ga bonolo Brandon Peterson le bona setlhopha sa Scotland FC ge ba raloka dikgwele tše ditelele aoa mabone a timo empa ge ba neetsenang dikgwele tša go tswa ka mo merabeng ke moo ba kgona go ba le sebopego sa go raloka ratelelo ga gape ka Emmanuel Chalai ka ntle ga sedikodiko sa lebala a nakakalela molalo papadi a molalo papadi jobela ara ke na gauta a ke na silibere Kaizer Chiefs ke dinkgwete ja Toyota Cup 2026 la mathomo moraga gore 2024 ba šašarele go tlantlolola ke Young Africans ka dino tše nne go lefela 2025 a sande kotoko tlhagong ya dipenale tše tharo go tše pedi setlhopha sego ga jale setlhatlhago ke monna wa ga Eric Tingle setlhopha sa a sande kotoko gomme manthapa meng a letšela le gone motseng wa bo lesomešupa Bunde Bilagazi a neša nno ya setlhopha sa Kaizer Chiefs khutla tše nne tša setlhopha sa Scotland FC e tee ya Kaizer Chiefs Rosla Mikuel karata tše serelwana Manenji ka mo setlhopheng sona sa Scotland FC le yena bontšho karata e serelwana
1: thomile gabotse motlhatlhe Fernando Cruz da Cruz o thoma ka mogopo gae wa mathomo a fitlha yona mo setlhopheng sa yona sa Kaizer Chiefs se e le gore motlhomongwe ba bangwe wa matlhatlhe ka nnete o bapaletse gona bolela nnete ona mogopoo wa yona wa Toyota Cup opia yena o ne o fitlha ebe e le gore o thoma o thoma le o thopa ona mogopoo nagana gore se motlhomongwe startupa se motlhomongwe se ba motlhomo tlhotlholetso e golo mo setlhopheng sa yona Kaizer Chiefs ore ka mogore o thomileng ka gona motlhomongwe re tee yona mafolofolo a re nape re tsene le ona mo setlheng se seswa ke nagana gona motlhomongwe le ona mogopo o tlogla ba o thabiša barati ba e le gore ba tloga ba tletse ka mo Royal Bafokeng ka mo lepatlelong la yona Royal Bafokeng ka nnete ke nagana gore ke se le le gore motlhomongwe ba se letetse ka baka la lenyora la ona mogopo mo maageng a mabedi a setse a fetile eupie ke nagana gore ke se e le gore motlhomongwe se tlanapa se thabiša bonabakre barati ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ebile ba na le golo fela gore motlhomongwe ona ka mogano ke mathomo mayo re ka bona le gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ba dira ga botse mo setlheng sa ditse setlang
0: one Kaizer Chiefs le fela Scotland FC Toyota Cup 2026 mmetša wa leso phala tša mona marula ge di fetša fereletša taba eo
2: a se ka mogoba mpoditšeng le ya kae ka gore re nyaka o kwa o nna gare mogopo e ba fana go diragalang ke tsere letšwa go kgona kae la bea dilo jwang e fela na bampoditše gore ao banna bao ba go dula go fitlhela re e ka gore na mogopo o filwe ka nnete na lana la re ba thupile mogopo ra rena ba ba file na la re a re
1: tseba
2: re no a re ithomeng ga botse go ka re no mana se ra e thoma ga botse wa e kgwetša kere taba ya gona ke yone ke re aa e re ke no go lefa metsonyana a go ne o nwa meetse go senene le tla re buile tla la la la re faga
0: bo
2: a re a re
3: Thobela FM e ketika murutishi ramlao mulwela tikologo Mogolegwa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
4: Malimi au fapana fapana Sechaba lena ga yeti Toro ya tata madiba itshola pele go ba mushumo wa rena Thobela FM ikiteka go di tata madiba Thobela FM
2: Mushato tsebo le boithabisho ke Thobela FM ya le go tlhagatsa la Africa bo re mo theletse wa Thobela FM re ke nemme ke re go wena ke re ke boletse le ba theletse ba bangwe gore be re khuditse mo karolong ya pele ya papadi ba bangwe ba ile ba laetsa gore botsebotse Kaizer Chiefs go itetsa gore e katla yana maya a lawyer go ya kwa pele go bolela nnete morago ga gore ba tle diphetogo tseo ba di dirilego go ya mo mafelong a papadi ke bone ba thoma go neeletsana kgwele ga botse ka foo setlhopha seo se kopanego se dirago ka gona ebile ba kgona le go di amatshošetše a e le gore go a itetša gore nako efe goba efe ba ka nama ba anoetša motlho mongwe taba ya gore ba etile pele ka noete go le fela e be e le dikgopolong tša bona fao ba sa nyakego gore setlhopha sela se boe ke ka fao ba bego ba fela ba boela morago nako e tele fela ke bone ba thoma go raloka ga botse go itetša gore ka tla ra bona tlhopha sa Kaizer Chiefs se seo se kgatlhišago ba sa ralokago papadi ya go kgatlhiša mo setlheng se a ke tse gore go na le wa kwana go le nnana Nicole motlho mongwe o akare go ya tabeo ke yona ke tloga ke e bone ke a e dumela goba motlho mongwe mongwe o tla re e sa le mesong mo nagešo ya sefao re kana magora re ba tla ba bose e no bata ba go no rao re no gotlelela motlho mo ke boletšene le babedi ba boraro pele ga ke boela go yena fa Franky le molatelo go ne o kwa gorena ka ba e le gore maemo a ditaba a eme ebjwang gona ka mola ge ba tla ba ba re botsa gorena ka ba e le gore ba ba fa bjang mogopo motheletso mongwe sho Thobela FM dumela
5: doctor
2: re gona ra le ena
5: ya ke na gana gore ba ba petse ga botse doctor
2: mo karolo ya bo ya bobedi kutswanyana o ya le ka fa ona ke bone go ba raloka ka gona
5: ya ge ba ka itse ya go tloga mo ba itsetsa pele ke na gana gore ba ka raloka ga botse bo le ka bogolo chiefless le mmuso mmuso a fitlhang test number 22 ba gona go fana re kgole ka gona ga mmogo le mfane bilakase ba tseba gore o gona go dipositiona mare ke tshwana le taotinyana mole morago mola gana mo go center back bo ke nagana re kotse motlho mongwe motsa go tshwana le moloisana a ka ba gona le yena re mmone gore na e ka ba gore tshwaretseng mara motlho mongwe nako a ntse e ya kare the more e ba le defensive letlefelete epileng ebiya gore le pekela yena ya gago le yone ebe e kgwatlhileng
2: go jale ge le ka teemo gare kuduo e le gore o šireleditše leboto go na le go atiša gore leboto le lona le bontšhe go kare le tiile bjalo bjalo ke a leboga motlhatlhe ke a leboga monagešo a re jeo mongwe ka fa we Nicole a re jeo mongwe šo mo go line 2 Nicole Thobela FM dumela a jale Nicole wa balatlha
5: doctor
2: Thobela
5: monadi wa borolo ka mafefe matsong
2: a ge monadi wa borolo goreng ore re se ka fela pelo
5: ge re be re sa le bašimanyana re ile go tsoma goba re ile madiso ra kgwetana le photo ana la nonyana e be re kgantšha ka kuri re re kuo gape le gone gona re teile nonyana se saba ra itia nonyana e sa le gona kua re tshwere photo ana le kgantso le gone gona re teile nonyana ge fela nna ke ya go botsa to e sa le foro go ka kudukudu gore ba re ba tshwere mokobobo a ba se ba tshwere mokobobo
2: o rialo
5: ke ria a go botsa nnete ke rialo ke re ya tla di a thoma ka di-1 ge a ka bapapapala 5 games ba le ka mogoba fela ba latlhela ka eteng ka ke tlo go founela ka re toka a boa ba tshwere nonyana ba tshwara le fotoana
2: o ra gore o bona o kare e ba etlo kopana le dithaka tša bona a se a kgatlhega ga kalo mo papading e
5: aa ka kgatlhega ke kule mohlashi ya bolela a re center back e ya nyakega o a rareše a batlo kopana le dithaka tša bona ke bona ba sa teka-teka man
2: a sa teka-teka ke go kwele monadi
6: ke bone mfundo o bile ka tsala tla dipolo jengata a go nyakeng ka mogola ni
2: go latla dikgole o ka ho tsa tlhopa tsa sengwe skatla sa sa go gakantsa
6: skatla sa go gakantsa o bone nyakile go bagakantsa
2: ke nete
6: nna ke re banna ba geso ruru ma e bana ngwana mashala morago ba geso kwa ka go dima ka fa se mmago ke moloi o lo ile bulima ha bana
2: le mmago tlhase sa tlhotsa
6: e tla tloga e go ke sa go ba tie ba ska ba le munyaja leto ya ka go yentsunga madilo go monna ha di belele
2: yentsuka zwile etse
6: yentsa yentsuka tsene monna go
2: ke go kwe
6: ke number 38
2: yeah yeah
6: ha ke tsa go bole
2: re tlo bole la bona re mo rolo ke le boga ke tloga ke le boga gore metse ke le seme re tshela iri ngela ya botlana re je motheletse mongwe ka phone call tobela FM dumela
7: Madimesia.
2: Ramore,
7: la

go se botsana botsana go tsa go karaba ra filo mo ha re khotla ta kakati ya ka ba di che kakati re khoe tota a tiri ndi zone nda mboro tutude ndi zone yo hey go se botsana botsana tsa go karaba ga tla pele gona fa go tebela FM ya le go tla ga jela Africa bo re mo teleji wa tebela FM re ke na me go bo tsa go tla pasa go ba kere le ke ya ka kwa go la repeta go ba kere mo khatlo wa kgole ya motho ka kwa go la repeta Egyptian Football Association una milione di fari che fa gore awa di tlhopa tsenne ke tshe re tla di bona go go di papadi tsa cafe tsa lenyaga o tla go pola gore Zamalek le Pyramid ke tsona tse e le gore go dikwa ntlhoraneng Zamalek ba thupile mogopo thupile league Pyramid ya fetsa le mo maemong a bobedi tlhopha sa Al Ahly ba feditse ba le mo maemong a boraro ya ba e le gore ke ka fa o bo go ikwa ba kgorometsa gore a wa re tshin tlhopha tse dintšhi di tsena mo go Champions League e fela ba ka sekebe ba ba gona go Champions League re lebeletse go tloga morago ngwageng wa 2003 ya ke fa o ba bego ba phela ba ikhwetsa ka metlha e fela ba tla kgatha tema mo dipapading tsa CAF Confederations Cup ba tla ba bana le setlhopha sa Z go araa gore ditlhopha tse pedi tsa malake le Pyramid jaaka kwa Pyramids go jaaka kwa gola repeta ba tlanama ba kgatha tema go dipapadi tsa CAF Champions League mola e le gore Al Ahly le Z ba tla kgatha tema go dipapadi tsa CAF Confederations Cup e fela ka gopola setlhopha se sa Al Ahly ba ile ba kgatha tema go CAF Confederations Cup ka ngwaga wa 2014 ke gopola ge ba fenya setlhopha sa ka kwa go la Ivory Coast sa sewe mo go makgaolakgang go thopa ona mo go puo setlhopha sa Z sona e tla ba elela mathomo ba kgatha tema mo dipapading tsa CAF Confederations Cup se ke morago ga gore ba feleletse le gore ba thupile mogopo wa Egyptian Cup setleng sa go feta gana ka kua go la repeta ka fa o ditaba di bego ka gona ke a bona ba apesa baraloki ba tlhopha sa Kaizer Chiefs dimetale tsa bona tsa Gauta re lebeletse go Toyota Cup gomme mo pele ga bona ke bona go na le mogopo o batlong go ba fa ona ke seo se diregago ga bjalo lepatlelong la ka kua go la Royal Bafokeng gana ka kua go la Rust Test Rustenburg Rustenburg bam bam bam bam bam bam bam bam yeah ah ifela le khono ke tabisha go re lebele tloga le bolela ka maikutlo a lena ba teleji ba tlo bala FM ya le ka fa le kwa go ka gona go tlhopha se sa amakhosi re tloga re leboga ke le khonne go ntsha maikutlo di feelings di botlhokwa ja jile lengwe yeah motho a re no are are skavera li are go bulala maikutlo let's talk about feelings yeah feelings

0: Bad feelings mpena ko baby re bulela ka maiku tlo ke sa bulela go zange go tabela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa mo tele jwa tabela FM re ke na me go botse gore di papadi di tla ba di thoma di papadi di tla ba di thoma ke lebeletse fa di papadi tsa Wafcon mantsi ba le tsatsi le le kono Morocco na le Kenya malaya le gore Algeria e tla ba tsena tsena fa le Senegal ke tsire metse di tla ba go dira ga tlapa sa banyana banyana le tsatsi la go sasa kgatlanang le Tanzania ke ngwe papadi tsi di kholo ye o re tla ba go re lebeletse le tsatsi la go sasa re batla go shuma byang iri nya bushupa mantsi ba ke fa o papadi tla ba go e tloga fase motheletsi wa tbala FM go Africa Cup of Nations Rome Mragonyana, Papadi Cheritao, Algeria, Senegal, Morocco, le Kenya, Joe Ridilibeleche.
1: Rehopola Mohale, Holitata, Madiba, Nelson Mandela,
2: Astin Bonanga, Bonango Mandela.
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Tobele FM.
4: Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Se ke se le moya se inoshi sa go thabisha le jati ka le jati. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Motheletši wa Tobele FM se nka go botša go sona ke gore namile re fitlhe mafelong a lenaneo la mabaleng a dipapadi go Tobele FM lenaneo le le tšweleditšwego fa ke Nicole wa ga maemelo tloga re leboga letsogo la gagwe la go apeya moropolela a kgonne gore tsweleletša nanao la lekgono e re no ba re lebeletše papadi re leboge fa Franky Franky ke Frank wa ga setšhabe gape le yena molatelo wa makgatho lati ge ba namehile ba kgone gore fa papadi ka bokgware go Tobele FM go tloga fa re tloya lenaneong la tša borena dijo tša borena dikoša o tla ba le gona fa moborego re name re tswela pele lenaneong la go tsefa gape la tša borena dijo tša borena dikoša gona fa go mošato wa tsebo le Tabi jomo teletsi wa tabala FM tshola pele o ipsina ka mananeo a mangwe a tabala FM gona fa go mushate wa tsebo le bo itabisho mo tshwaga ga bo ala ele
5: tshika mushate mo tabala FM ke lo morena le la bo sepedi tshela go dinya mo sega manye ngwa ba ke tshepedi mo sepedi tshela re go tlisetsa tshiki
6: sekolo se sa ntse motho primary school sa re ile ga re bona sekolo se se feje mo wa ge masomi a matlhano ra feja re bona o rawa this golden jubilee re da ikitika
7: Kolo sa rena sa ntse mo tha primary school ke sa mathomo mo motse magaeng sa go ba le di bus ye engwa di lo re ntse mo tshepo we
5: se hlaelo ke boipsino ga tshwantse tutumo ya history le moketeko wa mengwaga e masome hlano ya sekolo sa ntse mo thapo primary school ga go shiga di morama di mothapo
8: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho kho kho ke moka ya ba re swiri re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
9: bana ba gadi le lokela bana mantsi a go senyakele e ba fitse sekolo ba tswaletse ditsebe a ba sa tshebetsa teacher ka baka la re go ne re ba buditse
5: Tse ka botlalo di kgatlampana go thoma ka metse me hlano go itlala go iri ya botshupa boshego go ona ka mo thabela FA mushate what you want to be tabi show
1: mo re lota bogobe se thaba sa bapedi
10: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
1: o thele di tsetsa go rena go thobela FM
11: thobela FM e ketika murutishi ramolao mulwela tikologo

0: kama fateng a matelile a dile moya so bele fem ke le gotla gashela Africa bora mo shate kwa tsebo le bitsa bisho a le tlorontlope just time as ba ri ja bo be ka le tlorontlope na mago mo ya tura ke bo ke putse rona e ka ba batho ba sa hopola gore le tlorontlope ke eng e ka ba le jile le tlorontlope le sa re gopola di tsena di be di nyaka o di apele o di apia ka tekeselo motshelo jwa tsebo le fem be tsenya ko di apia ka lotsenntsi go bagile gore ke pane ga e be pane ela e ntshontshontshontshontsho ka mofase kgwetse ba e gotlhile ba e gotlhile gore ba e gotlhile ka skiripoto ba be ba e gotlhele ka ela engwe ba re keng e ya go dira gore e phadime mane ba re keng na ba e gotlhe gotse e phadima motshelo jwa tsebo le fem ke moka o tlo gore ditšie ka mogare ka mo go be le mmamako e tata gope e be gona ka mogare ka mo a oa nna re go tsega botshe re tsene kudu ka batla botshele jwa tsebolo fem ditšie di bose ka bogobe jwa go fitlha e be di tshanya ke molatša ke ra nako le re be re sa dija kwa morago mola ke no se tsebe gore batho ba ka ba ba sa tsamaya ba ya ba koma ba kama ditšie na a ke tseye motshele jwa tsebolo ma re re nako re be re gola a ditšie di nyaka bogobe jwa go fitlha o di gadikenyana ke dijile kuduka matla ga bo iba sthobya misa ka malesa re jile ditšie go mekwesa se e re letlorontlope pele ga fa o ke go fele ke mo Africa go tswa go khutso le shea sa tsama fa ke le junior captain ke le re ke bula ka bula ka mangakane go tswa go motodi ka gore yalo motshelo jwa tsebolo fa mo re tsene ka gare ga lenane la tsa borena dijo tsa ga borena dikosha nna ke khone dikemela o di mmatselana a tswako gomme ke tle go bala motshelo jwa tsebolo fa mo go tla gona bjale tlela ka ile rena ya bosupa le gono la morena go nkwa ke ri yalo ga sekgale re buile kerekeng motshele jwa tsebolo fm re tswa go ipsina kudu re tswa go ipsina kudu ka matla motshele jwa tsebolo fm re go eleditse mo gare ga beke gore bjale ka tsebolo fm re tlo ba re le gona ka mola green side re be re le kwa House of Worship International and Hospital Ministry re ipsine kudu ka matla song ye fitlhela ka iriela ya bobedi go ya go ya boraro ke kgolofela ka lebaka la gore ebile go be go kete kwa letšatši la matswalo la moapostola bjale re ipsinne motshele jwa tsebolo fm Apostle Bridget Hawkins hei re ipsinne kudu motshele jwa tsebolo fm ga gore ela gona le ge ka ba bothata rena rena mme re tswela pele setlhopha sa mabaleng a dipapadi ke a leboga Dr Godi tsamago ga mmogo le wena Nicole le ba fepile ka tsa dipapadi nna ke tlo tswela pele ka tsa setso le kgone ebile ke sa tsamaye ke noshe ke tsamaya le tlo ya mamphela wa tseba nako ye ke nako e le gore na le wena re tlo ipsine ka mmino kudu motshele jwa tsebolo fm ka gare ga lenaneo ke swere mmino ko le gore ko sa re tsona le gono dilo felo tsele tse re tlo ba re tsela pele re tamisha ka gare ga lenaneo le go tla go ka gore namagang a re na le gono ka sebešong re ya ka e fetaba
1: he mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome
2: e wa tseba selebe re ne na le boleng
1: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa boa o boa
2: wa ba ona le senwa maphodi
1: ke re wa boa ja wa kgora
2: ke re ka dingata
1: a bja le majaja a lesome a e sa le selo
2: hi RIP
1: eupia lesome le sana le matla a go fa komiki ya kofi
2: ya eng
1: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
2: e na o reng gonne
1: ya go botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatsa ka 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Ke tika Major League Birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop Kuche 750ml ifi kuba yifi ya Gordon's Gin. Kuba ya Spirit Aperitif. Ka 164.99. Lili 6-pack chip enjadi kenjadi 500ml. Chabiria Vendhoek Premium Draft. Ka 195 randa fair. Di hoja lof taka di 10 ja Agostos. Ka shop like lika shop fair. Ka burek shochi ba mwara ka pasara 18.
5: Rorra luke la mino ho pela ka leleme la reno. Leleme la susuto sale buwa.

0: morana le lengwe le lengwe go tlhobela FM shete wa tsebole boithabiso.
1: Rarešo Afrika ke gae gae ga mahlaku ke rarešo lefaseng la khutso ke gae gae fase la masedinosi ke rarešo mo koroba la go boroko. Gae Afrika re itsena ka meralogo, ra itsena ka go betšiša kgati, ra itsena ka go tlhaba morula, ra khuna seseka direto tša ya godimo lefase, ra itsira beng malapa ka mantlwaneng, ra ithuta boraloki be diterama, ra ithuta go ba ba maikarabelo. Gagešo Afrika gare ke bodu, re namela thaba ra itšhidulla, ra sepela re ije mahlhatso le ditoro, ra oketša swikiri mebeleng, ra itimola ka magaba le matšhidi.

dikagagešo re itsene ka maitiša a thuto bo bo bogolane ba tshela dinonwaneng oa tsefara rutega bošego sešong ra lela re re kelekela ra itsene ka go tšheletša ra ithuta go tšheletša ra ithuta go enega yangimone ya diakoba ke mollopo nna ke bolela ditaba tša gešo gae gagešo africa maitišo ra fetolama wa bošego bja bosasa modipa o itshelelela go ekwa bohloko ra lela re re taita taita maitišong ke rago le phatlha le dithuto maitišong ke bokukhunadi le ditlogolo maitišong ke baswa le dikgorabophelo ke bašimane le banenyana ba mebulana ba khutelana ba sekwaga le tlhoko ya tlaišo bosasa baagišane maitišong ra ba seboka ra kaelana ra tswala basegiši ra šhabetša ka mogobo wa dikoša afrika boopedi re tsona mo madibeng be kgatelelo ya monagano afrika ga bogo re go tlholosetse wena afrika motho ke motho ka batho ra rapa letsema ra tshika tshimo ra phalela sebata kgomo sa botlhe mo e

agaše Afrika gae gae mo botho e le go dijo tsa ka mihla motho ke motho ka ba bangwe bana ba motho wa tlhana ya tie makhura a ngwana e le go gorongwa ba sa di bohle e le momma ba nna bohle e le botate bana bohle e le ngwanaka mo ke gagešo agaše Afrika naga ye kotse mo sana noshi naga ye le balabala ya molala

0: garina bya rena yo hle bogwa
1: a ke mo sebiya di motsele tsa tsobela FM ga gesu Africa. Hey, ke leng gore ile ya dira gore a hlokole mola go di satma ka ngwa go le wa ke tsepedi masome pedi tharo motsele tsa tsobela FM mo sebiya di tloro go le bogo kuduka matla ga re bolela ka batho ba le gore ba tshela pele ba lota polelo ye ya ga borena ga gona gore tlogele mosebiadi ke mongwadi mosebiadi mongwadi wa diretsi mo fantongwe lengwe gone bjale wa re mosebiadi re gopela sereto ka ntwe ga e go mo tsiya le ge e ka ba iri motshele jwa tshobela fela ka mokgwe le gore tlo gare motlhompha kuduka gona bjale ka mongwadi bjale ka bangwe ka morutisegati yo ebile a bego a ruta lona le lemile kwa sekolong mosebiadi re ya go leboga ebile re ya go keteka makarakara go tswa go matšhi bs pro a re shai makarakara lapele ge ke thoma go kokoshe ke kule ke e rata yo motshelo jwa tshobela fela lapele ge ke re a ke kwa ke duma go ka mmona le sefaleng a diragatša ke no se tsebe gore na ka khwetšagela ka motshelo jwa tshobela fela mo le kwa go ba re o ya gona ke kgopela gore le mpotseng ke tsamaile le ke lenano la tša borena ditso tša borena dikoša motshelo jwa tshobela fela mo le kgonne re tlo tswela pele re namele re ipsine ka mmino wa setso motshelo jwa tshobela FM ga no bele ke tlo ba ke amogela moporofeta le duka re tlhobolešana le bona motshele tsa tshobela FM go ka gore na ke tse difentse ba re sere tse go tsona le gono lešana le bona morago fa o ke nyaka gore na le wena re tlere re ge re tswarela kgwedi e ya tata Nelson Mandela motshele tsa tshobela FM Nelson Mandela o ketekilwe lefase ka bophara le gone bele re sa tswela pele re sa ketse ka mediro ya gagwe e mebotse ye a e dirilego mo dipolotiking le mo bothong go bontšha botho le lerato bjale ke nyaka gore na le wena re tlere ketse ke mantona goba magoši a mo rena re tswa go ona na wena o ka tlase ga ntona efe goba o ka tlase ga kgoši efe ke baetapele ba rena ba setso re a ba rata a re ba ketsekeng na o ka tlase ga ntona efe nna ka tlase ga ntona mathabatha mahlatse mathabatha mahlatse ke ntona ya rena yo le gore o tsere maemo a motsadi wa gago morago ga gore a re tlogele ntona magalagathe aga ga re sere ga ntsekudu ka matla re le ge re gola re ko gore go na le tshipi ya lla ga ntona magalagathe mo re ya tsa re go ile go bolela ditaba tša mo motseng tša mogae ditaba tše di bjale ke tse e le gore di sa tswela pele di a direga motshele jwa tshobela FM na wena o tswa ga ntona efe le swaragane bjang le phedišana bjang ka setso sa ga borena mantona a tlhomphiwa mantona a tshwanetse go ketekwa mantona ke ona a le gore a re eteletse pele gore re tsebe gore go sepetswa bjang go tlhaga eng mo nageng ya ga borena goba magoši ya ga borena re tlo ba re bolela re namele re baketse ka motshele jwa tshobela FM moporofeta le duka ke le gore o ona mo mogaleng a re tšhese boka se re name re mo mogele moporofeta le duka le tlhole gabotse le kgono
2: e ke tabisa ka itsere ka hona re ke tabisa re tlhole ga botse molato ga o yo
1: ga rena le ge ke ba botsetsa re le ba mo profita ga rena meritsene ditabeng go ba we ile gore ba ka ba satse ba gore mo profita le duka ke mang le bile le tshisa batho biang go di ba ile gore ba ka ba bana le mathata a maoto le malotsi a mangwe le khotsagala kae le tsheka mokana ga tsona ditshapotse ke le file tsona
2: e ke a leboga ere ke dule di se ba tshele ka moka ba thobela FM ke re ke a di tabisa mo go tlhomoleleng gona ere ke tlhalose gore moporofeta le duka ke moporofeta wa moya ga se ngaka ya ditaola eupša ke moporofeta wa moya o ile gore o simisha lefatlha go ka profeta batho ka mathata a ba na leng ona ka gore go na le batho ba le bantsi ba ile gore ba na le mathata a semoya ba bangwe o gwetsa e le gore motho wa lwala ha e ya ka go sepetlele ba gwetsele gore bona ga ba bone selo eupša motho wa kwa gore aowa ke na le dilo tse e le gore di a sepela ba bangwe ba re ke sepela ke dilo mo maotong bjale mo setsong sa borona go na le malwetsi a e le gore re a bitsa malwetsi a o tshwana le dileso seleso go na le sona o kwa o kare go na le selo se sepelang mo mpeng ya gago epša go ya sepetlele ba o botse gore bona ga ba bone selo wena o a kwa gore go na le selo ka mo mpeng ya gago e fela ge ba o tsenya mo metšhineng ga gona ntho e bonagalang ba bangwe o gwetsa le gore ba bola ke maoto a ruruga le ge e le gore go na le batho ba e leng gore ba na le bothata ba maoto a e leng gore a tlhotswe ke sukiri ba bangwe go na le mathata a e leng gore ke sefolane ba tsere metlhala ya gago go ya ka setso re a dumela re le batho ba bantsi gore ba kgona gore motho ba le ba letsogo la boraro ba ka tseya motlhala wa gago ba o bereka wa thoma wa tshwara ke maoto ba banke banna le basadi ba batlana le bana ga ba gwetse bana batho ba o tshwana le bao ge ba e tla mo go rona ke batho ba e leng gore ra ba thusa re ba porofeta pele re na le banna ba bantšhi ba tlile go ba re nna moporofeta ka mokamoreng go apala ge ke re ke kgamorogo go apala ge re porofeta ona mola o gwetse le gore motho ba mmerekile kana ba bangwe ba na le malwetse a o tshwana le bo di-prostate enlargement ba o fa dipilisi tse dinnyane e fela o gwetse le gore ba bangwe ga o fole ba bangwe go apala ba na le di-prostate cancer motšheletsi wa ka e re ke go botse batho ba fola modimo le badimo ba mphile ditaelo tsa go thusa batho tse ke thusago batho ka tsona ba dinwa ba bangwe ba tlhapa ka tsona ba bangwe ba gaša ka ko jarateng ka rona le batho ba tshwenyang ke marubisi ba bangwe ga ba kgone le gore ba ka tima dipone tsa bona ba tshoga ba bangwe go lebeletse a gona tswelopele ka mo lapeng motho na na le kgwebo kgwebo ya gae ga e sa sepela gabotse motho wa o tshwana le orere ba mo konopile kana wa soma efa mo mosomong ba o tlhoile ga o bone di-promotion-e kana ke kgale o batlana le mosomo gorare o na le sefifi mathata ke a mantši ke ka moo ke le go moporofeta wa moya ke sepelago ke thusa batho ke na le di-ofici ka ko bo pretoria bo zambesi disaterataga ke a šoma gona moo batho ba tla ba batla thuso ba bangwe ba tla ka di-wheelchair ba ba tshwere ga ba palelwela o sepela ge ba ya sepetlele ba rona re bone gore bothata ke eng utlwa motho wa lwala a kgone gore ba ka o fa dipilisi mathata o tshwana le ao ke bothata bo bo ka tswang bo tlisitse ke bale ba letsogo la boraro jale batho ge ba batla thuso sa mathomo ke tlhatlhoba pele ga ke no o fa taelo ke re tseya o nwe ee re o tlhatlhoba pele re lebelela gore bothata ba gago bo tswa bo le kae re utlwa gore moya o rego go tloga gona moo re thomo o fa ditaelo tsa go nwa tse modimo a mphile go tsona ba bantšhi ke na le bopaki ba batho ba e leng gore ba bangwe ba ne ba suile le matlhakore ba e leng gore ba tlotla ba tlopaka mo thobela fm mo nakong ye khutshwane ba bangwe ba ne ba lwala ba bangwe ba palela ko sepela ba bangwe ba kobegile matsogo ba e le mathata jale ge le rona le bothata ba o tshwana le bo o tsebe gore pretoria ke teng mona mozambesi brete ke gona mola mo busreng ke mo thotong gape ke gona mola mo hamascrad mo dipereng complex ka dilabo one ka di Fridays gape ke hona mola mo modimolle ba ne ba ko neila le ka mo modimolle ke gona ke thusa batho gape ke gona mo lethule 9 ele polokwane go sasa ke tlabe ke le mola mo bogo mo seno wa barana ka di 5 ke tlabe ke le ka ko Bekas foto ka di 5 ke thusa batho mo APC mola gape ke gona mola ka ko skukhule ga moloi wena o re o theletse ke batlana le thuso ke go porotse nomoro tse o ntiletse mo go tsona ke tse di latelago 0661667945 ke di buseletse gape o di ngwale 0661667945 kana o ka letsa mo tse dingwe tse 0761160218 la bofelo 0761160218 ke a leboga ke re thobela
1: re a leboga moporofeta Lejuka.

0: agora motlodi ba re Michael ga gone go raloka go lenano la tsha ba rena ditso tsha ga bona dikosha le go nne ke tsa mafake le hlabirwa ke tlo ya mamphela motheletso tsa bala FM ke tlo ba kena le yena go tshe tshwantse jo tumo go tloga ka iriela ya rena ya iriela ya rena ya bo metsotso e metlhano go tswa iriela ya rena ya bo shipa go tlhela ka iri ya bo sesoe motheletso tsa bala FM tlo ba kena le yena re na mile re tsela pele re ipsi jam siri jetse ba FM arbolele mo 086 0024 52086 0024 52 hlabirwa kere kenya kana fa le ditaba tsa gago ga ke di bone hlabirwa ga ke di bone asidi
1: Chate, Motu Vela FM. Kela morena le, lava sumepedi tsela kwenye nya mosega manye. Nganye wa kitipedi ma sumepedi tsela. Reutishi cha chi.
2: Kolo sesa njimuta primary school. Sari ile garibona, sikolo sisi feje mwage ma sumi ama klan. Trafeja garibona urawa, this golden jubilee. Kota ikitika.
3: Kolo sarana sa njimuta primary school. Kisa matomo, momo se magaye. Sa uba lady bus. Ye yungwa dilo uri njimuta poe.
1: Sehlaelo ke boipsino jwa 22 ya history le moketeko wa mengwaga e 15 ya sekolo sa Ntimo Thapo Primary School ga gosega di morama di mothapo
4: ka gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re ba diela re a forola a wa tlhabologana pele ya tsena
5: bana ba gadi le lokela bana mantšu a go senyakele e ba fitse sekolo ba tswa le dintsebe a ba sa tshebetsa teacher ka baka la re go ne re ba buditse
1: tse ka botlalo di kgatlang pana go thoma ka metsi se go itlela go iria bo shupa bo shego gona ka mo thobela fa mo shate mo tlo mo tabi sho
0: mafatenga matelele a jalo moya o gona ke tlo ya mamphela hlabirwa ke le motšhelo jwa tšebele fa mo re tšele pele re na mile re tswalela kgwedi yela ya tata ya Nelson Mandela kgwedi le re na mile ka mo go tsa bona re lebeletse boeta pele ba baeta pele ba setso se sa ga bona le go mantona le magoshi ke khoshi pe go ba ke ntena ife e wena o ikete ka go le gono motho ke moeta pele mo nageng ya geno moeta pele nageng ya geno ke beng mabu a re bolele mo 086 0024 52 re atamiša motsheretsi wa pele thobela thobela re gona le kae are aga
6: nna ke ka mo mmamelodi
0: le ka mmamelodi
6: maragae ke ka kwa borerwa a kgosi phoko le raphatlhelo
0: aga kgosi raphatlhelo
6: mara nna ke dula a phoko a bona ka ba le setha ka kwa a kgosi raphatlhelo o na le lefelo ba re ke sebelaolosi
0: aga
6: rena ka kwa re tedisana ga botse gunyadi and then ge o na le taba e ka ba le go ika ba mokete ne o romela ntona o e reporta mo ntuneng ntona ke ena a ileng o e reporta mošate
0: ntona ke bona ba batlo o kgonang go botsa setšhaba se
6: setšhaba se wena o ikele mošate ka bo wena
0: o botsa ntona ntona a iša go kgoši
6: a iša go kgoši
0: o no le a bona gore go a thabiša go ba le perekišano magareng ga setšhaba le boetapele ba rena ba setso
6: wa thabisa ba tsena gore le o ka ba le bothata ba se ba sa ba makana gore a gona re be re sa tsebe
0: a re be re sa tsebe re leboga kudu ka matla tšhomišano e botse e le nago le yona
6: no ke a leboa gonadi
0: aga re amogela motsheeledišo thobela
7: hello
0: age le kae mma
7: ebanna
0: phirime kwana ganebelo ke eng ka gore ke la bobedi bjalo
7: hello
0: phiri ke re nagane go diregang e ka gore ke kwa o ka re lentsu le a fetoga
7: a efa bantsula ka mogolo ka gona gona se e le gore ke a tlaba efa bantsula ka mogolo ka gona gona mo ke fetogileo
0: aa a gone bothata ke thabela go kwa lena phirimekwa
7: go na di monang ka motlaolo ga kgosima folo ka motlaolo re sa gata tala e bola re a tseba gore ga e le gore o na le monyanya goba o na le lehu santse go e ka mošata o e begetsewe go bega tseoa sebaka la gore o ithapentšha go kgoši ke gore ka moswana ga e le gore gana mo motseng gana mo modiro lefapane a tla kgone go tseba gore na taba tse ka mokana go tsona ke tsela go ka mmotse ka gore ga o sa mmotse jalo o tla bega gore a phirimekwa batho ba fapane ba le kae
0: ai go a thabisa phirimekwa go kwa gore nnetelesana le tšhomišano e kaone le magoši goba boetapele le bona mantona rena
7: a gona nnete ya go feta e hunadi a kere go ene ke re theka la kolobe ke mo goma monna ga e le monna tsoko tlware gore phiri mmekwa ke nyaka go ba mokgonyana gago mona ka mogotsi ba go spedi ka gona tata magosampana tata
0: tata phiri re a lebo ga motseletse se thobeng
6: re a lotshama gore ena
0: a ntsho namane seroka
6: a re kgoši nna kere ke teka mma gore na e le gona re a di ya ba uba mma go mmela ga kgoši le go mphela mo kgoši ya mphela
0: aga
6: kua nageng ya lebjala mmatlapadi bologa ditshelo
0: are
6: kua gabo ngakwana ntshwana lešiši mo re bonago letšatši le tlhabare le gona
0: aga
6: boroka bogolo ga mankele le riana la koma banna
0: re leboga kudu ka matla tšhomišano e sa le e kaone le mantona le
6: e botse o re tswerela botse mma gorena mohumagadi wa go tswa kgorong ya makwamare makadilepe ga marota
0: mahubeoroka
6: rena re e swere ga botse ya roropa ga re a tswe re bona ka mo go kgopamileo
0: a re lebogeng ge bjale ka setšhaba re sana le tšhomišano e kaone le boetapele wa rena wa setso
6: Manhoj.
0: Aga.
6: Arespa.
0: Re a keteka, re keteka mantona, re keteka magoši, kgweding ye ya tata. Re lebeletse boetapele wa setso motsheletse wa Thobela FM. Na wena o tswanageng efe? Na wena ke kae mo o dula go gona? Na ntona ya gago ke mang? Kgoši ya gago ke mang? Tšhomišano ya lena e bjang? 086-0002-452 re a tabiša.
7: Le kae ke tsunane?
0: Re gona re ka botsisha lena hle.
7: Kuna le o mo botsana ba nna.
0: Eh.
7: O bolela le go se mashala o tswa mo Black River sagalang ga o sila mo re.
0: Aga.
7: Ke se nna o tswa mantona, ntuna ya ka. Nna ke nna ka mo ward 37, ma ntuna ya ka go re ne se mishana, ke yena o re fa ditla, ke ke ska ba yena. Ke ka ba re nna ka.
0: Ke mantona ga go yo mo keteka.
7: E ntona ntona molola le dia molola gore wa tseba lo nya ka proof of residence yo o fa ga pele e jo tha ile go thata mai
0: mmm
7: na feta ga go yana pele go na di sha mashate
0: a o re tlo re no le ba go khuduka matlhare ya baketse ka le gono
7: a gere
0: re ya le boga rangwane ya
7: tso le buile se tshuna
0: a ga
7: Thank you,
0: Sesiyako. Aga, mutere, jatubala family, nino kila chabarnadi, chabarnadi kushari akiti. Katobe.
7: Kunari, kukunami katale tolo ki kia unyachi.
0: Lishwila kabuti.
7: Awa, lirike jirabuti, wara shwila kabuti, mne kunari.
0: Nari alabuga.
7: Kidi ala mokwena, kidi ala nkisha mushaate.
0: Mutadu waka.
7: Kidi ala kamam, lirika ya kama semona, naka tuwa kama semona.
0: Lirika kama semona.
7: Nga fasile la babina tao.
0: Aga.
7: Ntwa go loma go tshosa.
0: Mm.
7: Mm, ke bona re ga fasile mmashi le masako.
0: Eh.
7: Ntawa. Ga fasile la ga masina re tlhoro ba itela magosi le re tlhoro re itela bunya jiri go kota re ba nume se ka se sebaka.
0: Mm.
7: Magosi a re swerega botse ka ga masimola. Ke bona re re tlana bo ga botse le bo le batho ba re fa gore ke go mabaka ga manyi
0: nna re tloga re le boga kudu ka matla tshubishano ye botse magareng ga boeta pele bia rena ba setjo le sechaba
7: le bo re sa busha re ba le bo ga ga koma ke be ri tsela
0: eh
7: ba ya sari tshini ba ba ba ba ya lo shega botse sra ke re kwa tshisa na ke gelego
0: re ya
7: le re re mahlako le mmashi ke le ishwere go bana ruta ba bang ba sa ba sa ditsego le ba ba sa di fothago a tshwediswa
0: re a leboga
7: thank you
0: a ga mtsiri jo tsebele fm go tloga go nothabisha kudu ka matla go khotsa gore setšhaba se sana le kholofelo le hlompho go mantona a rena le magoši a rena kere a re ba hlompheng a re ba rateng a re beng le phedišano e kaone re e kgopole gore ke rena boma morwa kwakwa dinaka ke tša lesiba lenano ke la tša borena ditso tša borena dikoša le kgonna re tswela pele re ipsina ka mmino

0: le rena re a tsena re swiri ya rena merwalo ka moshate wa tsebolo boithabiso motheletsi wa thobela FM re tsena jwalo re ngoroxa ke ena pleasure tsa manyalo a re re bontsheng o ilalo ya belege re goroga lenaneong la ditshwantsho tse tumo tsa ka moshate e le go tsa ka moshate motheletsi mogolo wa lona ke Isaac Silo wa ga mashila monna yo bogale jwalo ka la gare mola motheletsi le motlhagisi wa lona moyeng e le tlhabirwa malope a pago letlo ya mampela mogau wa ga maredi gomme motheletsi metšhining ya ba ke a moetsi bodile re tamiša jwalo sešhate e le ge le kgono re go gore setša tshwantso tso tumo ya babina gaga ba ga mothapo ga kgošigadi moremadi mothapo ke moremadi a tlhabirwa a sefeti sa molono re go rotsa tshwantso tso tumo ya sekolo sa digotlane sa babina gaga ba e le go sa ntse mothapo primary school seo se tlholegile go ngwageng wa 1970 ebile ngwageng wa 2020 tshela 1 ka mengwaga ye 50 se le gona motlhakelo wa digotlane tsa ka mo sekolong sa ntse mothapo o gakala kudu ge ba tlhakelela sekolo se sa bona ge ba ekwa košana ye bosana ya re bontšheng go tswa go pleasure tsa manyalo sekolo se sa digotlane sa ntse mothapo primary school sona se ka se dikothutong sa gakotlou ka seleteng sa Capricorn South ka provinceng ya Limpopo ke sekolo seo se agilwe go gabotse ka ditena tša sebjalebjalo tše di sehla ka mmala sa rulelwa gabotse ka masenke a sebjalebjalo a matala le matsikangope a gona a kgophilwe gabotse ka mmala o motala mo kgorwaneng ya sona se na le lesenke la mpepetla leo le ngwadilwego ntse mothapo primary school gomme kgorwana ya sona ke e bulegago gabotse ka go thelela yona e kgophilwe ka mmala o mokhulong ka mogare ga sona mo fase go tshetswe lekgwara le lebotse la mmala o mosetlha le mmala o moso gomme go a alwa gabotse ditena
1: ke nna Masapi Elizabeth Mailula go tswa ga Ramogale ga Mothapo
0: yo o sa elelwa gabotse histori ya sekolo se sa digotlane sa ntse mothapo ebile o tsene ka mo go sona go tloga tlhologong ya sona
1: batswadi ba rena mo Ramogale ba lemoga gore gape bana ba travela go tloga distance ba ya ka Mmanthe ya ba go na le kereke mola gaufi ya Lutere ke moka bana ba rerišana le ba ka kgorong ya ga Ramogale rana pa ra thoma go tsena kua kerekeng mathitšhere be ya mabedi e be e le mem Ramogale a tla nyalelwa ka ga Make mantati Julia ebile o tlhokofetse moya ge o robale ka kgotso lapile le mokgekolo maletswa lone e le principal ya rena go tloga mo bue ba bona gore kua le gona bana ba pitlagana gona sekolo ba rerišana ya ba e le gore sekolo sela ba se bitsa gore ke Mmatsebe go agiwa mokhukhu rena ra re le ka kua Mmanthe e be e le early 1976 ba re le ya sepela le ya gae ba le agetse sekolo ke moka ra tloga kereke ra tla kamo ka montsi mothapo ya gone jwale ne e le Mmatsebe re humane mokhukhu le motlhare ka baka la gore ne re pitlagana banamago a ba le sekolo sa mosegare le sa manthapana se be se thoma frogo ka bo ma 7:30 ka 12 ba le ba frogo ba a tšhaiša ke moka go tsena se sengwe ka 12 se a tšhaiša ka nako tseuwe ke a le bile 1 ba bangwe ba fela ba tsena ka fase ga motlhare
0: ka ge barutwana e be e le ba mmalwa batswadi ba ile ba tšea sephetho sa go thoma go aga meago gore barutwana ba kgone go tsena ka diphaposithutong
1: ba rwala disanta bometsi ba dia ditena ba thoma go aga bloko bloko ya gona she sa phela mo bloko e le ena le class tše 4 ya ba a ya ba ya ba office ya principal ka kua ga a ya ba b ya ba 1 ya ba 2 ke rile ge ke ntse ke feditse go tsena sekolo ka ya Mojaji College of Education ka diela di-practical tša ka gona montse mothapo go fitlhela ke ba morutiši gana mo sekolong sa ntse mothapo primary school ke ruta english gonebela grade 7 le social

0: gore principal rapa le di ba fitlham ba thoma go di a tlhabologe kgolo kudu ka 1998 bo principal ba re lena le sangwala di test matlapeng ka ditshoko e ka se kgonege ba gore nyakela motšhini o mongwe wa typewriter wa gore kho ke moka ya ba re swere re a ba diela re a forola ao a tlhabologana pele e ya tsena e re ba diela di-test jeo re a forola a bana ba rena ba thoma go bona dilo tse diswa ka morago ga metšhini ya go a forola go atla metšhini ya go photocopa go atla di-computer tsela tse di kaka tse dikotokoto tsa mathomo ke ya gopola gore di file ke banna ba bangwe ba go tswa Scotland ba re ke bo Ken Wilson ba rra ba ra kry-a le di-certificate tsa gore ya le gona computer ya e tseba e re rutile ke bona magoa o a go tswa ka moša a mawatle ba bo jale šetse ke ya bereka
1: o šoma mo ntši mothapo primary
0: ee ke bereka le bommem bale ba rena bommem modiba gane jale ke bommem mothompeni bale ka ge ba nyetswe bangwe ba ithobaletse ke moka go tla di-laptop sekolo sa rena le sona se thoma go hira baswa ke gopola ka ngwaga o mongwe re hira mateacher a 13 ka nako e tee
1: le ruta dithuto e filefe
0: nna ke ruta sepedi le lemelagae
2: ke nna Selina Mogadi Mashapa Mmatle
3: yo le ena nkile ya ba morutwana ka mo sekolong se a ba feleletsa e le morudasetulo wa legotla puso la sekolo se sa ntši mothapo primary
2: ke thomile go ba motswadi wa sekolo se sa ntši mothapo school ka 1996 go ba ngwana ka wa mathomo a dira a go bo go sa tlhago e ba le grade R ka ba modulasetulo wa legotla taolo la sekolo go tloga ka 2016 go fitlha ngwageng wo wa 2026 re ile ra thoma go lokisa sekolo se ka tlhabologo ye ntshwa jwale ra lokela dikhamera tlelase e nngwe le nngwe le nngwe ya ba le khamera ra rekela morutiši o mongwe le mongwe laptop ra dira gore go be le clocking machine gore barutiši ge ba tsena sekolong ba tloke ge ba etswa ba tloke tlhogo ya sekolo sa rena ngwako rapaledi o rata kudu dilo tse di botse ra mo supporta re le legotla taolo la sekolo le batswadi ra mo supporta ra e dira kalatina eue kalatina ela ya re kgontšha gore re reke generator ge motlhagase o tsamaile generator ya raga bana ba rena ba kgona go tswela pele
3: gwa se felele mowe
2: ge ke bolela ka mogo re na le bus ya sekolo ye e le goreng re e rekile re ile ra kwana le tlhogo ya sekolo ra dira tuck shop ka mo sekolong re lebeletse gore ka gare ga tuck shop ela re nyaka transport gore ge bana ba rena ba tsamaya maybe ba le 50 re kgone go tseba gore re nontšha buse ra tšhela petrole ya tsamaya re ne mokgwa wa go leboga barutiši ba rena ge ba feditse ngwaga ka moka ba ruta bana ba rena and-e re thagala kudu ka re ba ba ruta ka mafolofolo ge ngwaga o fela re ntšha bo 100%
3: ba legotla puso ba sekolo se ka ge e le leitlho la batswadi ka mo go sona ba netefatsa gore nako e kgololeng yane ba ikgokaganya le batswadi ba ba ba kgatha tema e kgolo go ba tlhotlheletseng gore ba kgate tema dithutong tsa bana ba bona ga mmogo le go maatlafatsa tlhabologo ya sekolo se
2: re ba le meeting wa batswadi kotara ka kotara ge re dira budget ya ngwagotla re e dira e le September and then ge re fetsa ra bitsa batswadi ra ba bontšha tse re na re di gopotseng ra re re thušeng le bona e le batswadi ba re fa dikakanyo tsa bona ge ba feditse go e amogela ya ba gore re a e rwala jwale re iša sekete ra tseba goreng batswadi ba sekolo sa ntši mothapo ba nyaka dilo tse di beng mo
4: nna leina la ka ke nna Makubu Florina Makwela nna ke nna letsogo la bochairperson
3: ka ga ba le kgauswi a re a wihle le nnankweng ka gore tsa sekolo se ga sa ka dinwa le morwa a gaka ka di leba
4: sekolo sa rena sa ntši mothaa primary school ke sa mathomo mo motsemagaeng sa go ba le di-bus ye e ngwadile gore ntši mothapo we batswadi ba fa sekolo se thego kudu-kudu ka baka la gore bo principal ngwako rapaledi ba berekišana le bona ntho nngwe le nngwe e le goreng ya diwa ka mo sekolong ba boledišana le batswadi ke ka fa o le bona sekolo sa rena se kgatlhiša ka mokgo ebile se na le tswele pele
3: aga napatlhogo ya sekolo se sa ntši mothapo primary a re ga se nna kgagaraga ke bolelelwe ke gona mo ka waka wa letlabula ke re
5: nna ke nna ngwako rapaledi tlhogo ya sekolo sa ntši mothapo primary school from 1998 fitlhelane jwatho sekolo se sa ntši mothapo primary school se thomile ka ngwaga wa 1976 mo mabua bakgaga ba ga mothapo ga magoa ka fase ga kgoši ga di mothapo e ke fitha mo ke hweditse sena le bloko je tharo bana

0: rebale around 400 taba re na ona ba re dira go role yo ketsega re be re thomile ka ba ka manane wa re bitsa batswadi kotare engwe le engwe ba ta sekolong ba tlo bona mešomo ya bana ba bona ba kopana le matitšhere ba boledišana ka bana ba bona ngwaga ka ngwaga sa thoma go gola kudu ka mengwaga e mebedi re setsibele re eta go bana ba magolo a senyane ke mokabele re thomile o sa lekana ka moara a diphaphuši mafelelong ke ba tlo re agela meago ba aga ya mathomo ra ntšha bloko e nngwe ra etoša ya kgale be bloko tse tharo e nngwe be e senyegile kudu napa ya thubega go a tsena e nngwe ya ba gona admin block go toga mo bele re tswela pele ka taba ya go nyaka didona a mathomo rileng ra ikhwetse ke ya lottery lottery ba kile ba re agela tennis court netball court le tenniquid court ra boya ra khwetša ba net day ba ta ba re diela computer center go a ba le ba bangwe ba go tswa Scotland ba re fa di-computer mo ra thoma go ba le computer center mo re rutang bana go thoma grade R to grade 7 bjale rena ka mo sekolo re fa bana ba rena monyeta gore ba nnamele sofane a ba senamele mola ba go tsukane ba kwanta ba se senamele moo
1: dipapadi tsa ka mo sekolong se ke ga mantšha o tlogele
0: ka mo sekolong ka mo re go raloka dipapadi re di dia bontšhi bja tsona di-volleyball di-netball di-cricket rugby chess re feleletša re dia di-activity ka mongana jano ba tseba gore e ba di gore ke di-playera e ba ya metšhe le bona ka moka ba tea karolo ka bontšhi bja bona go nyaka gore ba tswe
2: sekolo se sa lena se mmileng go ba le lešata ma le ganeba le go re bolela ka mogotlho wa sekolo nto a go lela šeyana lena le kgona diwang go tsweta dithuto pele go fela go e ba le lešata la mokhutha
0: e fitha mo bogoi jwa tsong o na le dithabene mo baletša ka mokgwa ono ka nako ya sekolo then ra fetša re lezibi ra bitša benye ba dithabene tseore ka nako ya sekolo ga gona ntho e swantse go lela go ba go fitha sekolo setso re sa tse o bolele le ba di-taxi ba batišang bana mo gore ge bana ba eta sekolong ka dikoloi tša rena a re letse cause ngwana ka seri ba sa letša le kompo ka motho go all of a sudden a tsena ka tlelaseng ka motho go go sa duma bjale ba akrybele motho a ke mokibelo ba di o itse gore ke mokibele taba ta bareke ta mokibelo mara e gare gabeke bana bae ka mo lešatela mokutu a lego ka mo motseng ka mo a lego ba tseba
2: jalo a re bolleng ka dipoelo tša lena tlhoka sekolo
0: rena re dio tsa gore re na le 90 something 200 a re be ka mo morago ka mo
2: re ke go kuka tša mengwaga ya mešhano ya go feta
0: ngwaga go feta 2025 be re na le 95 ka 2024 re bile 90 2023 98
1: yohlogo ya sekolo tateng wa ko rapaledi a tswela pele ka la gore ka mo sekolong sa ntši mothapo ba na le mekgwa ye mebotse ya go lekola le go thuša barutwana dithutong tša bona gore ba atlege
0: ngwaga o mongwe le o mongwe o ba kota re ngwe le ngwe bana ba jadi le ba thome re tsena ana be ke uwe re ngwala baseline go checka bana ba rena ka mokana wa bona gore tlelase o yang o e ruta ke ya mohutama bana mo o napa o thoma ka di-strategy tja gorena ka ne ke swere tlelase ya mohutu wa bana ba bangwe ba kgona ba bangwe ba average ba bangwe ba palela o diyang ngwaga o sa thoma gore o bantšheka maara bothata bjo
2: ga botse go ira gore ke sephiri sa lena sa go dira gore le fetse le tsweletša dipoelo tša go gatlisa ka mokgwa o
0: le sephiri sa rena ka gore nako ngwe re di gore re na le written work festival ditšhere o mongwe le mongwe o ta le buku tša bana ba je 10 o mongwe le mongwe a tšea tša o mongwe o mongwe a tšea o mongwe a tšea le mongwe ra rekgotwa mešomo.

0: Busha ye e bitswa bana ba sekolo go tswa go palesa. Ya re thakatsela ye e le ga di gotlane tsa sekolong sa ntse mo thapo. Ba re le rena ga re sepele re robala mo sekolong sa rena ka re ipsina ka moletlo wa go parara wa go ketika mengwaga ye masome tlhano ya tlhologo ya sekolo se sa rena.
1: Ke go sekolo le kono ke la masome pedi go ya phuku. Wagawa kiti pedi masimu pedi tsela. Kamu sikolo nsale nasa iji mutapo primary school. Ligiri ni mula ito umuhulu wa ukitika sikolo se. Kese fecha ni wagaye masume sano. Kure ili tukali mwenigolo kutuwa kwa kore. Likitike sikolo se kese fecha ni wagaye. Kwana libiaka nche diya mula ito o. Lilebele chukure utene uleki batu hafiba uleba mimile u.
2: Sikolo se sa iji muta primary school. Sito mile kangu wagawa se kiti maholo sinyani masumi shuba tsela. Kangwa go go na le ditsalo tse di ntshi le monare ka tsela yeo re na re ile ga re bona sekolo se se fetseng ngwaga e masome a matlhano ra fetsa re bona gore aowa this golden jubilee re tla iketika just go re itebogoša le go di o lebelela morago gore na re tswa kae re ketike le batho ka moka ba ba amanang le sekolo se barutiši ba kgale bagale ba le bakgekolo le bana ba tsene sekolo mo ka mokana ga bona re bidije le di secret manager ja khale ba tse ni mo re bidije meloko ya barutishi ba ile gore ba re shile ba batsana ka gore le bona ba ate maloko a SGB ba ile gore ba thokofetjire ba tse ba sa ntse o taka ke le bona ba tawa kitike re rena ka moshatelo ona re bidije khoshigadi moramadi mothapo le mantuna wa ntwa ba khoro ya ramogale le mantuna khoro ya sepaphoshe khoro ya thuto le ona ma le thobela FM clothes re bidije ka moka wa kileng ba ape ya mo sekolo ra re bidije batho ka mongana ga ka mongana gore o tla re dule fa se re lebelele morago ka mongana na re kete
1: ba tu ja batho ba
2: a wa di khomu jona re thabile je pedi mobile fridge o te di ga di cold drink ke le madila ona a gona i wa re na le di keke je pedi je di kholo ye di ga thobela FM ge fetse mengwa le masome tsela tsela ye di ga ntse mutabo ye fetse masome tlhano ke di keke je di kholo ja o tala trafo
0: mo emedi wa mantuna a ba bina gaga ba ga mothapo e le go mogalabe magwana mogohlwa a re ga go ka fa go ka go bolelwa ka ntse mutapo re le gona ra re swana rena bagaga ka ge le ina le e le la ka moshate la mogekolo yo e bile go tima mollo
3: le na la ntse mutapo ke la ga mogohlwa ntse mutapo ke khaetedi ya papa o papa e le go tladi le topo ke go butya ntse mutapo
1: gore masirele tshe ka bontse mutapo
3: ntse mutapo ke timamello ka moshate a etswa ka ga mogohlwa
1: le na le mantuna le sethega jwa
3: re tsetsa bana gore ba tle mo no sekolong se ka gore bana ba gona di results ya gona di tloga di bona gala le di botse ba le ka ge ba rutishi ba gona ba bontsha bogware bona le nako tseo e le moshate o tlogang wa tla mo go tla go tsetsa ba rutishi le ba rutwana gore ba gona go tla pele ka thuto tsa bona
0: mama mbijwana monyela yo ikileng ya ba morutwana ka mo sekolong se e bile ya ba yo mongwe wa leloko la komiti ya ba le gotla pusho o laetsa ka fa ba ileng ba gatatema ka gona go netefatsa katlego ya sekolo se le re go ile go aba le tse dingwe tsa ditlhotlho
4: go aba le nako ele ya gore go tloba le COVID ra tsena ra spraya go aba le class tse pedi ra nyaka metšhina gore ge morutiši a ruta ka moo bana ba ka kua tlelaseng tsela tse dingwe ba mokwe principal ra thušana le rena jale rena ka batswadi ba SGB
1: o lena lebile leloko la lekgotlapuso
4: yebo ke thomile ka 2015 go fitlha ka 2023
5: ke thopo sara monyela ke thomile mo sekolong se sa ntse mothapo ka 1987 go fitlha 2016 ke be ke ruta sepedi english life skill le maths and then ka grade 7 ke ruta sepedi ka grade 4 ke ruta life skill le little work dipoelo tsa rena di be di tswelela ga botse ke go pola re ile workshop ra fiwa di award tsa maths ka go grade 3
1: mo ngwageng wa ke dipedi masome pedi tshela ka ge se se sekete ka mengwaga e masome tlhano se le gona le khatile tema le lena gore sekolo se sebe se fetse se ba ka mogoseleng ka bona o fitlaga biapa
5: jo re leboga kudu a se tse di ntse tse di fitlang go di wa moletlo o mokaka ka ka wa bitsa le di thobela fm ka moka le ba ka poeni jo re leboga kudu a re tsore leboga jwang se tswele pele go feta mo
0: molaodi wa seduko thuto a ra go ka fa o nka gore swana molomo
6: ke nna mphegwana makhule joseph Seged manager Gakuto Seged ka mo sekolo sa ntse mothapo se welang ka fa sa go
1: sekolo se monga ka lesetse ba jwang ka fa o se tswetsa go dithuto pele le le gora thuto ya motheo le a kgotsofa ka mo go shomang ka gone
6: sekolo se ke se tseba go tswa kgolenyana ke nna motho wa gana mo ga re shiki mo ga mama bolo mentse e fela go thoma go bereka gausi le yona ke go ke thoma go bona boeta pele bja principal rapaledi ebe bongwe bo ikgethileng ka gore sekolo se ka tlhabollo ya jaaka dithutong tsene tse re reng ke di-teaching aid ka go iša barutiši go ba empowera di-workshop le ka go tsweletša bana ba ba kaone le ka go opela ke se sengwe sa dikolo tša go opela ka taba ya dithuto ga go lomolago tša technology diphapoši tša bona go ka di etela go takgwetša di na le mathadinthako a e le gore bana ge ba ka tswa ka mo bala gabotse ge ba ya dithutong tša ka godimo a ba ye go goga boima mola ditabeng tsela tša technology barutiši ka mokana ga bona ke godite barutiši bangwe ba go bona la go amogela tše dingwe le tše dingwe tšeo ba eletšang ka tsone ba bona la gore ba amogela ande tše dintsi ba diphethagaditše ande tše dingwe tša bona e re sa le dithogo tša dikolo re be re dikopisa ganamo ra ra di kaonafatša re ya pele
0: le ge mepipi ka moka ena e fela yo tate mphegwana jwalo ka molaodi wa sediko thuto o kgatlhwa ke ka fa o ntse mothapo primary e sa phuhlamešwego ke ditlhotlho tšeo e itemogelago tsona
6: sekolo se sengwe le se sengwe go o kaya ba tla go botša ka ditlhotlho tša bona le ditlhotlho tša bona di a fapana e fela thuto ya bana e tswela pele ke se sengwe sa dikolo tša go ba le bana ba bantši o ka bona bana ba thoma go feta 800 sekolo gore a re batswadi le bona go ne se sengwe se ba se bonang ka kua sekolo gore bana ba rena ka nnete re ka ba išamola ba ka golega ka mo sekolong se go na le di-lawyera go na le di-engineer go na le barutiši go na le di-accountant re ka se di bale ra di fetsa re le bakgoro wa thuto re ka thotheletša gore batho ka moka ba ba tseneng dikolo mo baka ba ba tsene gona ba sekana ba ba ile ka dikatlego tša bona ba no fela ba gopola ka mola sekolong ngwana o mongwe a ka golega ka seo ba ka ba ba se bušetša ka sekolong
7: ke nna Dinia Mabu Tladi ke nna deputy principala ka mo sekolong sa ntse mothapo
1: sekolo sa lena ge ke se segolo se iteeletso ka morako o mobotse šo ke a bona le kgorona lena ke e botse hei e no o thelela le ge le e bula legora le le iteeletseng sekolo le ke eng yena nto tse
7: le gora la rena le dirilwe ka di palisade gore ke concrete ye le gore e foromilwe
1: le mea go a lena shikemintsi go batsona di block tsa sekolo se ke tse dintsi tse dikgolo tse di botse tsa go agiwa ga botse ka ditena tsa sebjale jwale matikang o special ya kgopile ka mebala e metala le tlhaka tsa gona ke masenke di kgopilwe ka mmala o motala le dirile dihlahla tse dintšitšhidi tsa masenke tseo ditšhipi tsa tsona le di kgopilego ka mebala e metala ei sekolo se se botse ma le mofase mo e no ba ditena re no gata ditena a gone mo re gatang mabunne
7: ga gona le role ke taba ya tšhomišano ke yona e dirile go re be le katlego ye kaka-kaka barutiši re a šomišana di-sgp tša rena di tšwa di tsena re a šomišana
1: bjalompotse barutiši le ba bakae le barutiši ga di ka palo
7: ge re tlhakane ka moka go thoma ka tlhogo ya sekolo ke ba masometharotharo banna eno ba ba bane fela re bala letlhogo ya sekolo go tletse basadi
1: napile barutwana ba lena bona ke ba bakae ka palo
7: plus minus 1440
1: ke ba bona gape ba swanelwa barutwana ba lena ba apere uniform nko ntlha lo seka uniform e ya lena le gore gore le ne o kgetha mebalae ke bona mmala o moso o tlhakane le mmala o ko mosorolwana go ba kwa gauta
7: re o bitsa wa gauta gold re a tseba gore ke ntwane ngwe e botsana ya go rata ke mang le mang and-e ka gare ga ona re bone gore a gone ngwane o tla tlang o morona
1: ke a ba bona šoa ba bašimanyana le bona ba tabogana mo ka mmarogo a masweta tše diso jese tše diso tša methala e le ya gauta ka digempe tša mmala wa gauta le didirekisuthušidi le tsona go no ba jalo le ba magarebjana šiba ka dikgethe tše diso jese tše diso tša methala ya mmala wa gauta le ka dithai tše diso tša methalo ya gauta
7: ge re ngwana o feleletse ka uniforme ka mo sekolong sa rena o sentse apare thai sekolo sa rena ke sa gale re gantsha ka sona le tswele pele ya sona gore ngwago mongwe le mongwe se ya progress re kwa bosi
0: le khono ile mokibelo wa la masumi pedi kgoding ya phupung wa ke tpedi masumi pedi tsela re tsene tshe moletlo o mogolo wa go ketika mengwa ya masumi hlano ya tlholego ya sekolo se sa ntji Mothapo primary school gona mo nageng ya babina gaga ba ga Mothapo ka fatsa ga goshigadi mremadi Mothapo boe mo jwa bo sol maru a pipile gona le moya wa go tlabatlaba e fela ge le nane o pollo le komana madu a papile go ka gatlampana ba rutwana ba bontsha ba thabile ba thabetse go ipsina ka ona moletlo wo wa sekolo sa bona sa ntji Mothapo primary school.

0: dilo ka moka di laolwa ke yena a ilalo mapula monyepao e be ile ga dira ga tsa yona go sha ye a le ka mo sekolong sa di gotlane sa ntji mothapo primary go me are ga re tha yona go sha ye ga go ya mmine wa sedumedi ke ge mashaba shaba ka moka ba go a gerigile ba emella ka maoto go opela le go bina le yena kana go yewe e be ile ga emeletsa baruti ba kereke ya Zion Christian Church go bula lenane o polelo ka thapela
1: a kuna me rapile modimo mo sa mo ga mo ba le dwa di tshabo pa pa ma tao te ra ola bo ga ba le rena mo mo dilong mo re ta le rena o tshirele di ba sa le mmile nga go tla fa papa o be le bona o ba tselle pele papa mo le bitso la ntate le morale mo ya khalalela amen
0: na pa mo emeri wa ba le go tla pusho la ka mo sekolong se a re nano
2: reception ba tla re bontsha dintlwana tsa botshela mare le tsone di a itaetsa sa le amogela
0: ka morago ga gore batho ba bewe gae wa tlhenkge ke ge mokgekolo mmakotla modau yo e bego e le molomo wa mmago bagaga ba ba ga mothapo kgošigadi moramadi mothapo a goroša seo mothethemedi ka thebong la nkwe a mo rometse go tla go se phethagatša e le go phurulla ka botlalo histori le botso bja leina le la ntši mothapo
2: ntši mothapo ke ngwana mogotlhwa e le go morwedi wa tladi tladi ke kgaetsedi ya mmanthe mmanthe o ile go ngwetsi ya mathomo ya go tswa ga mogotlhwa go ya ga mothapo ke ka fao ntši a ile go garagadi yagwe mmanthe a nyalwa ke dikgomo tsa setšhaba sa ga mothapo bjalo ka timamollo ba mo nyalela paledi wa boraro ba ba ga mothapo ba be ba kgatlhilwe ke bogale jwa pheko ya ntwa jo bo bego bo e na le ba ga mogotlhwa ka fao ba kganyoga le go lemoga gore jele ka ge ba ga mogotlhwa ba e na le pheko ye bogale ge ba ka tla ka mo ga mothapo ka fa ba tla re belegela banna ba bogale ba pheko ya ntwa jale ntsi o ile a re ga a fitlha ka mola ga mothapo ka fale a belega baame kana o ba belega le paledi wa boraro bana ba ntsi mothapo wa mathomo ebile mosetsana ile go le ga seane modipane go latsela masobe madimetša masoba kana la phatlha go latsela tladi ile go molote ile go thipane rena re bere motseba ka TJ wa latela selepe o selepe ke molamo rena ba bantsi re go le re motseba ka lekarapa kwa bone ke manoshi ile go mathi bugong wa mafelelo felelo felelo ya ba mosetsana yena ya ba moleba leveng
0: a thumeletsa ka go latsa dihlokwa ile ge ya reta yena mogekolo ntsi mothapo
2: o ntsiwo ile go ngwana mogotlhwa mmatshe ka mogata monjala sediba a bo a boana se a gelela ile go kgantsedi a tlantlabi ya ngwana marokana ba re ke tlantlabi o buna phileng ga a se unantshekobo a re mmago moraka o tlampetsa batho ba gabo lefielo le kotanaga naga ya gana ka thata ya bona batho ba gabo sepiane re mmakgomo tsa selo ba re selo se ngwana gare le gare mashe a re lanage re lagare ka tlhola ntwa ra thusa le modimo wa mputuko batho ba ga mothapo a thelela a tsokoa topo ena o kumile le dinala wa re o kgoma wa tswa bonale age mogatse we age matsheka we age wena motho wa botlantlabi wa bogwana barokana ba re tlantlabi a seu o ne sa kobo a re mmago maleko o tlampetha e reng ke tshabe e maditi
0: a re go ilalo ke ge tatera mmala yo ikile go ya ba motlatsa tlhogo ya sekolo sa gona ka montsi mothapo primary a re o ntlhotlhile wa ba wa nkgopotsa botala-tala ka nako ye ke sa tlhagola-tlhagola ka mo
3: ke mengwaga e masomehlano ya go ithuta ya go hola le go aga sechaba se sa mo ama go a le ramogae re rata go thoma ka go leboga bathomi ba sekolo se bona mo lebakeng le la mengwaga ye masomehlano go bile le pono ye ileng ya phethagatswa ya dirwa gore e be nnete re rata go leboga go tlhogo ya sekolo ba mathomo le ba go ba latela go fitlhela le o a leng gona gona bjale barutiši ba ba beileng mo ke ba bantši nka se ba ba leka ba gona ba lekile go aga motheo ya go ba very remarkable nna ke tere 19 years and 3 months re eme godimo ga magetla a batho ba re ba humaneng mo we are so grateful re a leboga for ponelopele ya bona ya gore sekolo se se be gona sekolo ga se meago e fela goba di-textbook jaaka tlelaseng ke selo sa go phela ke community ya go phela re rata go leboga the community ya ga magoa go bana ba ba leng ka mogare ga sekolo re re ke lena pelo le moya wa sekolo se bana ba ba tsenang ka mogare ga sekolo le bona ba na le karolo ye ba e tseang ya go bopa sekolo go ba rutiši ba ba bileng gona le ba ba leng gona gone bjang ga se go a ka go a ba boleta go bereka mo sekolong se
0: a nyaka le gore moogotho e le ge ya gopola ditlhotlho tse di leng tša amagampi tswelopele le katlego ya sekolo se tšeo ebile di leng tša sebang ene mooko ba tswela pele go ngatetša
3: ntšimthapo ebile sekolo se sengwe sa go phela se ditabeng e le ge go ganwa tswelopele ge lekgotla taolo la sekolo le ba taolo ya sekolo sebae nke reyen re o reka bus e ba ntwa ye kgolokgolokgolo bus e rekelwae ge go lokelwa dicamera ka classing ke ntwa wi o ine dicamera ore re re lokela wifi bare wifi ya gona e tlo berekiša ke mang ore ke ya principal dikgopolo tša rena mo sekolong se e be e le tša go dira gore motse wo wa ga magoa nke o swane le metse ye mengwe today we have achieved that sekolo sa mathomo sa go ba le di smart boards ke sa ntšimta
0: ka ge taba e ntšhwa ke e nngwe ke ka fao e mmangaka tšhaba mamabolo yo e lego molaodi wa sedikothuto se sa gakotlo wa maloba a kgwathegilego gomme ya re o tlogo wo opile kgomo le naka tšeo le nna ke sa di ire gwa
4: re fetile dithaba le meboto ka mo sekolong se mengwageng yane e ke e boletšeng o fitlhela nna ke tlo sepela ke ya bokhutsong e bentše go kore otso o na le tšitšipano batho ba bangwe ba ke ba ratileng kudu-kudu ke batswadi ba bana ba nako yela and-e ke no bona o kare le batswadi ba lejale ba sa tshwere moya wa o kgaratlha gore sekolo se se ahetše bana ba ba rena a se se a elwe botse-botse barutiši tšweleng pele le nwele bana ba lena le tshwarane le ba mošate le tshwarane le kereke le tshwarane le thobela fm ke rata thobela fm ka pelo ya ka ka moka ba rata gore o re dia batho ka dinako ka moka kudu-kudu ka gore o ntšha gore e re re motho ola ke motho re ra bolela polelo yabo batho bana ba ba thobela fm sekgowa ba se tseba o se tseba ba se bolela ka nako ye e tshwanetšeng the nke re se ka re a gopola gore e re bolela sekgowa ko re taba o dingwana e-e rutang bana ba lena polelo ya bo bona ye ba e nyantšeng e be batho ge o le motho o kgwatiša ke polelo ye o e nyantšeng letsweleng thobela fm o gole o gole o gole le le fetišetše teboye ko molaodi wa setiši mme sebola le ba bangwe nna ke se ke se ratelang thobela fm
0: ge thobela fm e lomeletša la gore leleme la letswele ke bogwa ga e hlabiše legano phefo ke ka fao ba go ba le tsebe ba kgona go go topa-topa bjalo ge e le molaodi wa sedikothuto se sa gakotlo wa bjalo e le go tate mphegwane joseph makhule le yena a re gonene go mošate wa tsebo le boithabišo
5: re lebogiše thobela fm 66 years re a leboga ebile le re gatile ka moka re tlile ntšimothapo ka moka naga rena re lakaletša ntšimothapo matlhatsi le matlhogonolo mengwaga ya bone ye 50 ka nnete ka ntega boetapele bja makgonthe bja go mr rapaledi go mr rapaledi was my mentor and still my mentor but is my junior nna le ntate rapaledi le ba bangwe le dithogo tša dikontheribe mo re a neetšana tšatši ka tšatši gorena mošomo o ka sepela bjang bjalo a ke nyake go bolela mo bangwe ba boletšeng gore ge re nyaka gore re tswelele mo bophelong re swana le bo ntate rapaledi re be le swele ere ke bie bjalo go sena swele o moetapele o ka se be wa no ke fetile ka gare ga tsona le nna bjale ke nyaka gore lena batswadi ba lebeng mo le ise molaetša go batswadi ba bangwe bana ba kgadi o ka se be wa ba second manager wa ema mo pele ga ka e le gore batswadi ka kwa gae ba go botša re teacher ola ba tlelela mo ba phakiša lebelo le legolo ba re re nyaka go mona principalanyana wa gona le lokela bana mantswe a go se nyakege e ba fitha sekolo ba tswaletse ditsebe a ba sa theletša teacher ka baka la re gone ere ba boditšeng molaetša ka o mogolo gore a re supporteng dikolo
0: digotlane tša ka montši mothapo primary school le ipharaletswe ka mabokgoni a go fapana Thabela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa ke ketapele ka tshedimoso maele le boithabišo ke ka fao e lego mošate wa tsebo le boithabišo le ga bjalo e dirile bjalo ka go ba karolo ya moletlo o wa go keteka mengwaga ye 15 ya sekolo se sa ntši mothapo primary school ya ba gona ebile e hlakantše le go keteka matswalo a yona ge e fetša mengwaga ye 16 e le gona aga napa motsweletše mogolo mašila a gatiša ka lekopelo Isaac Masilu Mashila ke ge legatong la Thobela FM a re
6: Thobela FM ke thuto ya go dulelwa fase Thobela FM e tla dula e le mogwara wa lena ka dinako ka moka Thobela FM e tla lefa mananeo a thuto a boithabišo ga mmogo le a dipapadi ke ka fao re tlisitše lenao la rona la State Your Mind ga mmogo le Team Zone go netefatša gore talente e be mo sekolong se ya kwagala re tla tswela pele go thega dikolo tše bjalo ka tše ka baka la gore histori ke histori ya go makatša Thobela FM e re a re tsweleng pele go šomišana ka ge e le gore re aga setšhaba se re aga bokamoso re aga baswa le baetapele ba kamoso ka baka la gore bana ba ke bona bokamoso bja rena bja kamoso
0: a ilalo mašhila a gatiša ka lekopelo e le ga farafarilwe ke bagaši le batsweletši ba Thobela FM bjalo barutwana šiba bao ngwageng wa 2020 ba dirago mphato wa marematlou bona ba ikgantšha ka sona sekolo se sa digotlane sa ntši mothapo ka ge ba thomile pele ka go tsena ka go sona gore ka se sebaka ya ba ba rematlou
7: ke nna maboragwale primary ke itsene mo ntši mothapo ka 2013 go fitlha ka 2021 thuto ga le bose a ware ke pšhinne re rutega and then no ke degree 12 ke tsenagana ka mo next door ka keresonentšie be ruta ke bommem mailula bommem rathabeng tlhogo wa sekolo rapaledi bo memswa fo bo memsesoga bo mene re mohale
8: na ke nna sinamela mogala e re ke ke tsene mo ntse mothapo go thoma ka 2015 go fitla ka 2021 then ga bja le ke dira mphato wa marematlo ka Garrison Ntshiye Secondary School re ke be ke tsena ka mo ntse mothapo ntwe ke pineng ka yona gore mathichara mona a nsupporta ka se sengwe le se sengwe gore ba nyako no bona talenta motho mongwe le mongwe e bonagale
7: ta ya bolelang mo ke ena mochaki Charlotte ke tsene fa ntse mothapo ka ngwaga wa 2013 o fitlha ka ngwaga 2019 nna yo ke iphine ka ena mo sekolong se kore ke kgonne go tsweleletsa talente yaka tse dintšhitso le gore ke be ke ene le tsone tse legore ke di lemogile mo sekolong se ke ile ka bona ke tswelelela kudu kwa bolong ke le mothupa sefoka re thusa ke bo mmemola mola ke molebega kudu ga kgonne go ntsweleletsa kudu re be re iphinele ka gore reka netball le di-long jump ke tsweleletse talente yaka mo sekolong se ke tloga ke leboga go menagane
9: wena mo motsha go thatso se ke tsene ka montse go thoma ka 2016 go fitlha ka 2020 ba botsa ke dia mphatso wa marama toka ka re sona matshare gore ke a go pala go pala mena re letswalo le memo letswalo le mena re maruta ba ka montsi e ba rutile ka di computer go opela le ja go le ya maoto
10: nna ke nna nkuna William Kamogelo le nna ke tsene sekolong se ka ngwaga 2013 go fitlha ka ngwaga 2019 nna ntwe ke ipineng ka yona gore sekolo se se producer bana bao ba tswelelang ka botse le nna ebe no mongwe wa bona bao ba tswelelang ka botse dithutong le nna ebe ke thupa sefoka ka tša dipapadi go tshwana le kgole ya maoto le nna nka rata go leboga mathitšhere ka moka ba a nrutileng go tloga grade 4 until grade 7
7: okay ke make khanyisa nna ke tsone montsi mothapo go tloga ka 2018 go fitlha ka 2021 nna o ke ka gersone ke diamphata mara matlou nna mo sekolong se ke ke itshenne ka re ke kgonne go tswela tša bokgoni ba ka ka re mathitšhere ba re thusitse go tswela tša le bokgoni bja rena e le go bomemorathabe bo msafo le bomene maru tabantse ba re ba tsaka mrao ke khone go tsala gore ke khona le tsa direte ke khona le go bolala pele pele ga batho ba nthusitse le no a ke sa tshaba selo ke a le bona.

barutwana ba ka mo ntse mothapo primary school ba ile ba thabisa mashaba-shaba ka go diragatsa e le ge ba binela košai ya Sarafina ba apere uniform ya bona ya mmala o moso le o mošweu gomme ba bangwe ba bona ba sehlopha sa khwaere ba re le rena a re phalo

0: ge di ilalo dingotlane tša ka ntši mothapo primary ya ba morutišegadi wa bona o gona a napa a re
1: are
0: go ilalo ke ge hlo ya sekolo tateng wa go rapaledi a re palakata
2: ba tlotla la molao wa tsa di wa sekolo se ga le go for tiro ka mo anyway mo ke yang ona ke re ge ba tswa ba tswa di ba di sekolo ga le ba nyang na ba re na re swarile meeting ga classing ga re swarile ga go lunga re lekane re swarala ka ntle ene ke ge ba ka kwata ya le jwa ha ona lo motho ya ka topa le swika a tswa le fast ka mo ba rata sekolo se sa jongwe le ngwe le bona re dia ka sekolo ka ba gara support ra le lebo right bo se tsha o ke le melodies ba ke se je bana ba re na le sanitary pads
0: ntle le go ja mokokonya ya ba ke tsona dikati tsa hlogo ya sekolo tsewe ah ya napa ya fihla nako ya go gebetlaganya le o ja dikuku tse pedi tsa dinkgegenene tsa dimpepetla e le go ya go keteka mengwaga ye 15 ya sekolo sa ntši mothapo primary school ga mmogo le ya matswalo a thobela FM ge e fetsa mengwaga ye 16 mo ngwageng wa 2020.
3: Ya baba swarisana tsipa ka yona tsela yeuwe tlhogo ya sekolo se sa ntši mothapo primary school ga mmogo le molaodi wa sediko thuto le Isaac Mashila ya ba e le ge ba sega kheke ya thobela FM ge e fetša mengwaga ye 16 ke kuku ye kgolokgolo ya mpepetla ye e ngwadilwego thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e momagane gape le kheke ya sekolo se sa ntši mothapo primary school ye kgolo ye ntsho ka mmala ya go kgabitswa ka mmala wa gauta yona e ngwadilwe 50th birthday anniversary ke ge sona sekolo se sa ntši mothapo se fetša mengwaga ye 15 se le gona
4: ka re re nka mokare opelele thobela family ke re re happy birthday.
3: Ba le rena ba re fa na ka ke we ka ye a silo a ya tsefa a ga ibo
5: ba go ar di re line ya botle ba ba botlana ke
0: di botlane tsetsa ka montsi mothapo primary school ba bilu gana ka mogho ile ge ba dira moraladi wa go gona go phaka cheke yo ba bontsha go ba iluma ka dipelolo me boya ya bona
5: a wa ba go tsala se ralwa
0: ba o fila kae?
6: Aa.
0: Tshishi.
6: Ke ngwana.
0: Ya di fa sa wa ija.
6: Aa, a nka ka ija.
0: Ya di ba keke.
6: Eh.
0: Wa ifila.
6: Eh.
0: Ora lo ma sima tele ba bangwe.
6: Ah, nga sima ma tele.
0: Wa na lo na o kupe.
6: Eh, ya ntse fela.
0: O fila ke mme mma.
6: Na thabe.
0: Ka mora ga fa o wa dira toast.
7: Re tla di na me ga bolo ya mera. Ora bolo wa mathomo re tla ba ri noela gore mathomo a sekolo se re se be se thoma se se na me ya go. O ile wa ba le batho ba go ba le boikgafo gomme ba direla gore sekolo se se thome se be le motheo wa bobotse ya re gamolekate mogamolo wa bobedi ba etsa pele ka moka ba bakileng bašoma ka mo sekolong se ba ile ba direla gore go be le tswelopelo ye botse go fitlha ga le kgono ba rutile bana ba ntši mothapo go thoma kuwa morago go fitlha le kgono so ba dirile motheo wa bobotse mo setšhabeng a re gamolele yanong ya mogamolong wa mafelelo o re lebogang boetsapele ba legodu barutisi ba legodu batswadi community at large ba ba diretse gore moleto o obe e success a re lee
1: ke tlile go dira ditsebiso ga re emelela mo ro emelela ka mogao go tlotswa ba mosetse go ya gona koe ba ditsogana fromo baruti go ya gona koe ba ditsio gona barutisi batho ba department of education former educators SDP members go ya mona botoro ke mo ba yo kare dijo tsa bona gona then batswadi ka moka
0: ya ba ke gona go fitla mafelelong a lenane o polelo la mohlakelo wo wa ntshi mothapo primary school ga mmogo lo wa matswalo a thobela FM bialo ga go ka fa o re ka go ya ka magoro ntle le go leboga yo a re go ntshitse go tseka moka e le go modimo ke ge baruti ba kereke ya Zion Christian Church ba phetaga tsa seo ka go ruma ka thapela
8: re o re go tswa ka sori fike mo go se re o le fase ke mo ha wa mo marna le so ka se go bona le ma se diso ha di tlo ba tswa mo se ba sala ka le tsala ntate le mo ra mo ra
0: ge re le gare re phatlalala ke ge ba bangwe ba barutwana ba ka mo ntshi mothapo primary school ba re
9: ke nna phakwagwa modisa khulong
10: o tsena sekolo kae
9: ntshi mothapo
10: o dira grade mark
9: 7
10: o ne mo wa me kae wena
9: 13
10: o ipsina kae ka mo ntshi mothapo primary school
9: ka go ruta dela tsa gore re tla re kgona go re be bjang mo bophelong gore area mabenkeleng re kgona gore tseba gore ro diang
10: wena kwena mang
11: Bonola makwala mabore ke bala mphato wa bushupa ke na le mengwaga ye 12 mo sekolo sa ntshi mothapo ke kgatlha ke dipapadi tsa bona tsa di-sports tsa bona go tshwana le netball le kgwele ya maoto
10: bomme ba lena ke bomang
11: mem Kubiane mem Mailula mem Modiba menyar Shigange
12: ke nna mogale mogala Donald ke tsena mphato wa 7B ntshi mothapo mo ntshi mothapo ke iphina ka gore o setswa di le di-smart board a re sa ngwala ka ditshoko di-camera di gone le ge batho ba butsa ba kgone go humana batho
13: ke nna ke nna monise dikelele ke tsena mo ntshi mothapo ke dira mphato wa bosupa se ke se ratago ka sekolo sa rena kore ba ruta go ba moetapelong o a lokileng ka moso gore re tle re kgone go etapele ka dithuto tsa rena re be batho ba ba ikgantšhang ka bophelo le mo ba tswa go gona ba rutegileng
14: sekolongtlosisilas wa botshele
10: o ruta ke mang
14: memmafoa ke phina ka subject ya history le ya metse
15: ke na monyala maotsha ke tsena mphato wa bosupa ka go memmodiwa ke ne mengwaga e me-12 nna mo sekolong ke kgatlhega ge ba ruta ka dilo tse re ye golang re di dira ka gore di re thusa gore ge re gola re tsebe gore re tlo ba eng
10: ka mo sekolong ba le ya pele dilo tsa gona le a ipsina ka tsona
16: ke tse dinnyane
10: dilo tsa gona ga di ba lefaeng lengleng
16: Sapela
10: cha pula manda dipongi
16: Evan
10: na bina jola anini tifeli ah ke jwa di botsi tsa ngwana le ka tsheti ya uwa uwa
17: Baby,
10: baby.
17: Little joy.
10: Look at
17: Matlaku.
10: Come
17: Matlaku, Matsubani.
16: Mochiti.
10: Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God. Matsubani. Oh, my God.

0: Tabela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Birthday.
2: Motho a ka ngwaga 1960.
3: E a le mo se mo ke se bala mahapa. Motho ba mo se bo bo se ba se le to ane sa shisha. Nna la ba le bo.

0: Hashtag TobelFM 66. Re gopola mogale. Go litlatla. Madiba. Nelson Mandela. FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka, go abelana ka dijo go ba go tlhoka, go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Thata Madiba. Thobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: A o ika o gateletswe monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Ketika Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Khutša 750 ml efe goba efe ya Gordon's Gin goba ya Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6-pack tše pedi tša dikene tša di 500 ml tša biri ya Vanhoek Premium Draft ka 195 rand fela. Di gotšagela go fihla ka di-10 tša Agostose ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga go rekišetšwe ba mengwaga ka fase ga 18.
0: Le fasi le mebutu le miedi ga mo le muwa
4: bona kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
0: Le tjetila ga go la morena ga le a felelela ntle le go feta mo mino wa dikwaere go Thobela FM. Iri ya botsetswa go fitlha ka iri ya bosenyane ka maphuti a le lamola tlhatlha phokeng mo go Thobela FM. Mmino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheletše a tla go pele ga re dikadike re re mmino ke mmino ka maphuti a le lamola iri ya setswa go fitlha ka iri ya bosenyane mo go Thobela FM.
5: Nnete go bjale motheletše wa Thobela FM gabe le metse wa rona ke ye lesompedi fela go itswela go yona iri yela ya boseswai ke gona ge re tsene ka gare ga lenaneo la mmino wa dikhwaere lenaneo leo o bego o le letiile motheletše wa Thobela FM. Nna e re ke tšee sebaka se ka nnete ke tloga ke go tamiša le gona go amogela gotlhe gotlhe mo ka botheletšego o le gona ke leboge ba kantoro ya rena ya ditaba mmabalo mabitsela re a leboga o tla re balela tša mafelo ka iri ya senyane huna di the house le ena re tloga re leboga magešo ka tšaga borena lenano le lebosela tšaga borena mogau maredi le ena re tloga re leboga magešo ka tshwantšhetše tumo ya sekolo sa ntši mothapo re tloga re ikgobokeletše go le go ntši re a tsoga gorena bjale sekolo seo se tšwa kae se ya kae le baeng ka mokana ga bona bao a tloga a bodišane le bona ke no thoma le go le botsa gore le kgone le magešo ga ke noše go lenano le gobane ke sepetšana le ntokwa ke bolola fa ka sejamoletša magešo e le gore ka nnete o tlo tloga a re fa dipego tša kgwele ya maoto e le gore ga

0: Algeria le Senegal ke bolela rena byalo e le gore papadi e mo karolong ya bobedi ya papadi setlhopha sa Algeria ha ke sona se le gore se etile pele mo karolong ya bobedi ya papadi e fela noye ya bona ke le gore ba inwishitse karolong ya mathomo ya papadi re bo lebeletse karolo ya mathomo ya papadi ka mogolo le gore ba ralokile ka gona setlhopha sa Senegal e be se le ka go dingwana ga setlhopha sa Algeria re bo lebeletse magarebe a setlhopha sa Senegal ke ba e le gore ba tloga ba tieletse kudu go ba bapetsa le ba ba setlhopha sa Senegal bo bona gore ge ba no goma maraloki o tee wa setlhopha sa Algeria ba mmea fase ke bone fa le malokwane e le go yena a khona makalima a tloga a laetsa gore ke gona ke lebeletse se sengwe se e leng gore la se dira gomme ke tlo šoma ke bone ebile na le jana e le go yena ndiae ke yena yo le gore o namile a ba a montšha karata e serolwana mo karolong ya mathomo ya papadi morago ga ge a sa raloka enisi le kgarebe la jerisa bolesomešupa gabotse ka mo setlhopheng se sa Algeria ge ba ya o khutsa ke ge setlhopha se sanaga ya Senegal ba šetse ba tsene dibukeng tša malokwane e le go yena a kgona yo le gore tloga a isere gabotse o ka mo lebelela e be o lebeletse le mo karolong ya mathomo ya papadi o be a gala gantšhi baraloki ba setlhopha sanaga ya Senegal mo e leng gore ebile ba dirile diphoso tsa balwa tse senyane mola ka mo setlhopheng se sa Algeria e le tse tshela karate go bidiwa se ya ba gona mo karolong ya mathomo e fela setlhopha sa Senegal ka gešitse ke laeditše be ba nošitše nno e leng gore ebile penale morago ga ge VAR e namile ya lekola mo motsotsong wa bo masome a mane wa papadi pele ga ge ba ya o khutsa ya bane na le tsana e le go yena Amira wa jersey ya bo masome a mabedi a na matšea go leo a e beya mola moloreng ya banka nnete nnete ya binabina ya banka setlhopha sa naga ya Algeria ba ya o khutsa e le gore ba etile pele ka nnete go lefela o gopola gore setlhopha sa naga ya Algeria ba mo maemong a masomešupa nne go di-rankings tsa lefase ebile ba na le ke legala bosupa ga bjalo ba raloka mo dipapading tše tša sebjana sa basadi sa kontinente sa Africa Cup of Nations mo e leng gore re tla iputša gore na ke bomang ba e leng gore mo diphadišanong tše re ka tla ra ba leta gore le bona ba ka tla ba kgona go noša dino tše dintšhi kudu re lebeletse gore naletšana ya Nigeria e le go ke matlhwadi bona ebile ba mmitša gore ke Perpetua Nkocha ga ke ena e leng gore ke monoša dino wa dino tše dintšhi re tla bona gore na e ka ba e le gore mo papading ya lekgono ga ke mang yo e leng gore tlatla a oketša noete ya setlhopha sa Senegal le go thoma go kokotletša dino tša bona Perpetua ke e leng gore o na le dino tše masometharo nne mo dipapading tše tša WAFCON gape o ka bo gopola ka ngwaga wa 2010 o ile a dira record ge a nweša dino tše lesometee a le tebe le ka moraloki mola ebile re ka bolela gape le kana le tsana ya Afrika Borwa yo le gore o namile a dira record e ke tla mo tabeng ya dino ke morata kudu ga ke bona fa le kgarebe la jerisa bo lesome tlhano e le go ena drama ka mo setlhopheng sa Senegal o a tswa gomme ke bona fa le o tsena yena le kgarebe la jerisi ya masome pedipedi ka mo setlhopheng sa naga ya Senegal le ena fa le ke ena yo le gore o a tswa ka jerisi ya masome a mabedi ke diphetogo tse e le gore motlhatlhi wa setlhopha sa Senegal gale o namile wa di dira e le go yena motlhatlhi e le go yena mame ga ke monna wa go tswa kwa Senegal ga ke ene le gore ke bona fa o dira diphetogo tše mmalwa tše tharo kana go ete mo setlhopheng sa gago o nyaka gore ba tle ba kgone go nwesha ke be ke sa bolela fa kana le tsana ya Afrika Borwa e le go yena Veronica Pewa o ka mo gopola ga ke moraloki wa mathomo mo dipapading tše tša basadi tša kontinente wa WAFCON go nwesha dino tše tharo hattrick ke a fa o kwa go botsa le gore ge re tla mo tabeng ya dino ke mo ile gore ke kwa bosekudukudu ke a gopola seo se diragetse ka ngwaga wa 2001 ge ba fenya setlhopha sela sa Zimbabwe mothitso thobela FM setlhopha sa Algeria go fitlha ga bjalo ba itsile pele ka nno e tee go lefela papadi setse e sepetse metsotso e masometlhano seswai re mo karolong ya bobedi ya papadi 1 Algeria not Senegal ke leboga ali wagalamore
1: ntoko re a lewa ka netiritano go emela sa mmaono tsa gore na e ka ba go diragala eng ba tshele tshinana ke tlhatlhapo ke motho wa mo go sia motsheare mmaphuti a lena mola gomme se segologolo seo se re kopantšha go nna le wena motheeletse ke mmino mmino mmino ke fela ke bolela fa ke rawa a se re tsiši mpamorakeng e tse fale re ya thumeletša re thumeletša kgwedi ya tata kgwedi ya madiba
2: re gopola mogale.

ipsine ka mmino wa dikwaere mo Thobel FM le tlhaatlhaa phokeng maphuti a lela mola ile a seswae go fitlha ka iri ya bosenyane.

0: Lord, what a morning. Ugashamba High School Choir, Peyton, it's a good temba, Tembu, who told the family of Kota Kasola, Fukabura, Pilafo Kulakusha, Muleleking, ya, Muleleking, Pretoria Adult Choir, Bakibon about the Chokosum, Chiltofe, Mola Maragona, who feel a Gaudia Moose, Ikitu, Dubeness, to Sue Moose, Flat Triangle. Ndogwa. Wile
1: botse
0: dintsang
1: dia ntsaka fa e fela sana ga le ba bonagala o ka re ba tshwere ka bothata ba imelwa e fela ba leketsa ba leka ka mo ba ka gona o ka gona motheletsi ha ke sa lo cha papa di ina le metsetso e masimi shupa tshela e le gare e gatampana ya tlhapasana ga ya Senegal ba leka ka bobyotlhe bya bona gore ba gone go no shebile ke bona fa le ba fetsa o khwetsa Afrika ke ka ntlenyana ga di 18 e fela go le okelo gore le garebe last top sana ga ya Senegal o no iraga ya thula lina yo lo gore kwa setlhopasela sa Algeria wa perjerisi ya bo le semiti ke le garebe le lengwe le lo gore ka mo setlhopeng se sana ga ya Algeria o tloga a ana le mudubudu o montshukudu kudu tletse le lebala o ka mmona o ka lebelela o ka mmona fa o wa pere selo se se tshweu tukwane motlhong e tshweu ke ba le ba ma-Muslim mo le gore a tshwanela o tsweletsa mmele wa gagwe o khupeditse mo gotlhe o apere botshweu le motlhogong o tloga a dira mmudubudu ka mo setlhopheng se sa Algeria o tloga a šoma gabotse go lebeletse setlhopha se sa naga ya Senegal ba bile le shot tsa ba balela tse supang bole le gore setlhopha sa naga ya Algeria ba bile tse senyane mo karolong e ya bobedi ya papadi e fela setlhopha sa naga ya Senegal ba nyaka go phuleletsa e fela ba tloga ba bethakota ke a bona fale le motlhatlhi wa setlhopha e le go yena mame o shetse a dirile diphetogo tse mmalwa fale o netefatsa gore o nyaka go matlafatsa setlhopha pasa gagwe ke bone fale le ena mbangwe ke lo gore o motsentšitse e fela go bonagala fale ba e sa tshwere bothata o lebeletse motlhatlhi wa setlhopha sa naga ya Algeria e le go yena Ben Stiti ke monna go tswaga kwa France ke ena e le gore o tlhatlha setlhopha se sa naga ya Algeria o bonagala a tloga a iketlile go ya le ka mokgwa le gore ba ralokiba gagwe ba tloga ba iketlile Algeria ra lokile le setlhopha sa Zambia ka o latelelana dipapading tsa segwera le papading ya boditšhabatšhaba pele ba tlotla ba thoma dipapadi tse tsa Africa Cup of Nations mo e leng gore ba ralokile maleka ka nno tee go ye tee le go fenya a ka nno ye tee go lefela mola re lebeletse gore setlhopha se a kere ka kgwedi ya February ba fentse setlhopha sa egepeta ka dino tse tharo go lefela le tse tharo go tse pedi papading tse pedi tsa segwera ngwaga nngwe mo e leng gore ba ile ba boa ba raloka le setlhopha sa banyana banyana o ka gopola ye ke papadi e leng gore ba ralokile ka kgwediela ya April mo e leng gore ba lobile ka nnete go lefela le tse pedi go lefela ba ralokile dipapadi tse pedi tse e leng gore ba diralokile le setlhopha sa naga ya banyana banyana go lebeletse setlhopha sa naga ya Senegal sona le sona ke se e leng gore se ralokile dipapadi tsa bone tsa go itukisa ba raloka le setlhopha sa egepeta mo e leng gore ba fentse papadi ka nnete go lefela le go fenywa ka nnete go lefela peleng e leng gore ba ralokile le setlhopha sa Burkina Faso mo e leng gore ralokile maleka ka dotse tharo go tse tharo le go fenya ka nnete go lefela ba busa ba fenywa ke setlhopha sa Nigeria ka dino tse pedi go ye tee se se tloga se tlhatsela gabotse gore setlhopha sa Senegal ba tshwanetse gore ba fenye papadi e gore ba kgone go fedisa taba ya gore lenaneo la bona la go raloka ga dipapadi ka go se fenywe ka tatelano ba kgone go le fedisa gomme ba kgone go boa ba raloke papadi e botse le garebe la setlhopha sa naga ya Algeria e le go ena lena ke ena e leng gore ke fetsa go bolela le wena ka yena ke e leng gore ba mogaba mme ya fase setse ke boletse gore baraloki ba setlhopha sa Senegal ba tlogaaleke
0: nako e tshwarenyana ntokwa ke ria le ka fa o tla ba o thumeletsa ke ria le ka fa ke tlo ba ko fadithapo ntokwa a ra tshwanela go tima batheeletse
2: ke seka le railway franchise ka dintswela ka echan equality noctura heritage queen base set fela ka 5999 o bo kgetha mpho ya mahala o ka kgweletsa lepaela umbalo goba comforta set goba mphefata bedroom ya gago ka matsela two piece bedroom suit fela ka 6999 go bo kgwetse matsela chest of drawer mahala ga rena mashokotso ga rena thoko jaaka thoko o le fa dikgwedi tse masomepedinne etela lebenkele la gauso le wena le kgono
3: railway finishers the price you see is the price you pay A go kile wa ba le kgobalo go ba bogolofadi ka baka la go tlhoka shedi ga baoki le dingaka bookelong goba o bile bookelong go belega mme wa tlhoka thuso ya maleba ngwana a be a golofala goba wena o amegile kotsing ya sefatanaga goba wena o nyaka go fetišetša moago mothong yo mongwe e kopantšhe le mashabela artenis mo number 24 Grobler Street Polokwane le office 307 Protea Towers Pretoria gapa o ka baleletša nomorong ya 079-642-3827 nomoro gape ke 079-642-3827 mashabela artenis discipline determination excellence.
4: Wadziba maikutlo ao. Again, batsana ka style. Mahloka moka a libile go wena. O le mponeng wa lejaji. Ka 100 grand item ya gago impamta. Ede ya je 10 e ka ba ya gago. E tsene le lehono. Bomme o goroge bjalo ka boss. Padishano e flaga di 8 August. Win a car. E thomile wana bjalo. Ga build it fela.
0: Tsia pele gona byale ba ithuti ba 500 ba pele ba tla kgwetsa ditšhelete tša semester ya bobedi ka national COVID-19 bursary. Na o dutse gae ka lebaka la tšhelete. Se ke sebaka sa gago COVID-19 bursary e lefa 100% ya tšhelete ya go ingwadiša le thuto, admin, e-books, practicals, laptop, dijo ga tee ka beke le deposit ya kamora. O lefa fela accommodation go tloga go 799 ka kgwedi. Kgetha dithuto tša health, teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fishing, hospitality, finance, metrically right le tše dingwe. O dira kgopelo romela maina a gago ka WhatsApp go 066-240-0957. Ke nomoro gape ke 066-240-0957. O ikgokaganye le College of Africa Polokwane go ithuta. Gape dinomoro tsela ke 066-240-0957. Ntokwa o ka tswela pele.
1: O fitlha gabotse mo go nna ke a bona ka mo setlhopheng se sa Senegal molakela editseo gore kgatelelo ke e ntšhi go namile go dira diphetogo tse dingwe gape moraloki wa jersey ya bobedi ke ena a ke bone fa le gore na ke mang wa jersey ya bobedi ka mo setlhopheng se sa Senegal ke ena baobo ke ena mareme mareme ebilesetša bontšhi jo karata e serolwane ke ena e leng gore wa tswa gape ke lebeletse gore dialo ka jersey ya bolesome nne le ena ke e leng gore o tsene gape jersey ya masome pedi tee ke ena ndeye le ena ke le gore o tsene le ke moralo ka pele o ka kgona go bona le gore motlhatlhi wa setlhopha sa senaga ya Senegal o tloga a nyaka go netefatsa gore mo metsetsong ye le some e le gore e shetse motlhomongwe ba ka kgona go kgotsa sengwenyana ebile ke be ke sabolela ka ena mareme e le gore apere jersey ya bobedi e le gore o tswile ebile a setša bontšhitswe karata e serolwana ke sengwe se e le gore se tlhatsela ntlha e lebe ke o laetša ka yona gore baraloki ba setlhopha sa sanaga ya Senegal ba tloga ba itla ka oka ka bogale ba gatelela kudukudu ba pinyeletsa le ba mo kha ba mmya fase a bana me ba raloka ba netefatsa gore msadushala duti fase gape o lebeletse setlhopha sanaga ya Algeria di shot on goals tse le gore ba bana mile ba leketsa ka tsona ile di gwele tse le gore motlhomongwe ba ka ba dinishitse ke maga a mathlano mo la setlhopha sa Senegal ile yete fela ke a bona ka molhla gore la setlhopha sanaga ya Algeria le gona mokapteni watswa mokapteni watswa ke bona fa le ka ntle ke le kgarebela jersey ya masome pedi nne ke lebeletse fa le ke yena naili ke ne le gore wa tsena le yena ke diphetogo tse le gore motlhatlhi e le go yena a farit wa di dira ka mo le tlhakoreng la setlhopha sa naga ya Senegal ke bona fa le o mongwe le gore o tswela ka ntle gona ka fa le tlhakoreng la setlhopha sa naga ya Senegal ke yena le kgarebela jersey ya bolesome tharo ke yena Bendris yo le gore le yena o tswela ka ntle ke diphetogo tse le gore di dirwa ka mo letlhakoreng la setlhopha sa naga ya Algeria le go le bjalo papa di šetse sepetse metsetso e masome seswai tlhano ke tee ya setlhopha sa Algeria le fela la setlhopha sa Senegal motheletši wa thobela FM o ka gopola gore ka ngwaga ola wa 2010 a ke rengwa ka ngwaga ola wa 2020 dipapadi ya setša ba gona ka lebaka la bolwetse bola ba COVID re tla ra boa ra ba le tsona ka ngwaga ola wa 2025 ngwageng o fetilego tše ke dipapadi tša bobedi ba ke diphadišano tša bobedi morago ga COVID-19 dipapadi tše tša WAFCON di ba gona a re swara gona fa Ali ke tla ke feleletša ge papadi tla ba e fitlhile bofelong ke a leboga
0: re tloga re leboga ntlo ka re a leboga
5: lentšu ke bophelo tlisetsa ditherogo tsa diphuthegong tsa go fapa-fapana.
6: Thuso yaka e tlo tswa kae? Thuso ya kgontshe ga e tswe mo bathong goba dilong le ge e ka ba mahumo a rena, eutlwa e tswa go Jehova.
7: Tla o be le rena ka la morena le ge re go tlisetsa thero ka moruti Adolf Mogesi wa Maranata Worship Center, Mama Hule go la Polokwane. Lenaneong la Lentšu ke Bophelo le nna Roni Lesudi la Ranong go tloga ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego.
8: FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
9: Re gopola mogale go ditlhatlha Madiba Nelson Mandela. FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka, go abelana ka dijo go ba go tlhoka, go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
10: Letšatši la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo. Mmino wa dikhwaere go Tobel FM iri ya bosetswaya go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a lelamola tlhatlha phokeng mo go Tobel FM.

0: ntokwa bana ba motho ba ngwathagana tlhwana ya tsiye
1: ka metsona ye mebe di fela ngwana ke go lebore e motheletsi papa di ifitlhile bofelong estapasa Algeria ba nushitse gape kana le tsana e le go yena Melissa Betty yo le gore ibile o thopase foka sa moraluki o mokaone ke le kharebela jersey ya botshelela ka mo stopping sana ga ya Algeria se sa ra gore Algeria ba tla sepela e le bona bommetsa lo mo papading ya le gono ba fenya setlhopha sa Senegal ka dinotse pedi go lefela setlhopha sa Algeria setse se fentse ditlhopha tsa tshwana le bo Ghana ka nwete go lefela a papading ya mathomo ya o bula dipapadi tsa 2014 ebile ke re go wena ke re re tla tshwara gona fa motheletsi ye nngwe papadi ele gore totla ke go tsopolela go tswa go yona ke papadi magareng ga setlhopha sa Morocco le setlhopha sa naga ya Kenya mo dipapading tse tsa ngwage ngotse le gore ke tsa ngwaga wa 2026 tse le gore ebile di tswelela ebile di na le diphetogo tse dintsi o kwele fa malabanyana moporesidente wa CAF o okeditse mašheleni a e leng gore a tlo thupiwa ebile ke la mathomo go ya o ralokwa ditlhopha tse lesometshela tse le gore re tlhatlositswe di okeditswe mo diphadišanong tse tsa boraro sekaba tsa bobedi ke leboga Thobejane a re sejawe a e betsa boraro sekaba tsa bobedi morago ga goba rile ra emiša ka lebaka oba ke rile tsa parapalelwa go raloka ka ngwaga wa 2020 mona ka lebaka la bolwetse bja COVID-19 ke re re tlotla re bona setlhopha sa Aforika Borwa banyana-banyana ka ngwaga wa 2022 ba e ba bommetsa tholo mo e leng gore ba fentse dipapadi tsa bona ka moka go fitlha ge ba tlo fitlha bofelong mo e leng gore le ra bona setlhopha sa naga ya Nigeria a ka ngwaga wa 2024 ba bona ba e leng gore ba fenya setlhopha sa naga ya Morocco ka dino tse tharogo tse pedi ke fela ke riele ke re ai e fang setlhopha sa Nigeria di-flowers ba feng mabolomo ba tloga ba šomile go bile le dikarata tse tharo tse serolwana tse e leng gore di bile gona mo papading ya legono setlhopha sa naga ya Algeria ba fentse papadi motheletsi se sa ra gore re tla tshwara go fitlha gona fa re tla re emela engwe ya papadi a le keleboga ngwana
0: ya kreo le tshe batho ba tle ka mogae ba apeile poto ela tshwantseno ba le sejwana sa mkhalafi se ka mothalo ga ditlela ke go re betsa slala e to go
1: e awa ke sa tloba mo
0: wa tswa keng go ba tshile re to ga re le boga tle ke bolle boga tshile jwa lena magetsho ke re tle bo tshwe ba ba poloke go le beke le thoma ga botse magetsho mo dimo le batimo ba bele na kana go tshotlhe le khono leng ka setope wa ntaela go bana nnete go nana kwa na rena ene ne magetsho ga bele ke tsela ka studio 6 fa o re ya go kopana le mabalo e mabitsela magetsho le yana re mo lokolle ba re mo lokolle a sepeleng.

0: ka katheko tseo di fitlhelela gago di lokedi legae la gago polase le kgwebo ditsebe tša rena di tla go thusa go dira kgetho ya maleba ya sola ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive house le CTM Nirvana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps we beat any price
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpi ya go bethwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletšwang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 go ba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
3: FM
4: Moshato le tsebo le boithabišo
2: ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpi ya go bethwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletšwang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 go ba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
5: he mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tše dintšhi ka lesome
6: e wa tseba selebe re ne ne le boleng
5: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa bo wa boa
6: wa ba ona le seno wa maphodi
5: kere wa bo wa ja wa kgora
6: ke re ka dingathana
5: a bja le majaja a lesome a e sa leselo
6: hi RIP
5: eupia lesome le sana le maatla a go fa komiki ya kofi
6: ya eng
5: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekane 296 tša go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
6: e na o reng gonne
5: botsa mogwera ka re kofi o hwetša boleng bja go tsebagala ka nako tsohle tshepišo ya ka fatshe ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
0: ke ka lebaka lang o lefa tšhelete ntše go reka didirišwa tša sola mo go Hurricane Pumps re na le setoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago di lokedi legae la gago polase le kgwebo ditsebe tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya sola ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive house le CTM Nirvana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps we beat any price
7: se ke sia le moya se inoshi sa go thabisha le tjatji ka le tjatji thobele FM moshato wa sebole boithabisho
8: aga metsotso e re ke meka ye se masome pedi tharo go tswa e renge ya senyane go thobela FM ya le gotlagatso la Africa Borwa pele re tswela pele nna le wena e re re fete mo tšea pene gona bjale baithuti ba 500 ba pele ba tla kgwetša ditšhelete tša semester ya bobedi ka national COVID-19 bursary na o dutše gae ka lebaka la tšhelete se ke sebaka sa gago COVID-19 bursary e lefa 100% ya tšhelete ya go ingwadiša dithuto admin e-books practicals laptop dijo gate ka beke le deposit ya kamore o le fafela accommodation go tloga go 799 ka kgwedi kgetha dithuto tsa health teaching law media engineering agriculture policing IT fashion hospitality finance metric rewrite le tse dingwe go dira kgopelo a romela maina a gago ka WhatsApp go 066 240 0957 ke 066 240 0957 o ikgokaganye le College of Africa Polokwane go ithuta nomoro gape 066 240 0957
3: Kisha di tero jwa di putegontsa go fapa fapana.
9: Tsho ya ka itlotswa kae? Tsho ya khontse. I dream mo batho go ba dilong le ge ka ba mafumo a rena e utla e tswa go Jehova.
10: Ka o be le rena ka la morena le. Ge re go tlisetsa tero ka moruti Adolf Mogesi wa Maranatha Worship Center, Mama Hule go la Polokwane. Le nanong la lentsu ke bophelo le nna roni le di la ranong go tloga ge nako e le iri ya senyane go fitla go ya le some bosego
3: FM mo shato wa tsebo le boithabiso
8: a ga ka na se bopego seo nda le wena re namile re a nyoga re fitlile ka kwa Mama Hule mo re kopana go le moruti Adolf Mogesi wa Maranatha Worship Center gona ka mola Mama Hule nda le wena a re ipsine ka thero go ba thuto ya bosego mbya le khono
9: Papa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re a leboga re leboga modimo o bolokwa ke wena le go dumelela ke wena modimo gore re tle re be mmogo ka mo tirelong e rapelela modimo wa ka lentswi la gago gore modimo le ngwale dipelong tsa rena gore re seke ra go senyetsa seo fa tsa modimo wa ka motho e mongwe le e mongwe a leng fa gore modimo wa ka e re tloa fa maphelo a rena a be a fetoile ke a rapela ka lebitso la morena Jesu amen ke dedumediša gape ka lebitso la morena Jesu re ya go bala lentšu la modimo go tswa bukeng ya dipisalome 121 ke tla e bala gomme botlhe le tla ntšhala morago ke moo re ya go hwetša lentšu la modimo ona yona e bala ya ka tsela e ere morena ke mošireletši wa rena ke tlhogo ya yona ke sefela sa o beiwa tempeleng Jerusalema go rapela temana ya mathomo e re ke lelalela dithabeng ke botile go thušwa ke mang ke botile go thušwa ke morena motlhodi wa legodimo le lefase a ka se o lese wa kgotsa mošireletše wa gago a putulu ee mošireletše wa Iseraele ga a putulu le gona ga a robale morena ke mošireletše wa gago o šika le wena go o goleta letšatši le ka se go dire selo mosegare le ge e le ona ngwedi bošego morena o tla go šireletša kotsing tsotlhe o tla šireletša bowena jwa gago ka moka verse 8 e leng ya mafelelo o tla o šireletša mayong le mabong a gago gona jwale le go ya go ile amen ke rata gore ke lefe matseno a pisalomi e gore re kgone go kwešiša seo re tlong bolelang ka sona pisalomi ye ya 120 ke nngwe ya difela tšeo di be di opelwa go rotloelwa Jerusalema go ya go rapela tempeleng baiseraele ba ba rotloya thabeng ka gore Jerusalema e mo godimo ba ba ile ba ya Iseraele ba tseba gore Jerusalema e godimo so batho ba tshwanela go rotloa ba ya Jerusalema go rapela le go tsenela meletlo ya ngwaga ka ngwaga ya go tshwana le Paseka le Pentecoste le Tabernacle. Difela tse dingwe tseo di beng di opelwa ge o iwa Jerusalema tempeleng ke Psalmi 120 go fitlha ka 134. Jale leeto la go ya Jerusalema goba tempeleng mo go beng o ya go ratela gona, obe batho ba ba tshwanetse go sepela ka maoto ka baka la gore ke kgale dithaba tsa gona be le tse ditelele, you can imagine, and go na le dinokwane goba dikebekwa mo tseleng le diphoofolo tsa naga tseo di beng di ka go batsa batho goba go ja batho. Gomme le rena bjale ka bana ba Modimo ge re phela mo lefatsheng, re mo leetong la rena la bophelo, re lebana le mathata ao re kopanago le ona a ikonomi e leng thaba ya rena, re lebana le malwetse a go fapana-fapana le dikgwetlho tsa tumelo ya rena ya Mokeresete. Bjale Psalmi e e re ruta se sengwe seo ke nyakang go se gatelela ke gore thušo ya kgonthe a e tswe mo bathong goba dilong le ge e ka ba mahumo a rena, eutswa e tswa go Jehova. Halleluja. Thušo ya rena ga e tswe mo bathong le ge e ka ba mahumong a rena, e tswa go Jehova. Bjale ke rata gore ke le tšee goba le ntšha le morago ge ke bala ditemana tše ke leka go le tlhalosetša seo molaetša wa lekgono o leng gona. Tlhoo taba ya rena ke tšhireletšo ye e feleletšeng ya Modimo. Halleluja. Bibele e re mo verse 1, ke emišetša matlho a ka dithabeng, thušo ya ka e tla tšwa kae? Thušo ya ka e tla tšwa go Jehova modiri mohlodi wa go magodimo le lefase. Halleluja. Modimo ke mohlodi ga a thušiwe, o kgona dilo ka mokana ga tšona. Ke ena a tlhodileng legodimo le lefase, ke ena a le bopileng legodimo le lefase di bopa ke ena, gomme a tlhoke thušo ya rena le e ka ba thušo ya batho. So mopisalome o lebelela dithabeng, dithaba tse ge re ka kwešiša ga botse di emela baeti bao ba be ba ya Jerusalema go rapela ba beng ba tlhakana le tsona. Mopisalome o botša potšišo e botlhokwa, o re thušo ya ka e tlo tswa kae? Batho ba bantši mo lefatsheng ba nagana gore thušo e tswa mo bathong ba bangwe le ge e ka ba dilong tšeo ba beng le tsona goba mešomo yeo e leng mo go yona. Ke kgatlha ke ka mokgwa o mopisalome a fetolang ka ona a re thušo ya ka e tlo tswa go Jehova. Amen. Re a tseba gore Jehova o ra goreng, leina le la Modimo le o thweng Jehova le ra gore motlhodi. Halleluja. Ke motlhodi wa tsotlhe, ke motlhodi wa dilo ka moka, ke motlhodi goba modiri wa dilo ka mokana ga tsona yena Jehova o. Halleluja. So a se motho fela Jehova wa maatla, ke motlhodi wa magodimo le lefase. O ka se motshwantšhe le batho bao ba tsebang ba maatla bjale ka e a bopile tsotlhe ka mokana ga tsona go ya ka lentswe la Modimo. Ga o thata bo a ka se kgoneng go re thuša mo go bona. Ge re lebane le mathata re seke ra ithekga kudu ka dilo tse re nago le tsona bjale ka e ke boletse ditšhelete, mediro, bagwera le bokgoni bja rena, because ba bangwe ba itshepela mo bokgoning ba bona e fela modimo a re thuse re kwešiše seo mopisalome a simolelang fa re tshwanetse gore re tielele mo thapelong re bolele le modimo a re tlhatlhe ka moya wa gae le lentšhi la gae gore re tle re kgone go phela le ge e ka ba gola mo moyeng Jehova o re bolelang ka yena e leng motlhodi ke mothopo wa kgonthe wa thušo ya rena e reng amen re leboga modimo bana ba modimo ka gore re a mo tseba ebile re mo amogetse bjale ka morena le mophološi wa rena verse number 3 and 4 di bala ya ka tsela le di re a ka se dumelela gore loto la gago le thelele yo a go tlhokomelago a ka se otsele wona motlhokomedi wa Iseraele ga o tsele ebile ga a robale a ka se dumelela gore leoto la gago le thelele go bolang gore ke le boitse gore go be go rotloela mo thabeng so literally o 'ira gore go be o ka kgoneya gore ge bantse ba sepela ba thelele you know ba gobale goba ba gobatse ke tseo di ka go ba kgatla ge bantse ba sepela moo bjale lentšhi la modimo le re modimo a ka se dumele gore wena o thelele halleluja modimo a a phelang jehofa o re thuša gore re seke ra thelela le mo moyeng go na le go thelela mo moyeng batho ba tloge mo thatong ya modimo ba theletse ba wele ba tswile tseleng ya modimo ka nako ba ba le go fokola mo moyeng ka baka la gore ba theletse mo tseleng ya modimo bjale modimo o re tshepiša gore a ka se dumele bjale se sengwe se se nkgatlhang ka verse tse pedi tse goba temana tse tse pedi ke gore batho ba lapa ba robala bjale bibele e re modimo ga a robale ga o tsele ee batho ba modimo e re modimo jehofa ga o tsele ebile ga a robale le ka tee a modimo a re fe maatla a o setela mo tseleng ya gae re dumela gore ga o tsele ebile a robale ga ona nako yeo a sa lemoeng kotsi yeo e ka o re tlela maphelong a rena o bona tsotlhe mola rena re bona bonnyane ba mo re sepelang gona jehofa o tseba mahloko a rena le ge batho ba sa kgone go bona dilo ka moka tseo rena re sepelang ka gare ga tsona e le modimo o di bona ka mokana ga tsona modimo o tseba botlhoko ba gago modimo o tseba botlhoko ba ka modimo ge re lla goba re tshwenyeile bošego modimo o tswela pele a re tlhokomela a re re amen o tswela pele a e ba le rena a re tlhokomela a modimo a kgotso a tlhonofatse theo ya gage taba ye e re fa khutso ka gare ga monano wa rena o tseba gore yo re mo rapelang yo re mošetse morago ga o tele ebile ga robale modimo wa rena o tla ba le rena a re tlhokometse ka dinako tsotlhe temana ya botlhano le ya botshelela e bala ya ka tsela e jehofa ke motlhokomedi wa gago gopolang gore tlhoo taba ya rena ke gore modimo ke motlhokomedi wa rena ke mošireletsi wa rena jehofa ke motlhokomedi wa gago jehofa ke moriti wa gago ka letsong la gago le letona mosegare letšatši le ka segogo watše le ge e le ngwedi bošego ba geso ba ratang ka baka la gore bibele e ngwadilwe ko dinageng tsa botlhabelagare mo o fišang ke mo e leng gorego ba tshwantšha modimo le moriti woo ba tlang go dula ka tlase ya ona ba kwetsa tshimeletse le rona bana ba modimo modimo ke moretu wa rena ke motshireletsi wa rena o re tshireletsa gore re seke ra tshwišwa ke letsatsi goba dinoka moka tseo e leng goreng re tlhakana le tsona o a re tshireletsa mo go tsona a re tshireletsa gape le bošego ka baka la gore dilo tsa bošego di bona ke ena o feta rena modimo a re sheofatshe o dula a le kgauso le rena modimo o dula a tsamaya le rena polelo ye e rengo letšatši o ba kgwedi e ka se o batse e bontšha gore morena o kgona o re tshireletsa mabakeng ka moka ka re polelo ye e reng letšatši o ba kgwedi e ka se re go batse e bontšha gabotse gore Jehova yo e lego motlhodi wa legodimo le lefase o kgona o re tshireletsa mabakeng ka moka le maemong ka moka a bophelo Jehova le ge e le gore a tloše meleko ka moka e re ka kopanago le yona eutša o re fa maatla a gore re emelane le maemo ka moka a re kopanago le ona ka baka la gore se rena re sepelang ka ra sona yena modimo wa se bona halleluja ka baka leo o re fa tshireletso ya moya le tlhatlho ka lentswi la gae le maatla modimo a kgotso a tsheofatse phuthego jale ke gopela gore re mo go verse number 7 and 8 goba temana ya bošupa le ya bosesae tlebe le baleya ka tsela e e re Jehova o tla o šireletša bobeng ka moka lefase le le tletse ka bobe re phela bophelo bo re bo phelang ka baka la gore modimo o re šireleditse bobeng ka moka e seng bobe bo itseng o re tshireletša kgatlhano le bobe ka moka bibele e re o tla re šireletša bophelo bja rena ka moka Jehova o tla re šireletša o tšwa ga gago le go tsena ga gago go tloa bjale o fitlha ka go sa feleng halleluja ke modimo o re mo rapelang ke modimo o re mamoetše maphelong a rena o re kgolofetša gore o tla ba le rena ka dinako ka moka o re kgolofetša gore o tla ema le rena maemong ka moka a re ka bang re tshwanela ke o feta mo go ona so o šireletša modimo tswalano ya rena le yena ra tswela pele re na le kgolofelo ya bophelo jo bo sa feleng mantšu a bolelang gore go tswa gago le go tsena gago a bolela gabotse gore Jehova o re tlhokomela maemong ka moka a bophelo go tswa ga rena le o boa ga rena goba go tsena ga rena modimo o ntse a re lotile o ntse a re tlhokometše o re lebeletše modimo o ke bolelang ka yena a tshwane le motho a tshwane le security goba moletša dikgoro gore ka o mo hira ra re wena re tlhokomele rena ge re robetše wena e mamo o tlhokomele o tla re ge o tsoga o re botšhe ka mo gateng wa kgwetša moletša dikgoro a letša nko e seng modimo wa rena modimo wa rena lentšu la modimo le re o tla šegofatša tsena ga rena gomme a šegofatša le go tswa ga rena ga a roba le modimo o ke rata gore ke fetše ka polelo ye goba pele ke fitlha mafelelong a yona ke gatelele gore go no tseba gore modimo o o na le rena ka dinako ka moka o sepela le rena dinako ka moka o dula a na le rena o bontšha go botega gomme se se re fa sebete le tumelo ya go tswela pele re mo tlhankela re sna poifo ila bona le ngwana modimo tsangela modimo mara ona le poifo ba tlo ba ntshiwa na le poifo o una le modimo ka hare hao ha wa tshwana o ba le poifo ha wa tshwana o ba le poifo ya di lotedi mpite di ka o tlhaela tseo satane a ka lekang o di tiša mo bophelong ba gago a di fetseng ka gore thušo ya morena e tswa go Jehova thušo ya morena e tswa go Jehova ga e tswe makhumong a rena ga e tswe tsebong ya rena ga e tswe bokgoning ba rena ka baka la ba bangwe ba tshepile bokgoni jwa bona ba tshepile gore ba tseba ba na le bokgoni Jehova ha robale bana ba Modimo ha o tsene so ka mantswe a mangwe o re lebeletse ka dinako ka mokana ka tsona o dula a re tlhokomela ka metlha yotlhe o feta fao Jehova wa re tshireletsa e le morithi wa rena ka dinako tsotlhe maemong ka moka Jehova o dula a re tshireletsa le go re tlhatlha ge re mo dumela re mo tshepa halleluja a re tswaleng matlho re leboga Modimo kgoši ya bophelo re a leboga ka baka la gore wena Modimo a o fetowe o Modimo ka godimo a Modimo ka moka re a leboga o seng mo Modimo wa ka gore re kwe gore wena o šireletse wa mannetsi mme ebile thušo ya rena e tswa go wena ka baka leo thuša bana ba gago sheba ba tlile fa ka maemo a a fapafapaneng ke a rapela Modimo wa ka gore ge re tswa fa a re tsweng re fodile ka gare a re tsweng re tletse letshabo a re tsweng re na le khutso a re tsweng re fodile mmeleng a re tsweng re na le kgolofelo e seng poifo maphelong a rena papa re a rapela ka lebitso la Jehova motlhodi wa legodimo le lefase amen
8: Hallelujah, hallelujah. Leina la morena ale retwe ke bomang ga se yena moruti Adolf Mogesi go tswa ka kwa Maranatha Worship Center gona ka mo Polokwane mama hule ke mo ile gore diragalo ye ebe diragala gona go ba thero ye ebe ifiwa go ba ererwa go tswa gona na le wena re a reta na le wena re tumisa Modimo wa rena ka lebaka la gore ke yena mosireletsi wa mmakgonthe ye lesometharo fela metsotso re lebile e reng ya lesome go thobela FM le go tlhaga South Africa borwa ke nyaka go bolela le wena go nomoro ya 086-000-2452 gomme go gopole gore tlo re ge betha e re ya lesome ya ba nna ke a emelela ke šutelela wa rra ke mange se yena Augustine Diphofa a itla go wena ka matlhakong wa monibus morago ga matlhakong wa monibus o tla ba a re gospel session ya Thobela FM mole le goreng se gisto ngwana le yena o tla ba le gona gaetsedi ya ka a re tlela le dipego tsa papadi yeo e tlang go thoma ka iri ya lesome a re lebelele gore ge le lesome pedi ka yona tsela yeo mogala o sho ke a bula ke butse a sho re a lotsa motheletse
11: le kae moruti
8: re gona le kae mmagonna
11: Bona, le bona le Aneta ka mongwedi Maulho.
8: Bana, mane Aneta.
11: Ke kudiso ya ka e tswa go morena.
8: Hallelujah.
11: Morena, Modimo wa go proba le go sotlele.
8: Modimo wa apo tumi.
11: Modimo a ka se go isa go voice mail. Go na le kosa se re o re sireletsa.
8: Ka manyelong.
11: Amangelo yo go hle mo re plan ona.
8: O lala re litile.
11: O lala a re litile.
8: Amen.
11: Ke le boga moruti.
8: Mawaka ma Aneta ka moedinge Ipsineng tle. aga re lebaga tshego fatso ya morena ere pele ga ge ke bua go tshia megala ya gago ke fete mo
12: pele tshe monaganong seo se ka go bakela mathata tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekhuba itemogele le rumo se tlhokisha madi se tisha masola a mmele le se gatella sa gataledi sa monagano le rumo sa le letshetjwa ke bana le basadi go tlhoka ka 2006 le rumo le go tsagala ga discam clicks le di pharmacy tse tshetjwa go nageng ka bophara le rumo feel the healing power
2: ona le go balo ye tlhotse go tikoloi mpia go betwa go alafia bo shaedi go thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates bo ramela ba maitebogelo a go timo re khotsagala 30A Bodenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o le fa fela re o atlegile mo latong re le letse magala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipielo.
13: Le rato la naga le di nako tsa history tsa bagale ba rena ba sechaba.
14: 2 goals in 2 minutes and this man remains remarkably calm.
13: Le se ke la fetwa ke di papadi tsa kgale tsa bafana bafana mo re le isa go leto la dikgopolo tsa kgwele ya maoto ya Afrika Borwa tseo di sa lebalegego.
14: And there he is, Nelson Mandela. Often have we seen him doing that now in these tournaments.
13: Bogala lenaneo la Sontaga se sengwe le se sengwe ka seripa gare go tswa go iri ya lesome bosego go SABC 2 e tlisitse go wena ka boikgantsho ke SABC Sport.
7: Tzanin, lefatshe la mebotho le meedi ga mmogo le mmua rona.
15: Haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba eponya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
7: Challenge jo ke bophilo le roni le sudula ranong motho wa setlhako se phadi mathabeng la morana le lengwe le lengwe fela mo go Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
8: Aga metsitso ye senyane go ya ereng ya lesome Tobela FM le go tlhaga tsona Afrika Borwa re ya lotsa moteletse Tobe le kae mma go rena
16: re wa nopa ka go tla o kwa lena
8: a wa re thabile re bolela le manga le kae
16: re bolela le mama Shimete from Lekia kwa mapi
8: mama Shama ite batho
16: papa ke thabile o fikisha tekano kwa lentjile la re modimo a o tsele
8: amen.
16: Papa ke thabile ke tlo nna ka re ke thabile papa.
8: Ah ma go nna re ya leboga modimo a le dire ka go loka ka mo uwe ga ka mapetle.
16: Thank you papa.
8: Amen bo mama Shama itere. Hallelujah. Re ya leboga mma go rena re leboga kudukudu re lo tshitse motheletsi.
17: Eh nda le kudu la rano.
8: Papa wa ka le kae?
17: A wa molato wa ona.
8: Eh.
17: Le bula lo Oscar Murifi la na ga momleji mashobote.
8: Oscar Murifi ke mokwena motho.
17: Ke mokwena moroka metsa pula.
8: A gona taba molaitsa shuwe papa.
17: Eh a ona ri ri uthele ri tshepina ka ona mmino re fola moeng man.
8: Mm.
17: Eh a wa botata bo pra le sudi la rano.
8: Ga modimo wo wa go se robale. Oscar Murifi re ya go leboga modimo o dire ka go noka re ka yona tsopio go semaga gesho e le seswai ka yona tsela ye e bile e sa tswa go betha e supa go ya ereng ya lesome ke name ke boele go kgaetsa di ya ka sho gona sija moletsa ka dipego tsa dipapadi kgaetsa di thobela
18: eh le kae le sudi
8: re bona le kae
18: a o ona le ka bothata
8: re leboga matla a maso
18: o leboga re ai a ke tsebe
8: ya
18: e fela ke a leboga ke a leboga aga motheletsi madume magagesho. Eh ke sa bua gape ke re di papadi tsa basadi tsa ngwa wa 2026 tsa WAFCON ke tshe le gore tantse shedi re sa le papadi tsa le goro la a mo le gore ga bialo re tla re tsolla shedi go lebella papadi magareng ga setlhopha sa Morocco beng gae le setlhopha sa naga ya Kenya gape re lebeletse sona setlhopha se sa Atlas Lionesses ba ile gore ba mo maemong a masometshela nne go di rankings tsa lefase the Lionesses Atlas ke sona setlhopha se sa Morocco mola ka go le lengwe re tla lebelela the Harambees ke sona setlhopha sa Kenya se ile gore sona se maemong a bologolo masomepedi seswai go di rankings tsa lefase re ba just tabasana ga ya Morocco gore ke legala botlhano ba tlo raloka mo dipapading tsa sebiana se sa Africa Cup of Nations tsa basadi mola setlhopha sa naga ya Kenya ba raloka legala bobedi ka ngwaga wa 2016 ebile la mathomo ge ba thoma go raloka setlhopha sa Kenya mo e leng gore ga se ba fitlha gole ba namile ba tswa gona mola legatong la mantšhano re lebelele gore na ka ba e leng gore tšatšing la lekgono ba tla thoma ka sebopego se sefe kgatlhanong le se sengwe sa setlhopha basadi tlhopha tse e leng gore di bitswa bommamoratwa ebile re lebeletse fa gore ba tlabe ba tlhotlheletswa ke balatedi ba bona ba e leng gore ba pele ga bona Morocco re lebeletse fa le gore ba ka tla ba nama ba tielela le o pinyeletsa kudu-kudu ka moraloki wa bona wa o tšea gabotse ba mmitsa gore ke Chembak yo e leng gore o na le maitemogelo a mantšhi ebile ko mongwe wa baraloki ba e leng gore o na le dipapadi tse dintšhi di-cap tse dintšhi o na le mengwaga wa balela e seswai a raloka mo setlhopheng se sa naga ya Morocco ebile ko mongwe o e leng gore kgona le o huetsa baraloki ka ena mo setlhopheng ke bolela lona bjale e leng gore dikosa tša setšhaba tša dinaga tšeo batsa ditlhopha tše di gare di a opelwa gomme papadi mo nakong ya o sefetše pele tlabe e tlo thoma go raloka ebile ge ke lebeletse setlhopha sa naga ya Morocco mothiletso ka gopola ka ngwaga wa 2024 ke mo e leng gore ba tšere maemo a bobedi ke ebile di runups mo e leng gore re lebeletse gore ba namile ba fenywa ke setlhopha sela sa Nigeria sa Nigeria ke fela ke bolela ke re le pitsana ke laeditse fa le gore nke le fe Nigeria mabolomo a re feng basadi ba Nigeria moruti mabolomo Nigeria e buile morago o setlhopha sa naga ya Morocco se etile pele ka dino tse pedi go lefela ba boa ba ba šašara ka dino tse tharo go lefela goba dinkgwete bjale re tla tshwara gona fa motshetso thobela FM e le gore mo nakong ya sefetse pele tlabe e le gore ba namile ba thoma go raloka kešhekela editse gore ba raloka dikoso tsa setšhaba ga bjalo re tlo bona gore naka ba e le gore e tlatla e sepela ka sebopego se sefe lesudi ke a leboa
8: ke rata se sengwe ka wena kgaetsadi ke o lebeletse ge o e fa dipego tse kore wa ipsina o na le lethabo le lale gore bana mosadi o ape mosadi o thagetse mmele wa gage mafolofolo wa gage a tsošeletšegile wa tseba kengwa
18: tseba se se boisa ke se lemogileng keng ka nako nngwe ge motho a ntebeletše ke bodutwana e ke bone o ntebelela ke dutse kwa kete ke bodutwana e fela e re nako ya e fithe
8: a ke a o bona gore ae motoko o gaketše ga ona taba ka gore ke basadi ba Nigeria re tla ba fa maloba ga ona taba re batshwanetse ba ikwetse
18: ba ikwetse
8: age
18: ke tsona ebile maloba ba tshwanetse lesudi ape setlhopha sa Nigeria ke setlhopha se e leng gore se tshwere record ya go ba setlhopha sa o thopa mogopo maga a mantši
8: wow so re a leboga re a leboga re tloga re leboga a re ithuteng se sengwe go tswa go bona basadi ba Nigeria ka ona sepego seo kgaetsadi yaka se seja re go lebogile e re ke name ke go botse motheletši wa thobela FM gore metsotso ela ke emeraro fela go ya e reng ya lesome ge re yaka yona sepego se nna magagešo ke bile le lena go tloga e reng ya senyane go fitlha ga bjale gomme ka se sebaka ke nyaka go emelela re bile ka moka ga rena re ipsenne le lena ka thero go tswa go bo moruti mpho mogesi ba o e le goreng ba be ba re ruta lentšu la modimo mo bošegong bjalekgono le wena ge o na le seo e le goreng nnete o duma gore re gatiše bjale ka moruti thero ya gago nyaka go kwa le wena tše tlile lengwe e le fa ke romele molaetša fa le go lesudi rm @sabc.co.za re boledišane gona fao modimo a lešofatše modimo a le direka go loka Arama sedi wa mahodimo rea chaba go shebana le wena montjane sisters go tsheka kwa ga mpatlele ka kwa thoko ya bo mpho ka kwa thoko ya bo mpho moraswi ke mo magarebe ya a montjane a tswang gona

0: Botshabela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: A o ikwa o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go ja thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikelelo le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Di-tickete ke 200 rand general, mola VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Jauke go lwela goba nkgwete ka provinceng.
3: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
4: Ya ba ka sona sebopego se ga re lebella supa nako se re supetse se re metsotso e ba ile ye senyane go itswela iri nyela ya lesome. Re mo leboga moruti wa rena Roni kwa ga lesudi ka lenaneola lentsho ke bophelo magagishung ka mono studiong ka mono ke na le magonna e le go yena Viki. Viki dumela.
5: Dumela kwana.
4: Le kae go mme?
5: Ha ona le ka botata.
4: Ya. Ke kwa bosi ka gore le hono le jwale ke ne le tsana le wena. Ya.
5: Le nna ke kwa bosi na se kukumane.
4: Ah ke kwa bosi man. A re kwe tsa mapaleng a dipapa.
5: A ke a leboga. Motheletsi wa Thobela FM ke sa o lotsa. Ke bolela lona bjalo e le gore papadi šetše na le metsotso e supa e thomile. Ke papadi magareng ga setlhopha sa naga ya Morocco le setlhopha sa naga ya Kenya. Mo e leng gore ge o ka lebelela setlhopha sa naga ya Kenya le Morocco, re lebeletse fa le gore ba setse ba kile ba kopana, setse ba kile ba kopana ga tee mo e leng gore papadi e be e le ya segwera. E be e le ya segwera mo e leng gore setlhopha se sa naga ya Morocco ba ile ba tlhatlhamolola ba tšea ka moka setlhopha se sa naga ya Kenya, ba ba fenya ka dino tse tlhano go ye tee fela. Setlhopha sa Kenya ba no ingwaela fale ba noša ye tee. Re beletse fale gore ge re be re le kopanong ya rena bagaši ba dipapadi, re beletse dipapadi tsentse tša lekgono, ke kole o mongwe wa badirišane mmogo ka nna a laetša gore setlhopha sa naga ya Morocco le khonole ba ya udo itsiela ka moka. O se ka lebala gore setlhopha sa naga ya Morocco se sengwe se e le gore se ba matlafatsa ke ntlha ya gore ba raloka pele ga balatedi ba bona. Re beletse fa le gore yena Khadija o ka dinong ka mo setlhopheng sa naga ya Morocco. O mola re lebeletse gore ka dinong ka setlhopheng sa naga ya Kenya ke yena Lilian yo e leng gore wa apere jersey ya 23. O na le baraloki ka yena morago ba tla go tshwana le bo yena Elizabeth Ochaka yo e leng gore o tloga e le moraloki o mongwe wa maemo a godimo mo setlhopheng se sa naga ya Kenya. Motshetso Thobela FM ke metsotso ya o balela e lesome e sale lefela-lefela go ditlhopha ka moka. Re beletse go tswa go yona papadi ye ya letšatši la lekgono. Tla re tshware gona fa e tla re moragonyana ke tla ke boa gape ka tla ka go botsa le gore na ka ba di fetogile ka sephetho se sefe. Re lebeletse tsona dipapadi tše tša sebjana sa Africa Cup of Nations se e le gore re lebeletse gore na mofenyi mo ngwageng wo e tlatla e ba mang yo e leng gore o tlatla a tloša sona setlhopha se sa naga ya Nigeria se e le gore re se lebeletse gore se tloga se fiša o fiša.
4: A ko go leboge Viki, re tla no buša re boe moyeng re no kwa gore na tšira lokile jwang. Ke a go leboga kgaetšedi ga re ya ka mo
2: legala la mmino wa gospel go Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo
6: re go gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela Femme go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: ka nnete ke gona mošhate wa tsebo le boithabišo magagešong ebe ke kokota ke tsene nna ka leina ke nna Augustine Diphofa ke nna monoka ya ba ile gore lebakeng la gona jwele ge ke lebelela sešupanako metsotso ke lesometharo go e tswela irinyela ya lesome ga jwalo re leba kuago omnibus ya mahlakung ke ya go bona ka sebopego se awa ke nyaka ka mo
6: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: kela e re ke di boela mošomong ka gore a lunch ya ka e tšhaile
1: la se ke tšhabetše mele ke kwa ke sena appetite ke sa nyake go ja ka dira masedi wampitša ka pela ke tla dira bjang
2: apile o serius wa laela mama wa tsamaya
1: ee
2: o nyake ompotsa gore o ne o tloga kgolekgole kwa bookelong o e tla mo mošomong wa ka mo restauranteng o e tla go ne mpona
1: wa se bolele selo wa fetsa wa laela wa tsamaya
0: kgano o nyaka ke go botša eng go na le phoso masedi if I come here to just spend some time with my daughter.
2: Mama wa lebala gore ke ya go tseba ena gape nna se nna ngwana mama ke ya bona gore go netaba mo go wena go bone o sa tsena mo restauranteng gore ashe mama o imetswe
0: shame fine wa ntseba eish mokgwa go na le tabanyana e nngwe mane ya ntshwenya masedi
2: ke ya tseba ke tsebile o sa tsena gore taba yona e gona go dirang mpotse
0: ke lwela le papago ka baka la toro e leng gore ena o ile o rile
2: mara mama le wena o sala bišwe ke dintwa ja gago le papa mara toro ya toro e ka ba yano le lwesa
0: mara le wena masedi you have to understand gape papago o lora ka mma batho e nna ke kole taba e sa ntshware gabotse and then ka mmotsiša a nogore ke toro ena o tla e dirang mara masedi a ka se lore ka mma batho multiple times
2: mara a bolela nnete mama ke toro yena o tla e diang gapa se yena e kgethelang ditoro gore a lore je di jwang nne
0: ao e nankane o bolela bjalo kwa kokoa go sebjalebjale ka taba e ya toro
2: mara ke nnete mama aa gape le wena o rata go ne o nyaka dintwa le mo diseng gona gane ke ena e kgethetseng gore yena o nyaka go lora ka mma batho goba gane o nagana
0: to tell the truth my girl taba e ya gore yena a di o lora ka yena gare ga batho ka moka ba matlhakong a impetiše botse a ka seo lora ka yena mane ke a gana
2: a tsa nna ke bona wena o bija stress sa go se be gona o ne o senfita se feta ka tsela ka dilo tse ebile o seng sure le ka tsona mama why
0: okay ga gona bothata gona e re ke ipoelele mošomong batho ba tseba keng nnete e tlo tswelela mafelelong
3: ke bolela nnete gore o tloga o swalelwa ke sekete se mona
0: a gona ke a
2: lebogaana o
3: itekilewa
2: bona sekgethe se senyaka fela gore o ne o se ikgathanyana setlemo wa bona o se katlamo kare ke se segolo bona go apere ka mokgwa ka dihili tse tsa gago o tsena ka mo bankeng o bonale gore
3: yaanyana sekhuse sa
2: keng
3: o nyaka gore ke swane le wene ke šadiše dirope kgakala
2: no a
3: seoae mosadi wa monna o mongwe ke nyetswe
2: ikgomolela ngwana batho
3: vele
2: okay ka mokgwa keng ke gona o boa lunch ore motlho mongwe ke gona o tsena mmereko
3: o a ke a boelela ga gore ke nyaka go bolela lone ka tabanyane nngwe ma
2: taba ya eng moga ja malome nna gape go na le mo ke kitimelang
3: one se taba ya go tshwenya ka gore ke no ba ke nyaka fela go kgopela gore o tlogele gore ga mmatswale wa ka kudu o kgwetse o mmetsa ka mainaina a ore ke moloi a loka
2: wa bona eo moga ja malome a ke go tshepiše ka sekgonaga le ka baka la gore moloi ke moloi ga a tswetse le bona o tswetse le bona
3: e re thabile
2: eya
3: o ka sebolele ka mogo ka koko wa gago okay fine gona ge nka baka nnetenete koko wa gago ke moloi go ra gore le mmago wa loyana ee wa loyana ka baka la gore ke ngwannyana a noshe wa mmago
2: mogatse malome go tseba mang gore le yena ba lekile gore ba mo ruta tša mogana e gape koko wena wa bonagala le ka pelo e la ya gago empe
3: e re thabile o a fa o a tse gore tlo te tlhokiša matlhatse ge o dutse o roga koko gago
2: koko ga botse ke yena a šhalaneng nna morago moga tsa malemo ke nyako go botsa nnete
3: gobaneng
2: ya gana ke nyalwa why a tlhoile robert e yena ga a sa nyake robert a nnyala o nyaka a nyale mang
3: okay ke kgopela go go botsa so o tse bore ge mantsi wa gago a ka bolaya mmama bona ka pelo o tlo tlhaka bophelo jwa gago ka moka gore a gona ntho e leng gore tloloka mo bophelong jwa gago
2: jalo e re ko go phosolle ke mo dilo tjaaka ditlong go sepela ga botse le gona ka thelelo a ke re ke yena a diemang ka pele ka baka la boloi bo ba gago
3: kwa ngwanelo
2: wa tseba my wish yaka ke gore koko agwe
3: re thabile
2: e khutse yena
3: wa te kwa gore o reng ngwana teng
2: yes
4: tloe kgolo ngwana mo a jaaka
5: ma
4: pele o sepele a ka re ke a o tsiba gore o tsena o itswa wa tsena o itswa e dula fa sekene ko bolela le wena
5: ea
4: kgolo ngwana mo a jaaka ke na le ditaba pele ke mo ja mo a jao
5: ja matsako
4: ee
5: a di itere wa be ke nyoko kitimela kwa thabeneng
4: nke yana ne le wena gore o kitimele dithabeneng kore tloe kgolo o bo o lora bosiu ka ba sadi ba banna ba bangwe kore o feteletse go feta majeea
5: le sa tshware ela ya toro
4: aa
5: mara mmange le mpotse na mara motho wa kgona go ikgethela gore le kgone ke nyoko lora eng ke se ka lora eng
4: marang ko mpotsa moana mo a jaaka gore na wena ruri o bo lora leina la mma batho mo a ja one one bothata bo bogolo ke eng yana mowe gane o diange le mma batho wena
5: nna ke tadi ya le matsi e re ke le botse mma ge nka ba le nyoko e iša kwa maratong mara ba nanka ratana ditsuana tsa tshwana kana mma batho thaka tsa bo masedi mma o e toro ke toro
4: phetola ngwana mo a jaaka a se ko o le mabane le letsatsi la motholo ke motho wa matšatši ande ko o fupa ka monwana a mofupa nna sukele ele sa ba kone ke ya o botsa e ka nnete taba e ngwana a dira ko a e bolelang ko gore ke nnete ko o bona ka moaradi ice
5: mmawe a re diso a kry o mmatswale a mmatsheko
4: botse
5: ke maikarabelo a gago bjalo ka mmatswale o thege msadula o motse ore o tore ke toro jaskaitapelo
4: toye kgolowe ke o bodite ka re se ke o le mabane ko o lebeletse ka matho o nna tsweleele sa ba kone ke ya o bona gore o kurukuna le ntlongo
5: wipeipona
4: e re omte o tsute makgopa ka kwa setlhopheng sa dikgogo ke ya o botsa kore o topa-topa kwa o topa-topa o tse toro e na le mokgwa
5: nna ke lena ke ta kgethela gore ko lora jwa ke robele ke ya thame oba ke dieng
4: ke re toro e na le mokgwa nnete e ta tswelela mafelelong
6: tšhabela
7: ke go thuša ka eng tumelo le thebe ka gore sekgale re tlaiša
6: ama ke a bona le ge ke tsena ra gore ya ma-security ba be ba tswalela mabato go bontsha gore awa nako e tšhaile
7: ka nnete a go sana ba e leng gore ba ba dumelela go tsena re thuša ba ba leng ka mogare then re a tswalela
6: o a bona se ke la tshwenyega a ka ka iso ka taba tsa go nyaka banka la bone so ašia ke nyore nyaka gono
7: rengale ka difitume ka baka la gore ke mmerekong peleke
6: okay sister ke tile hiso ka taba ya motšhitše
7: motšhitša te o tsebe ngwanele ka mokgwe le gore ha kwe ka gona ye ha o dirileng this time
6: okay motšhitše o na le di-suicidal thoughts man gore o nyako ipolaganya ya
7: tumi wanthusa bone wa tsere keng a retse re ye go bolelela kwa disekontela tsa inquiry ka baka la gore na
6: so na ke nagana gore ge le ka no rapeletsana le ena maybe a ka ba free ya lokologa because o mpotsa gore
7: o re molato wa gagwe keng
6: okay or ne di-conflict tse di leng gona ka lapeng yena a sa fila go phela o fila o ka rene o no phelela go lebelela lena le ngwapangapana ka ga mabona
7: na se re ngwane le aketse gore o jwang because ke mokgatile tumi
6: okay a se uke fela itse nngwe e le gore e mokga wa tao esemane gore the way re thabile a bolelang le ena ka gona the way re thabile a bijang magrisa wa gae maina a mogoga gore ne ash gomane ke a le gopela please
7: yane
6: dirang something before it's too late
7: bona ke leboga tshedimoso ya gago tumi le ge ke sa tse gorena ke tlo e solve jwang taba e
6: bona ka ke le botseng le kanka mekgwa ka moka maybe le monyake le di-psychologist la bana ma-social worker maybe ba ka thuša man before it's too late le tlo itshola
7: ke tlo tlhoka thuso ya gago o nthuse gore ngwana o la ke kgone go mmosetsa sekeng

0: ya monna sake
1: brabisa
0: a nna o rutlwile kana batho ba baya ba mashata man
1: o ne o tabangwe mmaka tšitše ba kore batho ba ba bantšintšintšintši ka mokgwane o ka kwa shopone ela ya filling station kore ka ipotsisa o nna ba tlodi a ena ba mmaka tšitše
0: baman dimilio mte se ga o tsee gore nae man batho ba dikarae ba dirang matšatši a ba kaya dimense ba rekile gaso e ntši o ka di-present o tshwana le bo 1000 rand so
1: ka mokgwane o lanke bona ba bangwe ba bo bona ba tshwere di-chokolate ka mokgwane ola kore ba le khumanana ka kwana
0: ya ba ba kaile tsone
1: okay
0: a re tlogele dile man ya gaso re gare le yona ya tura man
1: matšatšianaya
0: tura mebraman bona ke kwele o rene wena itse o nyaka o bolela le nna ka yone bat basa
1: ya man mpotšem ke nnete taba ya gore e motho a e ne o tšhelete e ntšintši o tshwanela ke gore a e bee badimone ke ra gore a ereporte badimone gore o ne o tšhelete
0: otute ke manda ide gona gore tšhelete e ntši o ra bokae so
1: kore tšhelete ya go tshwana le bo 1 million o ya godimo o tshwanetse gore o reporte le badimo gore wena o ne o tšhelete
0: ke re le o kwele mang
1: ke to ile papa motaine
0: taka monna o itira tlere spya
1: manmpota gore nka e reporte tšhelete kwa badimone ke toba le dibati e ke fifi kore e wa tsare ke ene o apilelo tsenego tse dintši ka maata ma
0: fela dae ban man mo tšheleteng o blind
1: ne ya man mare ke tolang ke a tusese le nna kore ka nana ka mokgwa mongwe gore o yako ta a jea tšhelete yaka
0: ezara ka etšea e a ka ethe yena le die crook ba reng ke matsobane ya because matsobane ke yena le one a kgonang go dira magic wa go rene tšhelete e fofe go a fetoge dipampiri
1: a bo ka lebele yona a bo ko apa exactly ntho e le gore le yapa ya go tšhelete ya yona e tlile go fofa ka thoka le e ka ba sente
0: magic wa santara mebaraman
1: yaeanemara leraore taba mokgo e ka dia ke ra gore ke tshwante gore ke dia ka mokgwa mpo jago ka ona
0: jemo le ladimakman o nyako o batula zaka wena o seke ba wawalaleka wa mofa yona
1: daesanke
0: go batula yona
2: sophia ke ya go tseba gore go ka gore go nna wa re monica ke mo gateng wa lejapela aowa gore a gore go na le se sengwe se o nyakang go mpotsa sone
3: mongana wa mene wena o nteba kahle wa teba o neteba kahle exactly nna maongo
2: e le gore go diregileng ka gore ke ya go bona gore o tenegile taba tsa gona di go tenna
3: ntaka nenka dinekeng jane ka gore wa tseba keng ngwana sho wa netelela yo go na le wa delela shem
2: sophia o bolela tlhe mogotsi a ko go rata go le ka mokgwa o leng ka gona ke ya go bona gore o nyamele go diregile eng
3: mongana wa mina wa bona tolo ko nenela yo wa bona ngwana o ba re ke tumi ya wa tseba e re ne ka motshwarana mogama wa telela wa tseba
2: e le gore ngwana wa nkele go sita go dirileng ka re ke go kgadile sophia ka re tlogela go itlwaetsa ka bana
3: ao tembe so nkena nte ka ofisi ya mena o nkete ofisi yakwe le o kokota ga kokote ke mo lebeletse ke re wa tseba ngwana o wa telela wa tseba ka mmotsa matlakala fela e ko one three ten o ne botsa gore ena o tla ne bolaya tumi o bjala mena
2: and then namina o dirileng wena
3: o mbona ke le mo ke tso kwa jele kwa ke moditse tsa bago ka kare ke nyaka ko o tshwarisa wena o dula le dithaka tsa gago kwa jele kwa
2: ele wa bona mongwe o dirile ga botse sophia ke nako o boja maaka o berekile motlho mongwe o tla ikhutsa banana ba go tlhe ba go tshwete ka morago
3: ya mongana wa mena ne entle lesone because of ngwana wa ka e segale o tlotla so a ne nyake gore a tla telele ke batho ba motshega and then ba re mama gago o dula le bana ba bannyane so ke nyaka o lokisa tabo ya bana ba bannyane before ngwana ka a fitlhe
2: matlhakong modimo wa tseba modimo tsatsi leng oara ba dithapelo tsa rena ke neng ke duma gore ngwana o a tle mo matlhakong motlho mongwe a tle mo matlhakong sophia le wena o tla khutsa wa khutsa dilo tse ka moka tse wa ba mosadisadi
4: mambane wa tseba monna ke tloa ke thabile kodu go bona o le ka tsela ena gape wa kgatlhisa monna
5: ao o bolela ka eng motho wa modimo
4: noo
5: bone ke dirang
4: ke ne ra re wa kaonafala monna go tloa go bontšha botse ore wa fola jwa le gona mane
6: nna nto e mmaka jang fela ke gorena wy ba sa fetse o lokisa koloi yaka
4: e
6: ga ba fetse batho ba ke nyaka go tsamaya
4: ore koloi a woman. Gape ka more ka kgole go mona ga gona koloi felo monne
5: bolela ka koloi šhele e tshweu ya elia ee e thoma o duma e sekgale
4: a mampane ko tlole o swaswa monna mane ga gona koloi ya go duma mo wa
5: bonake tloga ke sepela ka gore samantown gamage ne bona o tla kgwetsa fela pele wanya ka go ntshwara ka ditsebe ankisekise ankise
4: o thomile ka metlae ya gago monna ke tse gore samantha o bolela ka mang ka gore ka moabane dio ba banna fela ga gona le ka motho wa mosadi
5: gane wena o tsebe samantha waka
4: eban
5: aowa gane wena o tswa kae ka madulo gane a o dule mo motatama
4: e banna mampane gante felo mo nna le wena a re tsebanena
5: ao re a tsebana ka gore wena o modia samantha
4: e banna mampanes come on man
5: wa
4: ka re o sa tsomile wa lwalana man gona go kona ke dio sepela ka gare ke a bona gore felo mo e kare
5: bona mara ga o ka bona samantha ne o mmojena awa ke sa emete ge ba fetsa o gorela aeroplane ya ka tsela gore wa bona go le godimong ka mona re fofang gona ke diphotholo ke diphotholo ge bona gora tsela tofofa
4: enna yo mane gape wa lwala mona
7: Ya Hogon,
8: my room.
7: Yeah, I go Kuman enough. Go Kuman, how was it with the
8: name? My Elor Hanisaki, Kinir or Manahoka, Yaganaman.
7: Okay, I become a common at every way about me.
8: What can you get?
7: Chella.
8: A pesa ke lwana mana o stantse ntshita matlo a bana
7: ke re tshela tshela tshe aka a dire o kenyaka o kenyaka tshela tshe o dile mo ga o kgitima a le mse okay o tshela tshe o tshela tshela tshe aka a o itse a tshela
8: ma isa ke a ke gane go fa tshela tshe o le wa gore a ke re wa bona a ke a tla ke tla ka ntsha shapo
7: a wa tho tla ka ntsha a bela go ile re tlo go yona i putile monna ke ga tshela tshe aka
8: ya mara ke re o ska bolela go di mo mona ka o bona le bo ma next week ke na na hore ke tla ba ke ntse ke sa tla ke
7: o re ke ne
8: ke hwe tsa
7: bona mawe le ntusana bona ya go mbotsa le beke tao tshela tsaka e do ba ke yo wa tsaka ke re go mbotsa so go bona tshela tsaka e ke tamo e the le double payment wa ndo ke ke ya
8: double
7: yo e tsone tlo le ba double la ke re putse sena go o ke tamo ga tao ke ke tsiba we
8: mi pelo wa ra sa
7: ke ra sa ka ba ga le kiale ke di ya ke le tshela tsaka ke le ke me tshela tsaka
8: sharp sake sharp go kwile tshela tao ke tla go patela yona e fele le tshe
7: e
8: le double
7: ke ya ga ka mkhwano
8: ya mara ke wa
7: mara tso tso mo ga tsa wena mme
8: sake a ke gane mara o le la fa
7: a ke gane a ke ne ke ya bela fa sibe ya bela fa sibe a o tsene mo potse mo ka ba ka lo wena mona o lecture ba o batla ha botse ka kwa college ni o isa ka e challenge yao o isa ka e challenge yao
8: e isa ke man
7: ah wa man
8: bo bona sai a ke na re na mona re a tseba re majita wa kushisha
7: re majita
8: ya ke ra hore situation ja majita wa kushisha hore na ku
7: o gore ntwe lo ro nya ka ba ithalosa na betse ke tla ba hore o jere challenge o file ba nya
8: isa ke musaki
7: o isa ka ba nya le no mo sadi o no mo sadi
8: bo no so squara
7: ah wa man
8: saki bo wa bona bo re ko tlhalosa tshe ne wa kushisha hore as majita go shetjwe no go o shetjwe go swara bana wa bona o no fela o zamanya ka hore bana ba wa batse ba mona ba rata tšhelete sa ke gona ene maloba mo monna gona le mongwe o tlile a tlampona are ke mo fe 5k ene o botse gona o mo botse sa ke a o lona bota inja
7: madrome e re go botse wa tsere ka mkhona ta banyana ka ona le tšhelete ka ona go bela gore o botsa gore o le degere
9: madibaka atshe wa bona pula mare e tlo na bana le ga itamati ra wena gona mo
10: sa ba thoma ka nna a tsama mo tlhakile ke tsogane ka ke kwa le momoyeng gore I need to see my squeeze.
9: Yo,
10: even ka se robale mamka. Gore ke fishalelo ke re mara nka misa batho so ka re ba dula mo shama
9: wa.
10: Never.
9: Ah, madi bona wa ganya, tsa ba sala wa imagine. Ah, wes.
10: Squeeze ke no phela ke tshafa. All I want ke dijo.
9: Yeah.
10: Le boroko, dijo le boroko. So today ke gonne go notjwa mo mpeteng. ka norwa tse keng e re ko bona squeezer saka
9: maro etsa hantle wa tsewa madimo ga ba tshwanela o kena-kena metseng ya batho especially ka re o emile kere o ka tla wa nka mokgokga ke ra meleko wa tla le ngwana segole
10: serase
9: eya
10: wa tsa ebile wa ngopotsa mabane ko toropong ke kole basadi ba bangwe ba babedi ba bolelane o mongwe a re a se a re ele le ngwana and then o mongwe a ka kwa re go wena a re go se reele le ngwana go dangerous because ngwana gona ga gola o tlo go tshwenye
9: nnyane leaabanawa bobedio bua nnete ngwana o tshwanetse a relelwe gore le badimo ba gae ba kgone go mmona ba mo tsebe ba kgone go mo fa dimpho tsa gae ewe konjalo
10: maradilo je ja setso what if wena o believe ka radilo jana je apa gonne batho ba e le gore like ba nophela ba na dilo je ja gore badimo sa tsena ka mosanotswa then go dirang ka bone
9: ba bangwe ko se tsebe madimo fela ntho tsena tsona di a etsagala ngwana o tshwanetse a relelwe ga gabo
10: jalo sequiza mpotse what if a kry wa tse gore go nne le basadi ba e le goreng o kgomana maybe ba apesa banna dijus ke nora gore nambile o reelela ngwana ka familing e wrong maybe ngwana o wa sewa ka mowe yone we gape maradilo
9: teyonamadimo e wrong because ngwana teng o tlolela a batla le bitso la gabo nako nngwe a ka ba tlhokofala
10: a tlhokofala a squeezer
9: eo yandiva
10: ka baka

0: mosadi o di check gore what if mona
1: e tle gwena ke hona ka varvaru thizana nna ke ke checkane le monna nna
0: no bo theletsa o checka gore why monna ka out of the blue atoma jono majwala go diragetseng what if you are the problem
1: nna
0: yes
1: a be lonchela magwaza byale
0: okay fine ar check wa
1: mthoma a eh bona ar check vaya
0: no
1: ay vaya
0: but girl ke tsaya go bontsha mabaka what did you wena maybe you are pushing him away
1: no no gana o tsaka seleni se mina
0: mara o ska mphusha
1: vaya vaya vaya
2: Hey man, wena petrol.
3: Hey,
2: why you flikela mabone ma?
3: Ah. A go gopole o ngile o tata mpotsa gore o tswa gopela Sofia Tshwarelo. Ke o emishiri je tsane je go nyoko go rna, o vaile jo anka gopela Sofia Tshwarelo.
2: Ne, ke a jwara.
3: Hey.
2: Ka mo gopela Tshwarelo. And I know you heard man a full all right, man a kone tsin digging ya batula basadi.
3: Ah, si yona.
2: Ah, ke bo bana.
3: Ha poka bona mjita a batula basadi. Ke taba gore ke bo mphenya shilo. Eh, mara tshe ke lo tjaba gwa gore na do bo mphenya shilo vhe.
2: Ra bona ba ba.
3: O ke a buti.
2: Ne, ma skanya go thoma o bulela nonso.
3: No, ke a tshayela biza ma.
2: Eh, no ka re wa ntibala ma.
3: Ho le bana go dia.
2: O
3: na bana
2: wa. Ha po e no go be tla ba nyana so yone. O tshwasi tshwe ke
3: ba ba re tla phela mpo tsa ntwane bo me ke lo re tshwasi si je bro wa ka matsisi ya lang no tle ba ke nna mo shishi ku wena
2: mo shishi
3: ya gro na tsha ba sadi
2: ba bona ke go ka no tshwela pele ntse mpi tsa mo shishi ne
3: o tadi ya
2: e ga jo la ga sme
3: o o la ga sa ba
2: je
3: tanga o izwela ka eng tanga wena ka ba kala rwena o spanisha batho bona mo buru swetse ba ke bo re ina bro wa ka
2: ma je
3: ya na go ntshitsa go mech o
2: di mare mo ndara go me kora
3: o go notsega go notsega biza
2: yo na ngala e o nwe tse ba rutulwe ke nna man
3: bona le ka mana e tsho le ka go bona ke ta go bontsha mara wa nwa ga mmu ka go tsho e mmu o se ntsha ka nete mmu
2: ya ke tsho fe
3: ke bona o khokela na ngati e mmu re nna go bontsha brwaka hey ding tsaman
4: se fetse ya le onivasi ya rena ya bahlakung di kgaolo tse hlano re be re dikisitse go wena ka tatelano re be re go file go thoma ka kgaolo ya bokete tse nne magolopedi masometharo tee go fitlha ka kgaolo ya kete tse nne magolopedi masometharo tlhano di kgaolo tse hlano re di beakantšheditswe ke caseta katlasenge matlhangu ra dingwalelwa ke rathabeng maika kwediba ba tsweletse metšhining tshwene mtlole le ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagesa moyeng ke moleboge lebsa ladi madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila ba kgathatema ke bolela ka sepane sa mahlakungo KZ ketlazungu mahlangu o tswa motetema rathabeng maike modiba o tswa ka makotopong ka kua mashia tere section saki motulo wa kokonyana le ke panere re ira lokelwa ke tshepong kadimeng o tswa Monster Laws Unit B David Ntshabeng potsotso mampane ke sejatadi go tswa ga matala prospect John John mabusowetse o tswa ga mphatlhele stan plus mabatho kgaitsedi ya mpedi motho wa John John ke mabatho makoya go tswa sešego zone 5 msadi a matlhale Alfios Mujela motlaika kwena e ralokwa ke thabang mogotlhwa go tswa ga manamela extension 2 ga matala Monica Mujela Johanna Mahla bela o jo ka moga matlala go ibi constable malesela mpedi mathaletsebe last wo pa ga molepo ke mo a tswa go gona manga ka maleho Dr. Mbenga motho wa constable mpedi ke Florence Ramokonyana o tsa mathibela face 2 sebediela Moruti Benjamin Khole mogau maredi go tswa ga mphatlhele marulaneng Sister Millicent Molekwa Moruti Khole Martha Mashilu o tswa Tafelkop ga motholo Edgela Napiadi ke se itebaleng dire go tswa Tafelkop Toronto Mofatlhushi Matome Gokonga Robert Robi e ralokwa ke Zex Mogashwa o tswa Sware ga Mamaulu Brendan Ramolotsa Patu di Jerry Muthiba go tswa ga Molepo last whoop sibia le biale Snowy Molepo tswa se se go zone 5 petula gentle tebe blasa lo wena o monna go ba le matlhalo tsena ka metseng ya batho ke tshikudumanaka go jaga dikgale sebaeng Dr. Matsheko Direko Lethebe kotšišoramaoka go jaga maraba Kalkspruit Masedi Lethebe Mašio Mamabolo go jaga Mphatlhele Mogodi Tumi Lethebe Axton Muwe o tšwa moletše ga Manamela Mofatlhoši Moruti Matsobane Mabona David Benson Molewa o tšwa ga Mogoboya le Pepane Petronella Salia Mashele go tšwa ga Manoke Biggest Vote Mochichichichi Boy Mochichi wa Dinosi ke Morero Makwasha o tšwa ka Mosešego Zone 3 Brabiza Zondindlovu o tšwa ka Mosešego Zone 5 Sophia Takalane Malileke Julia Mate o tšwa Zebediela Makweng Mama Bona ke konsele ya maphutha go tšwa Amphatlhele Marulaneng Titi Mabona Matšhaka ke Lesetša Mphela go tšwa Moletši ga Mphela Re Thabile Ingrid Mabona Eish motho o tlhakantšhwa ke Lerato Tlhogo banna ai e ralokwa ke Vinoli ya Tšhale o tšwa ka mogamolepo ditlhophaneng o ipsina ka Matlhakong mo gare ga beke mošupologo go fitlha ka Labotlhano o ne o tšheletša ka kotara pele ga ira seswai pušeletšo e letšatši leo le latelago ka metsotso e masome a mabedi pele ga iri ya lesomepedi omnibase yona e tla lela morena le lengwe le le lengwe go thoma ka metsotso e metlhano go tšwa ering ya lesome ka go ka ba go na le kgaolo yeo e go fetilego ke gona e a humanega o ne o tsena go di-podcast tša Thabelo FM www.thabelofm.co.za tšatši le lengwe le le lengwe ra boledišana ka tlhogo poledišano ka ditiragalo tša ka mo Matlakong go kgatha tema o ne o tsena go matlakala rena Facebook Thabelo FM Mahlakong Thabelo FM yaka le ya moleboge madira romela WhatsApp voice note 015-297-6159 šala gabotse o tsebe gore o a rata a kere tada
5: Thabelo FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo Mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
6: Ya ba ge ke lebella se šupa nako sa ntšhupetša sa re metsotso ke 27 go e tšwela irinyela ya lesometee re ba leboga ba omnibus ya Mahlakung ba eteletšwe pele ke magorena. Me Madira ya ba ile gore ka studiong ke na le gaetjedi ka kwa ga gešu ka kwa ba re mosadi wa go hema ka maoto ke just ba ka se Viki go go fa sona weshu nko re botse gore na tša Morocco le tša Kenya di eme jwang
7: ke a leboga Augustin ke thabiša ke gore o e lebeletše le nna o
6: fela
7: go bolela ka bona mašupa o bona keng o wa number 90 oiaman tsarelo mothilaje ke nnete ke sala amogela papadi e gare ya kgatlhampana gabele e na le metsotso e masometshela seswai ke papadi magareng ga setlhopha sa naga ya Morocco le sona setlhopha sa naga ya Kenya ko gopotse motheletše gore ebile re lebeletše fa gore ditlhopha tšeo di fitlhelelago se ka magaolagang go tsona morago ga legatso la di-quarter final tše nne ke tsona tše e leng gore di tlana madi fitlhelela go ya goraloka dipapading tša sebena sa lefase ka kua Brazil ngwageng o latelago mo e leng gore tše nne tše dingwe tše e leng gore di paletswe legatong la di-quarter final di tla kgwetša sebaka se sengwe gape sa o iteka gomme tše pedi tša tsona di tla ba tsona tše e leng gore di a tlhatlošiwa morago ga tsona di-playoffs tše e leng gore di tla be di ralekile ge ba lwela go ya go raloka legato la o latela la dipapadi tša sebena sa lefase go tlaleletša tše nne tše e leng gore di fentše twi gomme re beletše fa papadi ka bo yona ka mokgwa e le gore sepela ka gona magagešo setlhopha sa naga ya Morocco se etile pele ka dino tše 4-0 ge re ya o khutša be ba etile pele ka dino tše 3-0 mo e leng gore magarebe a setlhopha sa naga ya Morocco ba itirela boithatelo fela ka sona setlhopha se sa naga ya Kenya ebile ke bolela yona bjalo kenya ka go laetša gore setlhopha sa Kenya ba dirile diphošo maga a 12 mola setlhopha sa moroko sa nka ba dira phoso go tloga mola papadi ya thoma re beletse fa le gore Sakina ke yena Dicky ke lona le kgarebe le le gore bo bolela ka lona Augustine o re hey wa le pondo wa kitima wa pere jersey ya bona semesinyana ke ne le gore nushitse nno ya mathomo ya setlhopha sa naga ya moroko Atik Anusha ya bobedi go mmina le tsana ba mmitsa gore ke aptizam jiraidi ko mongwe wa dinele tsana tsa o tsiya ga botse mo setlhopheng sa naga ya moroko o na le mengwaga e masemetharotharo ebile o ile Anusha ka ngwaga wa 2024 Anusha dino tse pedi Gabialo, a ke re tse tharo mo ngwageng wa 2024 Gabialo o nushe nno ya gagwe ya bobedi ya papadi ge re le mo karolong ya bobedi ya papadi mo ile gore wa kwa ke re setlhopha sa naga ya Morocco ba Gabialo ba itile pele ka dino tse nne go tse pedi na le tsena e le go wena aptizam o nushe karolong ya mathomo a busha a nosha le mo karolong ya bobedi ya papadi papadi ke le gore ga re ya gatlampana magagešo re lebeletse tsona di iphadišano tsa sibiana sa wafkone mo ile gore ibile ke lebeletse dinotse ile gore di a nushiwa fa ya setjana tshe ya bobedi ke lebeletse fa le gore setlhopha se sa naga ya Morocco ba nyaka o netefatsa gore ba lokisa se sengwe se e le gore se bapaletse ngwageng o fetilego ge ba tlatla ba fenya ke setlhopha sa Nigeria se e le gore se buile morago go tla go ba fenya ga ke a bona motlhatlhi wa setlhopha sa naga ya Kenya e le go yena me Lillian Beldin Odemba ke mosadi wa go tswa gona ka kua Kenya ga ke a mmona mo sefatlhegong sa gage o tloga a bontšha gore wa tseba a sa tseba le gore a ka tseyang a beya o ba boledisa gafetsa fetsa wa go eletsa mola ka mo setlhopheng sa Morocco mo o no bona gore awa ba iketlile ba itirela ka rati ba itirela ka mogolo gore ba rata ka gona ba nyaka o lukisa se le gore setse se ba paletse ngwageng o fitile o kishetse ke boletse gore ba thoma ka leeto lona le la o shashara setlhopha sa naga ya Kenya re lebeletse fa le gore ge ba lukisa ka sona sepego se ngwageng o fitile o mole gore ba tsere maema a bobedi ka go pola le setlhopha sa Africa Borwa banyana banyana ba ile ba lukisha se ka ngwaga wa 2022 morao ga ge ba be ba lobile magaolagang maga a mane ba tla ba lukisha se ka ngwaga wa 2022 mo ile gore ba fentse dipapadi ka moka o fitlhela ge ba tlo ba dingkgwete ka ngwaga wa 2022 ke setlhopha sa Africa Borwa sa kgole ya maoto banyana banyana mothetso thobela FM re tlo emiša gona fa mo nakong ya e sa fetsego pelo ke tla boa gape e le gore re tlo lebelela gore ne a ka ba e le gore di sepela ka sepego se sefe fela go fitlha ga bjalo Morocco ke tse nne Kenya ke lefela se lebale gore le banyana banyana ba tla ba raloka tšatšing la go sasa
6: ya di a boya ka nnete re ka mabaleng a dipapadi ra leboga Viki ra leboga re tla buša ra kopana le ene gape lebakeng leno ke feta ka mo
8: maleme a o fapana setšhaba le naga e tee toro ya Tata Madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo. Re gopola mogale. Go litlhatlha. Madiba. Nelson Mandela. Thobela FM go tlhotlheletša go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Haleluya, haleluya, dipelo tše tša rena ka nnete di thabile ka o fela, je be ya nkgopotša ka kwa extension 40, ya be ile gore ke mo ra go hlwa go ntse, ke sana le Viki, Viki, ke tšea sebaka se ngwanešu go go fa sona re botse gore tša Morocco le tša ba Kenya di eme jwang.
1: Augustine, ke lebora motheletse madume ba gare tshe papa di fitile bofelong as tlhapa sana ga ya Morocco as fenje tlhapa sana ga ya Kenya ka dinotse ne go lefela mo ile gore e bile mo captain wa tlhapa sana ga ya Morocco e le go yena Hanani wa jersey ya bolusimishupa ha ke ne ile gore o kgethilwe go ba moraloki o mokaone wa papadi nete gona e karata e serolwana ile ka mo tlhakoreng la tlhapa sana ga ya Kenya karate khubedu ya se aba gona di phoshana phoshana di bile ka gona tshe dintshi go tlhapa sana ga ya Kenya tshe le somishupa o mola tshe le somitharo ibile ka stopping sa sa Morocco go bile le dikhutla tshe pedi ka stopping sa Kenya ha tshe tlhano ka stopping se sa Morocco papa di ka bo yona di gwele tshe le gore motho a ka re di be di nepile go ka tsena go tlhapa sana ga ya Morocco ibile etjelo gore ke tjelo some mola go tlhapa sa Kenya e bile tje tharo fela e fela ba paletswe tlhapa sana ga ya Morocco nete ba tloga ba itirela boithatelo ka tlhapa se sana ga ya Kenya mo ile gore ba tloga ba laola papadi motheletse ke ka mogolo gore papadi e fitla bofelong ka gona re beletse gore Morocco ke bengaye go mme ba tloga ba shumile ba thabisitse ba latedi ba ile gore ba tloga ba tletse ka kwa le patlelong e bile re tsala gona fa re beletse gore Rabat le Casablanca a ke tsona di drop tse le gore di tla shumishwa mola mapatlelo e tla ba a tshela o ka gopola a ke re mapatlelo e tla ba a matlhano o ka gopola ngwageng o fitile mo dipatchenong tsa banna re bone go shumishwa mapatlelo a tshela go ralala le di drop tse tlhano o megabialo o tla ba o tla shumishwa di dropong tse pedi fela e le go Rabat le Casablanca motheletsi wa Thobela FM ke ka mogwao le gore papadi e fitla bofelong ka gona magagesho le dule ka sona sepego se le sekela bala shoota le no dula le rena gona fa go thobela FM ka ge le gore re tlo fela re lefa tsona dipapadi taba tsa dipapadi tse tsa basadi tsa Africa Cup of Nations go sasa banyana banyana ba tabe ba raloka le setlhopha sa Tanzania le DML gona fa go thobela FM le tlo kwa gore na disipela ka sepego se se fere dilo le setlhopha se sa Africa Borwa sa go le maoto sa basadi monokeng Morocco ba tla dula maemong a pele ka dintlhatse tharo Algeria maemong a bobedi le yona ka dintlhatse tharo ka ge le gore ba fentse setlhopha sela sa Senegal se le gore se tla ba maemong a bone Kenya maemong a bone mo logorong la A la jona diphadišano tše motheletši ke tsona tše le gore beke le tshwaro tše tsona Augustine ke tloga ke leboga ngwana
0: kgaetšedi ya ka ke a go leboga go go leboga ga kudu go bile le nna re a leboga re lebogisha le ba sehlopha sa Morocco ka dinotse nne a weekend ya banna
1: mara ke boletse ke sa thoma ka ke bona sehlopha sana ga ya Morocco ba tlo itirela boithatelo ka sehlopha sana ga ya Kenya
0: no wene a o ithute go tswala phagane o di tseba ga botse re a leboga kudu kgaetšedi ya ba ile gore motsotso magagešu ke ka o tee go e tswela iring ela ya lesomepedi ya ba ile gore ke mo hweditše Nicholas maiholwa ya ba ile gore re ile go ahlahla e nngwe ya legala la dikoša tša gagwe tša mmino wa sedumedi ya be ile gore ke a go ena ka koša ya gagwe ka sona sebopego se.

ya morena ngwala leina la ka dipukung tša gago gomme le nna o seke wa be wa ntebala morena a modimo ga a šogofatše a modimo a dire ka go loka ye lesomešupa metsotso re e tswela irinyela ya lesomepedi ke rata gore nke ke bule megala pele ga ge re ka tsena karolwaneng ya rena ya re fola moyeng re beakantšhitše le bo Bishop Malapane go tšwa kerekeng ya Truthworthy Worship Center go tšwa gona ka kua lefaseng la Bakersfort ya ba e le gore putšišo ya ka gare ga bošegong jwa lekgono o nyaka morena a kere morena araba thapelo yaka e re morena araba thapelo yaka jwalo ka ge Nicholas a šetše a re morena le nna ngwala leina la ka dipukung tša gago e re morena araba thapelo yaka ya ba dinomoro tša mogala je re 086-000-2452 ya ba ke a letšea ke le iša lefaufaung le legologolo la Thobela FM ya SABC e re morena araba thapelo yaka lentšu la modimo le re morena barapedi wa bakwa o re setšhaba sa ka seo se bitšwago ka leina la ka ge se ka ikokobetša sa nyaka sefahlego sa ka nna ke le Jehofa ke tlo bakwa ke le legodimong dinomoro tša mogala 086-000-2452 e re morena araba thapelo tšaka ya ba e le gore re ka gare ga gospel session ya Thobela FM lebakeng la gona jwale le ntumeleleng magagešong nke ke feteng ka fa.

0: Motšhediši, Ramolao, Molwela Tokologo, Mogolegwa, Mongwadi le Mopresidente wa Maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, Mošate wa Tsebo le Boithabišo.
1: Ke yona Thobela FM, Mošate wa Tsebo le Boithabišo. Ya ba ile gore motheletši o motse wa Thobela FM re ka gara ga lenaneo la rena la gospel session. Ke mo re go botšišago gore morena a arabe thapelo ya gago e le ge go diragala eng mo bophelong jwa gago. Re ba kwele batheletši ge ba llela morena ba re morena araba thapelo tša rena. Dumela
2: borutu wa karolotse
1: motswalle.
2: Le bolela le bolela wa ka metla setegolo sa babiru wa triple M. Yo ke mmatlhene wa se gona go tswa modi a manthata moruti wa ka ke re mošate o molo ke a o dumediša.
1: Ntata go nna ka modu a manthata.
2: Molo wa ka e re ko botse ditlaba re tsena ka re ditlaba ko fe lengwalo la Apisalom 41 verse 5 e bolelang ka manaba.
1: Halleluja.
2: E re ge ke lwala mana ba ka a tlota a nthola. Mana ba ka a tlota a nkgothatsa polelo ya dipolelo e re ba ka mphapatsa ba mputsa sope mara e re ge ba furela ka seforo ga ba ntakaletse tse di botse ba re utlosa leng
1: leina la gago la fela
2: ngwana mogalabe batho ba rera ka bana ba batho ba fetsa maphelo a batho ba kgona gore le bona ba tlotlo gola fasele nna moruti wa ka nako la di-covid be di fetsa batho nkile ka lwala moruti wa ka ke sa tsongwa ke kwa kae ke bolaya ke bolwetse bo bofe palelwa mara ke lotshe ke na le mmele ke gotlhile mara ile ka palelwa monna eso e ke tuemelela batho ba mmakala bangwe ba nrerile bangwe ba bolela polelo gore ke tlhokofetse ke covid bangwe ba re ke palelwa o palelwa mara fela modimo a le ya moswa moruti wa ka ka fola ka emelela ka tshwana le bana ba botlhe.
1: Ntate wa ka ka modu a manthata re a mo leboga morena ga ile a bontšha matla a gagwe a ko go leboge
2: le nna re ko leboge moruti ke re modimo a kgotse modimo a lerato a o etele pele a se ka botlhola ba go tshwana le nale lewe ke ka mokgwa modimo a o fileng ka ona kere gana kere mošhato o mogolo.
1: Halleluja, halleluja ka modu a manthata ya dumela.
3: Owaka khotsa mlimo a le ba bona
1: ayate ayate
3: mlimo a ka re tshusa mlimo a le tsawa sa sa sa Afrika
1: ya
3: mlimo a tshola pelo sa sa mlimo a tshola pelo ya tshedi go tsifela ba phelonga batho
1: weshu
3: ka re mlimo a fetse mlimo no ba mlimo
1: e no ba mlimo ga fetoge
3: e ile ba patara khotelo ya batho ka re mlimo a ka sofetse o sela ga lo ga hao ore ntapele
1: ya
3: ke di botse fela ka di bona mika yo tho e sa phela
1: mpitse ngwana ka go go kwe go go botse dithopa tsa bogologolo tsho se go wa nka nka wa dikwa
3: mongaka
1: ke bolla le mongaka
3: ka go kara ka go la tsa se se sa bogo mo go re tsaba ka mo ka sa Afrika le mpopo ka bophara
1: ya
3: mme mo a skola go tlhoko mara se direka o loka
1: weshu.
3: Ee, thabo mashama ete ka bo di forete a malbo
1: e bana mokone wa ntshiri kholo
3: mongaka
1: a thoka gomo a ja motho
3: mona phagatsa bona marula di atong
1: bana ke a leboga mokone
3: mongaka
1: re leboga guru mashama ite bokone re tsa motheletsi sho dumela
4: ko jo mo dumela
1: amen.
4: Morena araba thapelo jaaka.
1: Morena araba thapelo jaaka.
4: Lengwalo ke Nehemia.
1: Ya.
4: Kgaolo ke a bone.
1: Halleluja.
4: Ba ile ba aga le ge manaba a ba tshwenya.
1: Ya.
4: Salomo ke ya masomepedi nne.
1: Ya.
4: Lefase ke la morena le makokokoko a lona lefase lotlhe la baagi ba lona.
1: Ya.
4: Ke ena mothei wa lona gore mo mawatle mothei wa lona gore mo a dinoka.
1: Ya.
4: Ana thabenya morena go tlolanela mang kwa diatla tseo di senago bosodi kwa pelotshekegi a sa ene mo go maaka
1: ya
4: yena yo o tlo amogela tshofatso go morena mme o tlo tlholwa ke modimo wa go tlo emela yena modimo wa Jakobo.
1: Halleluja.
4: Ke kelepetmasema ka setlaboswane
1: ka kua setlaboswane ka kua banna ba dumele ba ga mampana ba dumele weshu ra lebo
4: ba ba se bo ga ba se bola
1: ga kwa ga masemola ka kwa le ka kwa botleng pebile le bomalatane le bopila drift ra lebo
4: le botsa go tsantsa le go yen kantara go go tra ga lebo
1: motswalle waka
4: thank you
1: weshu ra lebo motheletse shu morena araba thapelo
5: morena araba thapelo jaaka
1: ya
5: moruti wa ka a beng kgotso ka mo ke jan seanego ka mo mose seanega mmalepetleke
1: ntate seanego
5: nna lengwalo la ka ke disalem 23 tle morena ke modisa waka
1: banna we
5: nka se tlhoke selo
1: ya
5: onkabela dijomanaba ka ntebeletse moruti wa ka kere bo botlhe ba ba utlweletseng lengwalo le ke ba fang lona le kere a le tsene le gare go pelo tsa bona
1: ya
5: ya bo botlhe ba sokologe
1: amen amen alleluya ke a leboga motho wa seane
5: ntumedisetseng mane a seta maphanga ka kua moroke tlhe bathomone
1: o beile tsebe weshu
5: ke a leboga
1: thank you motswalle ya motheletsi wa rena ko dumela magore na ka kua mokopane mokopantšha ditšhaba banna we modimo wa omana ore setšhaba sa ka se dirile masenyi a mabedi ba latlhile nna sediba sa metse a bophelo na a le rapela manna a le sannyake na mmopua lena na ya
6: mathola bona
1: ya
6: ka gore letsogo la ka a sile le kopana
1: alleluya
6: fitlhelela tharollo ya mathata a leno
1: ya
6: kamamara a rapela moruti
1: ngwaneeo
6: bana re bontshiwa ko sekolong gore modimo wa rapelwa wa mmotsa dillo tsa gago
1: ya
6: le bokoko a rena le boraakgolo a rena batlhokosedi ba rialo
1: motswalle
6: mara mo Afrika a kgethe go keteka bo Mandela ba thokobaile ditoronkong papa
1: ya
6: ba mmela gore mo Afrika a tshwane le merafi e mengwe a phele monate a bereke
1: motswalle
6: a humane bophelo
1: ya
6: bophelo bo monate namile ma Afrika re no keteka go thanga tsatsi la basadi ba mmele ba lela gore re ke re phele
1: alleluya
6: le ga re jalo go ketikiwa gore Mandela o bile gona o belego a re direng mešomo ka mokgwa bo Mandela ba be ba lela ka gona
1: ya
6: le bereke le bana ba rena re ba rute go fata re ba rute go sela
1: ya
6: ka laka a raba thapelo yaka ya gore a re ruteng bana ba rena go sela
1: mme waka
6: thapelo yaka ke ya mmeuwe ka metlha le matsatsi papa ke mmabosie ga magongwa mokopane a gona o a sa tsereng ore re tselela kere a re ruteng bana ba rena go sela
1: ya
6: mmabosie ga magongwa mokopane ke a leboga
1: ke a go leboga mma go nna ka kua mokopane mokopantšha ditšhaba modimo a le rieng ga botse modimo a le shogofatse
6: amen
1: re a leboga ya kgwedie ke a senatla tata Nelson Madiba Mandela
0: re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tšwela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: jwale gona go fihleng fa batheletši ba rena ba Thobela FM ke tša dithapo jwale ke di lahlela santile kwa ga dikgare a etla go lena baotledi ba dilori tša megobagoba lokišang dipele o tla ba etla go lena a re ditorong tšaka ke a le leboga batheletši ka mokana ga lena bao le fanego ka mangwalo a malebana le thapelo le go tlotloetšana gore a re khunameng re mo rapeleng re mo kgopeleng gore a arabe dithapelo tše modimo a le jireng ga botse go ba go fihla ge re tlo kopana ka la morena le o letla go kgweding ya phato lebakeng la gona jwale ke le shia ka joyous celebration ba re we will be marching ba nkgopotsa bo le ene ngoi bo Helen Joseph ya le basadi ba bangwe gape ba dinatla bao ba kile go balola go yona naga ye re sa keteka tata Nelson Rolihlahla Madiba Mandela. Hallelujah.

0: I just came here to chill. Aye ke go share the Isley brothers rebolela ka O'Kelly rebolela ka Rudolph le Ronald ba a masogana Isley e go re go shika o ne pele ga go share of Marvin Gaye my love is waiting re bitse tsere na ke se nyane re le bise iring ya bobedi 086 000 2452 086 000 2452. All right, Eric, what? Question: Go to file your mangai show. Create a trail runs. Are a photograph of Mary. File a faceful of T.S. Maxwell. Can you tell the name in chinchi? Yele romete mangai show. Kitoji agatopa katopa. Ar perfect. Agamuka. Nale narquani. Can you not have earnest pilagabos? Can you not have earnest pilagabos? Wow. Fala sapele ki bonche gore ke kwele ba bangwe ba re ba gola le khone le ba gola re mahlatse le mahlego nna go lena le ketekeng le tjatsi le go feta rena le ketekeng go le ipsineng ka tsela le go le karata go itshina ka gona o mongwe bo le tja race wa tsaba ka R37 dikotsi tse di diragalago a ba nkgopotsa gore maabane wa maabane go bile dikotsinyana tse dintšhi man go bile dikotsinyana tse dintšhi ka toropankgolo ya mapolokwane le gona go bile dikotsinyana ke bile le nakonyana e ke kgonang go tswa ntlong ka ba ka boe mara ke a bona gore mmeleng wa Nelson Mandela ka metlha a ketse gore go diragalang fale fela o dula go na le dikotsi ka metlha diroboteng tsa le gae la batho ka metlha ga o feta mola polokwane military o ka re ya botlokwa le gona go nna le kotsi dikotsi tseo dilo ba ka nako ya o se fetana gona ke ya kwa mongwe boletse ka dikotsi tsa R37 e fela a re netefatseng gore re dula re otlela ka tlhokomelo magagešo re ipoloke ke selo sa botlhokwa mana re se ka fela pelo ga ke tsebe mana ge yo ba mafelo a kgodi batho ba fela pelo nna ke tse gore batho ba fetsa keng pelo mafelo a kgodi ngwe batho ba fela pelo kitimela kwa tla re dirile diphoso tse dintšhintšhi fela go tla lokatsa te lengwe magagešo ga re ka ithuta go se fele pelo ge re otlela a re lo chen thobela FM le gona le kae na a wa re gona ke le kwele mola ga lefelele tsa lenaneo la diphofa ba re ba dira o be le sitse le ipea ka ntšha
1: yo a mi le o reavala re re jaitse se le tsamela ke le e go le di tsana le tsa se le re sa ke re bana ba ba di dinga na le ya go tsana di dinga re jang
0: awa di kwagetse
1: ke di ma di tsira ma ngwa mo tsoka mona ka wa tsene ka radio ma
0: good
1: ke
0: le nna la magetsa la bone ka la bone lona ke a bua ba gare ga ka la bone a kere o gopole gore ge ke tla ke tlhoka go khutsa ke be le matla a maswa ge ke tla mo mushumong nna na la make ke le tshele tsa betutsungi ya mafelelo ke tla mo re le bo. Ha ma ka tsile o tsile ngwana ka tsile go
2: tsa re
0: le kae na?
2: Ora le kae?
0: A o re gona.
2: Ke no se ma xiya mo maloko.
0: Braino?
2: E a ke nna o.
0: Go dira ga lang ka mo maloko ka mo.
2: Ai ka mo ala ka problem ka mo.
0: Mara wena ga ona le ka botata ne ga o roba le keng?
2: Ai yo ke ke la bona ke wa tiba ba se re tsi a go.
0: Yeah. Ara le bo go Braino.
2: O le bo anna.
0: Tabela, ara le tsene tabela FM le go na.
3: Off the bench.
0: Le kae na?
3: Ah, monna di rokoroko ka mo bodi ya mantata a ipone molato bona, man of the match wa na go na o tsiba ga botse fela ba maisu. Rena robale re tshe tshe to tsa gao mmino gore fa ngona. Mo re tshwenyile ngwana ra tsebo gore addiction e yona ya thobala FM man of the match o dire fa injection ra kware putluwile re le ga botsi ya le o riela monna se bona le nna lo la o riela ra tsaka gore o re kopantsa le batho ba re re ba kwa moyeng re duma o ba kwa a meno ba bona maraka ka wena monna se se ke go palela batho ba bangwe ba re ba ke tswa ke ba ratile ke re le man of the match e re ke phetwe go shiga re pete kwa le ke papatu ka re phetu ka re moshate o bogolo
0: ra le bo go di bodise mo rena makwana mmamadi le general masekile
3: a ba talimela ke tlhole ka batho ba go tlhodi tswana bogala
0: ra le bo garna chente bale fm le gona
4: ke man of the match
0: le kae na
4: bona le kae
0: a wa re gona thobela
4: eh a wa ga ro ba le ka mokgatsa le be bie bie ntle se go ga ro tlhile ka ba uta ba ku
0: Eh le tjoneng bo se gare go bale ya go
4: Sunday Sunday
0: o ka sonta ga le tjo ka kwa le tjo tlhokisha
4: Eh ga ga bi jo ya ntwe go ba re ga mo ga re ri ga go ari tshe ari di le re ya le gore ba na ba ka ga mo re ba khone go bona se tshaba se sa re ta ba ita pele
0: Awa re a leboga ke mushumo wa ntuna ke mushumo wa ntuna
4: Eh ya ba le go le ba ka le di jo mo ka le re ne ba skoro wa ntuna se go go ke mo shatwe mo go
0: a jo gar le bogatlhe ke writer le tshentse ba FM le gona
5: tobela randile
0: le kae na
5: rona le kae
0: a wa re gona tobela
5: kutumela
0: ba kutumela le ya tsoga kere ka mo
5: re ya tsoga ka mosko mo ga se
0: ka se kone ga se tere tlo re le boga
5: go heli le o se di fela o di bala
0: eh
5: rona re tswa mo re di yang
0: Hey, re se tle mo tsagare le dira mme ra kutumela.
5: A tla gala di tsara wa ri wa ra ka ra fiela ma me khotse.
0: Oh, gale na mushumo nne.
5: A wa go na mushumo.
0: Eh, ke ra wo wa go ri ile wona ba re tshwara sengwenyana se se ba re masheleng sia.
5: Oh, hawa. Eh, ya ra sa ya go la me tente.
0: Eh,
5: karata ya sasa.
0: Eh Thomas ke Thomas re tloga re leboga tlhae kutumela ke ke yo ba re nako e be sa dumele mara ga ke feta ka kwa ba re ke ka stalking bo le talent ke a gopola ke re ho ka re nke be ke kitimela ka kwa thukulela mara ke kole ba rawa ba le lukishetsa tsela ke tla o tla ba gausunyana ba tshetsa
5: Eh ke go lobola la mabane ka re a sandile o fitile o ile lithare kwa mmalo go
0: re le bogatlhe
5: thank you
0: all right are le tsentse ba le FM le gona
6: so be la man of the match
0: le ga botseng
6: a re ga go botse molato o go mme bona go fella ke maroko mo nna rena gana mmino mo bo swa thobela FM wa man of the match
0: eh
6: bona le Frederick Ramaphosa ga fano jo ga mo ga molepo mo repatse go extension 2 ga go se molepo
0: awa are le bogeng re tsapa re le tsipela ga botse ka mo ga molepo ka mo
6: Awa
0: re lo sepela ga botse bo thata bo go isho. Thobela. Tla Frederick. FM le gona.
7: Man of the match.
0: Le kae?
7: Bona le ka man of the match.
0: Awa re gona.
7: Eh.
0: Are le ka bothata nne.
7: O bola le moramo ko fane man of the match.
0: Le ka mo kae ka mo moramo ko fane?
7: Le ka mo peka sport man of the match. A re ba le man of the match.
0: Eh, awa man. Re le bogatile tjo ya lena re le bogatile tjo ya lena le tjetse ka letsatsi tlhe
7: thank you man of the match
0: go le boga rena ke writer le tjente bela FM le gona
8: so bela le kae
0: re bona le kae ma
8: ro hona
0: re le boga tlhe
8: ya man of the match ai a re robale man
0: mm
8: re thele di tjo wena ke nna le mogala jwa ka ke phatlane ka mono hey wa re fitla man
0: a re le bo le go kae
8: ke mona mafale ene ntheke malepe wa hola le go ntira go la go le ngane wa bomme a le ka sida wa mo tsitsong ke de se phatlane mmala ga manetsa sta seng ka madilo
0: ba le gele sa robala ba le mogala ba le na le di a le dirile tie
8: re tele di tele ei a te a le di era le tjatji man
0: a re le boga le di le tie nyana batho
8: Baby, le bani le bani no, she ke tsaba go tloga go tonya mna mafale.
0: All right. Ai, o di kwa ge tshe re tloga re le boga tshele tshele na tlhe.
8: Re le bogile, se ran wa o mana ra ke sa motsoša a tloga, a tloga re tshe ran. Thank you.
0: All right, mo re tshe ran re tloga re le boga. Okay, writer le tshe ntse ba le FM le gona.
9: Ke Lekhari.
0: Lekai na.
9: Bora lekai ngwanetsho.
0: A wa re gona.
9: Ngwana se sekiti.
0: Ka sebelebele.
9: E o bona le ngwa go tsale.
0: E ngwa go go kwa ke le thaleng a re.
9: Ke le di jor ke se tsale tsale se ya tsale ke le khari.
0: Ee.
9: A re ba le bona se se re tsile di.
0: Awa, arle bogeng wa rrangwa ko.
9: Ke nya ga thabela se.